0: Harap ng buhay sa mga kinurakot nila galing na, din naman sa atin. Subukan kayo nilang sumakay ng LRT.
1: Kaya nga po sinasabi na, natin, ang iboto po natin ay si Wisely.
0: Sara Concepcion, good morning. Si Raf Rosales, medyo malapit na yung birthday ko. Kailan tayo magdi-dinner sa Melos? Uy, partner, Melos, mahal dun ah. Oo. Oh.
1: Ang daming pera ni Raf. Baka paldo siya. Baka may sarili ding maleta.
0: Susunod na ang tandem ng bayan. With the one and only Robert Antemano Mano. And nag-iisamot yan ang masa Doris Dorisie Bigonia Bigornia.
1: Ang pati ng likod ko parang may surot.
0: Dapat bumili ka ng kamay. Meron niyang mahabang kamay.
1: Oo, yun niya. Meron ako
0: yung ginaganon-ganon. Ako din, minsan masarap kalamutin yung likod eh. Ikis-kis mo sa pader.
1: Huwag yun.
0: Or ikis-kis mo sa mukha nung kilala ko na medyo magaspang.
1: Parang durian.
0: Ako po si Alvin Algico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy!
2: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Ito po ang GZMM.

0: Madam Beautiful, to time, please.
1: With pleasure, Mr. Gentleman from Candaba, Pampanga. Ang oras po ay 8:05.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
1: Tandem
3: ng Bayan!
4: Love, love, love!

0: May ganon?
1: Pasko na?
0: May ganon?
1: Paulit-ulit, nagpaparamdam?
0: Ay, nagpaparamdam na. Eh, ang
1: kaya mag-alala, mabibigyan kayong lahat
0: talaga
1: ng pagbati ng Merry Christmas.
0: At mabibigyan po tayong lahat ng?
1: Ng?
0: Pag-asa.
1: At mabibigyan tayong lahat ng?
0: Ng?
1: Re? Re?
0: Re? Ano?
1: Re? Ano? Resibo.
0: At pero wag na po tayong umasa na tayo po ay magkakaroon o mabibigyan ng ma?
1: Ma?
0: Leta.
1: Mali! Magandang umaga mga kapamilya, tandem ng bayan hanggang 9 in the morning, of course! Kasama nag-iisang mutya ng masa, ang napakaganda,
0: yan.
1: Galante,
0: yan.
1: At napakabait, at soft ang heart. Sa soft mga nangangailangan,
0: soft-spoken.
1: Para ayoko yun. Doris Bigorna, partner, good morning!
0: Good morning sa iyo, ang aking kapartner, ang aking katandem na si Robert Antemano Mano.
1: Mm-hmm.
0: Laging maganda ang umaga natin kapag kami po ang inyong kasama.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano pa po ang ginagawa ninyo? Ibaba nyo na po ang mga kape.
1: Aha.
0: Yung sinawsaw ninyong pandesal kanina, isubo nyo na sa mga bunganga nyo. dahil po tayo ay magkakaroon ng maaga at maayos at makabuluhang balitaktakan dito sa ating programa. Dahil kayo po ay kasama namin ni Robert sa tandem.
1: Ayan. Akala nyo natatapos na yung usapin natin pagdating sa napakainit na Super El Nino.
0: Ay,
1: naku, hindi po natin yan bibitawan. Hindi natin yan.
0: Oo.
1: Tatan?
0: Tanan.
1: Ayan. Kasi importante po na matuto tayo kung ano ba talaga yung ine-expect natin dito.
0: Oo.
1: Kesa pagdating sa dulo, tsaka tayo nangangangaw-ngaw na, ganun pala kagrabe. Hindi naman kami na-inform.
0: Oo. Tsaka yung sinasabi ng iba, ako, matagal pa yan.
1: Mm.
0: Ay, ako, hindi naman mangyayari yan.
1: Mm.
0: Ay, ako, OA naman ang kumbiyar. Hindi po.
1: Mm.
0: Pakaisipin po natin na yung po mga advisories nila, yung mga warning nila, ay dapat nating seryosohin. Dahil kamo nga partner, ano, kapag dumating na yung panahon na yan na talaga, huwag tayo magngangawa at magtuturuan tayo kung sino dapat sisihin. Huwag po ninyong ipahid.
1: Ipahid?
0: Ipahid. Yun ang word of the day kahapon. Huwag niyong ipahid. Good morning sa'yo, Attorney Claire Castro.
1: Magandang umaga po. May tissue pa ako nakita kahapon.
0: Ah, talaga?
1: Oo, dara ni Attorney Redon.
0: Oh.
1: Ano ba yan? Nako, bukod po doon sa usapin ng pagpahid-pahid na yan.
0: Uh-oh.
1: At tissue-tissue na yan sa Senado, madami ding usapin, partner.
0: Oh, kaya nga.
1: Nakarating ba sa'yo?
0: Na?
1: Yung balita.
0: Na ano?
1: Yung balita doon sa mga kwarto sa Senado.
0: Ay, nakita ko. Oo, parang naawa naman ako, di ba? Kasi parang bakit ganon? Ano ba yun pagka ikaw ay nawala na sa pwesto o tapos na ang termino mo, bring your own baon na, ganyan?
1: Yung kasing nangyari ay opisina yun sa 6th floor ng Senate President Pro Tempore.
0: Okay.
1: During past leadership, si Senator Jinggoy Estrada yung Pro Tempore, kaya doon siya naka-opisina.
0: Okay.
1: So ngayon, ang Senate President Pro Tempore na ay si Senator Tito Sen.
0: Uh-oh.
1: So siya na mag-uopisina doon.
0: Uh-oh.
1: So ngayon, ang ginawa ng tanggapan ni Senator Jinggoy ay nag-vacate, syempre, lilipat sila doon sa room nila.
0: Uh-oh.
1: Na pin-provide pa rin naman sa kanila. No? Pero, dinala yung mga cabinet, dinala yung mga
0: toilet,
1: gamit, lahat. Kasi ang sabi dun sa press statement na ipinalabas ng tanggapan ng senador kahapon, ay regular daw yun na nangyayari na kapag may lipatan, bibit-bitin mo yun, lalot, sabi niya, dun sa statement, ay walang ginastos ang pamahalaan ni Piso dun sa pag-renovate niya nung pumuesto siya doon.
0: So, siya mismo, kanya mismo yun.
1: Oo. Pera daw niya yun. And then, at sabi din niya, nung siya din naman yung nag-okupa nung opisina na yun, nung itinurn over sa kanya, wala din naman daw halos laman. Pero si Senator Panfilo Lacson kasi nauna sa kanyang pro-tempore nun eh. So sa kanyang naminana. Naglabas ng picture si Senator Lacson. Pinakita ng, oops, hindi ko naman iniwan na walang tiles, na walang switch, na walang kung anik-anik, sabi niya. So yung mga lamesa, yan, wala talaga kasi idadalin mo doon sa opisina mo.
0: Correct, correct. Pero nakakapagtaka lang, partner, kasi di ba gobyerno na pasilidad yan?
1: At ikaw, actually, pag may-ari ng GSIS.
0: GSIS. Pero hindi, yung before pa, kagaya yung time ni Lacson, gobyerno yan.
1: Nagrerenta sila sa GSIS. Pera natin.
0: Pera natin. Mm-mm. So yan, may pondo para dyan.
1: Meron.
0: So bakit kapag binibigyan nyo po ng mga kwarto yung ating mga senador ay bare, para kang pumunta ng sa mga housing o pumunta ka sa nagtripping ka ba sa Cavite, sa Molino, yung ganyan, at nakita mo yung bahay na binebenta sa iyo. Wala eh. Walang kalaban.
1: Walang laban. Ganun talaga siguro para depende. Halimbawa, ikaw, gusto mo ganito kulay. Gusto mo may mga painting ka. Gusto mo dito ang receiving mo. Gusto mo nandito. So, nasa iyo yung option.
0: Correct, correct. Alam nga naman din na kunyari, minana mo yung kwarto. Mm. O, di sige, punta ka na doon. Kasama mo yung staff mo. Mm-hmm. Oo. Pero may napakalaking portrait ng pinalitan mo.
1: Gusto mo bang nandun yun?
0: Oo nga, nakatingin sa'yo. Yung ganyan ba?
1: Yung nakatalikod ka, nakatingin sa yung ganun yung portrait. Ayaw ako, partner. Isasoli ko rin.
0: Yung mata nandyan. So may kailangan kang pirmahan na kaganun sa'yo.
1: Tapos may iniisip ka, ano kaya magandang bill? Tapos nakaganun din sa'yo.
0: Hindi maganda.
1: Mali.
0: So kanya-kanya po tayo. Pero ang sama lang ng optics na makita ng ating mga kababayan, lalo sa social media, naku, kawawa naman pala, bakit ganito? At saka, bakit niya tinangay?
1: Ang nakikita ko sa online kasi, partner, tsaka doon sa mga nakakausap natin, bagamat sabi nila, sige, kung gastos na ng senator yun, ang pangit pa rin tingnan na parang nagdabog ka dahil hindi ka na pro tempore. Kaya, ganun ha. Wala kang magagamit kahit saksakan, tatanggalin ko.
0: Parang bata lang po. Ganyan, parang napaka-juvenile naman. Mm-mm. Pero, hindi daw po ganun ang nangyari. Nagpalabas naman sila ng statement. Mm-mm. Na Antemano ay sinasabi nila na ito dinala namin, ito
1: kasi
0: ay amin.
1: Gagamitin namin doon sa room na paglilipatan namin.
0: Kaya lang, pwede ba yun sa Quezon City Jail?
1: Hindi! Sa 5th floor lang lilipat, partner.
0: Akala ko dadali niya doon sa Quezon City Jail.
1: Sa 5th floor lang. So yun yung isa sa mga issue. Meron pa? Ang bangayang Lacson at
0: Ano?
1: Cayetano, hindi pa rin tapos yung partner.
0: Naku,
1: yung issue ng
0: story?
1: Reclamation sa Taguig. Makikita mo, consistent pa rin. Even may impeachment hearing, partner, naglalabas sila ng mga statement nila doon sa kaluwat kanan kay Senator Lacson. Sabi niya, continuous pa rin na ginagawa ito. Sabi naman ng kampo ng Senator Alan Peter Cayetano, unang-una, hindi namin project yan. Project yan ng LLDA. Ang LGU ng Taguig, hindi ang nagbigay niyan.
0: So, at kung LLDA daw.
1: At kung may mga issue na ganyan, ang paliwanag, dapat kung issue yan, hanapan ng ebidensya. Hindi porket nagka-issue, hindi porket nagka-red flag o video, guilty na agad.
0: Hindi, wala pa bang inilalabas na ebidensya si Senator Ping?
1: Meron, pinadala sa Office of the Ombudsman. Kaya ang bola ay na sa Ombudsman na. Ang hinihintay natin, kung anong mangyayari, valid ba talaga doon. Kasi kung matatandaan mo, partner, doon sa pagdinig mismo sa Senado, ang sabi ng DPWH yun, wala pong ghost project sa Taguig.
0: Kaya nga, si Admin LG.
1: Yan
0: talaga parang bata. Nandedelat po sa amin dito.
1: So ngayon, hindi mamatay-matay yung issue kaliwat kanan. Sagutan, partner, na left and right, magla-live yung isa, sasagot naman yung isa. Ganun ang nangyayari.
0: Parehong si APC, alam natin, lagi yan nagla-live selling. Masanay na po tayo na ganun talaga siya. Doon niya ipinapaliwanag rekta doon sa mga mga tao na ang kanyang pagpapaliwanag. Samantalang si Ping Lacson naman bilang isang investigador. Non-parole. ayun naman ang kanyang diskarte. Dito tayo sa ebidensya.
1: Importante naman 'yun, partner. Mayroong claim, imbestigahan. At inimbestigahan, dapat may ebidensya. Kapag may ebidensya, papanagutin yung mga taong dapat na involved doon.
0: Correct. Magpaliwanag. Diba? Magpaliwanag dahil lahat po yan ay binibigyan ng karampatang due process.
1: Ayan.
0: Due process po pa natin dapat ang mangyayari. Hindi yung batuhan tayo ng ganyan, pero wala namang tinatayo ang basihan. Mahirap po yun kasi sinisira mo din yung tao. Ngayon, yung tao naman na nasisira, para matigil na. O edipikay mo rin yung mga ebidensya mo na mali yung akusasyon niya. Para masabi mo sa mga tao, eto sabi niya, pero ito katotohanan, ito ang side ko. Para hindi ang tawag doon, partner.
1: Eh di balansehin natin, doon natin makikita kung sino nagsasabi ng totoo at kung valid ba yung claim. Kung may claim, valid ba?
0: Tama.
1: Kung walang ebidensya, hindi. Uh-oh. Tsaka tama ba yung pinatutungkulan?
0: Mm-hmm.
1: Tama ba halimbawa na LGU Taguig?
0: Ayan.
1: Or tama ba na LLDA o DPWH? Yan. Mga ganyan. Uh-oh. So, kailangan ma-verify din yan.
0: Kaya nga,
1: yun ang aabangan natin sa Office of the Ombudsman naman.
0: Tama.
1: Eto pa. Ano yung at mo?
0: Hindi, ang aking at. Kapag ka naman dinala na doon sa ombudsman, sabi naman ng ombudsman, asked and answered.
1: Under investigation. Ito pa, partner.
0: Ano
1: pa isa
0: yan?
1: Pa sa Senado. Secret muna. Ayoko munang sabihin.
0: Ako din
1: kasi,
0: nabitin.
1: Kasi meron tayong DZMM Radyo Patrol Flash Report. Flash Report mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus,
2: Robert at Doris, ipinaaresto na ng Makati Regional Trial Court si Batangas Representative Leandro Leviste para sa kasong paglabag sa Public Services Act. Batay sa warrant na may petsang October 5, 72,000 pesos ang piyansa sa kaso ng mambabatas. Abangan ang iba pang detalye sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: At tabayan na pa po ang follow-up report sa balitang po yan na ibinigay sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Samantala, partner.
0: Oh.
1: Eh dito muna tayo sa ating POV.
0: POV? Ano ba ang POV?
1: Mamaya ko na kukwento yung isa pa sa Senado.
0: Pwede
1: ha?
0: Pwede ba? Shocking naman yung pangalawa
1: shocking
0: mo.
1: Yun. Pangatlo yun.
0: Pangatlo? Naku, Diyos ko po. Pero meron pa?
1: Meron pa.
0: Sige, umuwi na muna tayo.
1: Hindi, POV muna tayo. POV muna.
0: Sorry.
1: Aba, syempre itong mga nakarang araw, pinag-uusapan natin kagaya kaapon yung pedestrian lane na yan, di ba? Na para sa mga Diyos ko naman, for God's sake, sabi nga nila, pag nakakita na tayo ng pedestrian lane, humintuhin to. O kaya magpreno-preno kahit malayo-layo pa.
0: Correct.
1: May tumatawid o wala, respetuhin mo yung pedestrian lane.
0: Dapat
1: ang tanong sa ating POV, anong karanasan mo sa pagtawid sa pedestrian lane sa Pilipinas? Pili ko maraming sasagot dito. Ayun po, nakikipagpatintero pa rin.
0: Talaga.
1: Hindi ka diretso makakatawid pa rin.
0: Bakit kaya wala tayo doon sa kagaya sa ibang bansa? Yung pinipindot mo.
1: Para tataas na ganun?
0: Hindi.
1: Pipindutin mo para mag-red.
0: Kaya pag gusto, pagka kailangan na mag-go yung pedestrian, pindutin mo, kayo naman ang tutuloy. Para maliwanag
1: meron na kung panic. Before me, ganun akong nakita saan ba pag tumatawid. Manila ata yun, partner. Pagtatawid ako, may pipindutin mo ganun para maghintay ka mag-red dun sa mga sasakyan. Ikaw naman ang go. Tapos may tunog din siya para i-aid doon. Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon.
0: At saka kung nasusunod ba?
1: Oo. Diba? Tsaka importante din kasi dyan, partner, syempre mga tumatawid dyan, hindi lang naman kagaya natin.
0: Kaya
1: yung iba, diba, mga
0: senior.
1: Senior sila. May buntis. Diba? Di ba naman pwedeng patakbuhin yan?
0: Mga PWD.
1: PWD, correct. Diba? Kaya mahirap po. Ano, nakipagpatintero ba kayo? May traffic enforcer ba na tumulong naman sa inyo?
0: O smooth naman.
1: O smooth naman, ha? May nagbabantay dun sa pedestrian lane, ha? O kaya,
0: partner, yung meron para sa eskwela, stop, go.
1: Correct, may nakita ko gano'n, itatawid ka hanggang gitna.
0: Correct.
1: Pero meron din naman, Nakikita pa ba yung pedestrian lane sa inyo? Baka naman wala nang kulay.
0: Walang kulay.
1: Sa tagal lang hindi ano, pinipinturahan. Ano.
0: Kinakapa mo na lang, asan ba yung ano
1: oh, it,
0: dito?
1: It goes to show, partner, yung importance ng pedestrian lane. Tinan mo.
0: Tama.
1: Kung ang treatment natin dyan, very important, never yan lalabo.
0: Tama.
1: Diba? Oo. Sa mga LGU lang mismo, never nila papayagan lumabo yung mga yan.
0: Oo, kago nyo yan eh.
1: Oo, kung malabo po yung mga pedestrian lane dyan sa mga areas ninyo, eh katukin nyo po sila, Mayor. Kahit sabihin nyo, baka sabihin, sa DPWH, pedestrian lane lang naman ang gagawin, ipapasa pa.
0: Wala pang ilang oras na gagawin yan, mm-hmm. At magkano lang naman ang pintura.
1: Aha. Oo. Kaya po, ipadala nyo ha, yung inyong sagot sa ating Viber 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating YouTube Live ng DZMM Teleradio. At pwede rin namin kayong makakwentuhan. Aha. Maya-maya po lamang. Two time, please.
0: Ang kapartner ko na nang hihingi ng two time.
1: Mm-hmm.
0: 8:21 na po ng umaga.
4: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Dahil 8:21 na, narito na po mga balitang dapat yung malaman antemano sa Tandem ng Bayan.
3: Tandem ng Bayan.
1: Sa ating mga balita, sa mga naghahanap ng murang bilihin sa palengke, abay makinig po kayo. Bumaba ang presyo ng baboy at ilang gulay habang tumaas naman ang manok sa Kalento Market sa Mandaluyong. Mula 330 pesos ang kada kilo, bumaba sa 300 pesos ang per kilo ng kasim, pige at pork chop. Habang ang manok ay tumaas sa 170 pesos mula sa 150 pesos kada kilo. Malaki naman ang ibinaba ng talong. 60 pesos na lang mula sa dating 120 bawat kilo. Habang ang ampalaya ay nasa 80 pesos na lang mula sa dating 140 pesos. At ang carrots, malaki rin ang binaba mula 120 per kilo ngayon, ay mabibili na ito sa 80 pesos po ang kada kilo. Ayon sa mga tindera, nakatulong sa pagbura ng gulay ang paghupa ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, iniuugnay naman nila sa matinding init ang pagtaas ng presyo ng manok.
0: Ikinatuwa ng ilang driver at motorista ang pansamantalang suspensyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Parañaque City. Kinumpirma ng City Public Information Office na hindi muna ipatutupad ang polisiya bagamat wala pang inilalabas na dahilan ang lokal na pamahalaan. Ayon sa ilang driver, malaking ginhawa ito pero dapat pa rin sumunod sa batas trapiko. Patuloy namang mag-iikot ang mga traffic enforcer sa lungsod.
1: Tututukan ng MWSS ang pag-aayos at re-engineering ng mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang tubig na nasasayang bago pa makarating sa mga consumer. Kabilang dito ang aqueduct mula Bulacan patungo Lamesa Dam na ang ilan ay gawa pa noong kumapit kayo 1930s at 1940s. Ay, naku po. Ayon sa MWSS, mahalaga ang proyektong ito sa water security, lalo na habang pinaghahandaan ang epekto ng El Nino at posibleng kakulangan sa supply ng tubig!
0: Kawawa naman, partner.
1: Kaya nga. Parang pagod na pagod naman na yung tubo.
0: Pagod na pagod na pagod. Pag-Yosef, nasaan na ako? Inaasahang sisigla ang ekonomiya sa huling bahagi ng taon dahil sa mas malakas na paggastusing mga Pilipino sa nalalapit na holiday season at mga ihahabol na gastos ng gobyerno sa mga infrastructure project. Sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending matapos bumagal sa 2.6% ang average economic growth sa unang dalawang quarter. Pero hawon pa rin ang 7.2% na inflation, bunga ng mas mataas na presyo ng pagkain at krudo. Kailangan din anyang palakasin ang agrikultura at renewable energy para makatulong sa pagpapababa ng presyo.
1: At yan po ang ilan sa mga balitang babantayan natin sa maghapon. Kaya tutok lang po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istranta at DZMM Teleradio.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Dahil 8:25 na, oh, narito na sila, partner.
0: Ayun na, humahangos.
1: Correct.
0: Humahagibis.
1: Correct. Oh. Ang ating Radyo Patrol. Sabi mo, humahangos, humahagibis.
0: Uh-oh.
1: Malamang, nasa okay. Poland ba to? Pilipinas at Poland.
0: Oh.
1: Handa na daw simulan ang negosasyon para sa pagbuo ng extradition agreement. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, nasa Poland ka ba?
5: Nandito lang ako sa tabi-tabi.
1: Go ahead.
5: Hindi umabot ng Poland eh.
1: Oo, di ba, Ale? Kapag na-finalize yung extradition agreement na yan, darating ka doon.
0: Unang-una i-extradite. Diba? Oo, unang-una i-extradite si Christian.
1: Easy.
0: Mali.
1: Go, Christian.
5: Pero may kinalaman dyan ng report ko dahil kinampirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa na ang Pilipinas at Poland na simulan ang mga negosasyon para magkaroon ng extradition agreement ang dalawang bansa. Inanunsyo ang pangulang development sa idinaos sa joint press conference nila ni Polish President Karol Nawrocki matapos bumisita sa Malacanang ang Pangulo ng Poland nitong Martes bilang bahagi ng kanyang state visit sa bansa. Sa pagbisita sa Malacanang, lumagda ng kasunduan ang Pilipinas at Poland, partikular ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters na naglalayong palakasin ang kooperasyon sa paglaban sa mga krimen, kabilang ang Enhanced Legal Assistance and Cooperation sa mga criminal proceedings. Nagharap din sa bilateral meeting ang dalawang leader kung saan ininatag ni Pangulong Marcos ang mga gumugulong na kooperasyon ng bansa sa iba't ibang larangan gaya ng depensa at seguridad, kalakalan at industriya, agrikultura, science and technology, ICT at enerhiya at iba pa. Ibinida ng Pangulo ang magandang development sa pag-usad ng defense cooperation ng Maynila at Warsaw kabilang ang pagbili ng bansa na mga bagong helicopters mula Poland at takdibong pagsali nila bilang observer sa marikatan exercises mula noong nakaraang taon. Napag-usapan din sa pulong ng dalawang leader ang mga isa't ibang bansa at rehiyon kabilang ang hamon sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europa. Hanggang bukas ang visit sa Pilipinas si President Nawrocki habang nakatakdang umalis ngayong araw si Pangulo Marcos papuntang Singapore para naman sa ibang araw na working visit. At yan, ang balitang kumpirmado.
0: Christian!
5: Durado. Yes, Doris.
0: Akala ko nasa Singapore ka na.
1: Oo nga. Di ba ka-Sunday ka ron?
0: Wala pa. Oo, pero
5: wala
0: ano nga,
5: pa.
0: Oo, ito na naman tayo nagkakaroon ng issue doon sa Singapore na biyahe. With your indulgence, partner.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag Singapore, ang naiisip tuloy ngayon ng mga tao ay F1.
1: Grand Prix.
0: Yes. Oo,
1: diba,
0: Grand Prix.
1: Manunood ang Pangulo.
0: Oo, bakit ganun, Christian? Nataon lang ba? O talagang, parang meron ako narinig na mayroong tawag nila soft diplomacy? Or sports diplomacy? Is there such a thing?
1: Marami yan. Meron pa nga akong alam, partner. Ice cream diplomacy sa Senado. Go, Christian.
5: Oo, kasi, ang sinabi sa atin kahapon ng DFA ay inimbitahan ang Pangulo ni Prime Minister Lawrence Wong na umattend ng F1 Grand Prix. Pero kung ang tanong ay kung pupunta ba ang Pangulo, wala pa kasing direktang sinabi dyan ang DFA o ang Malacanang. Ang sinabi rin ni UC Clare kahapon ay nasa pagdedesisyon niya ng Pangulo kung saba ay pupunta doon sa invitation ng Prime Minister ng Singapore. Pero ang sabi ng DFA, whether pumunta o hindi ang Pangulo doon sa event na iyan, yung event kasi na iyan ay magandang pagkakataon din sana para sa Pilipinas para makapag-usap ang Pangulo sa mga kapwa leader, sa mga negosyante. Kasi marami ring mga bisita dyan sa event na yan. Marami mga leader, marami mga negosyante. So yung binabanggit nga ninyo, no, yung sports diplomacy dyan, papasok yan. Kasi kahit pa sabihin mong sporting event yan, pero kung nandun yung mga kapwa leader,
1: correct,
5: mga business leaders, pwedeng mabraso.
1: Yan ang mga hilig nila kasi, Christian, eh, partner, di ba? Sports, manood ng F1, ng kung ano-ano.
0: Malaking event talaga.
5: Oo. Isa basta-basta nood lang, pwede silang magpakintuhan ng mga kapwa leader,
1: magkakaroon ng deal.
5: At pagkatapos nun, meron na palang naseselyohang
1: totoo yun.
5: So, may ganong side din yung event.
0: Oo. At saka doon din po mapasok, partner Christian, yung, sige, nagsama-sama yung mga leader, di ba? Habang natutuwa sila, nanonood sila ng Grand Prix, ay nakakapag-schedule sila ng mga meeting o ng mga visit-visit na yan
1: correct
0: sa bawat bansa na naka-representa doon.
1: Tsaka, partner, Christian, ako naman halimbawa, leader ako ng isang bansa, nanood din ako doon. Eh ikaw si Pangulong Bongbong Marcos partner. Eh may gusto kang deal sa akin. Nahihirapan ka. Eh dahil nag-enjoy ako, natuwa ako doon sa pinanood ko, medyo ang mood ko ay light. And then you're going to approach me. Mr. Prime Minister, mga ganun. Approve! Gaganun ako agad, partner.
0: Parang informal na. Kaya tinatawag na soft soft diplomacy as opposed to hard diplomacy. Kasi pagka sinabi mong hard...
1: Taka DFA ka ba? Dami mo namang alam sa diplomacy. May master's in diplomacy ka ba, partner?
0: Hindi.
1: O nag-a-apply ka maging embahada sa embahada.
0: Ayun.
1: Ambassador.
0: Ambassador. Gusto ko talaga pumunta sa Austria.
1: Wow.
0: Ami ito ha. Ami Austria.
1: Mali.
0: Mali na naman. Mali.
1: Eh, ang importante, abangan natin kung anong iuwi niya on Sunday.
0: Oo, yun na nga. Diba?
5: I think yun ang magiging challenge din kung pupunta man talaga ang presidente doon sa event. Ano ang pwede niyang patulayin sa mga Pilipino?
1: Correct.
5: Hindi lang sa basta nanood doon. Pero meron din sa babauning magandang outcomes mula dyan sa event na yan kung matutuloy siya ng pagpunta.
0: Oh, tama-tama dahil lahat tayo ngayon ay kinakailangan ng tulong at ang ating ekonomiya ay hindi natin alam. Nakakahelo na, paikot-ikot na lang tayo. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas.
1: Tsaka mga investor, kailangan natin ng investor
0: partner, diba?
1: E malay mo, si Pax Silica. Pax Silica? I-discuss ng Pangulo sa kanila.
0: I don't want to comment on that.
1: Sige na nga, Christian, maraming salamat. Baka sa tayo makarating.
0: maraming salamat
5: at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, EZMM.
1: Mula sa Malacanang, punta tayo sa Pasay Public Market. Eh, yung mga kalana de uling daw doon, ayun.
0: Oh.
1: As expected, mabenta na.
0: Ayan.
1: Magkano ang bentahan? Radyo Patrol, Sus Legaspi.
2: Yes, Robert at Doris, kung kahapon sinilip natin yung presyo ng uling, ngayon tinignan naman natin yung presyo ng kalandi uling. Dito naman yan sa Pasay Public Market. Naglalaro sa 300 hanggang 350 pesos yung maliit na kalandi uling na gawa sa bakal. Mas mahal naman yung gawa sa bakal at simento na umaabot ng 550 pesos yung isa, depende sa laki. Ayon sa mga nagtitinda na ating nakausap dyan nga sa Pasay Public Market, napansin nila naging mas mabenta yung kalandi uling nitong mga nagdaang araw. Sa kabila nito, wala naman silang balak magtaas ng presyo. Eh, nagiging mabenta nga yung uling nitong mga nakarang araw matapos tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na umaabot na sa 1,500 hanggang 1,700 pesos ang 11 kilong tangke. Yan ang balitang...

0: litro, wala nabanggit sa atin, ano, yung mga nagbebenta. Pero sinisiguro nila na yung gawa sa bakal at semento, yung talagang mas matibay. Ayun. Mga malalaking kaldero o kawa, yung kasha doon. Robert at Doris. Pero yung nakita kasi natin, gawa sa parang aluminum, yung bakal, mas mura, eh yun ang manipis-nipis. Kaya yung kung nagbabalak na magpalambot ng karne, o di kaya eh marami yung lulutuin, malaking kawa, o kaldero yung isasalang, yung nirekomenda sa atin ng mga nagtitinda, eh ang bilhin, yung gawa nga sa bakal na may semento. Hindi yung bakal lang, medyo manipis kasi. Robert at Doris, yung nakita rin natin kanina.
1: Correct, correct. At saka hindi ba yan, ano, hindi ba yan delikado? Hindi ba yan delikado sa sunog?
0: Pansin natin, ano, yung disenyo kasi niyan, Robert at Doris, meron butas sa ilalim, doon nga nilalagay yung kung ano man yung panggatong, kahoy man, oh, pero usually huling nga yung ginagamit. Tapos sa gilid naman yan ay merong semento, kung yun ang bibilhin, di kaya naman bakal. Oo. Kapag ginagamit kasi yan, hindi pa rin may iwasan magkaroon ng open flame. Robert at Doris, kaya kung gagamitin, mas mainam na ilayo doon sa mga masusunog na mga gamit, mga kahoy, o ito yung kahoy, o di kaya kung yung bahay natin, kahoy yung pader, ilayo talaga doon. Maging yung usok niya, kasi kapag ginamit yan, Robert at Doris, hindi maiwasan talaga na mausok, kaya kalimitan, kita natin gumagamit yan sa open air, inilalagay, Robert at Doris.
1: Pinag-usapan nga namin ni Robert kanina, baka naman dumating tayo sa punto, Zeus, na pagka kumain na tayo. Ano nga ang sabi mo, partner?
2: Puro uling, umanak.
1: Mga anak, kain na tayo?
2: Oo. Pagkita niyo sa bawat isa.
1: Oo.
2: Puro uling.
1: Yung mga ilong natin, puro uling. Hindi naman sana. At sana ay magkaroon ng tamang paggamit at tamang, ano ba yun, paghahanda kung ikaw ay gagamit yan. Kasi ang kinakatakot ko dyan, sunog.
0: Tama. Yun nga, no? Kasi yung baga niya, minsan, yung uling kasi hindi maiwasan pumuputok eh. Tapos, kumbaga, may mga bahagi niyan na kapag natalsikan yung mga madaling masunog, eh baka nga magsimula ng sunog at kumalat yung apoy. Kaya yun nga yung mainam, no? Nakausap natin yung mga nagtitinda dyan sa Pasay Public Market. Kung gagamitin, talagang dapat sa maluwag na area, kung maaari dun sa may bahagi na hindi masyadong masikip na palilibutan ng mga pwedeng masunog at open air para yung usok dire-diretso lamang at hindi malalanghap nung nagluluto at nung mga nandun sa paligid.
1: Oo. Yung uling naman, kumusta ang presyuhan?
0: 15 pesos, Robert at Doris, no, yung maliit na plastic ng uling na yan. Pero ayon doon sa mga nakausap natin, pwede naman tawaran kung maraming bibilhin. Pwedeng maging 14 pesos yung isang plastic ng uling. Wala naman silang balak magtaas ng presyo. Robert at Doris, parehas yan sa kalandi uling at sa mismong uling, kahit pa nagiging mabenta ito sa ngayon.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Zeus.
2: Zeus, thank you.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DJMM.
2: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30. Basta AM DZMM.
2: Oras natin, 8:37, kaya naman partner, gaya ng pinag-uusapan natin kanina, importante na maunawaan ng publiko itong sinasabi natin na Super El Nino.
1: Correct.
2: Bagamat marami na yung mga balita, marami na yung mga nakararanas mismo, marami na rin, 100 plus na yung nag-declare ng state of calamity dahil nga sa mga walang pag-ulan na yan sa Super El Nino. Correct, partner. Pero importante malaman natin yung basic, 'di ba? Para naman alam natin kung ano din yung gagawin natin, mga kapamilya.
1: Anong paghahanda ang kailangan natin
2: Correct.
1: Gawin?
2: Kaya naman po, para bigyan tayo ng paliwanag hinggil diyan, makakausap po natin mismo ang masipag na kalihim ng Department of Science and Technology o DOST, si Secretary Renato Solidum Jr. Sec, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir. Good
4: morning. Magandang umaga, Robert. Magandang umaga, Doris, at sa lahat ng inyong taga-subaybay.
2: Opo. Habang po, para po maipaliwanag natin ng maigi pa, Secretary, ito pong tinatawag natin na El Nino. Ano, as we speak now, Secretary, ano na po ang status nitong El Nino na ito? Malapit na ba siyang mag-peak?
4: Nagsimula na yung El Nino. Kung maalala nyo, nagbigay naman ng babala ang DOST Pag-asa sa posibilidad na magkaroon ng El Nino, at sa kasalukuyan ay nangyayari ito. Ang El Nino ay...

0: normal na pag-init ng tubig dagat sa dagat Pasipiko at ito'y nangyayari sa eastern side nito. Kadalasan, ang mga ulan na dumarating sa Pilipinas ay dulot ng normal na kalagayan ng temperatura sa dagat Pasipiko. Ibig sabihin, yung hangin na may moist, no, yung may tubig ulan, ay umabot sa atin. Pero dahil ang mainit na tubig ay mas east pa ngayon, mas malapit sa eastern side ng Pacific Ocean, hindi na umaabot yung pag-ulan dito. At ang nakikita ng mga weather experts all over the world ay magiging malakas ito at ito ngayong October, November, December at aabot pa for next year, no? At of course, hihina na siya. Pero may lag time po ang epekto nito sa atin kasi katatapos lang ng amihan ng habagat, may dalang ulan, hindi natin naramdaman agad yung tagtuyot sa maraming probinsya. Pero dahil nagtatransition na tayo sa amihan na walang dalang masyadong ulan, makikita na natin yung epekto sa pagkabawas ng tubig ulan sa forecast na 6 na buwan from October to March. By March, lahat po ng probinsya ay makakaranas ng tinatawag na meteorological drought. Ibig sabihin, 3 buwan at least na more than 60% reduction ang pagbagsak ng tubig sa lahat ng probinsya. Ngayon, kung paano tayo maapektuhan ito, ay depende na sa ating pagtitipid at paggamit at pagkonserba ng tubig na nakaimbak sa mga dam at sa ilalim ng lupa. Maliban sa pagbaba ng tubig, siyempre iinit ang ating temperatura. Kaya sa forecast ng DOST Pag-asa ay mas mainit ang ating amihan ngayon kaysa sa mga dati.
1: Opo, opo. Nataon pa, no, partner, siyempre, pagka ganyan, eh, summer natin yan, eh.
2: Mm-hmm.
1: Panahon ng tag-init talaga natin. So, kumbaga, Secretary, doble, triple ang mararanasan natin. Eh, kung ordinaryo na summer season natin, eh, talaga naman lahat tayo reklamo na ng reklamo at ang dami ng epekto niyan sa ating agrikultura.
0: Tama kayo. Dahil nga magkataon na mas marami ng probinsya ang walang pag-ulan at nataon sa February, March, no, at mag-extend pa sa second semester ng taon 2027, eh apektado ang ating hindi lang supply ng tubig, pati rin yung agrikultura at naapektuhan din ang kalusugan dahil sa init ng panahon at minsan kapag may mga tubig, no, na naiimbak ay nandyan din yung waterborne diseases.
2: Opo.
0: Pero ito naman po ay pwedeng paghandaan ng bawat isa. Ang isa pang kailangan nating paghandaan ay yung posibleng sunog kasi tuyot na ang mga kapaligiran. No? So, ang focus po natin, talagang marami, ito po ang water supply, agriculture, health, energy, saka public safety.
2: Mm-hmm.
0: At tayo po bilang mamamayan ay may malaking role, lalo na sa pagtitipid ng tubig, kuryente, at siyempre pangangalaga sa ating kalusugan, lalong-lalo na kung dumating na yung panahon ng tag-init.
1: Opo, pero nakikita niyo po ba na nasa tamang direksyon naman po ang paghahanda ng ginagawa rin ng gobyerno?
0: Tama naman po, no? Kasi way back in 2024, nung nagkaroon tayo ng episode ng El Nino, nag-reorganize ang El Nino Task Force at dinirektahan ng ating Pangulo na yung nandun sa pinaka-task force, yun po ang magdidetermina na mga polisiyang gagawin ng gobyerno. Pero lahat ng departamento ng gobyerno, mapalokal na pamahalaan at siyempre private sector at tayo ay merong role pagdating sa implementation.
1: Opo. Nakikita niyo ba, Secretary, nakikinita ninyo na yung matitinding polisiya na ibababa? For example, partner, ay talagang umpisahan na natin sa pag-rarasyon ng tubig.
2: Mm.
1: O, di ba, yung rotational brownout din, yung mga ganyan. Yun po ba, doon po ba tayo papunta?
0: Yung pagmamanage ng tubig, ang lead po dyan ay DNR, mag-aalaw po, lalo na dito sa Metro Manila, yung paggamit ng tubig mula sa deep well, paglalagay ng stationary at mobile water tanks, at syempre, yung karapatang reminder parati sa atin ng tamang pagtitipid. At malaki po ang matitipid natin sa lahat ng mga bahay kung tama ang paggamit ng tubig.
1: Opo, opo.
2: Secretary, sa mga ganitong pagkakataon, lagi sinasabi, may cloud seeding, pwede mag-cloud seeding. Ipaliwanag po natin, hindi po ba hindi naman lagi na available ito? Depende rin naman sa cloud cluster?
0: Tama kayo. No, ang Department of Agriculture, isa sa mga plano nila ay magkaroon ng cloud seeding. Pero ito po ay nagsasaboy ng asin, oh. Na may halong ibang hindi naman harmful chemical.
2: Mm-hmm.
0: Pero ito po ay nagpapasimula, no, mag-precipitate, lumaki yung butil ng tubig para pumatak. Minsan hindi umuubra, pero ang kailangan ay aralin ng mabuti kung ready na ba talagang pwedeng bumagsak yung tubig mula sa cloud bago mag-cloud seeding.
1: Ayun. Oo, kasi yung iba na nagbubunyi. O, yung ulan, ganyan. Hindi nila alam. Cloud seeding yun.
2: Tsaka po, hindi naman tumapat sa dam, halimbawa.
1: Hindi, sayang. Di sayang lang.
0: Ang kailangan lang sa ating mga kababayan, ginagawa ko rin to, tuwing umuulan at pwede naman saluhin yun para
2: opo,
0: sa pinig ng halaman, panglinis ng masasakyan.
1: Oo, dapat gawin na nating habit. Tama ba?
2: Kaso, Sek, minsan yung iba sabi, ay, ayoko sahurin, mamaya acid rain yan. May mga ganun.
1: Mayroon pang ganyan.
0: Well, siyempre, hindi naman kagad-agad sasaluhin mo. Pabagsakin mo muna. Then saluhin mo yung later part, no? Kasi makikita naman kung talagang tuloy-tuloy yung ulan eh.
1: Pero hindi rin yan pwede na gawin na tubig, inuming tubig?
0: Well, meron po tayo mga water purification systems. Ito rin yung gagawin ng gobyerno na mamahagi ng water purification system sa mga lugar na bumaba na ang tubig at marami siguro mga sediment pag kumunti ang tubig. So, importante po na magkaroon ng ganung mga facilities sa komunidad.
2: Opo. Ah, okay. Secretary, halimbawa, nararamdaman na nga po natin yung epekto ng El Nino na ito. And then, kung papunta sa peak, anong mga lugar po talaga, bagamat nabanggit yun na po, halos buong probinsya talaga, mga bansa, dito sa bansa natin na makaapektuhan. Pero ano yung mga extreme areas talaga na makararanas nitong effect ng El Nino, extreme effect?
0: Sa kasalukuyan, as of September, meron na tayong 7 probinsya na nakaranas ng drought. Ito yung Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. Sa Visayas naman, Negros Oriental, Samar, Siquijor. At ito naman, pagdating po ng susunod na buwan, ay magdadami pa ang mga probinsyang magkakaroon ng drought. Ang pagbagsak ng ulan, siyempre, ay mababawasan dahil amihan na. Mararamdaman ito ang baba ng pag-ulan sa North Luzon at kakalat pababa.
1: Meron po, tanong ko lang, di ba sa ibang bansa nakikita natin kung kunyari merong forest fire, meron silang mga dinedeploy ng mga helicopter pa, na may dalang tubig.
2: May bitbit tubig.
1: May bitbit na tubig. Meron po ba tayong ganyan at pwede po ba natin gamitin yan?
0: Di ko lang alam kung merong ganun karami ang Bureau of Fire, no? Pero syempre, pagdating ng tagtuyot, dagat na pagkukunan mo ng tubig.
2: Tama, doon ka na kukuha talaga.
1: Secretary,
2: aabot din ba tayo sa punto na yung mga ilog doon sa ibang mga areas? Tuyot din, matutuyot.
1: Oo nga.
0: Posible yun. In fact, kagagaling ko lang sa Samar kahapon at nakipag-usap nga ako sa mga leader doon na talagang naobserbahan nila na nawawala na yung supply ng tubig nila. In fact, in the long term with climate change, ang tubig ay isa sa ating pangangalagaan. Ang biro ko nga, water is too big a problem. So, kailangan talagang pagtuunan ng lahat ng local government na hindi lang sa panahon ng El Nino, kundi sa susunod na mga taon, na planuhin na ang kanilang water resource management, pati na rin sa pagprotekta sa mga tubig na hindi mapollute, kasi ito ay isang resource na kailangan ng tao na kumukonti na lang habang dumadami ang tao at umiinit ang panahon.
1: Kaya kailangan talaga maghanda ang lahat.
2: Oo, kasi babaya, partner, sobrang init, di ba? Sabi, hindi, akit tayo doon, punta tayo doon sa ilog. Ready ka, may baon pa kayo, yan banig. Pala. Pagdating mo, nasan yung ilog?
1: Wala na.
2: Puro bato.
1: Natuyo.
2: So may possibility pala, sabi ni Sek. Oo,
1: pwedeng dumating sa ganung klaseng punto. Ay, nako. So,
0: tama po kayo. Talagang it's an issue na nakikita na.
1: Opo. Pero dapat sa puntong ito, kailangan, meron na po ba tayong dahilan para tayo po ay maalarma o ano yung worry, mabahala?
0: Well, of course, yung potential na scenario, binabanggit na natin.
1: Opo.
0: At dito natin makikita yung kahandaan ng bawat isa. Hindi tayo kailangan mag-panic buying o mag-panic. Ang importante, gawin natin yung ating role bawat mamamayan. Ang government naman may gagawing role. So yun yung pinaka agenda o pake natin na mamanage yung tubig na meron tayo ngayon. At syempre yung kalusugan ng tao ay babantayan. Lalong-lalo na yung mga mas vulnerable tulad po ng mga matanda na, bata, mga
1: may sakit,
0: pregnant, may sakit. At syempre yung mga nagtatrabaho sa labas na dapat from time to time ay nag-hydrate.
1: Oo. Eh marami po nag-ano eh, nagpa-panic buying na po ng mga mineral water.
0: Ay hindi naman kailangan, may sapat pa po tayong tubig. Wala pa naman ang mga dam natin na puno nung ano, nung tumaan yung mga bagyo o di kaya yung
1: habagat.
0: Habagat.
1: Oo. Okay. Sige. Partner, hihingi ulit tayo ng update kay Secretary.
2: Correct.
1: Pagka ito na, nakita na natin na lalo pa kung madagdagan pa yung mga areas na magdedeklara ng state of
2: calamity. Tsaka kung magtatanim sila ngayon po kasi Sec, di ba, October, may mga batch po ng tanim ng ganito eh. So, paano ba? Dapat pa ba silang magtanim?
1: Or hold muna?
2: Or ano ba yung pwede nilang itanim?
0: Pwede namang magtanim ng ibang mga halaman na hindi masyadong kailangan ng tubig.
2: Ayun.
1: Okay.
2: Sec, for the meantime, maraming salamat po sa magandang paliwanag.
1: Salamat, sir.
0: Okay, salamat din.
2: Ingat si Secretary Renato Solidub Jr. ng Department of Science and Technology. Miss Beautiful, tutut time, please.
1: Ang bait niyan, si Solidub.
2: Super. Doon pa lang sa P-Box pa lang siya, di ba? Anytime, kahit ating gabi, tawagan mo, sasagot.
1: Kahit yumayanig ang lupa.
2: Oo, habang yumayanig, nag-i-explain na yan dati eh.
1: Ano nga ako? 8:51 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
6: DZMM Radio Patrol 63. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako! Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, protect! Uy!

0: Kami po yun.
1: Wala nang iba.
0: Wala nang iba.
1: Wala kayong maghanap dahil hindi kayo makakahanap.
0: Parang asugit na. Asugit na.
1: Oo, parang gano'n. Maniwala kayo sa akin. Wala nang iba.
0: Huwag na kayo maghanap.
1: Ay, joke lang. Uh-oh. Joke lang naman. Pero bago ang partner ang ating mga POV, nasi yes. ko lang bigyang daan.
0: Sino?
1: Itong pabati ng ating news producer na si Archie Lagman.
0: Mm-hmm.
1: Pinapabati niya ang si Ruro Pogi.
0: Sure ba siya dyan?
1: Direk Arnel.
0: Sure ba siya dyan na Pogi si Ruru?
1: Eh, si Ruru
0: at sure din ba siyang direct si Arnel?
1: Oo, iharap natin yan sa impeachment trial. Ipresenta ang mga ebidensya. Oo.
0: Good morning partner. Po sa inyo, Ruru Pogi at direct Arnel. At ang ating POV partner, may mga sumagot na si Katandem Hazel. Sabi niya, dito sa Pinas, pag nasa pedestrian lane ka dumaan, magagalit pa driver.
1: Kaya
0: hey, sisigawa ka pa, hoy! Gaganon.
1: Tapos kapag ka mabagal, hindi naman niya nakita na ikaw pala ay PWD o ikaw ay buntis o ikaw ay matanda na, ay mamumura ka pa eh.
0: Kaya nga, diba? Totoo yun eh.
1: O, na parang bilis-bilis sa bunaban, ang dami ko pang pasahero. Yung gano'n.
0: Kaya nga, si Katande Marcheto, dahil dito po marami ang kabote rider o driver, nare-remind tuloy ako sa learning ko nung nursery days na stop, look, and listen. Totoo naman, si Tenet Candelaria, ang POV ko, meron pa din pasaway na driver at sometimes pedestrian din. May mga driver na hindi naiintindihan ang zebra line. At kapag may nakita pa kang umapak sa pedestrian lane, ay paraanin sila, wag yung parang nakikipagpatintero ka pa natatawid, ha? May tumawag, partner.
1: Ay,
0: kausapan, kausapin natin ang ating Katande mula sa Quezon City, si Nurse Wency. Nurse Wency, magandang umaga.
2: Good morning.
3: Magandang umaga po.
0: Opo, eh, kayo po, ano po ang experience niyo sa paggamit ng pedestrian lane? Go ahead, sir.
3: Regarding naman po sa pedestrian lane, kasi tulad po kahapon, medyo worse po yung nangyari.
0: Bakit po?
3: Kasi ano po, yung pinagtatrabawan ko kasi na ospital, meron siyang pedestrian lane sa harap. Eh, syempre, pagka may pedestrian lane, di ba, dapat magme-menor yung dumadaan na sasakyan. Magdadahan-dahan sila. Doon kasi, habang dumadaan ako, dire-diretso siya.
0: Oh, di ba?
3: Hindi siya nag-stop. Tapos sabi ko, nag-stop ako, tapos tinignan ko siya, tinignan ko yung driver. Pero hindi ko naman siya inanuhan. Tinignan ng masama. Kumbaga, sinabi ko, parang gusto ko lang iparating sa kanya na kailangan niya mag-stop, ganun.
0: Kaya nga.
3: Tapos, tumingin pa siya ng masama, so binaba niya yung side mirror niya. Tapos
1: hala.
3: Sabi ko, dapat kapag po nasa pedestrian lane, mag-ano po kayo, magdahan-dahan.
0: Tama.
3: Kayo, lalo na ospital pa tong dinadaan.
1: Ay, naku.
3: Ospital pa tong nasa harap. Madaming mga dumadaan na di mo alam kung mga pasyente ba.
0: Correct.
3: Paiba-ibang mga tao na kailangan may kailangan isugod sa ospital o kung ano pa man po.
0: Yan ang sabi po sa inyo.
3: Yun lang naman po yung concern ko. Kailangan kapag pedestrian lane, magdahan-dahan naman po sila sana.
0: Oh. Tama. Sige po, okay. Nurse Wency, maraming salamat po.
3: Thank you po.
0: Salamat Thank you.
3: Po.
0: Mag-iingat po. Punta tayo ng Makari City.
1: Aha, Makari.
0: Ganito kami sa Makati.
1: Uh-huh.
0: Tignan nga natin paano sila sa Makati. Si Ma'am Maggie Manzana, good morning po.
4: Good morning po, Ma'am Dori, sa Robert.
0: Eh, kumusta po ang paggamit ng pedestrian lane dyan sa inyo sa Makati?
4: Hindi po maayos.
0: Bakit po?
4: Kasi po, nung isang araw po, na-experience ko po, ano, yung kanan po na sasakyan, stop na po. Patawid na po yung go. Bigla pong may humarurot na sasakyan. Buti na lang po hindi po kami nahagip. Wala pong nagawa yung traffic enforcer. Nagulat din po siya sa inasal ng driver. Wala ho, wala na lang ho. Yun na lang ho ang nangyari.
1: Ah, so kanya-kanyang pag-iingat na lang tayo kung ganun?
4: Oo nga po eh.
1: Eh, hindi naman tama. Kasi batas yun eh, na dapat mo sundin kapag
0: dami
1: pedestrian lane yan.
0: Dapat tinuturuan, partners.
1: Ayun na nga. Kailangan ng mas matindi pang pag-iimpormasyon.
0: Ay, huwag kayo mag-alala. Meron na pong bagong policy ang LTO.
1: Uh-oh.
0: At dapat ma-encap na din sila kung ganyan.
1: Tama.
0: Diba? Mamagi, mag-iingat sa pagtawid, ha?
1: Thank you, ma'am.
4: Papa, salamat po.
0: Salamat po.
1: Salamat.
0: Si Katande Maggie Manzana mula sa Makati City. Samantala, partner, may pa-anunsyo tayo. Ay, ito muna pala si Lorenzo Reyes. Sabi niya, nagbubusi na pa sa akin yung mga driver sa pedestrian lane. Hi! Si Christina Versosa, ako po sir, ma'am, pagtawid ko ng traffic din ako dito sa Manggahan, Pasig, nahihirap. Relate ako dyan, nabangga po ako sa pedestrian lane since July 18, 2023 at Visayas Avenue. Rider daw, ay nako. Nanette Estrada, maraming driver hindi ginagalang ang pedestrian lane at paspas pa ang patakbo.
1: Yan.
0: There has been a number of people na nasasagasaan. O, totoo po yan. Mag-iingat pa rin po tayo, ha? O,
1: dahilan nila kay nag-ahabol sila ng pasahero. Huwag ganun.
0: Hindi pwede.
1: Si Ma'am Lina ho, karanasan daw niya sa pedestrian lane. Matyaga ako na maubos ang sasakyan bago ako tumawid. Kung minsan, nilalapitan ako ng traffic enforcer para itawid ako.
0: Ayun, kapag may traffic enforcer.
1: Correct.
0: Pero kung ikaw mag-isa, tina mo, tsatsagain mo talaga maubos bago ka tumawid.
1: Kung abutin ka ng hapon.
0: Ay, ganun talaga.
1: Oh, sus Mariosel.
0: Oh, ito po, may paanunsyo tayo, mga kapamilya.
1: Yan.
0: Ngayon pong buwan ng Oktubre, ating ginugunita Breast Cancer Awareness Month, isang mahalagang pagkakataon upang palawakin ang kaalaman ni kayati na maagang pagtuklas at sama-samang kumilos laban sa cancer sa suso. Kaya kaugnay po nito ang Jose Reyes Memorial Medical Center, katuwang ang Philippine College of Surgeons, katuwang din po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio, ay inaanayahan po ang lahat na makiisa sa PCS Inner Wheel, nagkaisa sa pagsugpo sa cancer o PINC Simultaneous Lay Forum and Breast Cancer Screening na gaganapin po bukas October 8 simula alas 4 ng hapon, nasusundan ng PINC Lighting sa mga PINC Iconic Building sa iba't ibang panig ng bansa alas 6 po ng gabi. Layunin po ng programang ito na magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa breast cancer. Sa mga interesado, maaari magpunta sa Jose Reyes Memorial Medical Center Outpatient Department.
1: Okay.
0: Bukas po yan, alas 4 ng hapon. Kita-kits mga kapamilya, kaya't ugaliin po makinig at manood sa DZMM para laging una sa balita, una sa public service.
1: Importante yan, ha?
0: Magkakaroon din po ng reunion ng Espiritu Santos Parochial School Class of 1986. 40th year po nila ito na reunion sa Dapo Restaurant sa Scout Borromeo, Quezon City, October 17, 5 to 10 p.m. O, oh, yan na, na-announce namin, ha?
1: Correct.
0: Congratulations po sa inyo, ha?
1: George Urban Garcia, is that you?
0: Oh, dahil na, dahil na, bye-bye na. Bye!
1: Bye-bye!
2: Ang Bicornia at Mano Tandem sa DZMM! Boses sa gitna ng mga balita. Ito po ang DZMM.

0: número uno sa aksyon.
1: 29th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program Host at 2018 KBP Kadoroy Broadcaster of the Year Peter Musni para sa Balita Patan sa DZMM.
0: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: na chance naman na makinig kayo sa amin kung first time nyo kaming mapakikinggan kasama ang 2026 KBP Golden Dove Best Public Affairs Host, Peter Musi, and 2019 Best Girl Scout of the Year. Gusto kayo magkara-award. Rica Lazo, kaming dalawa po ang inyong kasama.
1: Yes po, how are you today? Take a chance on me. Oh, sa Tagalog. Sige, subukan mo.
0: Bakit? Dalit pala yun, no? Imbis na nagsasabi nga tayo, pakinggan nyo kami kung first time nyo kaming mapakikinggan at mag-e-enjoy din po kayo sa pakikinig natin dito.
1: Hopefully.
0: Oo. Ito po ang Balita Patan, mga kapamilya. Siyempre, kasama na po kaming dalawa. At wala lang. Gusto lang namin kayo kumustahin this Wednesday dahil Wednesday na, eto na yung nasa gitna na tayo ng battery natin, partner eh.
1: Oo, diba, ito na yung kailangan
0: battery,
1: na natin ng ano, fast charger.
0: Oo.
1: Kasi sa mga electric vehicles, yung mga naka-electric vehicles, congratulations. Mm. Oo, you have reached another milestone in your life. Pero para po dun sa mga ano, lovers ng ice baby.
0: Oo, yeah. Internal combustion engines.
1: Yeah, yes, oo. So. Tandaan po ninyo na driving an electric car is like cooking a steak via microwave.
0: Oh.
1: You get the results, but you lose the taste.
0: Ay, talaga ba? Nawawala ba talaga kapag nag-electric ka na?
1: Ang inyong lingkod si Peter. Peter Musi.
0: Wala kasi electric. Sa dami ng kotse ni Peter Musi, wala maski sa electric car. It's a sign. Kasi ka partner, ang ating ano nga, ang tawag dito, public utility vehicles nga, inaano na, kinukumbinsin na na mag-go electric.
1: Naku, alam mo, Rica.
0: Mag-modernize na tayo.
1: Oo, nung ako'y napadpad ng Hanoi, Vietnam, kakaingit eh.
0: Oh.
1: Eh, pati yung mga bus nila, electric eh.
0: So, hindi na ganun.
1: Can you imagine? Bus!
0: Hindi na ganun ka pop, ano yun? Populasyon?
1: Hindi. Hindi. Ibig sabihin eh, in the Philippines, ilan lang talaga yung mga bus na tumatakbo na electric.
0: No?
1: But, alam mo naman ang ano, the VinFast Group of Companies sa Vietnam, sila yung nagma-manufacture ngayon. Ayan yung mga green na taxis na yan.
0: Oo, ang dami nga nila.
1: VinFast yan.
0: Oo.
1: And why? Bakit? Eh? Dati-rati, meron na tayong ano eh, automotive plan and plants dito sa Pilipinas. Diyan nga nang galing yung ano, Toyota Tamaraw.
0: Meron pa bakit kayo? Hindi na? Sayang no, hindi nag-prosper partner, no?
1: Oo.
0: Sayang na hindi sila dito sa Pilipinas nagtayo ng mga planta.
1: Sayang dahil, pero meron ng isang Filipino company ngayon who's venturing into a full electric vehicle.
0: Ayan.
1: Hindi mo na inabutan to, pero yung mga Harabas. Ayan ang mga ano yan, batchmate ng Tamaraw.
0: Ay, talaga.
1: Harabas.
0: Sana talaga partner.
1: Sakbayan. Meron pang Sakbayan by Volkswagen.
0: Volkswagen pala. Volkswagen tayo eh. Volkswagen. Kasi nga, German.
1: German siya.
0: German siya. Iba yung pagka-pronounce nila.
1: Yung BMW? BMW.
0: Di nyo alam yan, no? Talaga? Talaga, BMW. BMW.
1: Nakikita ko lang sa ano.
0: Ganun pala.
1: It's not BMW. It's BMW.
0: Well, natuto na naman tayo.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen and BMW.
1: Ayan.
0: At least meron na tayong alam na makadadagdag sa ating kunyari cultured lifestyle. Alam mo, partner, ang ganda sana nun, no? Kung dumami palalo yung mga automotive plants natin para magkaroon pa tayo ng maraming trabaho.
1: Oo.
0: No? Tapos magkaroon tayo ng spread of cheaper electric cars.
1: Ilang yun? Alam mo, yung national pride. Di ba? Yun, immeasurable yun eh.
0: Tama.
1: Yung pag nakialibawa, ikaw eh Vietnamese, di ba? Napunta ka ng Maynila.
0: Oo.
1: Oh my God!
0: Kala nga natin magkakagano na tayo dun sa jeep natin na may kabayo.
1: Oo, diba? Saraw.
0: Oo, yung Saraw natin, Saraw Motors.
1: Pero Francisco Motors, ano rin yan, magkabarkada ng Saraw. Ano, ha? I think they're venturing into that. Slowly but surely. Sana maalalayan ng gobyerno. Dahil hindi naman mangyayari yan overnight. Tinawa na ngayon ng ano, ang I hate to say it, no? China. Aba, may bago silang merkado ngayon. Oh. Canada! Can you imagine?
0: Kaya nga.
1: Dati-dati hindi makapasok sa US, hindi makapasok sa Canada. Oh,
0: ngayon, nandun na sila.
1: Correct.
0: So, magbubukas na naman ang daan para sa mas magandang ekonomiya nila. Magaling din to eh. No? Magaling din mag-isip yung China eh.
1: So, in the meantime, tayo, ang pinag-uusapan natin dito eh.
0: Oo.
1: Ano na nga daw yung inflation rate?
0: Na, bumilis na naman. Ngayong buwan, parang 7.2 yata.
1: Correct. 7.2.
0: Compared sa 6.1.
1: And you know, this 7.2 is already a take 2.
0: Oh.
1: Because nung April, 7.2% din po ang inflation rate.
0: Mm.
1: Oo. At maidagdag ko, that is the highest thus far na inflation rate for year to date 2026.
0: Iba pa dalawa na yung 7.2, so ito din.
1: Oo,
0: 7.2 far again.
1: Oo. Dahil kung ano lang, sample lang, 3% nung January, 3.6 February, March 4.1, April 7.2, bumaba ng 6.8 ng May, June 6.5, July 6.2, August 6.1 at September 7.2.
0: Oh, ang laki. Laki ng tinaas. So ngayon nagsabi din ng Meralco partner na kapag lalala ang epekto ng Super El Nino, magtataas din sila ng presyo ng kuryente.
1: Ano pa nga ba? Hindi, sasabihin ng iba, hindi balin tumaas basta may kuryente. Paano yung tubig?
0: Oo, isa pa yan.
1: Oh.
0: Diba?
1: Super dry.
0: Kaya nga.
1: Ay, beer pala yun.
0: Ay, hindi. Tubig lang tayo na pinag-worry nga ng ibang tao kaya nagkakaroon na ng hoarding sa ibang lugar sa ano, sa Caraga. Nag-hoarding na sila doon ng mga inuming tubig. Pero hindi naman po tayo dapat matakot kasi o mangamba dahil meron pa naman tayong supply.
1: Don't panic.
0: Oo, it's or ay, hindi. Magkakasunod-sunod na naman ito ating mga pag-uusapan.
1: Right now, alimbawa, kaya sa probinsya, ano, nagpe-prepare na kami kasi Isabela is one of those
0: diba? Nainitan.
1: So nag-iisip na kami ngayon na kailangan ba nating bumili ng tangke dahil syempre pag may business ka doon, paano kung mawalan ka ng pag nawalan ka ng supply ng tubig doon, magsasara business mo.
0: Tsaka sabi mo pala partner, dapat pala mataas yung elevation nun kasi yung pressure pala yung kailangan nun.
1: Yes, diba? Normally. Oo. So kung meron kang roof deck, ilagay mo doon sa roof deck.
0: Ilalagay.
1: But make sure na structurally kaya nung ano mo nung roof deck mo.
0: Kaya, mabigat pa naman ang tubig.
1: Oo. Ngayon, ang ginagawa namin ngayon talaga is yung alam niyo naman ito 'di ba? Yung naiipon
0: sa ulan.
1: Ulan sa hapon at gabi, 'di ba? O yun ang pinambubuhos namin ng aming ano, water closet?
0: Ay, ano water closet? Banyo?
1: Banyo.
0: Kaso siya na water closet. Para di na masyado masapakinggan. Oo. Maganda yan. Gawa-gawa po tayo ng mga paraan natin paano tayo makakapagtipid or kikita ng extra nating mga gamit. Alam mo, partner, itong mga nakaraang linggo, kami nagbabawas ng gamit. Binebenta namin.
1: Anong tawag doon?
0: Decluttering.
1: Yeah!
0: Diba? No. Decluttering. Ramage sale lang yan ang panahon namin. Pero ngayon, decluttering na yung tawag. Pero kasi naisip mo na kailangan din natin tingnan, kung hindi naman na natin ginagamit, pwede pang magamit, edi ibenta natin.
1: Correct.
0: Para meron tayong extra source of income.
1: Or,
0: at luluwang pang bahay.
1: Or, kung marami naman kayong kita talaga dahil nakababad kayo sa impeachment, ganun.
0: Oo.
1: Edi, pabigyan mo na lang. I-donate mo na lang, te.
0: Oo. Diba? Kasi ang daming mga gamit partner na nasasayang lang. Lalo na yung mga ugaling boomers. Kayo mga boomers Yung mga ano, yung hirap mag-let go kasi may sentimental value yung mga bagay.
1: Oo. Masinop kami
0: Oo. Magigets namin yung masino. Pero kung ang dami nyo na talagang mga gamit, yung hindi kayo makagalaw, di ba, ay may estareha at yung mga auntie ko at yung nanay ko, I'm so proud dahil natuto na silang mag-let go.
1: Ayan. No. It's hard for us to move on
0: Kasi, okay lang naman.
1: We're attached.
0: Okay lang naman yung attached. Pero partner, kung pati naman yung mga giveaway ng mga maliliit na anghel noong 1986 pa, di ba?
1: Nire-recycle namin yung pagpasko.
0: Aha.
1: Pwede na to.
0: Ibig ibibigay sa iba? Ano ba? Mga boomers, mag-let go po tayo. If it does not spark joy, ibenta na natin yan para may extra source of income tayo. Kailangan yes, natin ng pera yes, ngayon. Oo, opo, mahirap ang buhay.
1: Decluttering is the key.
0: Yes, yeah. Yes. Baka gusto yung bumili ng vanity, meron ako binibenta. Para ma-let go ko na po iyan. Ayan, o diba dami natin na pagdaanan? Kasi medyo natuyo yung utak natin sa dami ng mga ano kahapon eh.
1: Ay,
0: dami ng mga
1: numero.
0: Pinag-usapan, diba? Numero. Pero mamaya tayo mag-get into details sa usaping impeachment dahil may makakausap tayo dyan. At may mga pag-uusapang numero pa rin tayo dahil pang ilang araw natin, third day na natin yes. Ito partner na ating IPO 101. Ating financial literacy classes for 10 days. Osha! Sige na.
1: Wait. Ito na.
0: Ito ulit yun.
1: Muna.
0: Yan. Diba?
1: Umpisa mo, partner. Tatapusin ko.
0: Ang mga headline natin yung araw na ito, October 7 on a Wednesday. Produksyon ng mais posibleng bumaba dahil sa gera sa Middle East at banta ng Super El Nino. Mga magsasaka nananawagang pera na lang ang ibigay na ayuda. Sabi ko sa inyo, kailangan po talaga natin ng pera.
1: Sa Pasko yan eh. Pirahin mo na lang.
0: Pera na lang ang ibigay na ayuda sa halip na pataba o fuel subsidy.
1: Samantala, temperatura sa Pilipinas inaasahang tataas dahil sa El Nino. Mahigit 100 lugar. Ay, naku po eh, si inailalim na sa state of calamity.
0: Pati ba ang Isabela partner?
1: Kasama yun eh.
0: Kasama
1: talagang yung aming Magat dam. Mukhang hindi makaipon ng tubig eh.
0: Kaya, kawawa naman. Singil sa kuryente, posibleng tumaas dahil sa matinding init. Presyo ng gasolina, tumaas din sa world market.
1: AMLAC. Hindi maipaliwanag ang agwat sa pagitan ng bank transactions at SALN ni Vice President Sara Duterte. Kinatawan ng iba't ibang bangko na katakdang tumistigo sa impeachment trial. Mamaya-maya lang po!
0: Milyon-milyong pisong ipinadala ng China sa kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Iimbestigahan ng National Security Council.
1: Ngayon lang.
0: Kaya nga, ang dami ng taon na flag na pala.
1: Vice President Sara Duterte muling itinangging tumanggap siya ng mali-maletang pera. Malacanang itinurong nasa likod ng akusasyon.
0: Sa labas ng bansa, unang kaso ng Ebola virus na itala sa Kenya.
1: Samantala, mahigit 200 po ang sugatan sa mga kilos protesta sa Fransya. Balitapakan! Ang oras natin, alas 9:18.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Kuha tayo ng ilang mga report mula sa ating mga radyo patrol. Publiko, pinag-iingat sa posibleng banta ng mga forest fire dahil sa epekto ng El Nino. Ang balitang kumpirmado, hatid ni radyo patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, Rica at Peter. Pinag-iingat ng pamahalaan ang publiko laban sa pinangangamahang banta ng forest fire o sunog sa mga gubat, dulot ng labis sa tagtuyot at init dahil sa El Nino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabrero na mahigpit nang binabantayan ng gobyerno ang mga posibleng epekto ng extreme heat o labis na init dulot ng El Nino kabilang ang malaking banta ng forest fire. Inimok ng OCD ang publiko na aktibong makipagsulungan sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno, maging ang mga simpleng paraan at pag-iingat sa bahay para maiwasan ang sunog sa mga gubat lalo't papasok ang bansa sa panahon ng tagtuyot. Binigyan diin ni Cabreros na malaki ang magiging epekto ng forest fire hindi lamang sa mga gubat kundi pati na rin sa agrikultura, kalusugan, pagkain at enerhiya, kaya mahalaga ang magiging papel ng bawat isa para maiwasan ang mga insidente nito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Christian, papunta ang Pangulo sa Singapore? Sabi ko na nga ba eh, the number you called.
0: Pupunta ng Singapore yata for the, ano.
1: Yeah, ito? Merong working visit sa
0: working
1: Singapore.
0: Visit.
1: Ako na nag-report, Christian.
0: Dito tayo inform. Baka busy si Christian. May isa pa tayo report.
1: Isa na lang, hindi ka nakasali.
0: Mga transport cooperative, may... Ay, ikaw pala magbabasa nito, partner.
1: Napansin ko nga eh.
0: Excited.
1: Nakabuka na yung bibig ko eh. Mga transport cooperative, may apela sa pamahalaan. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
3: Yes, Peter, humiling ng mas malakas na suporta sa pamahalaan ang grupo ng mga transport cooperative o yung mga sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP ng pamahalaan. Sa kanilang assembly sa Quezon Memorial Circle ngayong umaga, sinabi ng National Federation of Transport Cooperatives na tila mahina ang suporta ng pamahalaan sa mga sumali sa consolidation at nagpalit ng kanilang mga sasakyan sa modern jeepney. Kabilang sa mga hinaing ng grupo, ang umano'y matagal na pagproseso ng papeles para mabigyan ng prangkisa ang kanilang mga sasakyan. Hamon din anila ang paglipana ng libreng sakay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na dahilan para labis na mabawasan ang kita ng mga namamasada. Humiling ang grupo ng mga kooperatiba ng dagdag na pondo bilang tulong sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at spare parts. Kanina, nagmarcha ang mga miyembro ng grupo mula Filcoa sa Commonwealth hanggang Quezon Memorial Circle bilang bahagi ng kanilang parada ngayong araw. Peter at Rica, ayon sa mga nakausap natin dito sa kanilang pagtitipon sa Quezon Memorial Circle, ay magtutungo dito ang mga opisyal ng LTFRB, Land Transport Franchising and Regulatory Board para kausapin yung mga miyembro ng kooperatiba hinggil nga doon sa kanilang mga hinaing at apela sa pamahalaan. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, TZMM.
1: Thank you, Zeus Legaspi, live.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM. Radyo Patron sa East 30.
1: 9:21 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Awardee ako ha, bakit taga-time check lang ako?
0: Para maramdam ako na ako ang may hawak nito ngayon. Grabe. Alam mo, I'm so proud of you, partner. Nakakatuwa na talagang kahit na andami mo ng mga ano tawag doon, adulations na mga natanggap.
1: Accolades
0: na mga natatanggap. Eh talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagsiservisyo mo sa bayan.
1: Oh, mahigpit.
0: Oo, may pangangailangan. Nga naman, sino ba naman ang hindi higpit ang pangangailangan, lalo na po sa panahon ngayon, di ba? Sabi nga natin, 7.2%. Siyempre, nagmana ako sa partner. 7.2 ang inflation, kailangan natin maging masinop sa ating paggamit ng pera natin. Katulad na lang ni Sir Marius Ferdinand na ating nakausap kahapon sa Mercury, sa isang bilihan ng gamot, pharmacy, dahil nakikinig siya sa atin, partner. At natutuwa.
1: Naisingit mo, ha?
0: Yes, di ba? At natutuwa nga siya kasi meron tayong bagong ginagawa, itong ating financial literacy. Kasama ating financial beshi ng bayan, isa pa to. Kung multi-awarded ka rin, multi-awarded din. Alis na nga ako. Grabe naman, multi-awarded yung mga kasama ko. Nakaka-proud naman ito. Ang ating anchor ng panalong diskarte at ang ating financial beshi ng bayan, si Miss Salvi Ibañez, ating kasama ngayon. Hi!
5: Hello! Grabe, nakakatanggal ng tutsang ng buho kayong tutsang dalawa talaga.
1: Alam mo yun?
0: Baby hair.
5: Baby hair. Baby meron hair. Ako request lang, baka pwedeng pabati yung nanay ko. Araw-araw niya kayong pinapanood.
0: Oh, sure. Talaga ba? Mami!
5: Yes, Mami Marcy.
0: Happy birthday. Happy birthday, Mami Marcy.
5: Nakikinig siya every day.
1: Mami Marcy, yes, si maraming Marcy. Maraming salamat po. Opo, at salamat po sa pagpapahiram ng inyong anak.
0: Kaya nga po. At lalo na yung kanyang pagiging generous.
5: Yes. Oh, 88 na yun. Sabi ko, sama ka. Sabi niya, wag na, baka ako yung ma-discover. Wala daw ako ng trabaho.
0: Artist ay tama. Siyempre.
1: Daldal kayo, kaya meron na tayo ngayon.
0: May topic guide. Pinigat tayo ng script. Para karang araw wala.
1: Nahanat.
0: Financial Literacy Day 3 po tayo ngayon tungkol sa IPO. At napag-usapan na natin yung shares, partner. Ano ba ba yun? Yung paano tayo, ano nga ba, ang stocks?
5: Yes.
0: Diba?
5: Ngayon yata, saan binibili?
1: Saan pwedeng bumili ng stocks?
5: Palengke
1: pala.
5: May palengke, parang palengke ng isda, gulay, mamoy at maka. Ang tawag sa Pilipinas ay Philippine Stock Exchange. PSE ay natawag niyan ngayon. Nung kapanahon na natin physics.
0: Physics?
5: Oo, oh, diba?
1: Pero tsaka dalawa dati yun, diba?
5: Oo, totoo. Merong Makati. Ay, hindi. Makati tsaka BGC pero pinagsama na.
1: Pinagsama na kayo.
5: Makati tsaka Tech Tight Ortigas. Correct. Pinagsama ng Makati. Ngayon lumipat ng BGC.
1: Ayun. Oo, yun ang ano. PSEI.
5: Yes, correct.
1: O, sige. So, at gaya sa palengke, eh, syempre, nagbabago ang presyo niyan.
5: Correct.
1: Depende sa komporme.
5: Oo.
1: Pakiano mo nga.
5: Ano na nga yung ang katotohanan niyan, pagka nag-list ka, pagka ikaw ay isang stock, yung presyo nagbabago. Parang katulad din sa palengke, di ba?
1: Yes.
5: Pag maraming mangga, umaakyat. Kasi lahat gustong bumili.
1: Mm.
5: Pag pa Christmas, maraming gustong bumili ng hamon, napapansin mo yung presyo ng hamon. Pumunta ka ba doon?
1: Oo naman.
0: Pumipila yan.
5: Diba? Oh, nagmamahal. Yes. Ngayon naman, pag maraming gustong bumenta, bumabagsak din yung presyo. Every minute, pwedeng magbago yung presyo ng stocks.
1: Yeah, ang tawag dyan eh, law of supply and demand.
5: Correct. Mm-hmm. Wala pang repeal yung loan. Wala noon hanggang ngayon. It's the same.
0: Aha. So, ganun talaga siya. Mm-hmm. Pag merong, ano yun, pag malakas ang demand, bumababa.
5: Umaakyat.
0: Umaakyat
5: ang kasi nagbibid up yung mga tao. Parang, gusto ko rin yan. Oh, para ibenta mo sa akin, tataasan ko yung bid ko. Yung isa naman, gusto ko rin yan. Eh, kung kulang yung supply, magbibid up siya. Paakyat ng paakyat.
0: Does it go to follow? Tama ba yun? Does it follow blue chips, ay tinatawag rin yung blue chips nung isang araw, di ba? Mataas agad ang stock, ang value nun?
5: Mas mahal siya usually kesa sa iba kasi very desirable.
0: Ayan.
5: Oh, yung mga pinakamalalaking kumpanya, parang laging part of the everyday life of every Filipino, mas maraming may gusto sa kanya. Uh-huh. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa iba. Pero less din ang risk na bumagsak.
0: Mas
1: dahil dyan, kailangan i-monitor mo talaga yung performance ng PSEI, diba? Dahil mayroong mga ups and downs yan.
0: Mm-hmm.
1: Para din sa states, NASDAQ, kung ano-ano pa, diba?
5: Okay. S&P 500.
1: Okay, so ang tanong ngayon is, so when do you come in, when do you get out, or buy or sell? Ganun.
5: Oo, napakaganda. May mga iba-ibang klaseng investors, ang tawag sa akin ay value investors. Pumapasok ako kapag feeling ko yung magandang kumpanya ay mura sa palagay ko at marami pang mangyayari sa kanya in the future.
0: Mm.
5: So, ang hope is mabibili ko siya ng mura, mabibenta ko siya pag mahal na.
0: Ay, pwede din
5: simple,
0: ba to?
5: Simple, no?
0: Pag hindi ka naman blue chip, kunyari, upcoming ka pa lang na mag-release ng stock.
5: Mm-mm, pwede din. Kaya dapat sa Philippine Stock Exchange, ang kagandahan yan. Pag member ka ng or pag nandun ka na sa listahan ng Philippine Stock Exchange, yung ordinaryong investor, available sa kanya lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya na yon.
0: Mm-hmm.
5: Ano ba ang negosyo niya? Ano ang produkto niya? Ano serbisyo niya? Magkano kinita niya last year? Ano yung posibleng kitain niya in the future?
0: Ayan.
1: So, ano ang homework natin?
5: Ang homework natin bukas, mga children.
0: Nag-register na ako. Nagawa ko ni una kong homework.
5: Nagawa mo na yung una mong homework.
0: So bukas?
5: Okay, very good. Nag-subscribe ka na.
0: Hindi pa.
5: Oo.
0: Yan
5: alam
0: naman.
5: Mo, nabubudol ng financial education session natin yung mga tao dito sa DCMN. Sabi
0: yan.
5: Nila nag-try daw sila.
1: Ayan, very
5: bukas
1: good.
5: Bukas pag-uusapan natin yung IPO. Ano nga ba talaga ito?
0: Sige, di ipong ako nochi yan sa mga nanimahilig
1: na,
0: sa anime.
1: Papunta na tayo dun sa
5: exciting party.
1: Yes, ilabas na ang pitak.
0: Habang wala pa, di ba? May ilang araw pa tayo bago sumahod. Planuhin na natin sa natin at magkano ang ilalagay natin sa stocks natin.
1: Yes, kaya dapat makinig kayo lagi dito kasama si Miss Alve.
0: Tama.
1: Because knowledge
0: is power. Ay, wala pala tayong pindutan dito. Gusto ko yung bell natin kanina. Yung bell natin kanina maganda yun.
5: Nakakawala kayong dalawa ng depression. Sarap na
0: pakinggan. Thank you very much.
1: Thank you, Miss Alve.
0: Inyong panahon. Bukas ulit.
5: This has become the brightest part of my day.
1: Ay, I love it.
0: Diba? Yan. Sana sa mga nakikinig din, natuto rin sila, no? Para maging brighter din ang kanilang days ngayon.
1: At kapag kayo pumaldo, huwag niyong kakalimutan si Eddie,
0: Commission.
1: Si Patty, at saka si Sally. Sally din siya.
0: Sally dito. Maraming salamat, Miss Alve, ang ating financial beshi ng bayan. Magbabalik po bukas. Oras muna natin!
1: Eksakto, 9:29.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Peter Musi at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
4: Balitapatan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
4: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado, sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
1: Mas dumarami ang hinihimay na numero at marami pang parating. Mas lumalalim ang mga punto. Kahapon po, hindi maipaliwanag ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council or AMLC ang agwat sa pagitan ng Bank Transactions at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice Presidente Sara Duterte. E ngayong Miyerkules po is Day 35 na. Itutuloy ang pagtestigo ng mga kinatawan ng bangko kung saan may account ang Vice Presidente. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapamilya at kaserbisyo at magandang araw sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin saan mang panig ng daigdig. Ako po si Peter Musngi.
0: Sa paghimay sa 5.3 billion pesos na covered at suspicious transaction ng 15 korporasyon na may financial interest si VP Sara,

0: Firmado at sigurado mula sa Senado si Pamela Vasquez. Ito po ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Drive.
1: The DZMM Special Coverage.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Balikan po natin ng konti. Aminado ang opisyal ng Anti-Money Laundering Council na hindi nito kayang ipaliwanag ang agwat sa pagitan ng bank transactions at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng defense team kay AMLOC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Day 34 ng impeachment trial kahapon, nagtanong si Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Buenaventura kung anong maaaring paliwanag sa hindi pagkakatugma ng 336 million pesos na net worth ni Vice President Sara sa 424 million pesos na transaksyon sa bangko simula 2022 hanggang 2025. Inalam din ni Escudero ang hindi pagtutugma ng 840 million pesos na net worth sa SALN sa 4.4 billion pesos na bank transaction ni na VP Sara at ang kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Simula po yan ng 2007 hanggang 2025. Giit ni Buenaventura, maraming hindi alam ang AMLOC sa mga transaksyong iniuulat sa kanila dahil desisyon lang ito ng bangko at covered persons base sa pagkilala nila sa kanilang mga kliyente o yung tinatawag na Know Your Customer.
2: Sa palagay at pananaw nyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
3: Opo, hindi ko po maipaliwanag po yun. Yan, apologies po.
4: Pwede po sa profile, customer sa service, sa risk po nung client po nung service, kasama din po yun. So, ayun po, Your Honor. So, and of course, subject to the audit pa rin po yun ng mga institutions po, financial regulators po.
1: Bukod sa China, sinasabing nagpasok din ng milyon-milyong pisong remittance ang iba pang bansa sa kumpanyang Kale 88 na pag-aari umano ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sa datos na inilabas ng House Prosecutors sa impeachment trial, aabot sa 50 million pesos ang pumasok na remittance sa Kale 88 mula sa Russia, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, South Africa, Tajikistan, the United Arab Emirates at Amerika. Pinakamalaki ang remittance mula sa Russia na umabot sa halos 13 million pesos. Kinwestiyon ng mga Senator Judge si AMLOC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura kung nagpetisyon ito sa Court of Appeals para i-freeze ang accounts ng Kale 88. Sinabi ni Buenaventura na wala siyang personal na nalalaman sa status ng ibang bansa kaugnay sa money laundering.
0: Itutuloy nga po mamaya ang pagsalang ng iba pang mga bank manager kaugnay ng sinasabing multi-million peso bank deposits ni Vice President Sara Duterte na hindi umano idineklara sa kanyang SALN. Ayon sa prosekusyon, ang bank account ni na VP Sara at asawang si Attorney Manases Carpio ay naglalaman ng 190 million pesos. Nakadeposito umano ito sa 8 bangko sa halos 30 aktibong accounts mula 2022 hanggang 2025. Dalawang manager ng Land Bank Branch sa Davao ang tumistigo kahapon sa account ni na VP Sara at ng kanyang mister. Kabilang dito, ang branch manager ng Land Bank Armagsaysay na si Raquel de la Serna na nagsabing sarado na ang dalawang account ni VP Sara pero aktibo pa rin ang account ni Carpio. Iginiit ni de la Serna na walang otomatikong access si VP Sara sa bank accounts at funds ng kanyang mister.
5: Your bank would require the depositor or the account holder's written authorization before releasing the account information to a spouse, correct?
6: We require SBA instead, sir.
5: Merely naming a spouse in the customer information sheet does not make that spouse a joint account holder, correct?
6: Yes, sir.
1: Nananatiling opsyon ng prosekusyon na paharapin sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang spokesperson ng House Prosecution Team, magdedesisyon sila kung ihaharap pa ang Vice Presidente kapag natapos

0: daily, every day, up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Baba!
0: Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Balitang kumpirmado. Ta-ta-ta. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Ta-ta. DZMM.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: DZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
8: Time check, 11:34.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Balik na po tayo sa ating usapan muna po tayo, no, sa mga nangyari at mga nasaksihan natin ngayong umagang ito sa day 35 ng ating impeachment trial ng Vice Presidente. Kasama pa rin po natin ang ating Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law, Attorney Michael Chu Jr. Attorney, maganda umaga po. Salamat po for standing by with us.
11: Magandang umaga, Rica, at sa lahat ng mga nanonood pa rin.
8: Hi, Prof. Michael. Oo, susubo na sana kami eh.
10: Oo nga eh.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:05.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Kailangan talagang pagtuunan ng lahat ng local government ang kanilang water resource management, pati na rin sa pagprotekta sa mga tubig na hindi mapulyot, kasi ito ay isang resource na kailangan ng tao na kumukonti na lang habang dumadami ang tao at umiinit ang panahon.
0: DOST pinaghahanda ang publiko sa posibleng insidente ng mga sunog dahil sa El Nino. Mga ilog pinangangambahan ding matuyo.
2: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ipinaaaresto ng Makati Regional Trial Court sa umano'y paglabag sa Public Service Act.
0: Halos 20 milyong halaga ng alahas tinangay ng mga holdupper sa Malolos, Bulacan. Ilan sa mga kawatan na aresto.
2: Malacañang idinepensa ang imbitasyon kay Pangulong Marcos Jr. sa Formula 1 Grand Prix sa gitna ng kanyang 5 araw na working visit sa Singapore.
0: Impeachment expert naniniwalang dapat ang defense team ni Vice President Sara Duterte ang magpaliwanag ng kanyay di umano'y unexplained wealth.
2: At Nation's girl group Beanie nanalo bilang Artist of the Year sa Filipino Music Awards 2026.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Herdaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, dapat ding paghandaan ng mga posibleng sunog ngayong El Nino. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni DOST Secretary Renato Solidum, dalantad ang mga sunog sa kasagsagan ng mainit na panahon dahil sa tuyong kapaligiran. Pinangangamahan ding matuyo ang mga ilog kapag nararanasan na ang matinding init ng panahon. Nauna nang iginiit ng pag-asa na posibleng maranasan ang Super El Nino ngayong buwan hanggang Disyembre at posibleng tumagal pa hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Sa huling tala ng NDRRMC, 106 lugar na sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino.
1: Kailangan talagang pagtuunan ng lahat ng local government ang kanilang water resource management, pati na rin sa pagprotekta sa mga tubig na hindi mapulyot, kasi ito ay isang resource na kailangan ng tao na kumukonti na lang habang dumadami ang tao at umiinit ang panahon.
0: 6 water treatment plant ang target maging operational ngayong taon bilang paghahanda ng MWSS sa banta ng El Nino. Ayon sa MWSS, makakapagdagdag ang mga planta ng hindi bababa sa 452 million liters ng malinis na tubig kada araw para sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. 3 sa mga pasilidad ay nasa Cavite at 1 sa Pasay, Antipolo at East Bay sa Laguna Lake. Target nitong bawasan ang pagdepende sa Angat Dam na pinagmumula ng halos 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Nakahanda rin bilang backup ang mga ni-rehabilitate na deep well na kayang magdagdag ng 85 million liters kada araw kung kakailanganin.
3: Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, 2 weather system po ang nakakaapekto sa bansa gayong araw. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Palawan, Visayas at Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang northeasterly wind flow ang magpapaulan sa Batanes at Cagayan. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang maliwalas na panahon na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Wala namang binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Ipinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa sinasabing paglabag sa Public Service Act. Inakusahan si Leviste ng paglabag sa Public Service Act dahil sa sinasabing hindi pagtupad sa prangkisang ipinagkaloob ng Kongreso noong 2019 sa kumpanyang Solar ng Bayan. Itinakda sa 72,000 pesos ang piyansang maaring ilagak ng kongresista. Nanindigan naman ang kampo ni Leviste na walang nilabag na batas ang kongresista at hindi umano maituturing na public utility ang prangkisa ng solar ng bayan. Iginit din ang kampo ng kongresista na hindi na ipatupad ang prangkisa dahil hindi umano naglabas ng rules and regulations ang Department of Energy. Nauna nang sinabi ng kampo ng ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na nananatili sa France ang mag-ina para sa pagpapagamot sa lung at autoimmune condition ng senador. Matatanda ang idinawit din si Leviste sa sinasabing planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Halos 20 milyong pisong halaga ng alahas ang tinangay sa isang tindahan ng alahas sa Barangay Lugam, Malolos City, Bulacan. Batay sa kuha ng CCTV, nagkunwaring customer ang ilang suspect bago nagdeklara ng hold up. 2 minuto lang umano ang itinagal ng pagnanakaw bago tumakas ang grupo. 5 suspect na ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon habang patuloy ang pagtugis sa iba pang sangkot. Mahaharap sa kasong robbery ang mga suspect.
0: Bumaba ang unemployment rate sa 5.3% itong Agosto kumpara sa 6% na naitala noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.77 million na mga Pilipinong edad 15 pataas na walang trabaho noong Agosto. Mas mababa ito na mahigit 300,000 kumpara sa naitalang 3.14 million na unemployed noong Hulyo. Samantala, bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate o bilang ng mga Pilipino naghahanap ng dagdag kita nitong Agosto kumpara sa 12.9% na naitala noong Hulyo.
2: Para sa ilang ekonomista, dapat ng pag-isipang mabuti ng pamahalaan ang whole of government approach kasunod ng muling pagsipa ng inflation sa 7.2% nitong Setyembre. Sinabi sa DZMM ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigundo na hindi na uubra ang pagbibigay ng ayuda para makasabay ang publiko sa mabilis na pagmahal ng bilihin at serbisyo. Lalo at piling sektor lang ang nakikinabang dito. Maraming investor na rin anya ang umaalis sa bansa o nawawalan ng ganang palawakin ang negosyo sa Pilipinas dahil sa issue ng katiwalian. Dagdag ni Ginigundo, dapat pagtuunan na rin ng gobyerno ang pagpapalakas ng lokal na produksyon at huwag nang masyadong umasa sa importasyon sa harap ng mahinang halaga ng piso kontra dolyar.
3: Dapat ang solusyon ng pamahalaan ay pangkalahatan dapat, hindi yung paunti-unti. Sa isang sektor, etc., etc. Mahirap yung ganung uri ng piecemeal approach. Marami ang tinatamaan, lalo-lalo na nasa laylayan at nasa gitna. Lumiliit ang ating middle class precisely because of the erosion of their purchasing power.
0: Inaasahan namang sisigla ang ekonomiya sa huling bahagi ng taon sa mas malakas na paggastos ng mga Pilipino. Sa nalalapit na holiday season at mga ihahabol na gastos ng gobyerno sa mga infrastructure projects, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricaford, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending matapos bumagal sa 2.6% ang average economic growth sa unang 2 quarter. Pero hamon pa rin ang 7.2% na inflation, bunga ng mas mataas na presyo ng pagkain at krudo. Kailangan din anyang palakasin ang agrikultura at renewable energy para makatulong sa pagpapababa ng presyo.
2: Nilinaw ng Department of Agriculture na nakadepende sa programa ng kagawaran ang tulong na ibinibigay sa mga magsasaka at mangingisda. Kasunod ito ng hirit ng ilang samahan ng mga magsasaka na pera na lang ang ibigay sa halip na pataba o fuel subsidy para makabawi sa pagkalugi. Sinabi sa DZMM ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na limitado ang cash assistance na pwedeng ipamahagi ng kagawaran at karamihan ng tulong ay nakatuon sa farm inputs. Tiniyak naman ng DA na may nakalatag ng plano ang pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang pinakamaapektuhan ng napipintong mas malalang El Nino.
4: Focus talaga natin paano matulungan itong ating mga kasamahang magsasaka at mangingisda na talagang lubang maapektuhan, kasi kung talagang hindi kayang magtanim at wala talagang tubig, so doon nakafocus yung assistance ng DA. So, pwede tayong makipag-coordinate halimbawa sa TOPAD o sa DSWD para mabigyan sila ng alternative na trabaho.
0: Posibleng libre o may diskwento sa toll ang mga truck na naghahatid ng produktong pang-agrikultura hanggang sa 31 ng Disyembre. Nakikipag-usap na ang Toll Regulatory Board sa mga toll operator para sa panukala. Ayon sa Department of Agriculture, target na magkaroon ng kasunduan ngayong Oktubre bilang tulong sa sektor sa harap ng mataas na presyo ng langis at epekto ng El Nino. Bukod dito, may nakalaan ding one-time na 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga maghisaka at paingisda at 2,000 pesos kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
2: Itinanggi ng Malacanang na panunood ng Formula 1 Grand Prix ang pakay ni Pangulong Marcos sa working visit sa Singapore hanggang October 11. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakatuon sa pagkuha ng investments para sa Pilipinas ang prioridad ng pagbisita ng Pangulo na makikipagpulong din kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Sakaling imbitahang manood ng racing event, sinabi ni Castro na wala namang masama kung tanggapin ito ng Pangulo dahil posibleng mas hindi magandang tingnan kung tumanggi sa imbitasyon. Ito na ang ikalimang pagbisita ni Marcos sa Singapore simula ng mahalal na Pangulo ng Pilipinas. Dalawang beses nang nanood ng F1 Grand Prix ang Pangulo, kabilang noong 2022 matapos ang pananalasa ng Superbagyong Karding at noong 2023, kasunod naman ang imbitasyon ni Noong Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong.
0: Isinulong ng Pilipinas at Poland ang mas matatag na kooperasyon sa agrikultura. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Yes, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkasunduan nila ni Police President Carol Narovski na palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa agrikultura na naayon sa prioridad ng administrasyon sa food security. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na partikular na tututukan sa mas matatag na agricultural cooperation ng Maynila at Warsaw ang kalakalan, access sa merkado, sanitary and phytosanitary cooperation at mga teknolohiya at pananaliksik at pag-aaral sa agrikultura. Sakop din ito ang ilang pangunahing larangang makatutulong sa kalakalan, pagpapabuti ng access sa merkado at mga ngasiwa sa palitan ng mga teknolohiya at kaalaman sa agrikultura ng dalawang bansa. Bukod sa agrikultura, plano rin ang dalawang bansa na palakasin ang kooperasyon sa Information and Communications Technology matapos isulong ang pagbuo ng Memorandum of Understanding on ICT Cooperation na magsisilbing batayan para sa pagtutulungan sa cybersecurity, e-governance at digital connectivity. Ngayong araw, dadalo si President Narovski sa ikalimang Polish-Philippine IT Business Summit kung saan inaasang lalahok ang mga kumpanya mula sa Pilipinas at Poland. Samantala, kasama rin sa pinalalakas ng dalawang bansa ang kooperasyon sa science and technology and innovation kabilang ang space technologies. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na ang ugnay ng Philippine Space Agency at Polish Space Agency para sa mga posibleng proyekto sa space technology. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Sa day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang ang ilang representative ng iba't ibang bangko kaugnay pa rin ng Article 2 o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
7: Yes, Rica, unang hinarap ng prosekusyon si RC James Gonzalez na branch manager ng Asia United Bank Davao Torila. Ayon kay Gonzalez, dalawang active bank accounts sa ilalim ng mister ni VP Sara na si Atty. Manasseh Escarpio, kung saan isa umano rito ay may kasama siya pero tumanggi ng pangalanan dahil hindi na ito sakop ng subpoena. Sa maikling cross-examination ng defense team, sinabi ni Gonzalez na hindi holder si VP Sara ng dalawang accounts o dalawang active accounts ng mister. Ayon pa kay Gonzalez, hindi niya alam kung bakit ginawa ang mga transaksyon. Dahil ang dalawang accounts ay closed na hindi na pinahanap ang dalawa pang kinatawan ng AUB sa impeachment court. Sunod na pinaharap ang kinatawan mula sa Philippine Savings Bank na si Irene Joy Ishida kung saan 4 sa 10 accounts si VP Sara o ni Atty. Carpio ang nananatiling aktibo. Ang peso time deposit sa ilalim ni VP Sara ay may ending balance na tig higit 2 million pesos sa mga taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Isinalang din sa witness stand ang kinatawan ng Metro Bank kung saan kalahati sa 6 na bank accounts ng mag-asawa kasamang account sa kanilang mga anak ang aktibo. Sa account sa ilalim ni Mimi Sara, nasa tig-higit 85,000 pesos ang ending balance sa mga nabanggit na taon. Sa joint account naman ng mag-asawa ay ang higit 2.2 million pesos yung ending balance for year 2022, habang higit 55,000 pesos naman for 2025. Habang doon sa account naman para sa kanilang anak, sa 2022, higit 1.1 million pesos at higit 1.4 million pesos naman yung ending balance for year 2025. Sa pagharap naman ng kinatawan ng Security Bank na si Leslie Cham, sinabi niyang walang minimaintain na account ang bisis sa kanila at isa na lang sa dalawang bank accounts ni Carpio ang aktibo. Kinumpirma rin ni Cham na nagkaroon ng kalye 88 ng dalawang checking accounts pero pareho na umano itong naisara noong Hulyo. Sa ngayon naman, no, naka-lunch break pa ang impeachment court at mababalik ito mamayang 12:30 ng tanghali. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMN.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Para sa isang eksperto na kasalalay sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang pagpapaliwanag sa sinasabing unexplained wealth nito sa impeachment trial. Sabi sa DZMM ni UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Tew Jr., mula sa mga dokumento na inihain ng prosekusyon, nagpapakita ng hindi tugmang yaman batay sa idineklara ni VP Sara, dapat nasa depensa nakaatang ang paglilinaw nito. Hindi rin anya dapat sinisita ng depensa paghimay sa mga bank transaction ni VP Sara sa halip ay ipaliwanag saan at paano ito nagamit.
8: Then you have a lot of confidentiality issues involved for an ordinary citizen, but that should not be our approach for public officials. Public service yan. Ang public ang naniningil at nagtatanong kung anong ginagawa mo habang nasa opisina ka at dapat maging transparent ka.
2: Target ng House Prosecution Panel na matapos ngayong araw ang pagsalang sa witness stand ng mga kinatawan ng bangko at insurance companies sa Day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na layo ng kanilang panig na maipakita kung tutugma ba sa mga idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara ang kanilang end-of-year balances ng mister sa mga bangko, gayon din ang kanilang kinuhang insurance policies.
9: Pinagbabangga natin yung dineklara niyang yaman at kung ano yung makikita nating actual yung yaman sa parehong panahon. Wasto ba yan dito sa mga cash deposits na makikita natin? No? Dahil ang requirement ho, no, dun sa Constitution, sa lahat ng public employees and officials, deklara mo lahat na sa iyong sal-in. So kung mayroong mga hindi nakadeklara, hindi nagtutugma, then it's a violation.
2: Dagdag ni Tolosa, bukas pa rin ang prosekusyong isa lang si VP Sara sa paglilitis na posibleng huling testigong kanilang ihaharap sa panig. Target naman ang prosekusyong matapos ang kanilang pagtalakay ng Articles of Impeachment bago mag-break ang Senado sa kalagitnaan ng Oktubre.
9: Kay Vice President naman, as we mentioned, if we will call her, she most probably she'll be our last witness. So, ito na ko, we're heading towards that na. So, after namin ma-present itong mga remaining witnesses namin na banks, insurance companies, BIR representative, and then financial analysts, we will make that final determination.
0: At susunod, Overseas Workers Welfare Administration nagbabala laban sa naglipa ng Peking Repatriation Assistance.
2: Palasyo, itinaging nagbitiw na sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
6: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline ngayon!
0: Oras po natin, 12:27.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
2: Nagbabala ang OWA sa mga OFW laban sa mga scammer na gumagamit ng pangalan at logo ng ahensya para manghingi ng pera kapalit na repatriation assistance. Ayon sa OWA, libre ang tulong sa repatriation at walang processing fee, advance payment o ticket arrangement fee na dapat bayaran. May mga ulat din ng peking Facebook at WhatsApp accounts na nagpapabili muna ng airline ticket o naniningil ng bayad na ipinapangakong i-refund. Paalala ng OWA, huwag magpadala ng pera o magbigay ng bank details at one-time PIN o OTP at i-verify muna ang anumang alok sa kanilang official channels o sa OWA hotline 1348.
0: Kasado na ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit simula bukas, October 8 hanggang sa Biyernes, October 9. Sinabi sa DZMM ni National Capital Region Police Office Spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na mga piling paaralan muna sa high school at kolehiyo ang lalahok sa summit bago idaos ang aktibidad sa lahat ng paaralan sa Metro Manila. Magkakaroon anya ng lecture at workshop katuwang ang mga law enforcement agency, ilang ahensya ng pamahalaan at iba pang eksperto habang nag-imbita rin ng kinatawan mula sa mga paaralang nakaranas ng school shooting at mga investigador na nakatutok sa mga insidente.
22: Aalamin natin kung saan nagsisimula, ano ang dapat gawin at ano yung mga after po nung halimbawa magkaroon ng isang emergency or security threat sa isang paaralan. Ang layunin po natin dito is mas makabuo po tayo ng malinaw, coordinated at operational po ng framework para sa mga paaralan para sa kanilang safety at security po dito sa buong Metro Manila.
2: Pinabulaanan ng Malacañang ang ulat na naghaina ng resignation si DICT Secretary Henry Aguda. Nauna nang naiulat ng ilang tech news sites batay sa kanilang sources na nagsumite umano si Secretary Aguda ng kanyang resignation at may kaugnayan umano rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Wala pang opisyal na kumpirmasyon sa mga aligasyong ito. Naharap kamakailan si Aguda sa Batikos kaugnay ng panandaliang pag-block ng Discord na humantong din sa panawagan ng ilang tech at gig workers na siya ay magbitaw.
0: Target buksan ang Dimasalang Bridge sa Maynila bago ang undas. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
23: Yes, sa October 20 na inaasahang mabubuksan ang northbound lane ng Dimasalang Bridge matapos isara ng ilang buwan para sa rehabilitasyon Sa pag-inspeksyon kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Tulay, sinabi niyang target nilang matapos agad ang pagsasaayos sa infrastruktura bago ang UDAS para iwas sa bala sa mga magtutungo ng Manila North Cemetery. Nasa migit 50 taon ng tanda ng Tulay, kaya kinailangan baklasin ang kalsada at palitan ng steel girder para kayanin ang mabibigat at malalaking truck na dadaan. Aabot naman sa 160 million pesos ang ginasto sa pagsasaayos sa magkabilang lane ng Dimasalang Bridge. Samantala, nagmarcha sa Calo Avenue pero bigong umabot sa US Embassy ang grupong bayan para iprotesta ang pagpigil sa genocide sa Gaza kasabay ng anibersaryo ng Al-Aqsa Flood. Papayapa namang nagprogramang grupo na natapos rin bago magtanghali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha Lindo.
2: Tiniyak ng LTFRB na sapat ang pampublikong transportasyon na babiyahe sa Undas. Balita hati ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
1: Jeff Patrick, ay pinamamadali na ng LTFRB ang pagbibigay ng special permit sa mga pampublikong sasakyan para sa Undas. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua, mas marami ang nag-apply na special permit ngayon taon na umabot na sa mahigit 1,000. Sakop nito ang mga bus, UV Express at iba pang sasakyan mabibigyan ng ibang ruta mula Metro Manila pauwi sa mga probinsya. Pagtitiyak ni Pua, hindi magkukulang ang sasakyan ng mga pasahero sa Undas.
3: Kami naman po inaaksyonan namin agad at binibigay po namin agad para po masigurado na ang ating po mga pasahero ay hindi po maghintay ng matagal sa mga terminals po natin pagdating po ng uwian sa Undas.
1: Samantala, nagpupulong na ang LTFRB at mga transport network company hinggil sa umano'y hindi pagpapatupad ng taas pasahe. Ayon kay Pua, didinggin nila ang panig ng mga kumpanya pero hindi magdadalawang isip na magkansela ng authority to operate kung hindi tatalima mga ito sa kautusan ng ahensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Energy Cooperation kabilang ASEAN Power Grid at Petroleum Security Agreement sa harap ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Balita mula sa Maydila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Jeff, sa formal na pagbubukas ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting at ASEAN Energy Business Forum, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin ang pangangailangan para sa mas resilient at secure na energy system sa rehiyon. Ayon kay Garin, mabilis na nagbabago ang presyo ng enerhiya, shipping routes at fuel supply na direkta nakakaapekto sa ASEAN economies. Kaya mahalagaan niya ang pagtutulungan ng ASEAN bilang isang regional community.
5: ASEAN has shown what a community of neighbors can achieve. The global energy crisis has asked a great deal of every ASEAN nation this year. Prices shifted quickly, shipping routes changed, governments made decisions.
4: Isa sa mga binigyan din ng kalihim ang pagkakatuparan ng ASEAN Power Grid. Isinusulong ang mas malawak na multilateral power trade at submarine power cables para mapalakas ang electricity interconnection ng mga bansa sa rehiyon. Isinusulong din ng Pilipinas ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nagbibigay ng regional framework para sa pagtutulungan ng mga ASEAN countries kapag may oil at gas supply disruption. Layunin ng mga hakbang na palakasin ang energy security habang itinutulak ang mas sustainable na energy future para sa ASEAN. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Tatlo na paulat na nasawi dahil sa leptospirosis sa Maynila ngayong araw. Balita hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
24: Balita kinumpirma ng Manila Health Department na umabot na sa 55 ang bilang ng nasawi dahil sa leptospirosis sa Maynila mula January 1 hanggang ngayong October 7, 2026. Tatlo rito ang naitalang nasawi ngayong araw. Patay yan sa dahil ng Epidemic Prone Disease Case Surveillance hanggang kalinang alas 6 ng umaga. Sa kabuuan, umabot na 1,624 ang kaso ng leptospirosis sa Maynila, kabilang ang 5 bagong naitala ngayong araw. Samantala, dengue pa rin ang may pinakamaraming kaso ngayong taon sa Maynila na umabot na sa 3,643. Sinundan ito ng influenza-like illness na may mahigit 2,000 kaso, leptospirosis, severe acute respiratory infection na may halos

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline ngayon!
4: Oras po natin, 12:38. Planong ipadrug test ng DILG si Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Respicio, kasunod ng insidente ng sagutan sa mga kapitan ng barangay. Balita hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Kuyang Noel!
5: Na ng Department of Interior and Local Government ang pagwawala at pagmumura ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa isang desisyon sa Sangguniang Bayan. Sinabi ni Remulla sa opasyon na paglulunsan ng Unified 911 Call sa Calabarazon na maaaring ipasilalim niya sa drug testing si Respicio bilang bahagi ng aksyon ng ahensya. Ayon kay Remulla,
6: papadrug test ko muna para mawala sa sarili. Una, mag-governor na ba na sa atin? Pero advice yung doon, give him a drug test. Kasi mukhang adik eh. Mukhang adik yung asal niya. Meron bang normal na vice mayor na gano'n? Parang wala sa sarili.
5: Ayon pa kay Remulla, may nilabag din ang vice alcalde na abuse of person in authority matapos pagsisigawa ng isang police. Una lang sinabi ng kalihim na hindi katanggap-tanggap ang naging asal ni Respicio bilang presiding officer dahil sa halip na panatilihin ang kaayusan ay nagmukha pa itong nagpasimuno ng gulo. Matatanda ang nauwi sa sigawan at murahan ng sesyon matapos questionin ng PCL alcalde ang mga opisyal ng barangay hugnay ng pondo para sa magsasakal ng tabako at umano'y nawawala ang pondo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar.
4: Maraming salamat, Noel Alamar.
7: Tumestigo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Sandigan Bayan sa kasong graft laban sa puganteng si dating Congressman Zal Dico, kaugnay ng manumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa paglilitis ng 5th Division ng Anti-Graft Court, sinabi ni Bernardo na nakatanggap siya ng 120 million pesos na balato mula kay Co, na 1% lang umano ng 25% na kickback ng dating kongresista sa infrastructure projects ng pamahalaan. Hinati-hatian niya ang pagbibigay ng 120 million pesos kung saan una siyang nakatanggap ng 45 million pesos noong 2023, 50 million pesos noong 2024 at 25 million pesos noong 2025. Sinabi rin ni Bernardo na nakatanggap

0: siya ng hiwalay na 30 million pesos mula kay Ko sa pamamagitan ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na kapwa akusado ng dating mambabatas sa naturang road dike project. 10 million pesos aniya natanggap kada taon mula 2023 hanggang 2025 na i-deliver gamit ang mga paper bag at selyadong karton.
1: 73 taong gulang na babae nawawala mula pa noong Setyembre, patay na ng matagpuan sa bukid sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Natagpuan ang bangkay ng biktima sa Maisan sa Barangay San Juan sa Ilagan City. Ayon kay Ilagan City Police Chief Lieutenant Colonel Jeffrey Raposas, bandang alas 10 ng umaga nung Lunes nang makatanggap sila ng ulat hinggil sa bangkay na natagpuan. Agad nagtungo sa nasabing lugar ang pulisya at nakumpirmang bangkay ng isang babae ang nadiskubre. Nasa advanced stage of decomposition o naaagnas na ito at umaalingasaw na ng matagpuan. Positibong kinilala ng pamilya ang biktima batay sa suot na damit at bota bago nawala. Sa paunang investigasyon, nagtungo umano sa bukid ang biktima noong September 23 pero hindi na nakauwi kaya iniulat siya ng kanyang pamilya bilang nawawala. Heat stroke ang hinihinalang ikinasawi ng biktima. Ayon sa pulisya, base sa kanilang initial assessment, posibleng heat stroke ang naging sanhi ng pagkamatay nito at tumanggi rin ang pamilya na isailalin sa otopsiya ang kanyang labi. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Bayan ng Sibonga sa Cebu, binaha dahil sa malakas na ulan. Ang balita hatin ni Annie Perez. Annie?
3: Ika binaha ang main highway ng bayan dahil sa bigla ang pag-ulan. Pinasok ng tubig ang ilang mga bahay kaya walang nagawa ang mga residente kundi ang maglimas. Wala namang mga inilikas pero pansamantalang hindi nakadaan ang mga motorista. Binaha rin ang katabing bayan ng Karkar. Naka-alerto ang lahat ng mga lokal na pamahalaan ngayon dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Ayon sa PAGASA Visayas, nakararanas ng malalakas na mga pag-ulan sa lugar bunsod ng Intertropical Convergence Zone. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Sa pool sa CCTV, ang panaloob at pamamaril ng isang armado sa loob ng isang motor shop sa Matina, Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
4: Jeff, kita sa CCTV video ang lalaking nakasuot ng helmet na biglang pumasok sa loob ng isang motor shop sa Matina, Davao City, Martes na madaling araw. Nagulat ang lalaking may-ari at kasama nito sa loob habang tinututukan sila ng baril ng naturang armado. Tumayo ang may-ari at akmang tinulak ang armado ngunit nagpaputok ang suspect. Tinamaan ang bala ang may-ari sa kamay habang itinulak ng lalaki ang estante at ng hagis ng kahon upang tigilan ng armado. Tumakas ang suspect habang patuloy ang investigasyon ng Davao City Police sa pagkakakilanlan nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Sa sports, magpapaalam na po sa international football si Lionel Messi sa uling paglabas niya para sa Argentina sa friendly match kontra Benin sa Buenos Aires. Inaasahang 85,000 fans ang manonood sa farewell game ng 39 na football superstar. Tatapusin ni Messi ang mahigit 2 dekadang paglalaro para sa Argentina bilang all-time leading scorer nito na may 125 goals sa mahigit 200 laro. Kabilang sa kanyang pinakamalaking tagumpay ang 2022 FIFA World Cup at 2 Copa America titles. Nakatakdang humalili sa kanya bilang captain ng Argentina si Christian Romero.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
0: Kapamilya, humakot ng parangal ang ilan sa pinakamalaking pangalan sa OPM sa Filipino Music Awards 2026. Nanguna ang Bini na itinanghal na Artist of the Year habang Tour of the Year ang kanilang Signals World Tour. Wagi naman bilang Song of the Year at Hip Hop Song of the Year ang Since Day One ni Nas Kustakli at Flo G, habang Album of the Year ang Color Coaster ni Idol Maki. Panalo rin ang SB19 bilang People's Choice Artist at People's Choice Song para sa Visa. Concert of the Year ang kanilang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. Binigyan naman ng Lifetime Achievement Awards si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, habang pormal ding binigyang pugay ang yumaong Master Rapper na si Francis Magalona sa pamamagitan ng Tribute Award.
1: At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Herdaez.
0: Hanggang bukas, kapamilya. Ako naman po si Rica Lazo.

0: Based on the document we submitted, I can count. 12 rollover periods, Your Honor.
1: 12 rollover periods. But to be clear, when you say rollover, what do you mean by this?
0: When you say rollover, Your Honor, like for example, this time deposit is termed for 35 days. So as soon as the original maturity date ends, if the instruction of the client is to continue renewing the said time deposit, we will just roll over the principal amount. And if the instruction is to include the interest rate in the rollover, then we roll over the principal plus the interest earned for the last 35 days.
1: So essentially, sir, in layman's term, when you say rollover, it means you renew the time deposit.
0: That's correct.
1: And on the basis of the principal amount and succeeding renewal, we call that the rollover.
0: That's correct.
1: Perfect. And in that document, there is another important information. What is the settlement account?
2: Ang Philippine Standard Time ay 1:28 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman
11: naman po si Ate Nems Turla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
17: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kaya ba ganyan?
21: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
22: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
21: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
22: ikaw ang liwanag sa dilim.
21: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
24: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang Philippine Standard Time ay 1:35 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
2: Baliksinado po tayo sa pagpapatuloy ng ating coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial.
1: And what is the date kung kailan pumasok ito doon sa Julia Vargas branch account?
0: The credit memo stated March 9, 2011, Your Honor.
1: All right. And for the record, how much is the amount indicated in the credit memo of March 9, 2011?
0: The amount indicated in the credit memo is 41,721,035.62 pesos.
1: Sige, sir. As I proceed, sir, I would ask for your patience kasi balak kong habulin kung nasaan pupunta yung 40-something million na yan. So now I direct your attention to page 20 of the same exhibit. This reflects page 20. Go ahead, take your time, sir.

0: peeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na rin sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay na

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Partner, ang oras na.
2: Ang oras, 33 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa S-Rental at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
7: Tony Velasquez sa Issue Spotted!
8: Issue Spotted!
7: Lunes hanggang Biyernes, alas 5.30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradyo!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6.45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Nagpapatuloy pa rin po ang day 35, ano? Kung ako nagkakamali, tama, day 35 na ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ako po si Zandro Ochona.
2: At ako naman si Maan Makapagala. Siya nga. Mm-mm. 30, biruin mo yun.
1: 35th
2: Pero totoo ba yun? Sabi, December 16 ay may verdict na, may decision na. Ay kasi naman, yun ang nasabi, diba, ni Attorney Reginald Tongol.
1: Na napagalitan siya.
2: Eh, Ayun, ayan. Madaling-madali.
1: Medyo
2: may taxi sa labas.
1: Medyo marami-raming mga napapagalitan. Kasi nga, yung isa, wag daw tinatakot ang mga senator and judges.
2: Mm-hmm.
1: At yung isa din, ang tagapagsalita ng impeachment court, ay sinabihan na wag daw pala desisyon.
2: Ay!
1: Wag daw pinangungunahan. Wag daw minamadali ang senator judges.
2: Oo. Eh, kasi naman, di ba ang sabi nga ng iba ay tulad

0: If there are no interjections from Senator Judges, Senator Judge Risa is recognized.
1: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po, Mr. De Mesa.
2: Magandang hapon po, Senator Risa.
1: Yes, sir. Sorry. Okay. So, similar po na mga tanong, no? Sa 2022, Sal-N ni VP Duterte, wala po siyang... Oh, I'm so sorry. Yes, opo. Yung halaga po ng other personal properties na dineclare nila para sa kanilang mag-asawa ay 13,325,000 pesos. Nahuli ko po yung pag-flash nung slide tungkol sa ending balance o halaga ng kanilang asset sa banko ninyo nung taong iyon. At kung tama po yung nabasa ko at nasulat, ang halaga po noon ay 22,832,288 pesos at 41 centavos. Naalala niyo po ba 'yon, yung na-flash na slide?
2: Pwede po bang ma-flash
1: kung maaari ma-flash ulit po? Kung maaari pong ma-flash ulit yung slide na 'yon, yung sinuma. Ayan po.
0: Yes, the tech is instructed to kindly follow the questions of Senator Judge Risa. Yes.
1: Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, naalala niyo po ito, yung suma ng mga assets nila sa banko ninyo noong taong 2022.
2: I'm sorry po, Your Honor, hindi ko po masasagot yung sum total kasi ang binigay lang po namin ay year-end balances per account po.
1: Ah, okay po. So, naibigay nyo po yung year-end balances para sa mga accounts nung mag-asawa or ng isa sa kanila or mga ITF para sa mga minor na anak nila. And then, sinuma na lang po ng prosecution. Tama po, Mr.
2: That's
1: Presiding
2: right.
1: Officer. Salamat po. So, I'll just rely on that. Noting na yan po yung pagsusuma ng prosecution. Ang point ko lang dito, Mr. Presiding Officer, ay kanina po sa PNB pa lang, mas mataas na yung assets sa bankong iyon sa declared na Sal-N sa taong ito. Dito rin po sa BDO, mas mataas pa yung assets kaysa sa nasa Sal-N. In fact, kung ikikwenta po natin yung 13M sa Sal-N kumpara sa 22M dito sa BDO taong 2022, almost 60% po yung assets kumpara sa Sal-N.
0: You mean deposits, Senator?
1: The accounts, yes, the accounts, Mr. Presiding Officer. And then sa 2023 Sal-N naman po, yung halaga ng kanilang other personal properties na dineklara ni VP Duterte para sa taong iyon ay 14,725,000 pesos. Pwede po bang makita ulit yung slide nung pagsusuma ng prosecution dun sa sinabing ending balances ng BDO sa taong iyon? So, ang pag-sum up ng prosecution ay 32 million. We're winding up, Mr. Presiding Officer, 162,651 pesos and 28 centavos. So again, pag ibabangga ko po, sa BDO pa lang, higit doble na ang laman ng accounts sa BDO sa taong 2023 kaysa sa nakadeclare sa Sal-N para sa taong iyon. In fact, underdeclared by almost 45%. Yung Sal-N sa other personal properties dun pa lang sa accounts sa BDO. And adding those two amounts from PNB kanina at BDO ngayon, yun lamang pong dalawa, sa 2022, may undeclared na 29 million pesos, 730,000. At tumaas naman po sa itong taong 2023 ang undeclared cash to 39 million pesos itong taong ito. I have just one more question, Mr. Presiding Officer. Should I wait for a second?
0: Kindly wind up.
1: I-wind up ko na lang po dito. Okay po. Salamat, Mr. Presiding Officer. So, Mr. De Mesa, mula sa accounts nila sa BDO, makukumpirma po ba ninyo na nag-issue sila ng mga cheque?

0: i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: unti-unti, bumabangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap.
2: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice Mayor Harold Crespicio ng Isabela hinamon ni DILG Secretary John Vic Ramulla sa drug test.
5: Tingin ko talaga addict eh. Eh kasi may honorable vice, may hinaw na kita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba?
4: Crespicio agad umasa.
6: Mukha siguro ako addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs.
4: Tatlong engineering staff ng hotel sa Davao patay matapos masuffocate sa sewage treatment plant. Korte naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas Representative Leandro Laviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Laviste, hindi natinag, tinawag itong maliit na bagay. Back-accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inungkat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iba pang financial accounts ng mag-asawang Duterte Carpio binosisi ng prosekusyon. Daiko Melendez at Juan Mig Pondo tuloy na sa kasalan.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Natagpo ang patay sa loob ng sewage treatment plant ang tatlong miyembro ng engineering staff ng isang condominium hotel sa Davao City. May naitala namang nakalalasong carbon monoxide ang Bureau of Fire Protection sa lugar kung saan nakuha ang mga bangkay. Mula sa Davao City, nagpapadrol, Hernel Tocmo. Hernel, anong nangyari sa naturang gusali?
1: Yes, Alvin, ayon sa Davao City Fire District, isang gas leak ang unang nai-report sa kanila noong Lunes ng madaling araw. Kaya agad rumesponde ang kanilang Special Rescue Force sa Dusitani Residence, Davao. Kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakaroon ng carbon monoxide sa lifting section ng sewage treatment facility kung saan natagpuang wala ng buhay ang isang engineer at dalawang maintenance staff na pawang mga lalaki. Tinatayang 50 parts per million o 50 ppm ang naitalang carbon monoxide ng kanilang air monitoring device sa lugar at medyo mataas ito na magdudulot na umano ng pagkahilo at suffocation sa makakalanghap. Ayon kay Fire Senior Inspector Francis Marisendrijas, tagapagsalita ng DCFD, medyo makipot ang daan papasok sa naturang lugar at may tubig na hanggang dalawang talampakan ng taas. Sa pahayag naman ng Dusitani Residence Davao, nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng maintenance work ang tatlong miyembro ng kanilang engineering team. Tuloy naman ang investigasyon ng Davao City Police sa sanhit ng pagkamatay ng mga biktima at sa insidente.
2: Nagtatanong bakit daw po ganun katagal yung response time. Of course, since there is a high presence of the carbon monoxide, no, actually we use a certain device, the air monitoring device, the Curie. It detects presence of any hazardous material, especially a poisonous gas, no, ginagamit namin yun because it is a confined space po. And it is a sewage treatment facility. We all know that carbon monoxide is odorless, but if it is mixed with other poisonous gases, meron po yung amoy.
1: Alvin, ayos ng pamilya ng mga biktima na mabigyang linaw sa tunay na nangyari. At ayon naman sa Dusitani Residence Davao, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad kaugnay sa investigasyon at tiniyak ang suporta sa mga pamilya ng mga biktima. Alvin?
0: Hernel, hindi ba may health and safety officers pag ganyan kalaking hotel o residential area? Malaki yung brand na yan eh. Wala ba silang health and safety officer?
1: Yes, Alvin, sa ngayon yan ang inaalam natin na itanong natin sa Bureau of Fire Protection at sa Davao City Police. At ang sabi nila ay patuloy ang investigasyon, no? At lalo't malaking hotel ito at malaking establishmento. At yan ang inaalam nila kung may mga health and safety officers ba sa lugar at kung ano talaga ang nangyari. Sa ngayon, sa kanilang pagsusuri ay yun pala ang mga nakita na mayroong carbon monoxide at patuloy ang kanilang investigasyon sa insidenteng ito, Alvin.
0: Maraming salamat, Hernel Tocmo. Sa pool sa CCTV, ang isang armadong lalaki na nanloob sa isang motor shop sa Matina, Davao City nitong Martes na madaling araw. Sa video, nagulat ang lalaking may-ari ng establishmento at ang kasama nito nang biglang nanutok ng baril ang lalaking nakasuot ng helmet. Nang manlaban, nagpaputok ang suspect at tinamaan sa kamay ang may-ari ng shop. Itinulak naman ang kasama nito ang istante at nanghagis ng kahon. Kaya tumakas ang suspect at napigilan ang panghuhuldap. Ayon sa Davao City Police, dalawa ang suspect na nanulan ng isang motorsiklo. Sila rin ang sinasabing ng holdup sa dalawa pang magkahiwalay na lugar. Mayroon na pong person of interest ang mga pulis at nagalok na rin ng 500,000 pisong pabuya sa makapagtuturo sa mga suspect. Kalabosong ang dalawang snatcher matapos mambiktima ng estudyante sa barangay Don Manuel sa Quezon City noong Lunes. Nakuna ng CCTV ang pagdaan ng mga nakamotorsiklong suspect sa bahagi ng E. Rodriguez Boulevard pasado alas 9 ng gabi kung saan nag-aabang na masasakyan ang 18-anyos na college student. Sa isa pangkuha ng CCTV, kitang naglalakad ang biktima na nahablutan na pala ng cellphone ng mga suspect. Agad namang hinabol at hinuli ng mga nagpapatrolyang pulis ang riding in tandem. Nabawi sa kanila ang cellphone ng estudyante, nahulihan din sila ng baril na kargado ng mga bala. Maharap ang mga suspect sa kasong theft at illegal possession of firearms.
3: Sa ibang balita naman, hinamo ni Interior Secretary John Dick Remulla si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio na sumailalim sa drug test kasunod ng anyay hindi katanggap-tanggap na asal nito sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Kumasa naman ang vice-alcalde sa hamon at may buwelta pa sa kalihim. Nagpapatrol Karen De Guzman.
4: Kasunod ng pagwawala ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio sa sinagawang civilized forum sa munisipyo nitong Lunes, hinamo ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang vice-alcalde na sumailalim sa drug test. Ani Remulla, hindi normal para sa isang halal na opisyal ang ganitong pag-uugali.
5: Tingin ko dyan kay adik eh. Eh kasi may normal vice, nangilaw nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasinghot eh, kung umaste.
4: Pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalabas ng show cause order para pagpaliwanagin sa Respicio sa nangyari.
5: Meron doon yung abuse towards the person of authority, yung pinagsisigawan niya yung police, nakatayo lang yung police din eh. Pero we're still investigating. I'm leaving it to Governor Albano to handle it. Hindi muna ako.
4: Agad namang kumasa sa hamon ng kalihim sa Respicio ngayong Miyerkules at nagpasuri sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Negatibo ang resulta ng kanyang qualitative drug test. Sa quantitative test naman, may naitalang 50 nanograms per milliliter na barbiturate sa kanyang sample, pero mas mababa ito sa cutoff ng test.
6: Siguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na ako magkape.
4: Binati naman siya ni Remulla sa isang pahayag, pero may patutsada siya sa vice-alcalde. Giit naman ni Respicio, hindi niya pinagsisisihan ang paglalantad sa umano'y mga anomalya ng mga opisyal sa kanilang bayan. Anya, ito dapat ang pagtuunan ng pansin ni Remulla sa halip ng kanyang inasal.
6: Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi po na-bring up sa national level yung ating mga issue. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Itignan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming tobacco excise tax appropriation and supporting documents. Katanggap-tanggap po kapag ipapakulong niyo sila at didisiplinahan niyo sila. At ako, tatanggapin ko rin po yung suspension na ibibigay niyo sa akin dahil sa aking outburst. But at any rate, bossing, Secretary John Vic, I am sorry.
4: Sa naunang social media post naman ng Barangay Sinipil, ipinakita nila ang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, hinihintay na lamang ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang reklamo na isasampa laban kay Respicio para masimulan ang kanilang investigasyon. Bukas din ang kanilang opisina kung gusto makipag-usap ni Respicio at ng mga nakasagutan niyang barangay officials.
7: Ayusin namin mabuti. Tsak na magkakaroon ng fairness dun sa mangyayaring investigasyon tungkol dyan sa mga mangyayaring sigawan sa kaaway nila.
4: Sinabi naman ng Vice Mayor's League of the Philippines, iginagalang nila karapatan ng bawat vice mayor sa pagsusuri ng paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat nila itong gawin sa maayos na pamamaraan. Pinalalahanan din nila ang mga miyembrong vice-alcalde na responsibilidad din ng presiding officer na panatilihing maayos ang takbo ng sesyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Arestado ang ilang suspect sa pagpatay sa Calabarzon. Ang isa nagpalipat-lipat ng lugar bago natunton sa Real Quezon. Habang itinago naman ng mga kaanak sa Calawan, Laguna, ang mag-asawang utak umano sa pagpatay ng isang babaeng negosyante na kanilang pinagkakautangan. Nagpapatrol Dennis Datu.
8: Dalawang taong naghintay si Marilu bago na aresto ang pumatay sa kanyang anak na si Margie at kinakasama nitong si William.

0: battle na lang pong namin ngayon, yung court battle. Oo, mabulok siya.
1: Giit ng suspect, self-defense ang nangyari noon matapos siyang suguri ng mga biktima na armado umano ng baril at itak sa harap ng kanyang bahay. Pinagmumura at nilait pa umano siya hanggang sa magpambulo sila ng lalaking biktima.
2: Sa pag-aagaw namin yun, hindi sinasadya, tinamaan yung asawa niyang babae. Yun po.
3: Tapos
2: yung lalaki, di bumagsak na nga po kami, nag-aagawan pa rin po kami. Nakadalawang putok na puro sala. Yung pong pangapit na putok, yung pong lalaki ang tinamaan.
0: Ba, paano pong mangyayari self-defense? Eh, yung pong mga tama ng bala ay napaka-fatal.
1: Away umano sa negosyong handicrafts ang motibo sa krimen. Haharapin na ngayon ang suspect ang kanyang 2 counts of murder case. Samantala, timbog naman ang mag-isawang itinuturong utak sa pagpatay sa babaeng negosyante na kanilang pinagkakautangan sa Tansa, Cavite noong 2009. 17 taong nagtago sa batas ang mga suspect bago na aresto sa Calauan, Laguna, kung saan umano sila itinago ng mga kaanak.
4: Sa halip na bayaran nila yung kanilang utang, ay pinatrabaho itong negosyante na to, itong babae, at kanilang pinapatay. Kaya itong mag-asawa ay nakasuhan ng murder, no? At itong mag-asawa, simula noon, ay nagtago kung saan-saan.
5: Kasi nakapag-establish na sila ng negosyo doon. Kasi nga 17 years na nagtago, akala nila hindi na sila masundan. Then nakakuha tayo ng information. At base doon sa mga informant natin na nandun na sa Calauan.
1: Nakakulong na mag-asawa sa Magallanes Custodial Facility sa Cavite. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Dennis Datu, ABS-CBN News.
6: Ipinaaresto ng korte sa Makati si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Sangkot ang kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation. Wala sa Pilipinas ngayon si Leviste, pero giit ng kanyang tagapagsalita, uuwi ang mambabatas kapag bumuti ang kalusugan ng kanyang inang si Senator Loren Legarda. Nagpapatrol Daryl Sarmiento.
7: Naglabas ng warrant of arrest ang Makati Regional Trial Court Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at 2 individual na incorporators at corporate officers ng kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation. Nag-ugat ito sa kasong paglabag sa Public Service Act dahil sa umano'y kabigo ang sumunod ng Solar para sa Bayan sa mga obligasyon sa ilalim ng prangkisang nakuha nito mula sa Kongreso noong 2019. Sa panayam sa ANC, nanindigan ang tagapagsalita ng mambabatas na wala itong paglabag.
8: We've been expecting this, so this is a complaint looking for a crime in the first place. Yung Solar ng Bayan franchise is not a public utility by definition of what the Public Utility Act.
7: Pero matatanda ang pinagmulta ng Department of Energy ang kumpanya ni Leviste na nabigong magtayo ng solar energy facilities at kalaunay nagsara. Paliwanag ni Lavinia, hindi na ipatupad ang prangkisa ng Solar para sa Bayan dahil nabigo umano ang DOE na maglabas sa mga kaukulang patakaran at sabihin kung saan dapat ipatupad ang naturang prangkisa.
8: So, automatically, na-revoke siya. So, totoo talaga, walang nagawa kasi yung DOE did not issue rules and regulations and did not identify places to implement it.
7: Ayon kay Lavinia, maghahain ng musyon ang mga abogado ni Leviste para kontrahin ang warrant of arrest. Huling napaulat na nasa France si Leviste kasama ang inang si Senator Loren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave sa Senado. Sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, dapat umuwi si Leviste at harapin ang kaso. Habang plano naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na dumulog sa Interpol.
9: I know he has been advocating certain reforms and advocating reform is not violating the law, di ba? So ang batas natin pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
10: Pero nasa Germany sila ngayon, ayun ang latest namin. So apply na namin sa PT Transnational Crimes, PT Center for Transnational Crimes para makuha na red notice.
7: Giit ni Lavinia, uuwi ang mag-ina kapag bumuti na ang kondisyon ng senadora. Para naman sa palasyo, kung naniniwala si Leviste na sapat at mat-

0: Ibay ang hawak niyang ebidensya, dapat niya itong ilahad sa korte.
1: Marami din naman ang naniniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa isyu ng korupsyon. So, dito niya mapapatunayan na isa siyang magiting na lider kapag hinarap niya ito mismo.
0: Nagpasalamat naman si Leviste sa mga taga-suporta at nagsabing huwag siyang alalahanin dahil aniya maliit na bagay ang kinakaharap na kaso. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa akusado ni Leviste na itinakda sa 72,000 piso. Sa October 26 naman ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal sa kaso. Darryl Sarmiento, ABS-CBN News.
2: Pinagpapaliwanag po ng Land Transportation Office ang rider na naka-hit and run sa sasakyan ng It's Showtime host na si Sian Dominguez nitong Lunes sa Antipolo City. Inatasan ng ahensya ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa October 9. Ipinasusuko naman sa LTO ang lisensya ng naturang rider na isa sa ilalim sa 90 araw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Alarma na rin ang ginamit na motorsiklo kabilang sa mga paglabag na tinukoy sa show cause order ng LTO, ang reckless driving at duty of the driver in case of accident habang maaari ring managot ang rider sa improper person to operate a motor vehicle. Naglabas din ng ahensya ng imbitasyon kay Dominguez upang humarap sa ahensya at magbigay ng kanyang pahayag na makatutulong sa pagresolba ng kaso. Hayagan namang sinabi ni Dominguez na itutuloy niya ang legal na hakbang laban sa rider. Inihayag ngayon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ang 120 million pesos na balato na natanggap niya mula kay dating Congressman Saldico ay 1% lamang sa sinasabing 25% kickback ng dating mambabatas mula sa government infrastructure projects. Ginawa po ni Bernardo ang testimonya sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ni Ko ukol sa maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi rin ni Bernardo na hinati-hati ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang 2% ng 25% ng kabuang halaga ng proyekto kung saan proponent si Ko. Gayet po ni Bernardo, ito ay bilang token of gratitude dahil sa pagrekomenda niya kay Alcantara kay Ko. Gretchen, anong hot topic sa showbiz?
3: At ibibida ang talentong Pinoy sa South Korea. Lumalahok ngayon ang ilang pelikulang Pilipino sa Busan International Film Festival gaya ng Ria na tampok sa Vision Asia Competition. Bumiyahe na rin patungong Seoul si Paolo Avellino na tatanggapin ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Nasa Busan, South Korea ngayon ang aktres na si Sylvia Sanchez kasama ang kanyang mga co-star sa pelikulang Ria. Pasok ang kanilang pelikula sa Vision Asian Competition ng festival. Bukod dito, dalawa pang co-produced movies ng Nathan Studios ni Sylvia Sanchez ang kalahok. Ang Filipiniana ay may screening sa A Window of Asian Cinema section at Nagi Notes naman sa Icon section. Samantala, biyaheng Seoul, South Korea rin ngayong araw si Paolo Avellino para dumalo naman sa 2026 Seoul International Drama Awards. Si Paolo ang Outstanding Asia Star Awardee mula sa Pilipinas.
5: Thank you. I'm very thankful, especially for the people who voted. It's a voting category. So I'm grateful and thankful to represent the Philippines. 2 years ago, Kim. Last year, si Danielle. And now, it's me.
4: Kinamusta namin si Kim kay Paolo. Busy ngayon ang aktres sa pagtutok sa negosyo. Pero di makakailang mabigat ang pinagdaraan ng pagsubok dahil sa isinampan niyang kaso laban sa kapatid.
5: It's really sad to see na medyo, mahirap naman talaga siyang ma-picture on an outside perspective. So you also understand people's sentiments, but it's really different pag, first-hand nanggagaling yung information sa tao.
4: Posible pang makadagdag sa trabaho ni Kim kung makakapasok sa final lineup ng Metro Manila Film Festival ang kanilang heavy drama movie ni Paolo na A Perfect Marriage. Marami ang naintriga sa inilabas na teaser photos na nasundan ng samut-saring espekulasyon sa kondisyon ni Kim.
5: Speculations are speculations until proven, so tingnan na natin.
6: Is it true that she's out of the country or no?
5: No, she's here. Like I said, she's very busy opening several pop-ups and ang dami niyang inaasikaso na I think I'm not allowed to divulge dahil nasa mga personal dealings yun.
4: Bukas, October 8, ang awarding ceremonies ng Seoul Drama Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Sapat pabalik ng TV Patrol, Russian health authorities iginit na walang pneumonic plague sa lugar kung saan namatay ang isang researcher. Energy Secretary Sharon Garin pinagre-resign ng isang grupo dahil sa krisis sa kuryente sa Visayas. Ethiopian Giants nagningning sa Filipino Music Awards. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ka! Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
12: ikaw ang
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
17: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Pagbasura ng COA sa apela ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa higit 73 milyong pisong confidential expenses, welcome para sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
21: Yes, Arlie, ang naturang halaga ay bahagi ng confidential funds ang tanggapan ng pangalawang pangulo na ginamit sa loob ng 11 araw o mula December 21 hanggang 31, 2022. Sa making payag, sinabi ni House Prosecutor o ni House Prosecutor Terry Lido na dapat na ito sa uli dahil paraan niya ito sa taong bayan. Para naman kay House Prosecutor Lorna Capunan, may ituturing itong panalo para sa mga opisyal ng pamahalaan lalo na yung mga bumusisi sa issue ng confidential funds. Sinabi naman ni House Prosecutor Lyra De Lima na pinanala ang desisyon ng komisyon at napagtibayan niya nito ang umunoy maling paggamit ng confidential funds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: Biyahing Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Samantala, dumepensa naman ang Malacañang sa mga tumutuligsa sa posibleng pagpunta ng Pangulo sa isang sikat na racing event. Live mula Singapore, nagpapatrol, Harleen Delgado. Harleen, ano-ano ang inaasahan nating mangyayari dyan sa pagbisita ng Pangulo?
1: Karen, dadalo nga sa isang conference ng mga business leader at bibisita rin sa Singapore Nuclear Research Facility si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa kanyang working visit sa Singapore. Sa ngayon, Karen, hindi pa kinukumpirma ng Malacañang kung talaga bang dadalo si Marcos Jr. dito sa pamotsong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Pero ayon sa embahada, ay wala naman umanong gagamitin o gagastusin na pera ng taong bayan dito si Pangulong Marcos Jr. sakaling magdesisyon siyang dumalo sa pagtitipon.
2: Miyerkules ngayong gabi, inaasahang darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang 5 araw na working visit mula October 7 hanggang 11. Sabi ng Malacañang, bunga ito ng imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nang bumisita rito ang Pangulo noong Hulyo. Ito ang 5 beses sa pagpunta ni Marcos sa Singapore mula 2022 at ang kanyang 47th foreign trip mula nang maupo sa pwesto. Dadalo si Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan inaasahang ibibida niya ang pamumuhunan sa Pilipinas sa harap ng mahigit 400 global business leaders. Bibisita rin siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute.
3: Ang Singapore po isa sa mga pamunani source ng ating foreign direct investment. Kaya po, kami foreign direct investment ay nababi po ang trabaho na nagagawa ka na nadudulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas.
4: Economic, agriculture, and energy.
2: Napapanahon din anila ang pagbisita ng Pangulo dahil nakatakdaring ipasa ng Pilipinas ang chairship ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN sa Singapore para sa susunod na taon. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Malacañang kung sigurado nang dadalo ang Pangulo sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Pero nilino ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore na walang gagastusing pondo ng taong bayan ng Pangulo sa bismang racing event sakaling dumalo ito.
5: Pagpunta natin dito because of the Forbes and the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, yun ang mas importante. Siyempre yung may gastos tayo doon. Pero yun doon sa invitasyon, siyempre yung the one proper. Gusto talagang pupunta siya ron, of course. Hindi siya yun. Hindi siya kanyan. Wala siyang babayaran ticket or yun pong mga ganun sinasabi mo.
2: Sa ngayon, wala pang schedule ang Pangulo na pulong kasama ang Filipino community dito sa Singapore.
1: Karen, bukod nga kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, ay alamin pa raw ng palasyo kung sino-sino pa yung ibang business leader na makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang working visit dito sa Singapore. Karen.
0: Maraming salamat, Harleen Delgado, nag-uulat mula Singapore.
6: Halos 3 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa 2nd araw ng kalakalan sa world market. Samantala, pinagbibitiw na isang grupo si Energy Secretary Sharon Guerin dahil umano sa kapalpakan na ayusin ang krisis sa kuryente sa Visayas. Nagbabala naman ang kalihim sa posibleng problema sa supply at pagsipa ng singil sa kuryente dahil sa Super El Nino sa susunod na taon.
7: Relax lang si Marco kahit sang katerbang consumer na ang umiiyak sa laki ng bayarin sa kuryente. Lahat kasi ng konsumo niya sinasalo na ng kuryenteng galing sa kanyang solar panel setup. May sobra pa dahil naka-net metering na rin siya sa Meralco. Kaya kahit posibleng maapektuhan ng malakas na El Nino phenomenon ang supply at presyo ng kuryente sa bansa, wala itong masamang epekto sa kanya.
8: Favorable kasi yun sa naka-solar. So we can consume, tapos maganda yung solar generation, yun. Hindi kami natatakot actually sa ganun kasi mas maganda yung power natin.
7: Payo ni Marco sa mga nagbabalak din mag-solar, hindi naman kailangan malaki agad. Pwede rin itong pag-ibunan, lalo na kung ang plano ay makatipid sa gastos sa kuryente sa mas mahabang panahon.
8: Ang bill natin sa Meralco kasi is tumataas yung cost, no? So kung yung mga dating 5,000 lang yung bill, ngayon 10,000 na. So yung inflation, ang laki ng impact. Same usage, pero different cost. So sobrang laki ng impact, lalo na dun sa mga kapwa Pilipino natin na ang ang sahod lang is mababa lang.
7: Pero sa mas nakararaming ordinaryong consumer na walang solar setup, inalerto na ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer sa posibilidad na sumipa ang demand at magkakaproblema ang ilang planta na magpapataas ng singil sa kuryente.
9: So, it will affect our supply. And DOE is preparing to cover for that based on the other options that we have. But the appeal is for the public to be aware of this so that we can already start having the mindset of energy savings.
7: Pero napuno na ang grupong Power for People Coalition kay Garin dahil malinaw umano na dapat ang mas mura at malinis na renewable energy ang sinusulong na solusyon sa krisis sa kuryente imbis na coal o natural gas.
10: Na dapat lang ay mag-step down na siya. Hayaan natin na magkaroon ng ibang bagong magbibigay, mag-provide sa atin ng pag-asa na mapapababa ang electricity sa bansa natin.
6: Samantala, lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng trading sa world market. Paliwanag ng DOE, tuloy-tuloy kasi ang pagbaba ng tinatawag na risk premium sa diesel. Kaya lang, tumataas naman ang sa gasolina.
7: Isa pa sa nagpapataas sa presyo ng gasolina ang exports ban ng China. Pero tiniyak ng gobyerno, wala pa naman itong epekto sa mga order ng ilang kumpanya ng langis na nag-aangkat ng langis mula sa China.
9: Basically, China is stockpiling because they released so much of their reserves, their national reserves previously. We have, in fact, checked with all our oil companies. So wala pong impact on our oil companies as of this moment.
7: Sa mga produktong petrolyo, pinakamababa ang inventaryo ng Pilipinas sa LPG na nasa 33 days lang pero wala pang desisyon ng DOE kung tutulong sa pag-aangkat ng produkto ang gobyerno para masiguro ang supply hanggang Pasko.
11: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, araw-araw pa rin bang may ulan kahit wala ng habagat?
12: Alam mo Ate B, yung mga pag-ulan na naranasan sa ating bansa sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, lalo sa hapon at gabi, ay dulot ng thunderstorms na karaniwang pa rin naranasan kahit tapos na yung habagat season. Pero mas maulan po dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ at pwede po yung mga pagbaha at pagunang lupa sa mga lugar na iyan. At maulan din sa may Northern Luzon, dulot naman ng northeasterly winds o yung paunang hangin mula Hilagang Silangan bago ang amihan. Inaasahan po mapapaloob sa ITZZ magkakaroon ng dalawang low pressure area sa magkabilang bahagi ng ating bansa. Isa po dyan sa may West Philippine Sea, dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron din po siling mabuong LPA sa may silangan ng Visayas at pwedeng isa pang bagyo or LPA pwedeng mabuo sa may labas lang ng Philippine Area of Responsibility. Pwede po itong maging bagyo at susundan itong mga bagyo sa labas ng ating bansa, ang mga bagyong Nolu at Poguma sa gitnang bahagi ng Pasipiko na walang magiging epekto sa panahon sa Pilipinas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 8 sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero may aasang mga pag-ulan dito po sa Maguindanao provinces. Mas maraming lugar ang uulanin mula tanghali at malalakas po ang ulan sa hapon sa may Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, pati sa may Bukidnon at Agusan del Sur, ganun din po sa may Lanao del Norte at pati sa may hilagang bahagi ng Davao del Norte at sa may Davao de Oro. Meron pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, araw din sa malaking bahagi sa umaga at tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan. May kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon sa ilang lugar dito sa bahagi po yan ng Antique at maging dito sa may Samar at sa Eastern Samar sa hapon po yan at halos wala ng ulan sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Palawan, hapon pa aasan ang mga pag-ulang dulot ng thunderstorm sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala naman yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon kung saan sa umaga magapaulan po ang northeasterly winds sa hilagang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera, maging sa May Cagayan Valley, Aurora, Bulacan at malaking parte ng Calabarzon, lalo po sa Quezon Province at maging sa May Camarines Norte. Mawawala po yan o mababawasan pagsapit ng tanghali habang magiging maulan naman dito sa ilang bahagi ng Kabikulan. At pagsapit po ng hapon, may aasahan pang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, gayon din po dito sa may Southern Luzon. At pagsapit ng gabi ay magtutuloy-tuloy pa yung kaunting kalat-kalat ng mga pag-ulan. Tayo naman po sa Metro Manila, kagaya ng mga kanakaraang araw, bandang tanghali po mataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, bumaba ng 12 sentimetro ang water level sa Angat Dam sa nakalipas na 24 na oras na nagtala po ng 207.95 meters na taas nitong Miyerkules ng umaga. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
13: Time out muna sa court. Nagningning sa Paris Fashion Week ang tennis star at Asian Games bronze medalist na si Alex Ayala. Habang ang pole vault gold medalist naman natin na si EJ Obiena, umuwi ng Pilipinas bago sumabak muli sa kanyang training sa Europe. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
14: Matapos formal na tanggapin ang kanyang bronze medal sa Asian Games sa Japan at mag-celebrate kasama ang Pinoy teammates, saglit na nag-practice ang Pinay tennis ace. Bago lumipad patungong France para sa Paris Fashion Week, booming si Alex sa kanyang tweed top at denim trousers habang nakalugay ang mahabang buhok at simple lang ang makeup. Kasama niya rin sa event ang kanyang ina na si Risa. Maalalang naimbita rin si Alex sa New York Fashion Week noong Setyembre pagkatapos ng US Open. Mula sa Paris, babiyahe na si Alex papuntang China para sa WTA 1000 event sa Wuhan.
15: 591 Asian Games record.
14: Samantala, may panibagong apoy si EJ Obiena sa kanyang pole vault career matapos makuha ang gold medal sa Asian Games sa record jump na 5.91 meters. Sa pagbalik sa Pilipinas, kinwento ni Obiena kung paano niya napabuti ang performance pagkatapos humarap sa mga hamon nitong mga nakalipas na taon.
16: I mean, I would say resilience and to be honest, just trying. I think after Paris, it's maybe certain, how do you say, motivations were not in the right track. And I think that, of course, affects the way you perform. And I think falling short of third influenced the way I see things in a darker sense. Mm-hmm. So that I wanted to prove who I believe I am. And rushing everything is not great in sports.
14: Malaking tulong din anya ang paglipat sa Greece kung saan kasama niya sa training si world number 2 Manolo Caralis na nakalundag na ng 6.20 meters. Umakyat na sa world number 11 ang dating world number 2 na si Obiena, pero giit ng Pinoy pole vaulter, hindi siya gaanong nakafocus sa ranking.
16: I have nothing to lose during the indoor season,
14: right,
16: and everything to gain, which hopefully, you know, with the right preparation, I hopefully can improve my ranking as well.
14: Malaki ang pag-asa ni EJ na makaka-qualify pa siya sa 2028 LA Olympics. Sa susunod na araw, babalik na sa Europa si Obiena para magbakasyon kasama ang kanyang girlfriend na si Caroline Joye. At pagkatapos ay itutuloy ang training. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
13: Samantala, may bagong goal unlocked si Alex Ayala na may moment kasama ang kanyang idol na si Maria Sharapova. Ipinasilip ng 5-time Grand Slam champion ang guesting ni Ayala sa kanyang podcast. Tila full circle ito para kay Ayala na aminadong malaki ang paghanga kay Sharapova mula pagkabata at ginagaya pa ang estilo nito sa paglalaro ng tennis. Nakatakdang ilabas ngayong gabi oras sa Pilipinas ang episode ng Pretty Tough Tampok ang Pinay Tennis Star.
0: Bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inungkat ng prosecution sa impeachment trial. At Department of Health patuloy na nakamonitor sa pneumonic plague. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: TZMM, numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
21: Uy, protect! Uy,

0: refilling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estreta. Una sa balita, una sa public service.
5: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money, money, money!
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estreta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: ng Russian health authorities na walang kaso ng pneumonic plague sa lugar kung saan namatay ang isang laboratory researcher dahil sa severe pneumonia. Dito sa Pilipinas, patuloy na nakamonitor ang Department of Health kahit hindi kailanman na itala sa bansa ang plague. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Isang 28-anyos na lab researcher na nagtatrabaho sa Irkutsk Anti-Plague Institute of Siberia and the Far East ang namatay noong isang linggo dahil sa severe pneumonia. Ang isa sa mga tinitignang dahilan ang kanyang umanong exposure sa bakterya na Yersinia pestis o mas kilala bilang the plague. Ito ang naging sanhi ng tinaguriang Black Death sa Europa kung saan milyon-milyon ang namatay. May tatlong klase ng plague, bubonic, septicemic at ang sinasabing pinakadelikado, ang pneumonic. Ang bakteryang ito ay maaaring makuha mula sa kagat ng daga at garapata. Paliwanag ng World Health Organization, hindi naman nawala ang plague sa mundo. Katunayan, mula 2019 hanggang 2025, may mga kumpirmadong kaso nito sa ilang bansa sa Africa at Asia, kabilang na ang Mongolia, China at Taiwan. Sa pahayag ng WHO, sinabi ng health authority sa Russia na wala umanong kaso ng plague sa Irkutsk at wala rin umanong high-risk pathogen na na-detect sa mga kontak ng namatay na lab researcher. Pero patuloy na humihingi ng impormasyon ng WHO sa mga otoridad sa Russia para mabigyang linaw ang sanhi ng kanyang severe pneumonia. Mahalaga umano ang kumpleto at transparent na impormasyon para malaman kung may malaking banta sa kalusugan ng publiko. Paliwanag ng isang infectious disease specialist, lubhang delikado ang pneumonic plague dahil mabilis nitong napupuruhan ang baga ng isang tao.
2: Once the organism is inhaled, no? It goes through the lungs directly. We have this part of the lungs, the alveoli, which is responsible for the air exchange. It destroys directly because it produces toxins. And that toxin causes a lot of damage directly to the lungs. More severe, more rapid, and higher involvement or more involvement in the lungs compared to COVID.
1: Mabilis din ang incubation period ng plague. Minsan, wala pang isang araw mula nang ma-infect, mararamdaman na ang sintomas gaya ng hirap sa paghinga at pag-ubo na minsan may kasama pang dugo. Sa kabila nito, may mga paraan para gumaling sa plague basta kikilos na maaga.
2: We have an antibiotic that can treat this, no? So there's nothing to worry about your Yersinia pestis because this is treatable.
1: Ang magandang balita, hindi pa kailanman na itatala ang plague sa Pilipinas. Pero ang Department of Health naka-monitor na sa sitwasyon sa Russia.
3: So we are working closely with the WHO. Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing.
1: Samantala, una nang nagsabi si US President Donald Trump na makikipag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa nangyari sa lab researcher. At nakahanda silang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
4: Inungkap ng prosekusyon pati bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy ng presentasyon nito sa bintang na tagong yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, bakit nadamay ang bank accounts ng PISIN?
5: Ang pinupunto kasi ng prosecution, gusto nilang patunayan na merong pattern ng pagtatago. Kaya nga pati yung ang bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2010 o mahigit isang dekada bago naging vice presidente si Sara Duterte, naungkat tuloy din ang paghimay ng prosecution sa iba-ibang bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Nilabas ng prosekusyon ang accounts na mag-amang Rodrigo at Sara Duterte mula 2010 hanggang 2014. Ang punto lang nila, gumamit ng manager's check para magtago umano ng pera. Kapag bumili kasi ng manager's check o MC ang isang depositor, hahawakan muna ng banko ang katumbas na halaga ng MC at mawawala ito sa pangalan ng may-ari hanggang isoli ito sa banko. Para sa kanila, maituturing itong pattern ng pagtatago ng pera o yaman. Ayon sa prosekusyon, may time deposit ang mag-ama na mahigit 40 million pesos na 12 beses na renew. Kalaunan, yun ang pinambili ng manager's check.
6: This time deposit account is under the name of Rodrigo Roa Duterte, or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte. Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos, Your Honor. Opening date is January 22, 2010.
7: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern at proving concealment.
8: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yon.
5: Sabi pa ng prosecution, may iba pang manager's check.
8: A similar time deposit that was that became an MC in the amount of 55 million was also running the same years simultaneous with this 41. So it's a total of 96 million. And I would dispense, Your Honor, with having to go through that, Your Honor. Yes, Your Honor.
9: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no? Na pwedeng itago.
6: In my experience po sa branch banking operations, may mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po, Your Honor.
5: Punto pa ng prosecution, may 7 active deposit accounts at 34 na close accounts sa mag-asawang Duterte Carpio. Meron ding account si Attorney Carpio kasama ang isa nilang anak. Bukod pa sa sariling account ni Attorney Carpio at lahat ito may laman. Kahit walang deklaradong cash in bank ang bise sa kanyang SALN. Bukod sa BPI, inisa-isa rin ang mga accounts ng bise at kanyang pamilya sa ibang banko. Ayon kay Asia United Bank Davao Real Branch Manager RC James Gonzalez, may 4 na accounts sa kanila, 2 active at may laman na mga panahon ng SALN. Bulta ng Depensa, wala naman dyan si VP Duterte.
6: Both accounts have the names of Manasses Carpio.
10: And you confirm that Sara Z. Duterte is not a holder of any of these accounts that you mentioned, correct?
6: That's correct po.
11: So it's another name and not Vice President Duterte, no? Pero may iba.
6: Yes.
5: Sa Philippine Savings Bank naman, may 10 accounts sa mag-asawa pero 4 ang active at may laman ng mga panahon ng SALN. Meron ang bise, meron si Attorney Mans. May accounts din ang pamilya Duterte Carpio sa Metro Bank. 3 ang active at may laman sa mga panahon ng SALN.
12: For the current and savings account, combined Vice President Sara and Mans Carpio's account, there are 6 bank accounts under those individuals, including the accounts open for their children.
5: Niliwanag naman ng depensa na sa account ng isang kumpanyang nauugnay sa bise at hindi sa account niya mismo nagpadala ng pera galing sa labas ng bansa.
13: The reason why I'm asking her, Mr. Presiding Officer, kasi kahapon may mga pera galing sa iba't ibang bansa pumasok sa account ni BP Sara by the millions and hundreds of millions, as a matter of fact.
14: Based on the evidence propounded, billion of dollar, the foreign currencies alluded to did not enter the bank accounts of the Vice President but was, I think, the Calia 88, Your Honor, just to clarify the record.
5: Walang account sa Security Bank ang bise, pero merong aktibo account ang kanyang asawa. Meron din ang Calia 88 at GenCorp, pero sarado na sa ngayon ang Calia 88 account.
15: It appears that Calia 88 has 2 checking account but was closed already as of this point in time. Both closed at July 2026. Yeah, the transaction record shows in 2024, no? Yes, it's talking about 40,138,766.28. Ang lumabas is 40,001,101.79.
16: Do you have peso accounts for the corporation GenCorp?
15: 8 accounts.
5: Ilang senador sa kinatawan ng Metrobank na hindi lang balita sa media ang basihan sa suspicious transaction reports ng mga banko sa kanilang kliyente. Isa lang ito sa mga basihan at dadaan pa sa pagsusuri at kung kailangan iuulat muli sa Anti-Money Laundering Council. Alvin?
4: RG, pakipaliwanagan mo nga ang madlang people kasi marahil ay nagtataka din yung ating mga kababayan. Ano ba ang gustong patunayan ng prosekusyon na ang lahat ng mga perang yun ay tagong yaman o hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo? Is that the point?
5: Yun mismo ang gusto nilang tumbukin. Kaya nga pinadahilan nila na itong mga bank accounts na to wala sa SALIN, kaya nga binabangga nila dun sa mga SALIN niya nung nasa gobyerno siya, lalo na nitong panahong vice presidente siya. Dahil kung maaalala natin, dyan natanggal siya dating Chief Justice Corona sa impeachment din. So yun ang kanilang tinutumbo, kaya nila inuusisa itong mga bank accounts at kung saan saan na nga nakakarating, pati sa bank accounts ng kanyang ama at yung kanyang asawa na rin. Kasi nga ang nabanggit nga sa mga unang araw ng paglilitis na walang prenuptial agreement ang mag-asawang Duterte Carpio. So ibig sabihin kung ano yung what is hers is para what is hers or what is his, eh parang parehong pag-aari nila. Kumbaga lahat siyang absolute community property ang tinatawag. Ano ibig sabihin kung ano yung may-ari ng isang pag-aari ng isang isa doon sa mga esposo, eh pag-aari nung mag-asawa pareho. Alvin?
17: At para malinaw lang, RG, hindi pa o hindi naman sinasabi ng prosecution na nakaw na yaman ito. Kung hindi, hindi mo yan sinali sa SALIN mo.
5: Yun ang kanilang tinutumbok, ano? Pero kasi pagka binanggit mo rin kasi ang undeclared wealth, ang sinasabi nga nila, nabanggit nila doon sa mga unang araw ng paglilitis, kapag ka kasi undeclared o nakatago, ang presumption dyan, o may presumption daw dyan, na yan ay galing sa maruming paraan o ninakaw o illegal na paraan. So yun yung mga tinutumbok nila dyan. Pero tandaan natin, bintang pa lang lahat ito at nandun pa lang tayo sa proseso ng pagpapatunay ng prosekusyon. Antayin natin ang depensa, bagamat sila ay nakakapagtanong, sa puntong ito hindi pa nila turn o hindi pa nila panahon. Ang paliwanag nila kung sakasakali ay pag natapos ang lahat ng pagbibintang ng prosekusyon, tsaka sasagot ang depensa. Alvin?
17: Maraming salamat sa paglilinaw, RG Cruz!
18: Naghain si na Minority Senator Robin Padilla at Bonggo ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibahin ang voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petition for certiorari, hiniling ng dalawang senador na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order o status quo ante order laban sa nasabing resolusyon ng impeachment court. Kinwestiyon nila kung may kapangyarihan ang mayorya ng impeachment court na bigyan ng ibang kahulugan ang katagang 2/3 of all members of the Senate para tumukoy na lamang sa 2/3 ng mga miyembro na may legal at factual na kakayahang dumalo sa paglilitis. Pinaratangan din nina Padilla at Go ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan sina Senate President Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, pati na sina House Speaker Boji D at Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro.
19: Bumandera ang mga dambuhalang pangalan sa OPM sa katatapos lang na Filipino Music Awards 2026. Nanguna sa mga nag-uwi ng parangal ang Nation's Girl Group na Vini na tinanghal na Artist of the Year. Pinaralan din si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, habang binigyan pugay naman ang legacy ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
20: Bini!
21: Emosyonal sina Bini, Joanna at Maloy nang tanggapin ng isa sa pinakamalaking parangal ng gabi, ang Artist of the Year sa Filipino Music Awards 2026. Tinanggap ng dalawa ang parangal para sa 8 miyembro ng Nation's Girl Group. Dobre ang tagumpay ng Bini dahil kinilala rin bilang Tour of the Year ang kanilang Signals World Tour. Malaking gabi rin ito para sa Kings of P-Pop SB19 na itinanghal na Concert of the Year ang wakas at simula, The Trilogy Concert Finale. Sila rin ang People's Choice Artist, habang ang kanilang kantang Visa ang People's Choice Song. Ang P-Pop Girl Group na Kaya ang People's Choice Star of the Night. Dalawang malalaking parangal naman ang naiuwi ng Since Day One, ni Nascasta Klee at Flo G. Song of the Year at Hip-Hop Song of the Year.
0: Color Coaster.
21: Ang Color Coaster ni Mackie ang album of the year, habang Breakthrough Artist of the Year ang Fitter Karma. Pop Song of the Year ang baduy ni Novink, DJ Love at Tio Balbuena. Alternative Song of the Year ang kabisado ng Four of Spades. Rock Song of the Year ang What Would It Take ng Typecast. Folk Song of the Year ang Lifetime Reimagined ng Ben and Ben. Nag-happy sa R&B Song of the Year ang Love Again ni Denise Julia at Sinigang ng Alamat. Isa naman sa highlight ng gabi ang paggawad kay Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid ng Lifetime Achievement Award.
20: I wanna say thank you to my best friend, to the one who gave me this wonderful talent, to my personal savior, Jesus Christ.
21: Binigyan pugay din ng Yumaong Master Rapper, Francis Magalona. Kinilala rin ang Organisasyon ng Mga Pilipinong Mga Awit o OPM sa Music Foundation Award, habang tinanghal ang Music Company of the Year ang ABS-CBN.
22: Marami po pinagdaanan ng ABS-CBN. And marami salamat po sa lahat ng tumatakilig po sa amin at nakabangon po ulit kami.
21: Mula sa mga bagong tinig hanggang sa mga artist na ilang dekada nang humuhubog sa industriya, ipinagdiwang ng Filipino Music Awards 2026 ang iba't ibang henerasyon at tunog ng original Filipino music. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
19: Mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 5.3% noong Agosto. At Aiko Melendez at Juan Lig Bondoc tuloy na sa kasalan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: TZMM, numero uno sa aksyon!
19: Ang oras, alas 7.31 ng gabi.
24: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
25: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
26: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
27: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas,
19: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero tempted ka na ba sa new civil code?
23: Batas ang inyong magiging lakas.
28: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
23: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
29: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
28: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
23: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio. DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, alas 7.34 ng gabi.
0: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: sa paglatag ng prosecution ng laman ng 30 personal at joint bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, lumabas na nasa 39 million pesos ang kabuang laman ng mga naturang account. Ayon sa prosecution, mas malaki ito kumpara sa idiniklarang personal assets ng pangalawang pangulo sa kanyang SALN. Pero bumuelta ang abogado ng vice-presidente. Hindi pagmamay-ari ng pangalawang pangulo ang ilan sa mga naturang account. At live, nagpapatrol mula sa Senado, Katrina Domingo. Katrina, paano sinagot ng depensa ang alegasyon ng prosecution?
1: Karen, wala umanong kinalaman si Vice President Sara Duterte doon sa ilan sa mga bank account na ipresenta ng prosecution sa Senate Impeachment Court. Iyan yung naging katwiran ng kanyang mga abogado, lalo na pagdating doon sa joint account ng Vice Presidente sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang branch ng BPI, kung saan sinabi ng isang senator judge na tila nagtitinikling o naglalabas-masok ang halos 100 million pesos noong 2010 at 2011. Karen, walang maalala umano si Vice President Sara Duterte na mayroon siyang mga naging transaksyon sa BPI Julia Vargas Branch, kung saan gaya nga ng aking nabanggit ay mayroon siyang isang joint account na nakapangalan sa kanya at sa kanyang ama na dating Pangulo. Iyan ang ipinaliwanag ni Defense Counsel Michael Poa na iginiit sa Senate Impeachment Court na wala ni isang deposit, withdrawal o transfer document na pinirmahan ang Vice Presidente.
2: Ito rin po, yung kapal ng dokumento na sinabit nyo ayon sa account naman, yung personal account ni Attorney Man, at nabanggit nyo rin na hindi po siya pwedeng humingi ng kahit anong impormasyon ukol sa account na to unless meron siyang SBA.
1: Kabilang sa mga naturang dokumento, ang mga application documents para makabili ng manager's check mula sa bangko at isang 2015 signature card kung saan ipinapakita ang pinakabagong pirma ng may-ari ng mga account.
2: Our client does not have any recollection kasi of this account. Ang punto lang po namin, nung lumabas po ito, sa Quadcoms. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon.
3: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
2: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging participation.
1: Tanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, kahit na walang naging papel ang vice-presidente sa mga transaksyon ng kanyang ama, bakit hindi pa rin ito idiniklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng nakababatang Duterte?
4: Kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account and alam niya na mayroong ganun na account. So tinitignan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million.
2: Operative phrase there, she's aware. And secondly, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
1: Pero nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi basta-bastang makapagbubukas ng account, lalo na ng isang joint account sa anumang bangko.
5: Can you open an account without the name of the and or the or person signing a signature card?
6: Hindi po, Your Honor. We need the presence of both depositor po para ma-open po yung account. Dapat po parehas po.
7: Doon sa BPI na yung Julia Vargas branch na under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and the Vice President, sino po ang pumipirma ng KYC documents?
6: Nakapirma po pareho ang dalawang nakapangalan po okay. Sa account. So that's Rodrigo and VP yeah. Sara po.
1: Samantala, iginiit ng depensa na hindi basta-basta mapapakialaman ng pangalawang pangulo ang mga bank account ng mister niya na si Manasseh Scarpio, kahit na itinuturing ito na conjugal property.
2: pwede po ba kahit sino mag-inquire dun sa nilalaman ng account na yon without any consent from Attorney Carpio?
6: No, Your Honor, as per policy po, inquiries are only authorized by the account holder or a competent court.
1: Sa pagtatapos ng pagsusuri ng prosekusyon sa mga opisyal ng walong bangko, sinabi ng prosekusyon na papalo umano ang halaga ng pera sa bangko ng mag-asawang Sara Duterte at Manases Carpio sa 59 million pesos noong 2022, mahigit 71 million pesos noong 2023, mahigit 22 million pesos noong 2024 at 39 million pesos noong 2020.

0: covered transactions at suspicious transactions na nai-report sa Anti-Money Laundering Council. Karen, sa ngayon ay kakatapos lamang noong paglilitis at itatanong natin yung mga bagay na yan doon sa magiging press conference ng depensa at ng prosekusyon. Karen, pagdating naman doon sa talakayan, pagdating sa insurance policies na umano'y pag-aari ng Vice Presidente, lumabas sa paglilitis na nasa 19 insurance policies ang nakapangalan kay Sara Duterte at kay Manasa Scarpio, habang iba pa yung bilang ng kanyang mga ibang investments sa iba't ibang bangko. Karen.
1: Katrina, isang paglilinaw, no? Sa 2022 hanggang 2025, iba't ibang halaga, ilang milyon ang nakasaad doon ng laman ng ilang mga bank accounts na yon. Hanggang ngayon ba, Katrina, ay nandun pa rin ang mga milyones na yon?
0: Karen, sa ngayon hindi natin malalaman yung impormasyon na yan dahil hindi kasama doon sa ipinasabi na sa korte yung mga 2026 bank accounts ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa. Isang marahil dahilan na dyan ay yung year-end amount o yung year-end balance kasi yung tinitignan nila. At sa ngayon ay dahil hindi pa tapos ang taon ay hindi pa makompute ng buo ng mga naturang banko kung magkano yung current balance ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa sa kanika nilang mga bank accounts.
1: Kasi Karen, Katrina, yung pinakitang graphics kanina, 2022, sana ipalabas natin ulit, no? Ilang milyon yun? 2023, ilang milyon yun? Nangangahulugan ba na separate accounts lahat yun? Or lumalabas na posibleng may na-withdraw sa 2022, ito na iwan sa 2023, may na-withdraw doon, nadagdagan, ito na sa 2024. Nilinaw ba yun kanina sa hearing?
0: Itong mga figures na pinapalabas natin o pinalabas natin kanina, ito yung mga year-end balances. Ibig sabihin, sa huling araw ng mga naturang taon, ito yung mga current na nilalaman nung kanilang umano'y 30 bank accounts across sa walong banko. So far, Karen, muli hindi natin alam yung status ng mga naturang balances sa kasalukuyan dahil hindi yan bahagi ng mga pinasabi ng dokumento sa korte sa ngayon.
1: Okay. Karen. Katrina, huling tanong na lang. Sa joint account ni Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama, naitanong ba kung ang joint account na yon ay end or end or?
0: Dalawang bagay, no? Dalawa yung otorisadong nakapangalan doon sa naturang joint account. Una, ang pagkakapangalan sa kanya ay Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte. Ibig sabihin, Karen, ang otorisadong makapaggalaw lamang ng mga pera doon sa naturang joint bank account ay si Pangulong Rodrigo Duterte by himself o kaya naman ay si Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Vice President Sara Duterte. Nilinaw kanina nung kanyang depensa na hindi maaaring si Vice President Sara Duterte lamang yung magdesisyon kung paano gagalaw yung mga pera sa naturang joint account dahil naka-end lamang siya doon sa naturang bank account sa Julia Vargas branch ng BPI. Karen.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
2: Ipinaliwanag ng isa sa mga dayuhang nasa GIP sa umano'y malaking scam hub sa Zamboanga, Sibugay ng pagiging customer service representative ang ipinangako sa kanila kaya sila nahikayat na magtrabaho roon pero nauwi sa scamming. Alibang-ibang uri umano ng pang-aabuso ang dinanas nila. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Gamit ang dalawang tangke, pinasok ng 300 Army Special Forces kasama ang NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD ang nasa 8 hektaryang lupa na ginawang Pogo Hub sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Kasabay rin na pinasok ng 50 Special Forces ang isa pang lugar sa CI, Zamboanga, Sibugay. Biyernes na madaling araw, madilim ang lugar. Pero pagpasok sa loob, kita ang mga Chinese nationals na nakaupo sa kanilang mga workstations. Nagkalat din ang libo-libong cellphone at iba pang gadget na ginagamit umano sa operasyon. Umabot sa 51 na rescue, kung saan 49 Chinese nationals, isang Pilipino at isang Myanmar national. kabilang sa mga biktima si Elias Shao na noong September 22 lang umano dumating sa compound. Ang pangako sa kanila, madali at relaxed sa trabaho bilang customer service representative. Pero pagdating sa compound, nagbago ang trabaho.
4: But since we arrived there, the job they asked we to do,

0: is something about scamming us. They ask we to add customer to convince them to doing something investment.
1: At kapag hindi naabot ang target, parusa ang katapat.
0: Punishment just slap face, okay. And then we beat them, no give food. Yeah. Also, we ask them to do something push-up.
1: Sinabi ni Xiao, halos 10,000 piso ang kinuha sa kanya, habang may iba umano na mas malaki ang nawawala. Pero higit sa pera, ang sinabi niyang pinakamalaking panloloko ay ang trabahong ipinangako sa kanila.
0: Okay. Yeah, this job is very easy and very relaxed and the salary is very opening is high.
2: Okay.
0: Yeah, that's why we come here to work.
1: Ayon sa NBI, hindi mga subject kundi mga biktima ang ni-rescue.
3: So naging biktima ng forced labor or human trafficking abuse.
1: Tinitingnan din kung may kinalaman ng mga local officials sa malaking operasyon. Kabilang sa sinusuri ang pag-issue ng business at building permits.
3: We cannot say na ganun muna. So we're gonna investigate. But siyempre meron tayong pag-iisip na yung ganito kalaking operation, imposible naman na nabigyan man ng business permit, ng building permit and all.
1: Samantala may 3,000 cellphone at iba pang gadget na nakuha mula sa hub ang isinumite para sa forensic examination. Ngayon gusto lang ni Xiao na makapiling muli ang kanyang pamilya. Sinabi niya may Filipina siyang asawa at anak dito sa bansa. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa posibleng money laundering, human trafficking at iba pang paglabag ng kaugnay na operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
4: Bumaba ang bilang ng walang trabaho noong Agosto pero ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba rin ang haba ng oras ng pagtatrabaho ng ilan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Papasok na ng trabaho si Richard. Laking pasalamat niya at maaraw. Noon kasing nakalipas na mga buwan, apektado ang kanyang trabaho dahil sa mga pag-ulan at pagbaha sa kanilang lugar.
6: Is binabaha lalo na sa Araneta po. Bali hindi na kami makatuloy ng papasok sa trabaho. Bawas sa sweldo po.
5: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang oras ng pagtatrabaho ng maraming manggagawa mula 40.6 hours per week noong Hulyo naging 39.2 hours per week na lang noong Agosto. Maaarian nilang marami ang di makapasok dahil sa masamang panahon at may epekto ito sa kita nila.
7: Noong July 2026, ang nagsabi lang na bad weather kaya mababa yung aming hours work ay 756,000 lang. Pero noong August, umabot ito ng 3.3 million. So malaki talaga yung jump.
5: Sa parehong labor force survey, inanunsyo rin ng PSA na bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 5.3% noong Agosto mula 6% noong Hulyo. Katumbas nito ang 2.77 milyong Pilipinong walang trabaho. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, mas kaunti kasi ang new entrants o yung mga bagong pasok sa labor force gaya ng fresh graduates nitong Agosto. At dumami rin ang trabaho sa agrikultura, construction at wholesale and retail trade.
7: Agriculture and forestry, malaki yung dagdag natin dito, 847,000. At more than half dito ay yung growing of paddy rice, no? Kasi magsisimula na yung season. Pangalawa yung sa sugarcane.
5: Bumaba naman ang bilang ng may trabaho sa public administration, manufacturing, administrative support services at IT. Natuwa si Labor Secretary Francis Tolentino na bumaba ang bilang ng walang trabaho. Pero hindi pa anya dapat makampante. Kailangan anya tulungan ang job seekers na makahanap ng trabaho at magkaroon ng sapat na skill. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
4: Ibinasura po ng Commission on Audit ang motion for reconsideration na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng disallowance ng 73 million pesos confidential expenses ng Office of the Vice President noong 2022. Sa resolusyon ng komisyon, pinagtibay nito ang April 10 ruling na nagdedeklara ng Notice of Disallowance na ipinalabas ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit noong August 8, 2024. Pasok sa abiso ang confidential expenses mula December 21 hanggang 31, 2002 mula sa 125 million pesos confidential funds. Ayon po sa auditors, bigo ang OVP na magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na naging matagumpay kasabayang information gathering o surveillance activities base sa guidelines sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na bagamat di pa nila natatanggap ang abiso ng COA, ay inaasahan na nila ang desisyon ng komisyon. Ibinahagi ng aktres sa si Bianca Umali ang isang malungkot na kabanata sa kanyang buhay. Ikinwento rin ng Always Yours, Never Mind Star ang mga kwento tungkol sa pag-ibig at kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa buhay.
2: I was really a daddy's girl. Anak ako ng dalawang taong nawala. So saan ako magpupunta?
8: Did you question God? Why it happened to you?
2: I never did. Up until this day, I never did. I never do. And I never will. I choose to look at it not as something that I will pity myself for. I choose to look at it as something that I have become strong. I call my Lola my superhero. Kasi sinagip niya ako eh. Mag-antay ka lang, dadating din sa'yo. If kami talagang para sa isa't isa, God will keep us together. Oh my God!
4: Panoorin ang pinakabagong episode ng Oh My God mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa official YouTube channel ng ABS-CBN News.
9: Susunod ay Kumilendez nag-yes sa proposal ni Juan Mig Bondoc. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
11: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Namayang pag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. sa mga lumalaban ng batas.
12: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
10: Batas ang inyong magiging lakas.
13: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
10: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
14: Attorney, mayroon akong nadili na dosay.
13: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
10: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Love is sweeter the second time around para kina Chris Lawrence at Katrina Halili na kinumpirmang nagkabalikan na sila matapos ang 12 taon. Samantala mula Young Love to Endgame naman ang peg ni Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Biyaya ang unang sumalubong kina Katrina Halili at Chris Lawrence sa kanilang rekindled romance. Nagkabalikan ang dalawa at malaki ang naging papel ng kanilang anak na si Katie.
2: Nakikita namin na masaya talaga siya. It's past na talaga, di ba? So, move forward talaga ako. So, nagkataon na lang, hindi natin alam kung bakit anong nangyari sa mundo. Bigla na lang, hi! Okay, binalik ulit ni God. Di ba? Baka may reason.
1: Panay ang tukso kina Chris at Katrina kung matutuloy ba sa simbahan ang kanilang muling pag-iibigan. Pero wala pang diretsong sagot ang dalawa.
3: I just love her and once you love somebody, everything just falls into place. Put her and Katie before myself.
1: Speaking of simbahan, mukhang doon din ang tuloy ng prosesyon ng pag-iibigan ni Aiko Melendez at dating aktor na si Juan Mig Bondoc. Sa YouTube channel ni Juan Mig, ibinahagi niya ang proposal sa actress-politician pagkatapos nilang bisitahin ang puntod ng ama ni Aiko. Una nang nagpaalam si Juan Mig sa pamilya ni Aiko bago siya mag-propose.
4: Mula sa mami mo, sa kapatid mo, sa dalawang mong anak, nakausap ko na. Pinakauli kong kinausap, tatay mo. And since feeling ko naman, sabi mo nga, boto siya sa atin. So I decided to pop the question. Marry me.
1: Bakas ang sorpresa sa mata ni Aiko matapos ang proposal ni Juan Mig.
5: Oh my God!
4: Ngayon ko lang.
5: Seryoso ba yan? Ikaw ang pinaka-unique tayo sa yes! Sinaulo na talaga! So ano to? Engaged na ako! So I'm going to be soon Mrs. Bondo! So guys! I'm officially engaged! So dami na nag-aantay at nag-ano? Tayo rin pala sa huli.
1: February 14 ng taong ito nang maging official ang relasyon ng dalawa. Kapwa annulled na sa kani-kanilang mga nakaraang kasal sina Aiko at Juan Mig. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Congrats!
7: Wow! Congratulations! Pakita ko yung love story nila sa YouTube ni Ate B. Siya yung unang nag-interview
6: dyan. Sa dalawa?
8: Pwede 29 years old.
7: Yeah. No, at saka yung naka 2 marriages na si Aiko to find the, her true love sa last
8: end
7: one.
8: Game.
7: Lahat may pag-asa.
6: That everyone deserves to be happy.
7: I like
6: congratulations
7: that.
6: Congratulations
7: na lang. Congratulations.
6: Huwag na mag-negative. Ayaw mo na't nagmamahalan. Ayaw mo na
7: sila. Hindi, tsaka talagang everyone deserves to be happy.
6: Yeah, tama yun.
7: Diba?
6: Sige.
7: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
8: Kailan ka? Kailan ka?
6: Bukas.
8: 79 days na lang. Pasko na.

0: bawat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood Bong TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.
0: Luzon, Visayas at Mindanao. Hump day na, partner.
1: Ayun.
0: Welcome back.
1: Thank you.
0: Sa naghihingalumong boses, mukhang napakanta ka ng maraming happy birthday, ah.
1: Hindi nga nakakanta, partner, eh. Pinamaan nga tayo,
0: eh. Ay, mabutit maayos ka na, partner. Anyway, ito po ang inyong Bisyo alas 8 Spot Report na po, mga kapamilya. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay, partner, bago mag alas 7:30, ay nag-suspend na ang Senate Impeachment Court, ah. Ito ang pinakamahaba, partner.
1: Correct.
0: May 15 witnesses ba naman yun?
1: Totoo.
0: Akala ko nga, abutin ang programa natin, partner, at makakapagpahinga ka, natapos ng bago mag 7:30. Kunin natin, partner, ang mga pangyayari kanina, ha? Kumbaga yung wrap-up dito, ha? Nasa linya natin si Kuyang Robert Mano. Kuyang Robert, magandang gabi.
4: Magandang gabi, Vice. Jeff at Marlene. Umabot na sa 14 yung testigo na iniharap ng prosecution ngayong araw lamang para sa 35th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bank accounts, insurance policies at mga investment ni na Vice President Sara Duterte, amang si dating Pangulong Duterte at asawang si Atty. Manasseh Scarpio ang sentro ng pagdinig sa maghapon. Nasa 19 na insurance policies ang inilatag ng prosecution na pagmamayari ni VP Sara at asawang si Atty. Manasseh Scarpio. May ituturing na personal property ang insurance investment policy na kinuha ni VP Sara at maging ang kanyang asawa. Sa pagharap ni Juan Satero Roman ng FWD Insurance Corporation, tinanong siya ni Senate President Win Gatchalian kung ang 10.6 million na lump sum insurance investment ay may tuturing bang asset ni Duterte. Sabi ni Roman na ang premium insurance ay pagmamayari ni Atty. Manasseh Scarpio na binili noong May 16, 2024. Paliwanag ni Roman, ang 10.6 million premium insurance ay maituturing na personal property kaya ito ay maituturing na asset. Umarap din si Manu sa langit ng Manulife Philippines kung saan tinukoy na antik isang policy ni Scarpio ay nasa 610,000 na premium. Binuksan noong 2019 at 400,000 policy insurance ni VP Sara noong 2014 na may top-up o dagdag pa na 128,000. Tinukoy naman ng Pru Life Insurance Corporation officer ang dalawang policy insurance ni VP Sara na 1.2 million at 3.1 million pesos. Ayon naman sa BPI AIA, si Carpio lang ang may insurance investment sa kanila na may kabuang $30,000 na kinuha noong 2013. Dalawang insurance policies naman ang tinukoy ng Alliance PNB Life na $11,700 at $100,000 na parehong kinuha noong 2021. Dalawang policies ang pagmamayari naman ni Duterte sa BDO Life na ayon sa kinatawan nito ay aabot sa 500,000 at 515,000 pesos. Panghuli na sumalang ang Vice President and Operations Head ng BDO Securities Corporation kung saan tinukoy niya na bumili si Carpio ng shares sa dalawang magkahiwalay na kumpanya na may outstanding total balance na 25 million o 13 million equities at 12 million naman pagdating sa bond subscription. mahigit 30 bank accounts naman ni na Vice President Sara at asawa at dati Pangulong Duterte ang iniharap din ng prosecution sa impeachment trial. Sa pagtatanong ni Senator Judge Vicente Soto III, hiniling niyang ilahad yung pinagsama-samang ending balance ng lahat ng bank accounts kada taon mula 2022 hanggang 2025. At ayon sa private prosecutor na si Attorney James Ali, ang kabuang ending balance ng mga account ng walong bangko ay 59.02 million pesos noong 2022. Umabot naman ito sa 71.38 million pesos noong 2023, 22.24 million pesos noong 2024, at 39.09 million pesos noong 2025. Samantala, natalakay din sa pagdinig ang dalawang bank account ng Calye 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay kay Atty. Manate Scarpio, na isinara ang dalawang account noong Hulyo 2026 o kung kailan pinag-uusapan na itong impeachment ng Vice President. Ito ang revelasyon ng opisyal ng Security Bank na kung saan sinabi niya sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Paukiko Pangilinan ay kinumpirma ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may dalawang peso checking account ang Calye 88 na kanilang bangko sa kanilang bangko, ngunit kapwa ay sinara ang mga ito tatlong buwan na nakalilipas. Ayon sa opisyal, binuksan ang unang account noong Agosto 2024 at ang ikalawa naman ay noong Oktubre 2025. Parehong isinara ang mga ito noong Hulyo 2026 habang naharap sa impeachment si VP Sara. Binigyan din naman ni Pangilinan na parehong binuksan ang mga account noong nakaupo na bilang Vice Presidente si Duterte at isinara habang nililitis siya ng Senado. Giit naman yung Senador, mahalagang busisiin din kung magkano ang perang pumasok at lumabas sa mga account, lalo na't lumitaw sa ulat ng anti-money laundering count silang umigit kumulang 319 million pesos na transaksyon na nagmula sa China na may kaugnayan sa Calye 88. Ayon naman kay Cham, 332,000 pesos na lamang ang closing balance ng unang account na nagtatapos sa 2013, habang 21,164 pesos and 27 centavos naman yung natira sa ikalawang account na isinara. Hindi naman nakaligtas sa pagtatanong ng mga senador ang pagsasara ng mga account, lalo na matapos lumutang ang kahinahinalang transaksyon ng kumpanya. Kinwestiyon ni Senate President Wing Gatchalian si Cham tungkol sa mga suspicious transaction report o yung STR na mismong Security Bank ang nagsumite kaugnay ng Calye 88. Kabilang dito, ang 12 cash deposits na itinuturing na kahinahinala dahil hindi tugma ang mga halaga ng idireklarang financial profile ng kumpanya. Binasa ni Gatchalian ng ulat ng Security Bank na nagsasabing nabigo ang Calye 88 na magsumite ng mga dokumentong magpapatunay kung saan nang galing at para saan ang mga transaksyon. At batay sa ulat ay hindi tumugon ang kumpanya sa mga kahilingan ng bangko para sa mga paglilinaw. Dahil dito, hindi makumpirma ng Security Bank ang pinagmulan at layunin ng mga nasabing transaksyon. Gayunman, tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye ang kinatawan nito dahil sa mga probisyon ng batas hinggil sa bank secrecy at anti-money laundering. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Raffy Tulfo, lumantad ang perang dumaan sa account ng Calye 88 sa loob ng lamang ng isang taon. Bagamat ilang daang libong piso na lamang ang tira sa account ng isara ito, lumitaw na haros 40 million pesos ang pumasok at halos ganun din yung kalaki naman ng halaga na lumabas noong 2024. At samantala, sa pagdinig din ay sinabi ng kinatawan ng Metrobank, executive ng Metrobank, na hindi lang sa haka-haka o negatibong balita ang batayan ng mga bangko sa pag-uulat ng kahinahinalang transaksyon sa Anti-Money Laundering Council. Sabi ng pinuno ng Anti-Money Laundering Division ng Metrobank ay bukod dito ay dumaraan sa mahigpit na pagsusuri yung mga suspicious transactions report bago isumite sa AMLAC. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Pangilinan, kinumpirma ni Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferren Aguilar na hindi sapat ang negatibong balita para basta maghain ng STR laban sa isang kliyente. Sa halip, sinusuri ng bangko kung may sapat na batayan upang kwestiyonin ang mga transaksyon kabilang ang malalaki depositong walang malinaw na legal na pinagagalingan o pang-ekonomiyang dahilan. Binigyan din ni Pangilinan na hindi basta naghahain ng SCR ang bangko dahil lamang sa isang kontrobersiya o kontrobersyal na balita. Nauna na rin binusisi ni Senator Judge Rizon Teveros ang proseso ng Metrobank sa pag-uulat ng mga kahinahinalang transaksyon. Tinanong niya ang kung otomatikong ipinadadala sa AMLAC ang isang ulat sa sandaling may lumabas na kontrobersyal na balita tungkol sa isang depositor. Ipinaliwanag ng kinatawan ng bangko na kapag may negatibong balita na kinasasangkutan ang isang kliyente, hindi agad ito nag-angahulugan na may kahinahinalang transaksyon. Sa halip, tinitiyak muna nila ng bangko kung ang kanilang kliyente nga ang sangkot sa balita bago magsagawa ng mas malalim na pagsusuri sa mga transaksyon nito. Dagdag niya, maaari rin magsumite ng karagdagang SPR kung may sapat sa batayan matapos suriin ang mga nasabing transaksyon. Samantala, lumutang din sa day 35 ng impeachment trial ang posibleng pagtago ng mga malalaking halaga ng time deposit sa pamamagitan ng manager's check para hindi mag-reflect sa year-end balance ng mismong account ng accounting holder. Lumabas ito sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kung saan ipinaliwanag na may mga pagkakataon na bumibili ng manager's check para hindi mag-reflect o lumabas sa ending balance ng account holder. At pagkatapos ng 6 months ay ibabalik ito at doon na lamang magre-reflect ulit yung nasabing amount. At samantala ay bukod dito sa mga umarap na mga testigo ay ipagpapatuloy bukas yung impeachment trial alas 10 ng umaga, magkakaroon ng lunch break pero hindi agad babalik ang kanilang pagdinig dahil magkakaroon muna ng 1 o'clock o 1:30 na session ang Senado at pagkatapos ng kanilang maikling session ay saka lamang magre-resume ulit yung pagdinig ng impeachment court. Una, sa inaasang sasalang bukas ang 26 na testigo ng prosecution na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Kuyang Robert, tama ano? Prosecution pa lang ito, ano?
4: Tama, prosecution pa lang yan at bukas yung BIR yung kanilang iyaharap sa impeachment court.
0: Sa tinatakbo ng pagdinig, Kuyang Robert, kailan magkakaroon ng tsansa ang depensa?
4: Actually, kung matapos ng this week, ng prosecution, itong kasalukuyang article, itong hindi maipaliwanag na yaman at kung ilalaglag na nila, hindi ibig sabihin, hindi na nila tatalakayin yung tinatawag naman na yung isang article, yung bribery, ay ang defense na ang nakaschedule na maglatag naman ang kanilang depensa at kanilang mga testigo at mga dokumento.
0: Pero ang pinupunto ko, yung Robert, ng prosecution, yung bukod dun sa pattern, ay yung, tama ba, yung ill-gotten o yung undeclared, hindi nagre-reflect doon sa SALN, ano?
4: Oo. May mga bank transactions, mayroong mga investment na hindi nakikita doon sa SALN. At kahit sabi ng prosecution kanina, kahit isama pa o pagsamahin pa yung mga nakadeclare na other investment o other ownership na nakalagay doon sa SALN, eh kung ito total mo naman yung mga hindi na i-deklara, ay di hamang sa malaki daw itong amount na mga hindi na i-deklara versus doon sa mga nakasulat na sa other investment or other na pera or pinagkakitaan ng Vice President.
0: Kaya ayun, abangan ang mga susunod na kabanata, Kuyang Robert Mano. Kumain na ba kayo?
4: Malapit na.
0: Ayan. Pahinga na, Kuyang Robert. Maraming salamat. Mag-iingat, mag-iingat.
4: Pahit sa inyo.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DTZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Hey, partner ha?
1: Oo.
0: Mukhang hahabulin ni Kuyang Robert ang boses mo.
1: Hahabulin? Ay, partner, may 10 minutes.
0: 10 minutes ha?
1: Nagre-report. Bro, buong araw ang kanyang sinamarize ngayong...
0: Pero partner ha, kagaya nga ng tanong ko, prosecution pa lang ito. Bukas, prosecution pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi ng depensa, antayin muna nila matapos siyempre, di ba? Bago sila.
1: Eh, ang tingin ko nga partner, haba. Kaya nga, di ba, actually ngayon, yung pinaka, supposedly, para so far, ngayon, ang pinakamahabang oras ng impeachment trial. Dahil, parang pinilit nila eh, na matapos yung mga witness. Kasi parang mula pa kahapon, mula pa mga nakaraang araw, na naghihintay yung ibang mga testigo na maisalang dun sa impeachment.
0: Kita mo yun, eh, diba? Yung kanina nga, partner, di ba, binati lang. Okay na po, excuse na po kayo. Diba? Ay, okay po, thank you. Di ba, may mabilis na gano'n. Meron naman pagkahaba-haba.
1: Correct.
0: Si Attorney Buenaventura, di ba? Ang haba nung salang niya buong araw. Bali, isang session at kalahati.
1: Para nagkaroon kasi partner ng ano eh, ng matinding tanungan at para nagkaroon ng diskusyon eh, doon sa kanyang pagsalang kanina.
0: Ayun. No. Pahinga ka na muna, partner.
1: Sige.
0: At saka ito, intro na natin. Ako na magbabasa ng intro ng ating programa. Eh, sa mga kabubukas lang ho ng radyo ha, nakatutok ko kayo sa Spot Report. Ito po ang bisyo alas 8 ng ilan.
1: Uy.
0: Eh, sumama na rin kayo. Maging bisyo alas 8 nyo na po ito ha.
1: Correct.
0: Ay, sa Spot Report po, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensya ang kailangang tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ako na, partner ha. Ito ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyunin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Eh, bawat kaso amin pong tututukan. Ako po Jeff Caparas at lahat ay ebidensya ay susuriin. Siya po si Radyo Patrol Marlene Pajernas.
1: Ako yan.
0: At ito po ang Spot Report.
3: Jeff Caparas at Marlene Pajernas sa Spot Report.
0: Ay, sa iba pa pong balita, niratipikahan na ng Kamara ang Bicameral Conference Committee Report para sa panukalang pagtatatag ng Presidential Merit Scholarship Program upang tulungan ang mga karapat-dapat na mag-aaral na makatapos ng kolehiyo. Ay sinabi ni House Speaker Faustino Bojidi III, layo nitong matulungan ang mga karapat-dapat na estudyante mula sa low to middle income families na makatapos ng kolehiyo o technical education. Saklaw ng panukala ang tuition, school fees, living expenses, pamasahe, mga libro, connectivity at laboratory costs. Ano yun? Connectivity? Internet siguro yun. Ay sinabi po ni Dee, nabibigyang prioridad ang mga nasa larangan ng science, engineering, information technology, artificial intelligence,
1: aba,
0: agriculture, fisheries, health and specialized teacher education. At nasasaad din sa panukala na kailangan maglingkod sa bansa ang mga scholar ng katumbas ng tagal ng kanilang scholarship assistance.
1: Ayun. Kumbaga bawal sila mag-abroad, partner.
0: Bawal muna. Dito muna sa bayan. Silbi muna dito.
1: Correct.
0: Partner, kaya?
1: Samantala, arestado naman ng mga pulis sa isang buy-bust operation ng apat na umano'y high-value drug personalities at nakumpiska sa kanila ang higit 221,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa iba pang buy-bust operation sa Leyte at Tacloban, Loban City, noong October 5, ayon po yan kay Police Brigadier General Romano Cardinio. Kinilala ang tatlong suspect bilang alias Louie, Alex at John na naaresto ng operatiba ng Leyte Police Provincial Office, Provincial Drug Unit, Tabango Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit sa Tabango, Leyte. Kabilang si alias Louie at Alex sa listahan ng High Value Individuals at Regional Priority Target List, habang si alias John naman ay tinuturing din na HVI na sumigit kumulang 32.6 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 221,680 pesos. Sosa, ang kabuuang nakumpiska ng mga otoridad sa apat na sospek. Nanatili naman sa kusadya ng pulis ang apat na sospek at inaasahang kakasuhan sa umunoy paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang maaari rin kasuhan ang tatlong sospek sa ilalim naman ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Sa ibang balita, sugatan ng 47 taong gulang na tricycle driver matapos saksakin ng kapitbahay na nanghingi ng pambili ng kape.
1: Ay!
0: Sa barangay, edit. Sa barangay Longos, Malabon. Eh, nilapitan ng suspect ang biktimang naglilinis ng tricycle para humingi ng pambili.
1: Okay.
0: At sinabihang magpunta na lang sa tindahan para ipalista sa biktima ang bibiling kape.
1: Oh, yun ang pala.
0: Oh, okay, willing naman. Oh. Pero inakala umano ng suspect na niloloko lang siya ng biktima. Kaya sinaksak.
1: Ala.
0: Babaw nito ha. Inawat ng nakakita ng residente ang pananaksak sa biktima ng suspect na hinabol pero nakatakas. Agad namang rumesponde mga pulis at natimbog sa follow operation ng suspect na natuklasang dati ng sinaksakang kapatid. Ah, pabihira ito. Ah. Nagpapagaling pa sa ospital ng biktima habang nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide. Bakit coffee ganun? Is life partner. Ang 3-in-1, magkano lang naman yun?
1: Oo, bakit ganun? Eh, pumayag naman palang palista sa pangalan ng biktima.
0: Umaga ba? Tama ba? Umaga naglilinis.
1: Oo,
0: ano?
1: Naglilinis.
0: Bagong gising, perte. Kaya nga magbiro ka na sa ano, lasing. Bagong gising.
1: Nagusto ng kape.
0: Oo, gusto ng kape.
1: Samantala, patuloy po ang pakikipag-negosasyon ng Department of Agriculture sa mga toll operators sa hirit na toll holiday para sa mga truck na nagbabiyahe ng mga agricultural product sa harap ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo at epekto ng El Nino. Sa ilalim ng toll holiday, posibleng gawing libre o magbigay ng diskwento sa toll ng mga truck na may kargang mga produkto hanggang December 31. Samantala pa rin, may 5,000 pisong one-time fuel subsidy ang DA para sa mga mag-asaka at mga isda at 2,000 naman kada linggo para sa mga driver at ng agricultural dread delivery trucks.
3: DTZMM Numero 1 sa aksyon. Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
0: Ay kuha naman tayo partner, nakaragdag ang balita mula sa labas ng himpilan mula sa ating mga radyo patrol. Land Transportation Office naglabas ng show cause order sa rider na nag-hit and run sa sasakyan ng isang TV host. Mamaya partner, kasama to sa atin eh. Parang guest natin si Asek eh, Lakanilaw. Pero ito ang kwento niya na mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away!
5: Jeff, Marlene, sa lisa ng show cause order, inatas na ng LTO ang rehistradong may-ari at rider na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa October 9 para magbigay ng sinumpaang salaysay at iba pang dokumento kaugnay ng insidente na nangyari sa Antipolo City. Kabilang sa mga posibleng paglabag ay reckless driving at duty of the driver in case of accident. Maaaring umanong maragot ang rider sa reklamong improper person to operate a motor vehicle. Naglabas din ang ahensya ng imbitasyon sa TV host na biktima sa insidente upang humarap sa ahensya at magbigay ng pahayag na makatutulong na masusi at matatas na pagresolba sa kaso. Samantala, inatasan ang rider na agad isuko ang kanyang driver's license sa LTO at isa sa ilalim ito sa 10 araw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso. Nakaalarma na rin ang motorsiklo habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan, ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNA.
0: Thank you, Kelly Cordero!
3: Basta may nangyari,
0: Nakamali lang. Meron pa.
1: Samantala po, kinonfirma naman ng National Bureau of Investigation na nakapagpiansa na ang mga kapwa-akusado ni Batangas Congressman Leviste sa kasapuyang paglabag sa Public Service Act. Pero paglino naman ng NBI, aba, hindi raw kasama rito ang kongresista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila. At ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Yes, Marlene at Jeff, nilinaw nga ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pala kasama si Congressman Leandro Leviste sa nakapaglagak ng tig 72,000 pesos na piyansa kaugnay yan sa arrest warrant na inilabas ng Makati RTC Branch 235 sa kasong paglabag sa Public Service Act. Ayon kay Director Matibag, tanging ang dalawang kapwa-akusado lamang ni Leviste ang personal na nagpunta sa korte at nakapaglagak ng piyansa. Ginawa ang paglilinaw matapos matanggap ng NBI ang kopya ng court order na nakasaad na tanging ang dalawang kapwa-akusado lamang ni Leviste na si Hazel Irish Lapuente Buencamino at Irma Flaminiano ang nakapag-post ng bail sa Makati City Metropolitan Trial Court Branch 64. Dagdag pa ni Matibag, sa naging paglilinaw ay at large pa rin si Leviste at itinuturing ng fugitive from justice dahil hindi pa rin itong voluntaryong sumusuko sa jurisdiction ng korte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
0: Ayan, partner, salamat sa ating mga Radyo Patrol, ha. Saka kay Kuyang Robert Mano, yan, na nag-wrap up nung impeachment trial. Oh. Day 35, partner, ha, pinakamahaba so far.
1: Uh-huh.
0: Eh, buti natapos na natin yung wrap up, pati yung mga report. Makaka-relax na siguro sila doon. Saka sila Yuki, sila Jane. Relax na, ha! Nadadamay ako sa inyo, eh. Napindot ko tuloy kagad. Meron doon pa si
1: Bert. Bakit? Naaano sila?
0: Tense, eh. Kita-kita. Gaganoonan partner, eh. Siyempre, nakikita ko dito.
1: Uh-oh.
0: Direkta. Ang dami pang tanong ni Yuki dapat kay Robert. Kaya ako lang ang medyo psychotahinay na.
1: Grabe naman si Yuki pala, na.
0: Oo.
1: Matanong pala yung batang yun,
0: na. Sa loob pala ang kulo nito. Iingat ka pala dyan, Mark.
1: Parang lalayoan ko sa Yuki. Baka tanangin ako.
0: Mga kapamilya, si Yuki po ay bago naming staff ho dito sa Spot Report. Mm-hmm. Masipag na bata ho yan si Yuki. Eh, pero po, naunaan siya ni Carlo. Pinabantayan niya kagabi ang tatlong golden dove niya.
1: Aba, nakita ko ang picture. Parang lumbay naman si Carlo kagabi.
0: Parang binabantayan niya, baka makalipad yung golden dove. Part.
1: Nakaano pa naman yung pakpak.
0: Si Carlo ang nakatokang magbantay. Anyway, partner, kanina diniscuss si Kuyang Robert yung mga bank accounts, mga banko. Usapang banko ba?
1: Uh-uh.
0: Eh, yung pag-uusapan natin dito, partner, akalain mo, merong dalawang babae na nakapagbenta ng mga aircon, partner, mga halagang halos 60,000 ang isa, eh.
1: Okay.
0: Nakapagbenta ng nakaw, ha?
1: Huh?
0: Online niya na ibenta.
1: Oh.
0: Eh, ang chronological nito, October 1, dito sa dealer na ito, sa kumbaga dealer ng mga aircon, partner, may nagpakilala, may bibili sa kanila ng marami unit.
1: Uh-oh.
0: Tapos nakapagpakita, partner, ng deposit slip, eh.
1: Uh-huh.
0: So, nag-release yung unit ngayon. Tapos after ilang araw, aba, tumalbog yung cheque. Kaya tatanungin natin mamaya kay Colonel Escresa kung paano yun, may pineki ba sila? Iniay ba yung deposit slip?
1: Nakumbinsi
0: kayo. Kumbaga tapos si dealer naman, ano to, ganun kalaking halaga, hindi nyo din noble check. Kaya yun ang mga tatanungin natin.
1: Okay.
0: Tapos nabisto, partner, kasi online nga binenta yung mga unit.
1: Uh-oh.
0: Eh nung nakita ng mga nung naunang dealer, eh parang tumutugma ito, parang ito yung sa amin.
1: Naku.
0: So siya, partner, bibiling ko yan. Ayun, doon na sila nagsumbong, kaya nagkaroon ng entrapment.
1: Ayun.
0: Ayan na mamaya idedetalya natin, ha. Eh kailangan lang ho magpahinga ng boses ng aking partner Marlene Pagerno sa oras na 8:29. Dyan po muna kayo, magbabalik po ang Spot Report makalipas sa ilang paalala.
3: At Marlene Pagerno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. GCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas, at siya po si Marlene Pajernos. Ay makakasama na po natin via Zoom si Lieutenant Colonel Edgar Escreza, ang hepe po, station commander ng Police Station 2 o yung Masambong Parter ng Quezon City Police District. Kaugnay nito, Parter, na yung dalawang babae ito babae pa naman, nagbebenta ng nakaw na aircon online. Abay, nabis to, Parter. Ipakwento natin kay Lieutenant Colonel Escreza. Magandang gabi po, Colonel. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
14: Magandang gabi po sa inyong lahat, kay Jeff and kay Marlene po ng Spot Report.
0: Alright, Colonel, bago ho tayo dun sa entrapment operation, dun ho muna tayo sa saan ho ba ito nagsimula lahat? I understand, parang October 1 ho ito eh, no? Merong bumili ng mga unit, sandamakmak na unit, partner, aabot sa 1.5 million ata ito eh. Di ba ho, Colonel? Go ahead ho, pakikwento.
14: Opo, tama po ang nabanggit ni Jeff. Nagsimula po yung insidente or noong October 1 na kung saan yung ano po natin, complainant natin is online seller po ng mga different appliances, refrigerator, aircon, TV. Ngayon po yung suspect po natin, nagawa pong makipag-ugnayan sa kanya at nagpakita ng interest na bibili ng mga appliances po sa kanya. Ito po ay binubuo ng mga 31 air condition units and 7 television set.
0: Total magkano ho yung, Colonel? Magkano inabot?
14: Ang ating initial na pagkakaalam ay ito po ay naghahalaga ng 1,468,000.
1: Laki.
14: Parang 1.5 million po.
0: So sa kabilang sa madaling salita, Colonel, so nagkaayos, kumbaga, o magbabayad ako, saan ipapadala? Ganun ang nangyari, no?
14: Opo, nagkausap po sila, nagkaayos na magkakaroon ng bayaran through bank deposit po nila.
0: Okay.
14: Sa company.
0: Okay.
14: Okay. Then ano po, nagawa po ng suspect na magbigay ng deposit slip sa ating biktima.
0: Oo.
14: Then binerify po nila sa banko, may pumasok nga po. At nung sumunod na araw, October 2, na kung saan binerify uli ng ating complainant yung kanyang bank account eh. Ito po ay naging ano, na-back po kasi talbog po yung kanyang cheque.
0: Ba, pwede pala yung
1: ano nangyari?
0: Pwede pala yung Colonel ano, parang magre-reflect muna tapos babawiin the next day.
14: Anong chinek po nila sa kanilang ano po, bank account mismo. Ganun po ang nangyari, wala po.
0: So parang ang nangyari pala, Colonel, teka lang, linawin lang natin. So may naipakita ang deposit slip pero kinabukasan, talbog po pala. So nag-verify ho ba si complainant o yung biktima na may pumasok talaga nung araw na yon?
14: According po sa kanyang payag, nung nagpunta po siya at dumulog po dito sa amin, ang kanyang payag po is payment was returned due to closed account.
0: So tumalbog, parang gano'n, no? Tumalbog.
14: Opo, tama okay.
0: So ang dito ho muna sa puntong ito. So dapat pala, Colonel, hindi mo muna agad i-check. Tama ba? Maghintay ka muna ng ilang araw.
14: Yes, tama po yun.
1: Kasi cheque.
0: Oo, kasi cheque. Ano? So kasi pagka-check mo immediately, hindi ganyan po pala nangyayari. Parang magre-reflect kunyari. Kaya naman sila nag-release ng appliances, partner. Oh, di ba ho, Colonel? So ang maipapayo nyo ho dito sa puntong ito, huwag agad mag-verify, kumbaga mag-antay ka ng ilang araw. Parang ganun ho ba, para sigurado?
14: Tama po, antayin natin at i-verify po natin sa ating mga respective bank accounts. Bago po tayo mag-release ng mga items sa mga, lalo na po kung gagamitin na yung online platform.
0: Yun. Anyway,
1: so lahat na naging transaction nila, Colonel, ay online.
0: Online,
1: Opo, pati yung pag-send ng ano, proof of payment ko, no?
14: Opo, tama po. Nagawa po nilang magpakita ng deposit slip doon sa ating biktima.
0: Okay, so doon na po tayo sa next stage, Colonel. So nakapag-release ho sila ng mga item, ano? Ditong maraming aircon. Ilan nga ho ulit na unit ng aircon ito?
14: 31 air condition units po kasi po sa kanilang report at 7 set television po.
0: Okay, so nung na-release po itong mga aircon tsaka television, so pinika po mismo nung dalawang suspect, tama ho?
14: Pinadala po nila.
0: Ah, pinadala pa? Oh.
14: Ah, so then pagkatapos po nito, bumalik nga po sila sa bank, tinignan nila.
0: Wala?
14: Then wala po pumasok, ito po ang nangyari. Yung kanilang staff po ay... Dahil nga po nasa online selling sila, may nakita rin po na online selling na kung saan same item po yung binibenta.
0: Ayun na.
14: Opo, yun po nangyari. 15 aircon set, yun po yung binibenta. At nagawa pong makuha ng ating complainant or yung empleyado ng ating complainant yung exact number or model number and serial number po ng mga item na binibenta. At napag-alaman po nila na ito po ay match po doon sa in-release ng kanilang company last October 1.
0: Ayun. So doon na kinasa ang entrapment, sir. Ano?
14: Opo, sir. Doon na po sila. Noong October 6, pumunta po sila dito sa aming opisina. Pinakita yung report at pinakita rin po sa amin yung kanilang serial number ng mga item na binigay nila. Match po doon sa binibenta nung suspect po natin at doon po natin kinasa po yung ating entrapment operation.
1: Colonel, sa investigasyon po ninyo, ito bang mga suspect, itong dalawang scammer na ito ay talagang ito na yung gawain nila, gano'n na sila katagal nag-ooperate?
0: Kaya na, nabiktima.
1: Oo.
14: Base po sa aming investigasyon, naging ano po sila, nagbenta or... Ikiniklaim po nila na sila raw po ay parang naging middleman. Yun po yung naging isa. Yeah, kiniklaim nila. But yet, ganun pa rin po naman po, sila pa rin po ay nagbenta ng nakaw na gamit.
0: Kasi ang malaking tanong, Colonel, kasi deniability na lang yung partner na biktima rin kami. Kasi may dinidiin silang pangalan, Colonel, ano, yung alleged Melissa De Vega, di ba? Yun yung kumontak di ba?
14: Opo, yun po yung kumontak po na sinasabi nilang isang pinaka nasa ulo nila po.
0: Pero itong mga suspects, sir, itong na-arreso nyo na merong in possession ng mga nakaw dito sa dealer, ano ang paliwanag nila? Bakit daw nasa kanila yon? Yung unit na yon, nakaparehong kapareho nung nakaw?
14: Accordingly, parang nag-online selling din po sila. Yun. Pero tinitingnan pa po natin yung mga angulo ng kanilang istorya, yung kanilang version.
0: Precisely.
14: Pero dahil nga po talaga sila yung direct, nakipag-usap kung sa staff nung complainant, sila po talaga yung ating... pangunahing persons of interest.
0: Okay, sir, assuming ho na inosente, sir, inosente naman lahat, partner, until proven guilty. Paano ho makakaiwas sa ganyan? Kasi siyempre, without them knowing na, bawa, nabentahan sila, kung totoo yung kiniklaim nila na middleman lang din sila, partner, biktima rin naman din nga naman sila. Paano ho ma-check yun na, teka muna, paano ho masisiguro? Kasi ang pinupunto ko, Colonel, di ba, kung sa sasakyan yan, pwede kang pumunta ng HPG, ipapacheck mo kung hot car ito o sa LTO, di ba? Sa case ho na ganito, mga appliances ho, Colonel, paano ho kaya mabiverify ng mga consumer ho nating kababayan or nagbebenta? Go ahead,
14: Sa amin pong mga amin pong pinapaalala na magkaroon po tayo ng mga transaksyon sa mga legit seller po ng mga appliances. Kung at maaari po, umiwas po tayo dun sa mga online na kung saan ito po ay nagiging isang tool para gumawa ng mga ganun pong pagnanakaw.
1: Pero online din kasi yung way ng pagbenta ng mismong biktima, ng dealer. Pero sir, nung nahuli po ba yung dalawang suspect, nabawi ba lahat ng unit na ninakaw nila?
14: Nung ikinasa po natin ang entrance,

0: maaaring naging kasamahan nung dalawang suspect na ito.
1: So, posible pala part na baka pinaghiwa-hiwali nila yung mga unit kung meron sa libong mga kasamahan.
2: Diba? Or iba-ibang nakatasking na mga personalidad o kernel ang magdi-dispatcha. Ano? Ito lang, it's so happy na nahanap din nila part na nakaparehong-kapareho ng ano ba, serial number kernel? Ano?
0: Nakayop yung model and serial number po ng ating mga stolen items.
2: Yung mga suspect ko, Colonel, anong sinasabi? Sila ho ba'y nagsalita? Anong sinasabi? Pinaninindigan ba nilang sila'y quote-unquote biktima rin?
0: Base po sa kanilang panayam, nanindigan po sila na na maging na sila raw ay parang nagamit lang.
2: Middleman, no?
0: We have to prove it on the court, hindi po sa ating just doing our job para doon po sa ating complainant. Eh, may complainant po tayo, so we have to do that.
2: Mm-mm. Kasi pero, ang burden of proof niyan, Colonel, paano kasi ang malaking tanong partner, may complainant ka na natangay o hindi nabayaran yung kanilang item, paano napunta sa mga kamay mo yun?
1: Totoo.
2: Tapos
1: yan,
2: binibenta mo ulit.
1: Correct.
2: Yun eh. Di ba, Colonel, ano?
0: Yes, tama po yun, Sir Jet, tama po.
2: Colonel, pakipaalala nga ho, gaano ho kabigat itong anti-fencing? At saka, dapat ho talaga bilang consumer, mag-iingat ka rin ho talaga sa pagbili mo eh. Go ahead po.
0: Ito pong anti-fencing law, ito po yung pagbebenta ng mga nakaw na gamit. Kaya wala po ito. Sa lahat po ng ano, ito yung may parusang pagkakakulong, ilang taong pagkakakulong. Kaya po dun sa ating mga nagbabalak na gumawa nito, isa pong babala po ito, na ang batas po natin ay mahigpit sa pagbebenta ng mga nakaw na gamit. At kayo naman pong mga bumibili, may kaakibat na parusa rin po ito kung sakasakali po kayo ay mapapatunayan na bumibili ng mga nakaw na item. So, sa mga kababayan po natin, maging mapanuri po tayo sa pagbili. Alamin po natin yung source ng kanilang mga binibentang kagamitan at hanapin po natin yung legit or yung totoong seller ng mga items na ito.
2: Ayun, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Edgar Escresa, ang napakasnapi na station commander ng Police Station 2 sa Masambong, Quezon City. Maraming salamat, Colonel. Mag-iingat po kayo palagi.
1: Thanks,
0: maraming
1: sir.
0: Salamat po.
3: TZMM Numero uno sa aksyon.
2: Ay, ganun pala partner, dapat ang gagawin mo bilang kung online na seller ka. Kasi yung ginawa pala nito, chinyek ka agad eh. Tapos siyempre nag-reflect. Tapos kinabukasan, nawala. So nagtiwala ka agad, hindi ba? So ang tingin ko, pag ganun kalaking mga item, partner, punta kayo dito sa shop, dito na ni pag-usapan.
1: Correct. At saka partner, kapag mga ganyan po, always be mindful na lang din, partner, doon sa inyong mga kausap. Wala akong masama kung mag-background check ko kayo, lalo na't malaking halaga.
2: Malaking halaga, 1.4 million yun, partner.
1: Marami yung bibilhin sa inyo. Though, siguro, partner, na-excite din, hindi kayo na-overwhelm yung nagbebenta, di ba? Pero,
2: 1.4 million.
1: Diba, wow, jackpot, sabi niya ganun. Pero hindi po dapat mag-risk agad-agad. Mas magiging may assurance tayo.
2: Yun. Tapos yung mga nahuli na mga suspect, partner, dalawang babae, innocent until proven guilty, ano? Ang kanilang ipapaliwanag, paano napunta sa inyong mga kamay yung mga air condition na sinasabi may nagki-claim na dealer na tinangi sa amin yan, hindi binayaran sa amin yan.
1: Correct.
2: So, paano nyo maipapaliwanag yun? No? Kaya sabi nga ni Colonel kanina, kayo ho magpapaliwanag yan, hindi ho kami. May complainant ho kasi na nasa inyo ho yan, tsaka nung binibili na sa inyo, nagkaabutan partner ng Mark Money, lihiti mong operasyon naman ito.
1: Totoo.
2: So, ipaliwanag nyo, paano yun? Kung sinasabi mo, ikaw yung middleman, turo mo.
1: Kahit middleman ka, kahit middleman sila, may sabit pa rin sila kung tutuusin. Bakit ka makakapag-transaksyon sa alam mong panlaloko lang yung plano doon sa dealer, di ba?
2: Kaya kayo mga kapamilya, kung bibili ho kayo ng ganyang pagkamahal-mahal na mga appliances, doon na kayo sa mga sa mga mall, partner. Yan dyan may mga doon. Para at least kahit pa paano, secured din ng mga Ano man tawag daw, partner? Insurance ba yun?
1: Yeah, yung warranty.
2: Warranty? Insurance.
1: Hindi kaya, partner, kung ayaw, kung medyo namamahal kayo, namamahalan kayo sa mga mall, meron mga warehouse, partner.
2: Warehouse?
1: Mga warehouse na nagbibenta ng mas murang halaga.
2: Tsaka, diba? Ang kadalasan, partner, na nahuhulog sa, ito, obserbasyon natin ito.

0: Kadalasang mga nahuhulog sa mga scam, yung nagmamadali, gigil na gigil. Eh, ang tagal ko nang hinahanap nitong item na ito.
1: Yeah.
0: Muro!
1: Uy.
0: Ayan na nga ba sinasabi mo? Hindi mo alam. Diyos ko po naman, no? Ginamit lang, recycle pala yung photo ng bag or shampoo.
1: Totoo.
0: Ayun na, mapapahulog ka na ngayon ng magkano deposit o kung ano man yan, hindi ba? Sugal walang, din talaga.
1: Walang masama mag-research muna.
0: Research ka muna. Tsaka medyo pigil-pigil sa emosyon, di ba? Even sa mga ano, partner, di ba sabi ng ACG, even sa mga phishing scam, tinatimingan na ikay busy, di sasagot ka ngayon.
1: Speaking of ano, partner scam, yung may orso ba tayo? Kasi
0: meron
1: yung
0: pa,
1: yung may kakalala ko partner na kinakailangan niya ng pera. At may nakita siyang lihiti mong name.
0: Ayan na.
1: Sinus siya sa Google. Lihiti mo naman.
0: Lihiti mo.
1: Under naman ng SEC. Yung pala, yung nakausap niya ay dami.
0: Kita mo?
1: Peking account.
0: Kita mo? Kasi kakopyang-kopya.
1: Kopyang-kopya. Kapareho at may mga pinoprovide ng mga pictures.
0: Yeah.
1: Pero medyo nagduda siya. So, dinoble-check niya ngayon sa SOCMED yung pangalan ng kausap niya sa social media.
0: Ayun.
1: At doon na lumabas na, na theft, na nakaw yung identity.
0: Identity theft.
1: Kanyang kausap.
0: Ayun. Anyway, sa oras na 8:48, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa mga lumalaban ng batas.
6: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero scented ka na ba sa new civil code?
2: Batas ang inyong magiging lakas.
7: Merong malinaw na pamantayan,
8: okay. RA 5713,
7: na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
2: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
9: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
7: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
2: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Ay partner, makakausap na natin si LTO, Assistant Secretary and Chief Marcus Lacanilao, partner. Kung nainong, bay, naka-hit and run na motor, hindi ba? Sa isang host, bay, biglang tinakbuhan, di man lang huminto, ano, bilang kortesiya. Ay pinatawag na ng LTO, ipakwento natin kay Asek Lacanilao. Magandang gabi po, Asek. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
10: Hi, Asek.
11: Hi. Magandang gabi po, Sir Jeff, Ma'am Marlene. Magandang gabi sa lahat po ng nakikinig na nanonood sa inyong programa.
0: Alright, Asek. So ito'y pinatawag nyo na kailangan ay magpaliwanag siya sa October 9. Ito'y personal, Asek, dapat?
11: Opo, opo. Ganito po yan. Nung lumabas po kasi yung issue dyan na may video, pictures na na-hit and run nga po yung isang motorista na yung pala yung TV host din. Ngayon, agad ho namin na pinatrace kasi nakita ho yung plaka eh. Na-trace namin, nakuha ko yung registered owner pati yung address ng tao. So, normally ho kasi kapag ka ho na i-involve sa mga aksidente, sikat man o hindi, ordinaryong tao man, automatic po ini-issuehan po namin ang showcos yun. So, pag nag-showcos ho kami, naka-alarm ka agad yun sa sakyan, pati yung license ng registered owner. Ngayon, haharap po sila sa amin. Pag dinig po yan, i-hearing namin, bukas po Friday naka-schedule yan eh, October 9, alas 3 ng hapon, papupuntahin siya para ipaliwanag kung bakit niya hindi siya i-charge ng reckless at saka yung pag-abandon dun sa nasagasaan niya o yung nabangga niya. Kasi normally, may violation po dun base sa 4136 sa batas natin.
0: Mm-hmm. Eh, bukod po dun sa violation in ASEC, base po sa video, ano po ang nakita niyong possible violation po?
11: Papasok po yan sa improper person to operate a vehicle kasi unang-una, nakatama ka na sana yung driver, hinintuan niya, nakipag-usap siya. Mm-hmm. Kung wala naman siyang pambayad, sana pinaliwanag niya at naiayos nila. Hindi yung tatakbuhan niya.
0: Kasi parang ang pangit tignan, ASEC eh, hindi ba? Bilang tao na lang, ano?
11: Kasi dito makikita ho ninyo, no? Yung kumakita ho niyo yung picture nung ginawa yung pagkakatama, malakas po, no? So sana hindi nila tinakbuhan. Hindi nila kasi mapagkakaila na hindi nila naramdaman. Correct. Halata talaga na natamaan nila yon. So yun po. So may dalawang violations na papasok po yan. So kaya kailangan po nilang humarap sa amin. Kung hindi naman po sila haharap, ay naka-alarm po sila at pag nakita po ng LTO yan, pwede po namin i-impound yung motor.
1: Hasek, may record ba? May nakita ba kayong record itong rider na ito na nandawat na siya before sa mga road accidents?
11: So far, hindi ko pa po nakikita yung record niya. Pasensya na po, naka-leave kasi ako ngayon. Naku, bukas man, pa po ang balik ko.
0: Naku, pasensya na po. Kumuha kami ng kaunting oras nyo. Pasensya
11: okay
0: na po.
11: Okay lang po yun. So, yung record po ng driver, hindi ko pa po nakita. Mm-hmm. Pero sa hearing po yan, makikita po namin lahat kung na-involved na ba siya sa aksidente dati. O kasi baka hindi rin, baka iba rin yung nagmamaneho. Pero obligado ho, nung registered owner na ilabas kung sino yung nagmamaneho diyan kasi siya po ang may ipit diyan.
0: Hindi niya na may rerehistro yun, di ba? ASEC, hanggat hindi siya nagpapakita.
11: Hindi na po, hindi na po niya may rerehistro, hindi po niya may bebenta, hindi niya maisasanla. So totally hindi po niya magagalaw yung motor at pag makita pa ho namin yan na pwede pa ho namin i-impound.
0: Ano ASEC yung video na yun? Ano ang ipinapakita ho doon sa driver? Kasi ho parang di ba nga ako, kagaya nga ako sinabi ko, bilang tao na lang partner, makipag-usap ka, ipakita mo yung sincerity mo. Kung halimbawa, wala ka naman pambayad talaga, ipakita mo yung sincerity mo, magkakaintindihan kayo, ASEC, hindi ba? Hindi yung ganyan?
11: Opo. Ang nangyari ho kasi, binangga siya sa likod, na nagkataon naman yung CCTV ata nung driver na nabangga. Meron harap at likod. So, natamaan po yung likod, then binusinahan niya, hinabol niya, humarurot ho, kumaga umiwas ka agad. So, yung mga ganung bagay po, kailangan na maipaliwanag niya sa amin, sa LTO, kung bakit po niya ginawa yan.
1: Pero dun sa kuha ng video, ASEC, mabilis ba yung takbo nung rider?
11: Hindi po natin ma-determine, ma'am, yung bilis ng takbo pero yun hong pagkakatama dun sa sasakyan, nagkaroon ho ng damage, ma'am. So, hit and run yun, tinamaan niya, tinakbuhan niya.
0: ASEC, ito ho paano ho yung mga halimbawa, hindi ho na-capture sa video, may na-hit and run na ganito, tapos napalakahan naman ho, pwede rin ho isang guni sa LTO ho yun?
11: Pwede po, pwede po. Ang gagawin lang po ninyo, pumunta po kayo sa amin sa LTO, gumawa ho kayo ng sulat o yung parang pinaka-statement ninyo kung ano nangyari, kalakip ho yung ID ninyo, at magreklamo kayo sa amin, actionan ho namin, i-alarm po namin yan.
0: Ano mga kailangan?
11: Kailangan lang po nilang pumunta sa amin, sa LTO, para magkaroon po ng yung reklamo at magkaroon ho ako ng jurisdiction.
0: Oo, tsaka ho magabayan niyo na rin ho kung ano pang kailangang mga dokumentasyon, hindi ba? Yung police report,
11: yes, partner,
0: o kung traffic report o kung ano man.
11: Anyway, kung may police report po, mas napakatibay po na ebidensya 'yan. Pero kadalasan ho kasi sa mga aksidente, minsan hindi na sila nagkakaroon ng pagkakataon kumuha noon. Pero sa amin, tinutulungan pa rin namin sila. Ang kailangan lang po natin ay pumunta sila sa amin, mag-submit lang po sila ng kanilang affidavit o yung letter lang. Kalaki po yung ID nila para po magkaroon ako ng jurisdiction, ipa-alarm ko yung sasakyang na involved.
0: Ayun eh, Asik, bibitawan na ho namin kayo. Sayang ho ang leave. Pasensya na ho ulit, Asik.
11: No problem po.
0: At maraming salamat po, Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng Land Transportation Office.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Tama si Asik, partner. Lahat nadadaan sa usapan eh.
1: Yeah.
0: Ay, nabangga mo na gano'n eh. Siguro pag nakita pa ng TV host na kapiraso lang. Ay, hindi, okay na, di ba? Basta pag nakita yung sincerity mo, partner, Diyos ko, hindi naman maaaring hindi ka patawarin.
1: Totoo yan.
0: Mag-sorry ka, di ba? Makiusap ka.
1: Hindi kayo, baka pwede ka namang bumawi sa ibang paraan.
0: Oo,
1: diba?
0: Partner, kasi yung the mere fact na tinakbuhan mo, pagiging arrogante ho yun eh.
1: Totoo.
0: Di ba? Parang bilang tao, parang hindi. Habulin mo ako. Di ba? Parang gano'n ang
1: nangyayari. Tsaka wala ba kapag-justify, partner, wala. Kung ano man yung kanyang dahilan. Nasa CR, may emergency or whatsoever.
0: Oo, may iniisip.
1: Wala makakapag-justify.
0: Tinakbuhan mo eh. Ayan o. Anyway, partner, mabilisan sa attendance check natin. Habang tayo may 2 minuto pa. Si Semicolon Butterfly, si Ryota, Titano na Damian, Louis Basco. Si... Yun o! Happy birthday! Happy birthday, Marlene Padiernos!
8: Happy birthday, Mom!
0: Ayun ah!
1: Happy birthday, Mom!
0: Short message, partner! Short message.
1: Salamat po.
0: Ikaw ba yung mga nandun? Nasa picture? Saan yung nahalo kayo yun? I-flash mo nga ulit. Ikaw yun? Short message, partner. Short message. Go ahead. Happy birthday sa'yo.
1: Maraming salamat po sa lahat. Pasensya na wala ho ako nung Lunes. Ako'y tinamaan. Pero I'm still alive. Thank you so much po sa Spot Report at sa DZMM at sa Kamamat Papa. And of course, sa Panginoong Diyos. Maraming salamat.
0: Ayun. Happy birthday ulit, partner. Ay pagpalain ka nawa ng poong may kapal, partner. May all your dreams come true. At saka, partner, pagka hinay-hinay din pag may time, ha? Huwag masyadong pwersahin, ha?
1: Thank you, partner.
0: Kaya ba? Eh, malamang marami nakakamiss ng extra
1: kaya,
0: mo, partner.
1: Kaya.
0: Nakapag-extra. Ayan. Happy birthday, partner. Pagpalain ka ulit ng poong may kapal. At salamat sa pabiging, ha?
1: Salamat.
0: Happy birthday, Marlene Padiernos, ang aking kapartner dito sa Spot Report kung saan...
1: Una ang kaligtasan mo.
0: Ayan. Ay, susunod na programa. Alam na kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat kayo, kapamilya. Kakain muna kami ni partner ng kanyang handa. Bukas ulit. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padiernos sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisan na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na! Itong ito na talaga ang programang mag-aatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito nyong mga artista.
1: Mga upgraded na sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pong yung ever lovable, Papa
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho!
1: Ho-ho-ho! Kasi 79 days na lang, Pasko na! Ha-ha-ha! Kaya sabay po kayo, alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam

0: mabilis.
1: Ang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis. Alam na bitis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
3: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
4: Unahin na natin, OPM stars Kinilala. Kinilala sa Filipino Music Awards 2026.
0: Alam na this!
4: At panibagong milestone ni Filipina star Alex Ayala sa labas ng tennis court, Tutuka!
0: Alam na this!
3: Samantala, Ann Curtis, bibida sa 2027 film na Remote.
0: Alam na this!
3: At Paolo Avellino, biyaheng South Korea para sa 2026 Seoul International Drama Award.
0: Alam na this!
4: At idiretso natin kaagad-agad sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo na balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz update, humakot! Humakot ng parangal ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM sa Filipino Music Awards 2026. Nanguna ang Bini na itinanghal na Artist of the Year habang Tour of the Year ang kanilang Signals World Tour. Wagi naman bilang Song of the Year at Hip Hop Song of the Year ang Since Day One ni Nas Castaclee at Flo G. Habang Album of the Year ang Color Coaster ni Maki. Panalo rin ng SB19 bilang People's Choice Artist at People's Choice Song for Visa. Concert of the Year naman ang kanilang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale.
3: Samantala, sa iba pang major winners, Breakthrough Artist of the Year ang Fitter Karma. Habang nag-uwi naman ng Genre Awards ang Four of Spades, Typecast, Ben and Ben, Denise Julia at Alamat. Binigyan naman ng Lifetime Achievement Award si Asia's Songbird, Regine Velasquez Alcacit. Habang pormal ding binigyang pugay ang Yumaong Master Rapper na si Francis Magalona sa pamamagitan ng Tribute Award. Hinirang na People's Choice International Artist ang K-pop supergroup na BTS. Oh, di ba papaawin? Lagi panawagan natin yan dito sa ating programa, yes. Na sana dun sa international award giving bodies, uh-huh, magtuloy-tuloy na yung pagibigay pagkilala para sa mga Pinoy, yes. Di ba, sa mga Filipino artists na gumagawa rin naman talaga ng ingay at ng marka sa international stage.
4: Correct.
3: Dito sa Philippine Music Awards or, yes, sa Filipino Music Awards, papaawin, di ba, binigyan natin ng K-pop supergroup na BTS, yes, ng People's Choice para sa kategory yung international artist.
4: Correct. O, di ba naman, mas ano pa tayo?
3: Nauna.
4: Nauna pa tayo, mm-hmm, di ba? Hindi sila yung isinantabi lang na parang Asian, ganyan-ganyan.
3: International.
4: Diba? International, yes, talaga. Itinaas natin. Siyempre man talaga naman, no, na ang pagkilala sa kanila ay karapat-dapat. At kasama din naman ng Filipino dyan kasi ang dami ng army at suporta ng Filipino audience.
3: Filipino community. Yes.
4: At binabalik din naman yan talaga ng BTS tsaka ng mga K-pop artists din.
3: Pagka bumibisita sila dito sa Pilipinas, correct, mga pa-meet and greet, ganyan. Mm-mm. Pero Papa E, kanina nakatsikahan ko si Angela Ken,
4: yes,
3: at saka si Elmanu and Jessica Kang.
4: Pareho pa rin kulay ng buhok ni Angela?
3: Blue
4: pa rin.
3: Yes, blue, yes, pa rin. Si Elmanu at si Jessica Kang, sila yung kumanta nung Tahanan Mo Ako yon.
4: Ay, gusto ko yan.
3: Yes, sila yung umawit noon, Papa Awel. Tapos parang hindi sila makaget over sa ganda daw ng produksyon ng FMA kagabi,
4: Awards,
3: so, mula daw sa pagbaba nila sa kanilang sasakyan. Sabi, yes, nila, nakakatawa nga DJ Jay, mas kinabahan pa kami dun sa paglakad namin sa red carpet. Kasi di ba very pang international yung datingan.
4: Hollywoodan na.
3: Hollywoodan.
4: Kulang na talaga, yes, yung mga ilaw ng mga paparazzi na
3: yes.
4: Yung tipo yung mga pagbaba pa lang ng paa, kinukuna na ng video.
3: Kasi
4: ganun,
3: talagang pinunon, anong tawag doon? Yung parang walang puwang, puro red carpet yung nalang, malaking air. Hindi siya basta
4: naging seamless,
3: yeah,
4: siya.
3: Yan.
4: Ganyan. Diba? O ita, tama lang talaga na mag-ingat lang yung mga naka-ano, stiletto. Kasi pwede ka naman matembuang doon. Eh. Siyempre, naku, agaw eksena ka doon. Pag ganun, di ba? Marami naman nangyari dyan, di ba? Yung mga international ano music awards din naman. Kunwari,
5: mga eksena sa red carpet. Di ba?
4: Yes. Ay, gaganun kasi hirap na hirap doon sa gown nila. Yun. Pero ano lang, yung mga side stories yan, importante, tama yung sinabi mo. Ang ganda talaga na execution.
5: Ang ganda talaga na execution.
4: Congrats.
5: Siyempre,
4: di ba,
5: directed by, yes, of course, direct Johnny.
4: Of course.
5: Manahan, di ba?
4: Mr. M! Yun naman.
5: Yan. At saka hindi, sabi nila, ang saya-saya daw, enjoy na enjoy daw sila talaga,
4: mm-mm,
5: na makipag-bonding,
4: correct,
5: sa iba't ibang mga artists.
4: Filipino artists. Parang reunion nila yan.
5: Totoo, Papa, diba eh. Ang galing.
4: Up and coming, tsaka yung mga ano na, bankable stars.
5: Truly
4: diba
5: remarkable. Nakita ko dun yung encounter ni Aiza Siguera.
4: Uh-huh.
5: Or ni Aiza Siguera. At saka ni Sir Ogie Alcaz.
4: Ayan.
5: Of course, yung talagang hindi pwedeng hindi magbigay pugay si Ice kaila Sir Ogie. Ayan.
4: Mm-hmm.
5: At yung mga bandingan moments din ng SB19, mm-hmm, di ba, na agaw attention din talaga sila dahil nga pagbaba pa lang nila, eh, well, nagkagulo na dahil sila nga yung king of P-pops.
4: Yes.
5: Ayan. So, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Filipino Music Awards.
4: Correct. And congratulations naman sa production ng EdChop. Kasi eto na, ipalalabas sa iba't ibang International Film Festival ang pelikulang EdChop na pinagbibidahan ni Elijah Canlas at Jody Santa Maria. Kabilang dito ang Tokyo International Film Festival sa October 27. Itatampok din ito sa Asian Film Festival Barcelona sa October 31. Magkakaroon din ng North American premiere para sa San Diego Asian Film Festival sa November 14. Extended din ang pagpapalabas nito sa Metro Manila hanggang October 13. Tungkol ang pelikula sa buhay ng student leader at aktivistang si Edgar Hobson noong panahon ng martial law.
0: Alam na this!
4: Naku, sana umakot ito ng parangal at pagkilala kasi lalong iingay yan. Tsaka hindi lang iingay dahil para kumita yung pelikula para mag-create pa ng more awareness. Yun, magkaroon pa tayo ng kamulatan dyan sa story na aktivistang si Edgar Hobson. Di ba naman? And congratulations kina Elijah Canlas na talagang namamayagpag ang career, ha? Left and right ang kanyang ano aktibidades. At syempre, Jody. Yan.
5: And speaking of congratulations, mm-hmm, another congratulations naman para sa ating kapamilya, mm-hmm, na si Paolo Avellino, mm-hmm, dahil tumulak nga po pa Seoul, South Korea ang aktor na si Paolo Avellino para dumalo sa 2026 sa Seoul International Drama Awards. Tatanggap siya ng parangal dito bilang Outstanding Asian Star Award. Nagpasalamat si Paolo sa pagboto sa kanya sa naturang kategorya. Bukas na bukas, gaganapin ang awarding ceremony sa KBS Hall. Samantala, umaasa si Paolo na makapasok sa final lineup ng Metro Manila Film Festival, ang heavy drama movie nila ni Kim Chu na pinamagatang A Perfect Marriage. Nabanggit din ang aktor na busy ngayon sa negosyo ang kanyang on-screen partner na si Kim Chu. Pero di aniya maitatanggi mabigat ang pinagdaraan ng pagsubok nito dahil sa isinampan niyang kaso laban sa kapatid. Congrats, Pao!
4: Yes.
5: Yung mga dating tumanggap, di ba, sina Bel Mariano,
4: yeah,
5: Kim Chu, yes, Catherine Bernardo, yan, Daniel Padilla,
4: Daniel.
5: Ayan. So ngayon si Paolo Avellino. So ayan, congratulations!
4: Tsaka Paolo Avellino, more than the award, please do enjoy the experience. Kasi iba yung international award eh, tsaka dyan sa South Korea. Ano kayong pagbabago doon sa kanilang ano, yung setup, ganyan-ganyan? Kasi noon meron pa si DJ noon na kinunan talaga mula din sa pagbaba nung sasakyan niya eh. Kaya ayos-ayos siya. Mm-hmm. Tsaka yung mga ano, sidelines, mga kwento-kwento.
5: Showbiz sidelines.
4: Ay ba yan? Iba yan. Tapos na yun. Oo. Move
5: alam
4: on
5: na
4: tayo.
5: Na
4: alam na this na yan. Yun. Kaya enjoy, Paolo. Napakabait na taong yan. Masarap kakwentuan si Paolo Avellino pag walang show.
5: Naku,
4: ang talino ng utak. Ayun. Congrats! Eto pa, naku, bibida naman si Ann Curtis sa 2020 2027 film na Remote. Makakasama niya dito sina John Arcilia, Sid Lucero, Raisa Senon at Zick Polina. Sa post ng Viva Films, ipinasilip ang first look ng mga karakter sa pelikula na isang paranoia thriller. Sa direction naman ito ni Direk Mikhail Ren.
0: I love na this!
4: Congrats din naman sa Ann Curtis, kaya asahan na ang Uncabogable eh mawala-wala-wala sa ano, sa It Showtime. Mamimiss na naman siya at lalokoy na naman sa attendance.
3: Correct.
4: Pero maganda, ano kayo, ano ba, paranoia thriller, oh, itong ano, Remote.
3: Iba talaga, no, kapag, dahil nga nagkaroon ng mga hashtag ungkata ng past, pinagbukod dyan sa pelikulang Remote na gagawin ni Ann Curtis sa Powell, isa siya sa mga nadadawit na pangalan. At actually, hindi naman dawit dahil dun sa relasyon siguro, di ba, ng Patrick, ni Dennis, si Jeneline, ganyan. Pero, isa siya sa mga nauungkat na pangalan na I'm sure ang dami yung mga nadadaan ngayon, mga resurface na mga eksena dahil nga may connection si Ann Curtis na close friend ng kapatid ni Patrick na si Cheska Garcia. Kung ano yung mga eksena from the past, binabalik talaga. Pero di ba, may kasabihan nga papaawin. Whatever happens from the past, di ba? Parang lahat naman ng yan ay may mga lessons ng na-impart sa bawat mga taong involved. And at the same time, di ba, that's all ano part of each and everyone's past.
4: Correct.
3: Parte yun kung ano sila ngayon, Papa A, di ba ganyan? May mga natutunan na sila dyan and hindi natin pwedeng alisin na ang bawat taong natututo, for sure, meron yan silang pagbabagong ginawa sa life din nila na parang bagets pa kasi kami noong mga panahon na yun. Hindi naman natin sa sinasabing dead man na lang dahil bagets pa. Pero ang tagal na nun kasi, sana hindi nagawa ng issue pa ng mga tao na, yun pala ang eksena. Kasi ngayon pati yung I can buy you, correct, your friends in this club, lumalabas. Ganyan. Ano yung kasabihan? You can never put a good man down.
4: Yan, ganyan.
3: Oo, di ba, Powell?
4: Ganyan naman.
3: You can never put a good man down. Yan. Parang ganyan, yes.
4: Oo. Pero syempre nga, lagi nasisipin, pag past is past na nga, di ba? Kumbaga, yesterday's history, today is the reality,
3: true,
4: and tomorrow still a mystery.
3: Yes.
4: Ganon, di ba naman?
3: And love is like,
4: an ocean. Ganun talaga.
1: Mali!
4: Basta, tandaan lang po natin, may kasabihan po tayo, pass is pass, I will pass.
3: Yes, totoo.
4: Okay? Tandaan yan.
3: Jai ho.
4: Whoa! Yun na nga.
3: Mali! Oo. Samantala, naku, ito masayang balita naman ito. Nakakakilig.
4: Kilig.
3: Yun po. Hindi.
4: Kiligin na po kayo.
3: Opo, hindi. Papaawin at mga kapamilya, engaged na ang actress-politician na sina Aiko Melendez at dating aktor na si Wanmig Bondoc. Pwede namang tawagin si Wanmig ngayon na social media influencer and vlogger kasi napapanood ko yung mga vlogs niya. Ibinahagi nga po sa social media post sina Wanmig at Aiko ang nangyaring wedding proposal. Ito'y matapos nilang bisitahin ang puntod ng ama ni Aiko at bago tanungin ang kasal ang kasintahan, nagpaalam na si Wanmig sa pamilya at dalawang anak ng aktres. Bakas naman ang sorpresa sa mata ni Aiko matapos lumuhod at ipakita ni Wanmig ang engagement ring. Kapwa annulled naman na sa kani-kanilang mga nakaraang kasalang dalawa. Pero sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ang magiging kasalan or ang kasal nila Aiko at ni Wanmig.
0: Alam na this!
3: Wala tayong ibang masasabi kung hindi congratulations.
4: And we're so happy for them. They deserve to be happy kasi pero naman din nga sila, ayan na, tapos na, naka-move on na sila sa kanya-kanila mga past relationships and they're enjoying. Dapat pala, alam mo, parang may pwede nila patunayan dyan na talagang meron nakalaan para sa'yo at darating talaga ang tamang pagkakataon at tao na mamahalin mo at mamahalin ka rin.
3: In God's perfect timing.
4: Correct.
3: Diba?
4: Oo. Naku, sana. Naku, mas matagumpay pa. Although wala pang date yung kasalan, no? I'm sure gagawin nila yung mas memorable at mas prepared sila kasi yan yung sinasabi natin, Mama Jayo, kanina na yung past experiences nila makaka nakakatulong sa kanila yan, yung mga learnings nila doon. Yun naman po, yun, no? O, eto na, ha? Meron tayong special na report. Tumanda po kayo lahat po ng mga fans ni Alex Ayala. Kayo po ba ay tumututok din sa kanyang mga update-update sa kanyang mga kaganapan? Dahil eto na, another milestone na nakamit ni Filipina tennis star Alex Ayala. Pero sa pagkakataong ito, sa labas naman ng tennis court. Matapos isa lang sa interview ng kanyang idolo na si dating Russian professional tennis player Maria Sharapova, naimbitahan si Ayala bilang guest sa podcast ng kanyang childhood idol na Pretty Tough. Sa social media post ni Sharapova, ibinahagi nito ang ilang clips ng kanilang pagkikita kabilang ang yakapan at kwentuhan. Nitong nakaraang Hulyo nang tawaging star ni Sharapova si Ayala matapos ang makasaysayang panalo sa Wimbledon.
6: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
0: Alam na this!
4: Ayan, nakakatuwa naman yung pagkikita nilang dalawa. I'm sure ang dami rin kinilig dyan. I-review natin, balikan natin mamaya kung ano yung naging interview nila para naman more chika ang makuha natin dyan. Congrats, Alex, and please continue to make us all proud!
5: Samantala, mga kapamilya, silip naman tayo sa sports. Dire-diretso na to from Alex na nasa sports pero may ibang tinahak naman sa kanyang career. Eto naman, Papa E, magpapaalam na sa international football si Lionel Messi sa huling paglabas niya para sa Argentina sa friendly match kontra Benin sa Buenos Aires sa Argentina. Diba, Papa E? Inaasahang 85,000 fans ang manunood sa farewell game ng 39 na football superstar. Tatapusin ni Messi ang mahigit 20 dekadang paglalaro para sa Argentina bilang all-time leading scorer nito na may 125 goals sa mahigit 200 laro. Kabilang sa kanyang pinakamalaking tagumpay ang 2022 FIFA World Cup at 2 Copa America titles. Nakatakdang humalili sa kanya bilang captain ng Argentina si Cristian Romero.
6: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Alam na this!
4: Ayun, nakakasad lang na papaalam na si Lionel Messi.
5: Bumili pa ako ng t-shirt. Nasuot ko na ata dito. Pero hindi lang yung sa Argentina, papawal. Yung tatlong bansa ata. Yung pinagsama-sama na t-shirt, in-order ko lang online. Mm-hmm. So kasi, actually...
4: Diba pag yung mga sapatos, may ganyan?
5: Hindi ko naman na masyadong... May mga talaga sila, mga merch. Pero kasi, yung mga friends natin sa Dubai, diba parang dun nga, talagang lahat sila hook na hook daw talaga sila sa panonood ng football.
4: Correct.
5: Parang bet na bet yan ng mga ng mga Emirati.
4: Correct.
5: Yung mga nasa UAE.
4: Parang national game nila. Parang ganun, di ba? Masyado talagang hooked yung mga yan. Lalo sa mga European, Middle Eastern. Kasi sila mga naglalaban-laban. Siyempre, parang laban na ng mga bansa talaga. Pagalingan, di ba? Kaya nadadaan sa ingay, pag-cheer. Alam mo ba, Mama Jay, naabot ko pa yung kunwari, yung isang bansa talagang lalaban. Yung buong train, ganyan, pinipaintan nila yan. Tapos yung mga sakay talaga, mga fans, ganun. Oh. Papuntan ganun sa kung anong bansa yun. Tapos dun, masaya tingnan kasi sa train, nag-cheer-cheer na kagad sila. Tapos may kanya-kanya sila mga paraphernalia, ganun. Mm-hmm. Mga balon-balon, tela-tela, ganyan. Tapos mga naka-face painting pa yung mga yan.
5: Yun. Truly.
4: Kaya Lionel Messi, daan ka naman dito ha sa December.
5: Hindi, baka i-football tayo, Papa. Ibang layo na rin yun. Pero papaawi, nakakatuwa. Kasi si Kuya Randy, yung SVIP na sa kanyang concert, sa November 13, 2026 na po yan, Friday, 8 p.m. sa The Elements at Centris. Sold out yung SVIP. Few seats left na lang para sa ibang mga upuan. Mm-mm. Yung VIP, regular, and premium.
3: Kaya naman po, pwede pa po kayong bumili ng tickets. Hanapin nyo lang po ang Private Eyes Production. Meron po yan silang social media. Sa Ticket World din, Papa A. Pati na rin sa Dream Wings Production. Ayan. So, supportan po natin ang ating Kuya Randy sa kanyang 40th anniversary party behind the shades. November 13, 2026. Friday, 8 p.m. The Elements at Centuries. Opo. Unlimited food and free flowing drinks. Ayan.
4: Naku, I'm sure mag-enjoy lahat na ngayon. Lahat yung mga batang 90s, 80s, na pati mga Y2K. Pasyal tayo dyan. Ma-enjoy talaga ang Kuya Randy Santiago. Kahapon, di ba naging guest natin si Alina? Kung nun si ano, si Mr. Haji Alejandro, ang ating OPM icon, yung kilabot ng kolehiyala. Pag mupunta talaga sa mga schools, talagang super hiyawan. Ganun din ang Kuya Randy Santiago. Lalo sa mga exclusive schools for girls, pag pumunta yan, yung haba-habaan ng hair niya. Tapos there was even a time, di ba, pati yung 5 peso bill ay ginagawa ng shades, gano'n, nagiging Kuya Randy Santiago. Kaya good luck, Kuya Randy, na magaling director din.
3: Correct. Mm-hmm. And as we speak naman, sa kabilang chika naman, Papa Awel, sa mga pageant enthusiasts, opo, sa Miss Grand, ang ating Miss Grand Philippines, suot ang kanyang mangkukulam costume, ang kanyang national costume para sa kanilang preliminary competition, Papa Awel. Syempre, naging guest din natin dito sa DZMM, si Angelica Lopez. Siya po ay nakikipaglaban ngayon para sa corona ng Miss Grand International 2026. At as we speak yun nga, Papa Awel, lumarapa sila ngayon sa Bangkok, Thailand naman wearing their swimwear.
4: Ayan. Wow. Good luck. Sana ano, makapasok tayo at makuha natin ng corona.
3: Kasi sana mag-back to back to back to back. Kasi diba last time si Emma Tiglaw ang nanalo. Mm-mm. Pinay din. Ngayon sana si ano, Angelica Lopez na man, oh, bring home the bacon, ayan, and egg, and hot dog.
4: Lahat na. At marami naman nag-take home bukod lang sa bring home kasi birthday ng ating minamahal na si Ate Marlene Pagenas.
3: Yes.
4: Happy birthday, pagaling ka sa iyong boses, Ate Marlene.
3: Totoo. Happy, happy birthday. Ang sarap ng pakain ng Ate Marlene.
4: Correct.
3: Kaya lang ako, hindi na ako kumakain pag gabi.
4: Wow.
3: Pero kumain ako kanina, pero ano lang.
4: Mais.
3: Mais.
4: Nakita
3: fiber
4: ka namin,
3: naman.
4: Lumangasab ka ng mais.
3: Hindi. Ano lang yung with cheese and corn. Kasi nakasama at nakachikahan natin si Ate Ming Tenyana.
4: Ate the Ming.
3: Yes, Ate Ming Tenyana. Ate Peachy,
4: ayan,
3: na dating road manager from Star Magic ngayon. Eh, road manager pa rin naman. Mm-mm. Pero under kay Ate Kate Dolino Pepito na siya. Tsaka si Kuya Franz ng Star Music.
4: Yes.
3: Ayan. Nakachikahan natin sila kanina dyan sa labas sa Paawen.
4: Ayun. Oh. Ito naman, sa ating pagbabalik, makakachikahan naman po natin. Ay, naku naman, beauty queen lang naman siya. Naku, ang Miss Nova Cosmo Worldwide Philippines 2026 na si
3: Arya Angkon.
4: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
3: Alam nyo na.
4: Alam na this.
0: Alam na this. Basta A-list sa showbiz.
1: Alam na this.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
12: Ang healthy naman ng anak mo.
13: Naku, sakitin din yan.
14: Ach!
12: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Oras natin mga kapamilya, 9:28.
6: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live.
3: 9:28 ang oras sa buong kapulauan ng Pilipinas. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kapiling kabanding na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
4: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa Abel Paz.
3: Eto na, Papa Abel, makakasama natin ngayong gabi si Miss Nova Cosmo Worldwide Philippines 2026. Ano ba itong Miss Nova Cosmo? Alamin na natin, pero bago yan, siya nang gumawa ng kanyang introduction para sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Please welcome our very, very special guest for tonight.
18: Hello po! Magandang gabi sa inyo lahat, sa mga nanonood dyan. This is Aria Angkon, your Nova Cosmo Philippines 2026.
3: Wow! Very classy!
4: Yes.
3: Demure!
4: Correct! Tsaka modulated ang kanyang boses. Very well composed. Ganyan siya. Pwede siya maging presenter, news presenter, true, newscaster. Pero actually, aside from being a beauty queen, singer-songwriter din pala siya.
18: Yes,
4: diba
18: po.
4: Naman? Oo. Ano ang mas nauna, yung pagiging singer-songwriter mo o yung pagiging beauty queen mo?
18: Pagiging singer-songwriter ko po, yes. Since I was 4 years old, mahilig na talaga akong kumanta.
4: Mm-mm. So sumasali ka rin ba sa mga competition, mga singing competition?
18: Yes po. When I was in grade school, hinown na ako ng mga teachers ko. Mm-mm. So nakitaan nila ako na sa talento ko sa pagkanta. Mm-mm. So pinasali nila ako sa mga school activities. Mm-mm. Minsan parang hindi ko alam na andun na nakalista na pala ako sa program. Ganun nila ako hinoon.
4: Oo. Kaya na-develop lalo yung confidence mo.
18: Yes,
4: kaya
18: po.
4: Madali na sa yung pagsali sa mga beauty pageant, 'di ba?
18: Yes,
4: pero actress ka rin?
18: Yes po.
4: Ano yung mga projects na nilabasan mo na?
18: Can I say it, ma? Actually, this is very controversial. Because I started in acting sa VMX, Viva. Yes, and then, bakit ba ako sumali sa pageant? Ang dami din nagtatanong, bakit ako sumali sa pageant? Kasi, ang layo nung, ang layo nung personality ko, hindi naman ako prim and proper. Mm-mm. Pretentious lang ako na ganto, dababaihan, na kasi kalog-kalog talaga ako. And then, during my VMX, yung mga movies that we've filmed, puro ako, comedian.
4: Mm-mm.
18: So, yun yung mga palaging character ko.
4: Mm-mm.
18: And of course, the sexy films, given na talaga yon.
4: Correct. Ayan. What made you decide naman sumali dito sa sa Miss Nova Cosmo? And ano ba yung Miss Nova Cosmo worldwide?
18: Miss Nova Cosmo, Nova means new, and Cosmo means world or universe.
4: Mm-mm.
18: So it's new world or new universe. And then Mama France chose Nova Cosmo because aligned siya sa advocacy ko, which represent not only the beauty, hindi yung standard ng beauty sa atin, societal standard, and also sa hulma ng katawan. So it's super broad, the word beauty. Kasi for me, beauty is not only the face, mm-hmm. diba? Sa atin, yung beauty parang, ano, kung maganda ka, maganda ka. Pero it's more than that. It's more than the, it's about the character, diba? Kasi pwede ka maging maganda, pero may character ka ba? May attitude ka ba? Mm-hmm. Ganyan. Mm-hmm. So parang napapakita ng Nova Cosmo na mm-hmm. you are more than that. Mm-mm. Hindi ka lang maganda because maganda yung mukha mo. Mm-mm. You also
3: parang,
18: have
3: a... Parang naalala ko lang kayo na mention mo yung sa VMX na interview na kita
18: yes
3: dati.
18: Po, opo.
3: Oh. Pero hindi ka pa nag-beauty queen that time.
18: Yes po, oo.
3: Yes, oo. Yun nga. Yun, like what you've said, di ba, parang hindi lang basta dapat maganda. Dapat with substance ka din.
18: Yes, opo.
3: Paano napasok sa pageantry?
18: Actually, hindi ko... My
3: saan
18: first...
3: Saan ka nakita ng Mama France?
18: He saw me sa Misfit. Nakita po ka. Yes. Yun yung pinaka-first na nasalihan ko ng pageant. Diba? Ang kapal ng mukha ko.
3: O hindi. Laban dapat.
18: To be honest po, it's not my forte. Pageantry is not my forte. Mm-hmm. Hindi siya, it's not me eh. Yung ano, pinalaki ako ng sex bomb. Pinalaki ako as a singer. So, yun talaga yung ano ko. Yun talaga yung passion ko. And then, it comes to a time na parang nabuboard ako, parang I want more, gusto kong, ayoko na singing lang ako, nagpo-perform lang ako, maarte ako, gusto ko pa nang i-exit ko pa yung limit ko.
3: Malumabas sa comfort zone.
18: Yes.
14: Chinallenge mo yung
18: yes,
14: sarili mo.
18: Yes, I did challenge myself.
14: Parang sabi mo na meron ka pang ibubuga.
18: Yes.
14: Bukod dun sa ibinuga mo sa Viva Max.
18: Yes
14: diba?
18: Po.
14: Ganun naman yun.
18: Kasi, ano po, sorry to cut you po. Kasi napatanong po kasi ako sa sarili ko na if mag-edad ako ng 50, like ito lang ba yung gusto mong ano?
14: 50 ka na?
18: Hindi.
14: Mag-edad.
18: Mali! Kung edad man ako ng 50, 40, parang I want to congratulate myself na, uy, nagawa mo to. Arya, you did acting, you did singing, and you also did pageantry.
14: Mm-mm.
18: Diba parang powerful siya sa akin, empowerment for myself.
3: Oh, yun. Cue na natin yan. Congratulate mo.
14: Congratulations.
3: Congratulations, Arya. Congratulations.
18: Thank you. Pin-name na. Yes, we will claim Philippines.
3: Dapat ganun talaga. Yes. So, saan ang competition ng Miss Nova Cosmo?
18: Nova Cosmo will be held in Bali, Indonesia. Mm-hmm. Yes po.
3: Ay, antare. Ano diba? Mga preparations mo?
18: So for now po, nagpre-prepare po kami for pasarela, the Q&A, and also kung ano yung mga final gowns, mga damit, mm-hmm. para kung ano yung dadalhin namin doon.
14: Mm-hmm. Ayun. Naku, tuwan-tuwa sa kwento mo, si Kuya Nick Cruz, habang nagda-drive siya. Naku, sana daw nga manalo ka.
18: Salamat po, sana.
14: O, di ba naman?
18: Sana Philippines, laban.
14: Correct, oo. Pero, syempre, nag-ready ka na dyan.
18: Yes,
14: sa
18: po.
14: Competition. Pero, linawin natin, may nagtatanong, dito sa Philippines, hindi ka na nag-compete. You were personally chosen by the pageant director, national
18: yes,
14: director.
18: Yes po. Actually po, after ng Miss Faith, naging close ko si Mama Franz, mm-hmm. and then nakikita ko na ang dami niyang napanalo.
14: Correct.
18: Wow. Napanalo sa international pageant.
14: Totoo
18: so
14: naman.
18: Yes po. So parang ako, sinabi ko na, why not sumali ka? And then kinausap ko si Mama Franz, no, ma, baka pwede po akong sumali, baka mm-hmm. meron pong for me, na
14: correct.
18: Pwede sa akin. And then yun nga, sabi ni Mama Franz na, wait ka lang nak, hanapan kita na bagay talaga sa'yo.
14: Oh.
18: And ito na, Nova Cosmo.
14: Correct naman. At alam yan, si Mama Franz knows best.
18: Yes,
14: lalo sa
18: mga,
14: alam niya kung saan kanya ilalagay.
18: Yes,
14: kung sa bantamweight, lightweight, ganun.
18: Uy, sa middleweight. Mali!
14: Iba. Alam niya, siya lang nakakaalam niya. Ganun,
18: yes.
14: Di ba? So, ano yung mga segments dito na pinag-ano mo din, pinag-prepare mo? Kasi kanina banggit namin na ongoing ngayon as we speak, di ba? Sa Thailand, di ba, Mama Jan?
3: Ang Miss Grand.
14: Miss Grand.
18: Yes.
14: Eh, diba? May national costume yun. May national costume ka rin ba? Ganyan?
18: Yes po,
14: swimsuit,
18: meron po.
14: Ganun. Ano yung mga segments na sasabakan mo?
18: Mm-hmm. So, we have segments. Meron kaming beach wear.
14: Uh-oh.
18: And then the Wala kami actually, wala kami bikini.
14: Oo.
18: Yes, so Q&A and then the natcos, the evening gown. Uh-oh. Yes, yun po.
14: Very nice naman. Tapos ano yan, ilang bansa ang ina-expect na maglalaban dito?
18: Actually, madami. Last na check ko, 28 na ata kami.
14: Wow.
18: Yes,
14: dami,
18: po.
14: Dami, no?
18: Oo, super dami.
14: Correct. Pero sabi mo kasi, ito yung mga segments, wala bang talent portion dun para magamit mo yung pagiging singer mo?
18: Actually, meron pong talent portion. Oo. So, yun yung ano, inaano ko na sana manalo kasi talent portion yun yung mapapakita ko yung sarili ko.
14: Kasi opo. Singer ka. Eh baka naman pwedeng mapasample, mag-practice ka na ngayon dito sa atin para naman makita ng mga televiewers na. O di ba nga natin gawin?
18: Ay, wag na. Ay, mali. Mali.
14: Yes
18: po, sige po.
14: Sige, ayan.
18: Push.
19: Kaya-kaya mo yan. Dati nga nakakanta ka talaga, nakasample-sample ka eh.
14: Correct. Kaya ito, pasilip lang to ah. Pero ano, sa mga kalaban niya, ano,
19: hindi pa ito yung
14: bago yun. Umanda pa kayo. Ganun. Iba pa.
18: Okay ba? Ito na?
14: Sige,
18: kakanta
14: go.
18: Na ako.
14: Kahit Tagalog. Highlight lang ng kanta. Okay.
5: Pwedeng Chinese.
14: Yan. Indonesian. Para makaroon ka ng Indonesian song. Para kabog ka doon. Ganun ng ano. Diba?
18: Ganun ang idea.
14: Bahasa. Yes. Ganun. Okay, go.
19: Ayan, go.
18: Bukas na lang kita.
14: Ay, kamantahan. Ano?
18: Kamantahan.
14: Ay,
18: sorry.
14: Bakit bukas pa? Ngayon na dapat.
18: Mali.
19: Bukas na lang kita. Mamahalin.
14: Ayun na yan. Sige, ko to.
5: Kahirapan lang.

0: Yun lang po.
1: Di ba? Sana. Sana. Kasusun matapos yan.
2: Hindi, baka bongga. Kaya ako natatawa. Kasi mapawal. Di ba nakapikit siya?
1: Yes.
2: Paano pag mulit na wala na wala na tayong laman.
1: Tapos mag program. Nabukasan na pala talaga. Yung pagmulat ng mata niya.
2: Alam mo, yung damang-dama niya yung...
1: Correct.
2: So, mulat niyo.
3: Saan kayo? Oo, nasa na
1: tayo. Kasi para mag-trending ka. Saan kayo? Diba?
4: Mali.
1: Katuwa naman. Ang galing yung modulation talaga ng boses mo. Inaral mo talaga? May training ka ba sa voice?
0: Actually, wala pa. YouTube lang.
1: Oh. Bakit kami puro YouTube lang? Di pa rin kami natuto.
2: Correct. Oh. Kaya lang namin mag-host. Pero hindi kami natuto. Ay, hindi nakakanta ka. Meron kang kinakanta. Yes. Yung medley. Diba?
1: Yes. Yun naman yan. Pero syempre, ayun nga, syempre yung mga kalaban mo, magkakaroon kayo ng mga activities,
2: yes,
1: ganyan. Kasi syempre, may charity aspect yan, yes, meron kayo mga on-ground festivities din, ganyan. Are you ready for that? Kasi syempre, baka sa Miss Congeniality pa lang, pack ka na dapat doon.
0: Yes po, oo. I'm born ready.
1: Wah, talaga naman.
0: Pero I am ready, Mali. I am more than ready po. Kasi pinasok ko na siya eh, bakit hindi pa ako maging ready, andito na ako.
1: Totoo. Correct. Tsaka may modeling background ka rin pala eh. Kasi I'm yes, sure, po. Meron kayong gagawin dyan ng mga brand endorsements,
0: yes,
1: ganyan, di ba? So, dapat ma-prepare ka dyan. Okay. Pero dito ba, kasi di ba, ito lagi kong gusto itanong eh, pag nag-compete ka kasi, yung iba kasi may glam team na kasama, yes, yung iba naman, sinanay na sarili mo talaga, ikaw kaya mo. Mm-hmm. And in your case, ito sa inyong upcoming competition, may dadaling ka bang glam team or ikaw dapat ready? Sabi mo, you're born ready.
0: Yes. Meron pa akong dadalhin na glam team. Ayun. Pero actually po, eto, ako po nag-ayos sa sarili ko.
2: Pili kong joke siya na meron po akong dating glam team. Actually, nauna na po sila.
0: Mali.
4: Mali.
0: So, yun po, magdadala po ako ng glam team para, diba, pag breakfast,

0: Napag-usapan na din po namin kung ano yung gagawin, saan yung mga gamit.
1: Kahit tulog ka, isuot mo yung sash mo. Yung mga ganun, ready yung hindi makuha sa'yo. Para ano, mamaya katingan kunin, di ba?
2: Totoo.
1: Problema, pag kinuha, kasama ka.
0: Ay,
1: paano
0: mali.
1: Yan?
0: Sasama na lang din ang kanbatay.
2: Pero gusto malaman ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Kasi parang talaga nakikita yung pagiging born to be a comedian niya, di ba? Yung parang yung tunog ng boses, tsaka yung kung paano yung mga act, ano ng mukha niya, facial expression, ganyan. Sa pasarela naman, ano yung masasabi mo yung pinaka-challenging para sa'yo? Ang kasagutan, malalaman natin sa pagbalik na...
1: Alam ko na!
2: Alam nyo na!
1: Alam na this!
3: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Abangan sa Private Confessions.
10: Hindi naman pala kulang ang pagmamahal. Habang may pagkakataon pa tayo, huwag nating ipagpaliban ng isang simpleng mahal kita. Salamat. O kaya naman, nandito lang ako.
8: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jai Ho!
1: Alam na this! Alam na this!
2: Oras, 9:45 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz chika, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel Paz.
2: Nako, eto na. Kasama natin ang ating magiging representante sa Bali, Indonesia para sa Miss Nova Cosmo Worldwide Philippines 2026 na si Arya Angkon. At kanina nga, Papa Awel,
1: yes.
2: Mga kapamilya at mga kaservisyo, ang tanong natin, di ba nabanggit niya na siya ay nag-training na at may pasarela training. Mm-hmm. May mga challenges kaya para sa katulad niya na hindi naman born to be a beauty queen talaga.
1: Correct.
2: Pero alam mo yun, singer-songwriter,
1: yes.
2: Pero ngayon, ang tinatahak niya ay pageantry. For sure, di ba, hindi ganun kadali ang pasarela na akala lalakad lang.
1: Correct.
2: Ganyan.
1: Ang kasagutan sa pagbabalik
2: na,
1: ko.
2: Ay, hindi, kakabalik lang natin.
1: Nakabalik na ba tayo?
2: Ayan. Ano yung mga maikwento mo sa amin while you're doing the training for your pasarela?
11: Actually po, nung una...
2: Talaga?
11: Oo po.
2: Hindi, wala grabe pa.
11: grabe talaga yung una. No?
1: Grabe.
11: Ano po, mahirap po talaga siya kasi hindi ako sanay na sobrang taas na heels.
1: Uh-oh.
11: Yung mga kitten heels ng kaya ko.
1: Uh-oh.
11: Or mga shoes, ganun.
1: Katunog yung kitten, ha? Kinabahan ako dun, ha?
11: Mali!
1: Sabi mo naman to. Oo.
11: Tapos po, mahirap siya sa akin. Yung mga first, second week,

0: Umiyak po talaga ako kasi hindi ko na kaya yung pagod. Ang sakit sa paa.
1: Mahapdi daw yan sa ano eh, sa talampakan eh, pag
0: tapos
1: hindi
0: nagkasugat-sugat na yung paa ko. So, yun,
1: so
0: pero...
1: tutuloy ka pa ba sa laban mo?
0: Oo naman.
2: Nalaban pa rin siya.
0: Yes, lalaban tayo. Tapos yun, parang inisip ko na sa sarili ko na kaya to. Kaya to, why not? Diba? Mm-hmm. After this, meron namang makikita mo naman yung result na pinaghirapan mo.
2: Totoo. Mm-hmm. Kamusta naman yung Q&A din ba rito mm-hmm. sa Miss Nova Cosmo? Mm-hmm. Ganyan. Ano yung advocacy, di ba? Yan, mga advocacy mm-hmm. na kailangan mong ibenta para sa mga mm-hmm. organizers sa abroad, sa international scene, yan. Mm-hmm.
0: Actually po, I chose Beauty Beyond Boundaries. Mm-hmm. May Project BBB. So, I chose this advocacy because I want to make the young women, the people, na you should not limit yourself mm-hmm. just because meron kang just because of your appearance. Mm-hmm. Hindi mo dapat kino-compare yung sarili mo mm-hmm. sa mga nakikita mo sa society. You should stop comparing yourself. Bakit ka tumatawa?
2: Naalala ko yung last interview natin kasi.
3: Ayoko na nga tumisay kasi matatawa na naman ako.
0: Sinitingnan ko siya.
2: Oo, kasi ganun sa mensahe.
3: Off the air po kasi meron po kaming ano.
2: Oo, kasi dati nga na-interview ko na si Arya. Tapos hindi.
3: I-review natin. Play BTR.
2: Hindi. Feeling ko mapawel. Kahit seryoso siya sa sinasabi niya, bilang una ko siyang nakilala na parang yung nga na kumikomedyante siya, ganyan. Mm-hmm. O parang nagre-recall lang sa akin yung oo nga no, bagay siyang maging comedian talaga. Sexy comedian or comedian actress, yes. Ganyan.
3: Correct.
0: Yun talaga
3: nasa
0: yung...
3: persona mo na
2: oh,
3: yun.
2: Oh. Oh. Yes.
3: Pero dito, going back to sa training mo, kumuha ka ba ng mga trainers? Kasi diba, pag si Mama Franz, kasi kumuha ka siya ng mga consultant.
2: Kailangan.
3: Ganun.
0: Yes meron po.
3: Misa umaabot pa kay Tito Boy Abunda. Ganun, yes. Diba? Nagpa-training ng konti. Tsaka sa mga dating ano na title, yung mga beauty queens na talaga.
0: Yes po.
3: Meron ka ng ganyan?
0: Meron po. Prepare naman ni Mama Franz. And then, ayun, para pagdating doon, paglipad, ready.
3: Meron ka din, di ba pinapractice din yung kung paano mo i-introduce yung sarili mo, ganyan. Yun. Meron ka nang nakaprepare na ganyan. Kasi di ba kanya-kanya, yung iba kasi merong talagang nagtitilian, ganyan. Di ba may mga ganun. Mm-hmm. O iba naman, simple lang, ganun. Ikaw, paano mo
0: sa akin
3: sayo?
0: Po, simple lang. Kasi medyo ano na talaga yung boses ko. Kahit hindi, I don't need to shout. Kasi medyo ano na, modulated.
3: Correct.
0: So the usual, I am Arya Angkon.
3: Ganun din mo gagawin yan. Ganun din na yung may ano. Para mas matandaan ka. I am Arya Angkon. Yun pa. Kasi parang may machine ka.
0: Arya Angkon. Ganun.
3: Oo, ganun. Sabi tuloy ni Kuya.
0: No, because of Philippines.
3: Yan, ganun.
0: 2025.
3: Bakit 2025?
0: 2026.
3: Oh, ano ba yan? Ano ba talaga? From the top na tayo, introduce mo ito yung sarili mo. Diba commercial break ulit tayo? Ano ba yan? Lahat na napakita mo, except ako yung... Huwag naman natin ipakita.
0: Baka makancel tayo.
2: Ulitin natin yung ano, kanyang pagpapakilala.
3: At least kakaiba yun. Yung parang may ano. Nagwa-rap. Ganun. Okay, go. And...
0: Ma!
3: Ayun. Mabuhay. Ganyan-ganyan. Ready? Go!
0: Arya Angkon, Nova Cosmo, walang Philippines. Mabuhay.
4: Mali!
2: Bakit kasi tumatawa kasi siya?
3: Eh, ikaw kasi tumatawa.
2: O sige,
3: ikaw tumatawa.
2: Okay, wait lang. Go.
3: Introduce mo siya. In 3, 2, 1, go.
0: Naramdaman pa rin kita.
2: Tumalikod na ako, ha?
0: Nagkaganan ka pa.
3: Ay, lalaban ka, Day. Wala ka, nalo mo yan. Oh, go. Ito na. Introduction pa lang to, ha. Okay, ready? In 3, 2, 1, go.
0: Arya Angkon, Philippines, Nova Cosmo 2026. mabuhay!
3: Yan! Kerry Boom Boom! Ganun, I love the energy! Ganun, ganyan. Sana na-record, tas i-play na lang doon.
0: Oh, para, tama, no? Para hindi mapagod, no?
2: Very palabahan.
3: Oo. Diba? I'm sure kakagiliwan ka na yung mga kasama doon.
2: Hindi, feeling ko, may uuwi natin ng ano, may isang ano ka na, sash ka na, Miss Congeniality.
3: Oo.
0: Yun pala yun.
3: Basta ano mangyari, iuwi mo, ganun. Wala nakakakita, iuwi mo na.
0: Kahit hindi ako winner, kukunin. Sa akin, na wala ka magago.
2: Ay, pero ang maganda naman sa kanya, papa-awel, aside from being a beauty queen,
3: yes,
2: independent singer-songwriter din siya, di ba?
3: Correct.
2: Meron na siyang nirelease na song.
3: Oh,
2: na pinamagatang
0: Ay Gugmayo.
2: Yes.
0: Ah, yes,
2: kwento mo yan.
0: I released my first album po last month. You can search it on Spotify. So ang title po ng album na yon is Ay Gugmayo. Mm-hmm. Ay Gugmayo means
3: Mahal kita.
0: Yes. I love you. Mm-hmm. In Cebuano po.
3: Correct. Oo. Ano yung inspiration mo sa pagsulat nito? Kasi di ba usually yung mga songwriter, experiential, yung pinanggalingan yan, or kwento ng iba, ganyan?
0: Actually po, mix po siya eh. Kasi ginawa ko yung album because...
3: Dead air?
2: Wala na akong sinasabi.
3: So mo nakikinig sa radyo, ano yun, nakatulog ka na gitnaan? Kung hindi umuulit ng salita, natutulog sa gitna.
0: Ano, ginawa ko po
3: yung
0: album po. Kasi challenge ko sa yung sarili ko na hindi na dapat ako gumawa na puro mga ballad.
3: Mm-mm.
0: So gumawa po ako ng danceable na songs.
3: Ah,
0: yes po.
3: So yung Ay Gugmayo ay ano,
0: danceable
3: yan?
0: Po yun. Ah, upbeat po siya.
3: Ang galing. Mm-hmm.
0: And then yun, meron din akong song doon na parang GL siya, Girls Like
3: Mm-mm.
0: Girls. And then meron ding based from experience
3: Mm-mm.
0: na based from experience din po na nangyari lang recently.
3: Oh.
0: Yes po. So, sa mga nanonood at nakikinig po ngayon, please do stream my song on Spotify.
2: Oh, sample na naman mo kami.
3: Oh, ano yung career single? Siyempre may career single yung album kasi
0: yes,
3: album ang Ay Gugmayo.
0: Yes po.
3: Diba? Oh, ano yung pinaka-career single niya? Yun mismo.
0: Yun po yun mismo.
2: Ayun, anong chorus?
3: Anong chorus? Pipikit na naman siya, mga kapatid.
0: Hindi. Kasi, maramdaman ng mga nakikinig.
2: Yes, dapat. Kasi all over the world.
0: Pero dyan lang kayo, baka umalis kayo.
2: Hindi nga, alin.
0: Game. Danceable po siya.
2: Yan, okay.
0: Agog mayo, tararang-tang.
2: Ay, mantay.
3: Instrument. Siyempre, instrument yun eh.
0: Instrumental kasi.
2: Ako sama ba yun?
3: Kasi madedead.
0: Ma!
3: Madedead air pag hindi niya. Ano yun?
0: Ay, sorry. Agugmayo. O, ganun na lang. Palakpak. Agugma. Agugmayo. Agugmayo.
3: Yun ang lang. Hirap kabisaduhin nung kanta, ha?
2: Ang daming lyrics.
3: No. Naku, nakakalito. Pero kantahable, yun naman, nakakaano.
2: Hindi, feeling ko, di ba, sipagan niya yung pagpo-post or gamit niya ng gamitin habang nagka-catwalk, runway-runway siya, mm-hmm, papuntang Bali, Indonesia.
3: Background music.
2: Yes, gawin mo siyang background music.
3: Habang tumatak na ikaw yun.
2: Kasi parang danceable naman. Parang, di ba, yung very Michelle D.
3: Yes.
2: Yung Reyna, Reyna,
0: yes. Actually, ganun po yung genre.
2: Oh. Oh, sabi sa Yui.
0: Kaya parang ang hirap kantahin. Enanang-nang.
3: Diba? Ang ganda nun. Sige, gamitin mo siyang background music ng lahat ng post mo para may
2: mag-recall. Yes.
3: Oh.
2: Sa journey mo, sa Miss Nova Cosmo.
3: Correct.
2: Diba?
3: Diba? Ayan. So, ayan, promote ka. Baka merong kailangan na, voting. Online
2: voting.
3: Ganun.
2: May voting mo doon.
3: Oh, tsaka yung social media account mo para may mga mag-support sa'yo.
0: Yes. Hello po everyone. I would like you to follow my social media account para po masubaybayan nyo yung journey ko with the Nova Cosmo worldwide. My Facebook account po is Aria Bench Angkon, and then Instagram is Aria Angkon. So dun po ipopost yung mga programs, kung ano yung mangyayari, and mga updates po. So do follow me po.
3: Ayun, syempre, ayun, supportahan po natin ha, si Arya Angkon. I'm sure naman dito kasi babalik kang may corona ka kasi lahat ng dinala sure, dito.
0: Sana po, sana po talaga. Oo, maraming maraming
2: po. And huwag mo nga alisin yung pagiging bubbly ng personality mo kasi yan ay makakatulong sa'yo. Correct. Diba? Para mas maging kalmado ka dun sa pinaka-pageant night ninyo. Correct. Ano ba yan? One night lang? O kagaya dun sa iba pa na?
0: 1 week po.
2: Ah, 1 week may yes, mga fashion po. Show, gano'n. Yes, pre-pageant, ganyan. Mm. Good luck.
0: Ayan. Thank you po, Mama Jan, Mama Owen. Si thank you for, thank you also po, DZMM, for inviting me. Yeah. Salamat po.
3: Yeah. Thank you. At sana sa pagbabalik mo, tama na ang pangalan ko, Papa Owel po. O, di ba, Owel? Huwag ginawa mo akong
0: lamis. Mali! Sorry po.
3: Ganon. Ayan. Mali! Papa Owel. Maraming salamat. Salamat. I'm sure nag-enjoy naman ang lahat sa'yo. Maraming support sa'yo.
0: Thank you so much.
3: Di ba, ayun. Thank you. Naku, nagdaanan naman nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga partner at mga ultimate source ng mga pinakamainit na chika sa inyong paboritong artista.
3: Anong susunod na programa, Mama Jai?
2: Ang susunod na programa po ay ang Private Confessions na susundan ng Love Connect kasama si DJ Monica Figueras.
3: Ayan, ako naman po yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Owl Paz.
2: At ako po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kasada, ako po si Jai Ho.
3: Naku, sabay po kayo, alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Gigigil ma.
3: Wow.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:59.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Sa loob ng maraming taon, si Davy na naging takbuhan ni Nadine sa bawat sakit na dulot ni Rico. Nang aminin niya ang kanyang pagmamahal, hindi siya pinili ni Nadine. Sa halip, bumalik ito kay Rico. Pero makalipas ang ilang linggo, muling humingi ng tulong si Nadine kay Davin. At sa gabing dapat sana ay simula ng bagong buhay niya, isang aksidente ang mag-iiwan kay Davin ng pinakamabigat na pagsisising dadalhin niya habang buhay. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Davin na pinamagatang Bakit Kailangang Nasa Huli ang Pagsisisi.
1: Private Confessions.
2: Sa barkada namin, ako yung taong laging tinatawagan kapag may problema. Kapag may nag-aaway, ako ang pumapagitna. Kapag may umiiyak, ako yung takbuhan. Kapag may gustong maglabas ng sama ng loob, ako ang hinahanap. Siguro dahil sanay akong makinig. Pero may isang bagay na matagal kong hindi masabi kahit kanino. Ang pagmamahal ko kay Nadine. Davy na lang ang gagamitin kong pangalan, ha. 27 years old. Si Nadine ang isa sa mga taong pinakamatagal kong nakasama. Hindi lang kaibigan ang tingin ko sa kanya kahit yun ang tingin niya sa akin. Magkakilala kami ng matagal bago pa siya nagkaroon ng boyfriend. At sa tagal ng panahon, nakita ko lahat ng version niya. Yung masayahin, yung makulit, yung madaling ma-excite. At yung Nadine na kayang umiyak ng tahimik habang sinasabing okay lang siya kahit hindi naman. May boyfriend siya nang dumating ang panahon na lalo ko siyang nakilala sa ganong side. Si Rico. Guwapo, confident, at marunong magsalita sa paraan na mabilis makuha ang loob ng isang babae. Nung una, okay naman sila eh. Masaya naman si Nadine. Kaya kahit may nararamdaman ako, wala akong ginawa. Sinabi ko sa sarili ko na wala eh. Kaibigan lang ako. At kaibigan lang talaga ako. Hanggang sa nagsimula ng magkaroon ng problema ang relasyon nila. Madalas ko siyang makita sa labas ng bahay namin habang hawak ang cellphone niya. Tapos nakayuko, umiiyak. Minsan, tatawag siya ng alas 12 ng gabi, sasabihin, "Davin, gising ka pa?" Tapos ako magtatanong lang ng, "Hindi, okay lang. Bakit?" "Pwede ba kitang makausap?" At sa mga ganun tagpo, alam ko na agad, si Rico na naman. Niloloko siya. Hindi ako sigurado kung ilang babae ang dumaan sa buhay ni Rico habang sila pa ni Nadine. Pero sapat na para makita kong unti-unting nauubos ang babaeng pinaka-espesyal sa akin. "Nadine, bakit patuloy mo pa rin siyang pinapatawad? Sorry ha, matanong ko lang. Davin kasi, mahal ko eh." "Pero Nadine, ang tanong, mahal ka ba niya?" Tahimik lang siya. Yun ang tanong na ayaw niyang sagutin. Minsan, nakita ko mismo kung paano siya umiyak dahil hindi sumipot si Rico sa anniversary nila. Minsan naman, ilang oras siya naghihintay dahil may ibang kasama raw ito. At sa bawat pagkakataon, ako'y laging nandun. Hindi ko siya iniwan. Ako ang naghahatid sa kanya, ako ang nakikinig sa paulit-ulit niyang kwento. At ako'y laging nagsasabi ng, Nadine, tama na. Hindi mo deserve to eh. Pero kahit ilang beses ko sabihin, wala. Bumabalik pa rin siya. Hindi ko na alam kung ilang beses niya akong tinanong kung galit ba ako sa kanya. Eh, ba't naman ako magagalit? Eh kasi, lagi akong bumabalik sa kanya eh. Kapag ganun na yung eksena, gumingiti lang ako. Sabay sinasabi ko sa kanya na, alam mo na din, buhay mo yan eh. Ang hindi ko sinabi, bawat pagbabalik niya kay Rico, parang maliit na pagtanggi na rin yun sa akin. Pero wala akong karapatang magreklamo eh. Hindi naman niya ako pinangakuan. Wala kaming usapan. At isa pa, hindi naman niya alam yung nararamdaman ko eh. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang itago, nakipagkita ako sa kanya sa isang maliit na cafe. Tahimik siya. Davian, ano yung gusto mong sabihin? Tanong niya. Matagal akong nakatingin sa kanya, nakatitig sa mga mata niya. May sasabihin sana ako sa'yo na baka magbago lahat. Natahimik siya. Nadine, kasi ano eh. Nadine, sorry pero mahal kita. Kabado kong sinabi. Parang hindi niya agad naintindihan. Nadine, narinig mo ba? Ang sabi ko, mahal kita. Mahal kita hindi bilang kaibigan. Wala siyang sinagot. Nadine, matagal na. Noon pa, tinatago ko lang. Namuo ang luha niya. David? Nadine, hindi kita pinipilit ha? Gusto ko lang na minsan sa buhay ko, maging honest naman ako sa'yo. Davin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Nadine, hindi mo kailangan sagutin ngayon. Hindi. Pero ang totoo, alam ko ang sagot kahit hindi niya sabihin. Mahal niya si Rico eh. At tama ako. Makalipas ng ilang araw, sinabi niya sa akin, bumalik ako kay Rico. Napangiti na lang ako kahit masakit. Sabi ko na, okay. Hindi ko alam, Devin, kung tama eh. Nadine, hindi ko rin alam. Devin, galit ka ba? Umiling ako, sabi na, hindi. Hindi ako galit. Pero pag uwi ko, doon ako umiyak. Hindi dahil pinili niya si Rico, kundi dahil sa loob ng maraming taon, umasa ako sa bagay na hindi naman niya kailanman ipinangako sa akin. Lumipas ang ilang linggo. Isang hapon nakita ko sila. Nasa harap ko mismo si Nadine at Rico. Magkatabi, parang walang nangyari. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako. Nadine, napatingin siya sa akin. Ano yun, Davin? Wala. Gusto ko lang sabihin sa inyong dalawa na tumingin ako kay Rico. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako magsisinungaling. Lalong-lalo na sa nararamdaman ko. Nadine, mahal kita. Tahimik si Rico. Hindi rin alam ni Nadine kung ano ang sasabihin. Hindi ko kayo gustong pag-awayin ha. Hindi ko rin hinihingi na piliin mo ako ngayon, Nadine. Gusto ko lang malaman mong totoo lahat ng sinabi ko sa'yo. Napaluha si Nadine. Davin. Tumango ako. Sabi ko na. At kahit hindi mo ko piliin, hindi magbabago na naging mahalaga ka sa buhay ko. Pagkatapos nun, umalis ako. Akala ko yun na ang huling pagkakataon na pag-uusapan namin ng bagay na yon. Pero makalipas ang ilang linggo, tumawag siya. Hello, Davin? O Nadine, bakit? Pwede ba kitang makausap? Okay lang. Alam mo naman basta ikaw, okay lagi eh. Pero, okay ka ba? Davin, hindi eh. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, nakita kami. Iba ang mukha niya. Parang pagod na pagod.
3: Davin, pagod na ako.
2: Sabi niya. Pagod ka kay Rico? Tanong ko. At tumangulang siya. Sabi-sabi niya na,
3: sawa na ako maging taong laging nagbibigay. Ako palagi yung umiintindi. Ako palagi ang nagpapatawad. Pero kapag ako na ang nangangailangan, parang wala naman eh.
2: Tahimik lang akong nakinig.
3: David, gusto kong matapos ng lahat ng ito.
2: Hindi ako agad nagsalita. Pero may tanong ako sa kanya. Sigurado ka na ba?
3: Oo, David, oo.
2: Anong gagawin natin? Haarapin ko siya. Huminga siya ng malalim.
3: David, samahan mo ako, please.
2: Sigurado ka?
3: Oo, siguradong sigurado.
2: Nagpunta kami sa bahay ni Rico pero naiwan ako sa labas. At sa loob ng bahay, narinig ko ang boses nila. Narinig ko si Rico. Hindi pwede mo akong baliwalain ng basta-basta na lang, Nadine.
3: Rico, pagod na ako.
2: Hindi ka aalis.
3: Rico, please. Tama naman na.
2: Pagpasok ko, nakita kong hawak ni Rico ang braso niya.
4: Bitawan mo siya.
2: Lumingon siya sa akin.
4: Davin, lumayas ka rito.
2: Bitawan mo si Nadine. Hindi mo siya dapat pinapakailaman. Pwede ba lumayas ka? Sinubukan ko siyang ilayo. Sa gitna ng pagtutulakan, nakawala si Nadine.
3: Davin! Tumakbo ka na, Nadine! Takbo!
2: At tumakbo siya palabas. Ang hindi ko alam, nasa labas ng bahay, isang mabilis na sasakyan ang paparating. Ang hindi niya nakita. Ang narinig ko lang ay ang malakas na tunog ng preno at isang sigaw.
3: Nadine!
2: Paglabas ko, nakita ko siyang nakahandusay sa kalsada. Tumakbo ko papunta sa kanya.
3: Dalhin natin siya sa ospital, bilis!
2: Sigaw ko. Hindi ko alam kung naririnig pa niya ako, pero hinawakan ko ang kamay niya.
3: Nadine! Nadine, please! Nadine, idilat mo yung mga mata mo, please!
2: Walang sagot. At habang hinihintay namin ang ambulansya, isang bagay lang ang paulit-ulit sa isip ko. Daba kayo na ang huli. At hindi nga ako nagkamali. Dahil binawian na ng buhay si Nadine.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Sexta at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.
2: Sa Burol ni Nadine, maraming tao, maraming bulaklak, maraming nagluluksa. Pero para sa akin, iisa lang ang nakikita ko. Siya. Si Nadine. Nakatayo ako sa harap ng kabaong niya at paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit kailangan pa itong mangyari noong handa na sana siyang piliin ang sarili niya. Maya-maya dumating si Rico. Tahimik siya. Wala na yung yabang na dati kong nakikita sa kanya. Pagod ang mukha at halatang wasak din. Lumapit ako at may inabot akong CD. Rico, may naiwan si Nadine. Ano to? Tanong niya. Nakita ko sa kotse. May pangalan mo. Para sa'yo siguro talaga to. Umupo kami sa isang tahimik na parte ng bahay. Pinatugtog ang CD. Ilang segundo lang, narinig namin ang boses ni Nadine. Kung naririnig mo ito, Rico, una sa lahat gusto kong humingi ng sorry. Ibig sabihin nito, wala akong lakas na loob na harapin ka. Siguro dahil takot na rin ako. Napapikit ako. Rico, matagal kong inisip kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Akala ko kailangan ko manatili sa iyo eh. Pero habang tumatagal, napapagod lang ako. Tahimik si Rico. At sa katahimikan ko na yun, Rico, doon ko napansin ang isang bagay na may isang taong kahit hindi ko piliin, hinding-hindi pala ako iiwan. Napahawak ako sa sarili kong kamay. Sabay narinig ko ang si Devin, Rico. Si Devin. Napaluha ako. Matagal ko nang alam na mahal niya ako. Pero hindi niya ako pinilit, hindi niya ako minadali. Pero nandun siya lagi. Huminga siya sa recording. Rico, ginawa ko to dahil baka hindi ko kayang sabihin sa'yo ng personal. Kaya nirecord ko na lang. At may desisyon na ako. Napatigil ako sa paghinga. Rico, sorry ha. Pero pinipili ko si Devin. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi dahil gusto kitang gantihan, Rico. Hindi ganun, ha. Gusto ko siyang piliin dahil natutunan kong mahalin muna ang sarili ko bago ako pumili ng taong mamahalin ko. Umiyak ako. At ang huling sinabi niya, Rico, gusto kong subukan maging kami ni Devin. Doon na natapos ang recording. Walang nagsalita. Matagal lang kaming nakaupo ron. Parehong nakayuko. Hanggang sa mahina akong narinig ang paghinga ni Rico. Sabay tayo at umalis. Natuto kong mabuhay kasama ang pagkawala ni Nadine. May mga kanta pa rin nagpapaalala sa kanya. May mga lugar na kapag nadaraanan ko, otomatiko siyang naaalala. May mga araw na gusto ko pa rin mag-message sa kanya bago ko maalalang wala na nga pala akong padadalhan. Pero hindi ko hinayaang ang lungkot ang maging buhay ko. Minsan, naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung nagkaroon kami ng kahit ilang linggo pa. Kung narinig ko agad ang laman ng CD. kung nagkaroon siya ng pagkakataong sabihin sa akin ang desisyon niya. Baka naging kami. Pero baka hindi rin. Hindi ko na malalaman. Pero may isang bagay akong sigurado. Minahal niya ako. At minahal ko siya. Hindi naging masayang ending ang kwento namin. Pero may naiwan siyang aral. Na hindi lahat ng taong mahal natin dapat nating habulin. Hindi lahat ng pagmamahal tungkol sa pagkuha sa taong gusto mo. Minsan, kailangan mo munang matutong piliin ang sarili mo. At habang nagpapatuloy ang buhay ko, iyon ang pinaka-importante kong pinanghawakan. Na habang kasama pa natin ang mga taong mahal natin, sabihin natin, iparamdam natin. Huwag nating hintayin mawala sila bago natin maunawaan kung gaano sila kahalaga. Dahil si Nadine, hindi na nakabalik. Pero ang pagmamahal at aral na iniwan niya ay mananatili. At sa bawat pagkakataong nakikita ko si Rico na sinusubukang maging mas mabuting tao, naiisip ko na baka kahit papaano, nagkaroon ng saysay ang pagkawala ni Nadine. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Hindi ko na mababago ang gabing tumakbo siya palabas. At lalong hindi ko na maibibigay sa kanya ang buhay na gusto ko sanang subukan kasama siya. Pero kaya kong siguraduhin na hindi masasayang ang aral na iniwan niya. Kaya sa tuwing may taong mahalaga sa buhay ko na gusto kong kausapin, hindi na ako naghihintay ng tamang oras. Nilalapitan ko. Kapag malayo, tinatawagan ko. Kapag kailangan niya ng makakausap, nandun ako, nakikinig ako. At sinasabi ko agad lahat ng nararamdaman ko. Dahil natutunan ko kay Nadine na minsan, hindi naman pala kulang ang pagmamahal. Ang kulang, panahon. At yun ang dahilan kung bakit habang may pagkakataon pa tayo, huwag nating ipagpaliban ng isang simpleng mahal kita. Salamat. O kaya naman, nandito lang ako.
7: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: pamilya at kaserbisyo. Kumusta na po kayo? Welcome, welcome dito lamang sa Love Connect Hump Day Wednesday Edition. Uy! Ang daming pagkain. Galing pa rin yan kay Marlene? Ang ating Radio Patrol. Ay, kay Ate Mel! Si Beshi! Beshi Mel, maraming salamat. Naku, tuwan-tuwa yung aming mga kiddies dito. Diba? Si Pau Pau, si Pat Pat. Ayan. Si Car Car. At si Jane Jane. At si DJ Mon Mon. Ayan. Maraming salamat ha kay Beshi Mel ng QC, nagpadala ng pagkain. At maraming salamat din, syempre, kay Radio Patrol Marlene Padier, no, sa iyong papansit, oy. Ang sarap kaya, malayo pa lang ako sa studio, inaamoy ko na eh, sa hallway. Yung pansit Malabon. Thank you very much, belated happy birthday kay Mars Padiernos. And welcome home kay Beshi Mel. Beshi, tawag ka ha, kausapin kita mamaya. Oh, ayan. 37 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi, ang ating katanungan ngayong gabi sa Love Connect. Paano ka nag-e-effort ha sa iyong relationship? How do you make an effort in your relationship? Ay, tell us about it. Sa ating paksang bare minimum effort versus yung sadyang effortless lang sa relasyon. Binibigay mo ba bare minimum? At alam ba natin kung ano ibig sabihin ng bare minimum effort? Ay, pag-uusapan natin yan ngayong gabi sa Love Connect. Samantala ay magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Dalawang babae arestado sa anti-fencing operation sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
1: DJ Monica, arestado ang dalawang babae matapos tangkang ibenta online ng 6 na air conditioning unit na sinasabing nakuha sa fraudulent transaction sa Barangay San Antonio, Quezon City. Inilalaman mga suspect sa alias Mia, 36 anyos at May, 24 anyos na kapwa residente ng Tondo, Maynila. Ayon sa QCPD, agad nagreklamo ang may-ari matapos matukoy na tugma sa kanilang inventory records ang model at serial numbers ng mga aircon na ibinibenta online. Dito, isinagawa ng Masambong Police Station ng entrapment operation kung saan nagpanggap na buyer ang complainant. Na-recover sa kanila ang 6 na air conditioning unit na nagkakahalaga ng halos 348,000 pesos at 120 pesos na marked money. Naharap ang dalawang suspect sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istretta.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: Tatlumpot siyam na minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. Kung kaka-tune in nyo lang, hello, hello, kumusta po kayo kung kayo ay nanonood sa DZMM Teleradio sa inyong mga respective cable channels. O, diba? Ayan ang aking heart. Para sa inyo, kumusta? Kami rin po ay sabayang napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Good evening, how you doing? Ang ating paksa ngayon pong Hump Day Wednesday. Diba? We are getting over the hump of the midweek on to the weekend. Paano ka nag-e-effort sa iyong relationship? How do you make effort to make your relationship happy? Ay, magkwentuhan tayo. Ang effort mo ba yung tipong parating merong pasalubong kay jowa? pa ka naman ang effort mo, eh parang ako, yung love language ko ay service, pinagluluto ko sila. Sila para ang dami, no? Ibig ko sabihin, kahit sa mga kaibigan ko, pag minamahal ko, eh, yan talaga ang ginagawa ko, eh, pinagluluto ko sila. Yan, so, paano kayo nag-e-effort sa inyong relasyon? Abay, magkwentuhan tayo. 0919-278-3000 po ang aming Viber line. It is wide open for you. Pangalan lang po, lokasyon, at yung inyong kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi. At ang paksa natin ngayong Miyerkules, pagdating sa effort in a relationship, bare minimum nga lang ba? O hindi na kailangan mag-effort kasi sadyang effortless lang? Oy, sana all. Once again, 0919-278-3000. O di kaya naman kung mas tipon ninyo yung landline na tulad ko dahil kayo ay Gen X. 8924-4101, tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673.
3: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: At syempre, dahil DJ tayo, ay naghanda po kami ng napakagandang playlist para sa inyo ngayong gabi, as always. Diba? Kami ng staff dito ng LoveCon, eh, we always try our best to prepare beautiful music.

ang ating ina-activate, another one of our feel-good hormones, chemicals. So, importanteng-importante po ang magandang musika para po tayo ay mag-relax-relax. Ayan naman, bare minimum o sadyang effortless lang sa relasyon, yan ang ating paksa ngayong gabi. And our question of the night, paano ka nag-effort sa iyong relationship? Tell us all about it, kapamilya at kaserbisyo. O ako, sinabi ko na ha, effort ko talaga is ano, acts of service. Tutulungan talaga kita. O, isa pang effort ko is I'm very vocal. Yon. Oo, I'm very, ano, I verbalize what I feel. May konting kwento dyan, konti. Kasi po, yung mga magulang ko, hindi sila masyadong vocal. Ano yan eh, silent generation yung mga magulang ko eh. Diba, pinag-usapan na natin yan eh, I think last week, no, the silent generation. They are called the silent generation kasi they live through wars. Eh, yung mama ko pa na Haponesa, eh, naging ano, naging prisoner of war sa North Korea noong World War II. Noong siya ay bata pa. Kaya sanay po sila na kinikim-kim nila, no? Hindi sila mareklamo. Silent generation talaga. And in turn, hindi rin po sila very affectionate, very vocal, yung ganon. Yung love language nila, eh, usually acts of service, bibigay sa'yo lahat ng kailangan mo, pero wala masyadong verbalization, yung ganyan, wala masyadong affection. Medyo naiintindihan natin yon, ano, ngayon na tayo ay mas nakakatanda na at naiintindihan natin yung mga love languages and traumas. So, nag-decide ako na from now on, dahil naramdaman ko yung medyo kakulangan ng verbal affection, I took it upon myself na ako mismo magiging vocal sa aking mga minamahal, o, diba? Kasi gusto ko yung alam nila na mahal ko sila. Hindi parang yung papa ko, nalaman ko na lang kung gaano niya ako kamahal. Paborito pala niya ako. Nung namatay na siya, kunyento sa akin ng mga kaibigan niya. Sabi ko, ay, sana nalaman ko nung buhay pa siya. Kaya habang buhay pa po yung minamahal ninyo, eh, sabihin nyo na sa kanila. Kaya yan, that's one of the ways that I make effort to show that I love you. Sinasabi ko talaga, eh kayo po, paano? Abay, magkwentuhan tayo. Diba? Kasi may mga relasyon na talagang tahimik lang. Walang sigawan, walang drama, walang away. Sa umpisa, abay, iniisip mo, ang ano? Parang easy-peasy, lemon squeezy. Pero habang tumatagal, eh may tanong, normal pa ba yung ganito? Naranasan mo na ba yung ganyan, kapamilya? Ano, kaserbisyo, have you been through this kind of a relationship? Yung tipong relasyon na wala masyadong effort. Pero hindi mo naman masasabing mali. Kasi wala namang ginagawang mali sa'yo. Pero, walang mali. Pero wala ring effort. Hindi ka rin pinupursige. Diba? Hindi ka naman pinapabayaan. Pero, hindi mo rin nararamdaman yung pagmamahal kasi ikaw yung nagbubuhat ng relationship. Kapag effortless ang love, may presence, may kusa, may consistency kahit walang paalala. Hindi kailangan bongga pero ramdam mo yan. Pero kapag ka bare minimum, ang effort ay laging may dahilan. Laging pagod, busy. Honey, pagod ako. Eh, huwag ka na mag-expect na magyayakapad tayo ngayon. At yung medyo mahilig na dahilan ng mga chicks dyan. Not tonight, honey. I have a headache. Oh, sinong natatamaan? Diba? Iba kasi yung bare minimum effort, tapos iba naman yung sadyang effortless lang. Yung pagbibigay ng effort, effortless. Diba? It sounds contradictory, but actually it's not. When we give effort that seems effortless to us because we love the person, eh, ibang usapan yan. Hala, pag-usapan natin yan ngayong gabi, dito lamang sa Love Connect. Kung kayo po ay single, may jowa, may problema ba kayo? Hala, sino nga awayan natin? Kwento mo sa amin. O baka naman gusto nyo lang makipag-chikahan, di ba? O parang kagabi, nakikipag-chikahan lang tayo ng ating mga pagiging ano, pagiging Gen Xers ni Joel, 'di ba, ng Quezon. Yung mga ganyan.

0: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
10: Magandang gabi po mga kapamilya at ka-servisyo. How you doing tonight? O, diba? Kung kayo po ay kaka-tune in lang. Abay, 11:03 na ng gabi at ang ating katanungan for tonight's episode of Love Connect. How do you make an effort in your relationship, di ba? Paano ka nag-e-effort sa iyong relasyon? Dahil sa ating paksa ngayong gabi bare minimum effort na pagmamahal versus yung pagmamahal na sadyang effortless lang. Diba? Dinefine natin kanina yon eh. Iba po yung iba yung meaning nung dalawang yon. Hindi po pareho yon. Diba? Effortless eh. Kalmado, sigurado, hindi ka pinapaisip, hindi ka pinapa-second guess ang tawag dyan. Hindi ka pinapa-overthink. Diba? There doesn't have to be any grand gestures, but you are secure together. Kasi, yung pagiging effortless, promise, may effort din yan, pero hindi halata. Kasi hindi naman nga kailangan grand gestures eh, diba? Parang ano yan eh, parang no makeup makeup, diba? Sa mga babae. Alam na mga babae yan, yung mga no makeup makeup ang tawag nila. Yung pagkatagal-tagal, eh nasa harap ka ng salamin at nagme-makeup ka, para lang eh, ang itsura mo eh, parang no makeup. O, oh, diba? Yan ang effortless love. May effort, pero sadyang parang effortless lang. Versus yung bare minimum na effort na binibigay sa'yo. Yung effortless love po, kalmado lang, no? It doesn't feel empty. Kasi payapa ang pakiramdam mo. Hindi palaging exciting, pero hindi rin parang may kulang. Ito pa, no, ang misconception ng relationships na medyo na-discover ko nung ako ay tumanda na. Siyempre, nung bata ka, eh, gusto natin yung explosive, passionate, ganyan, di ba? Akala natin, eh, yun talagang nararapat. Away ng away, yan. Nakikita natin sa mga pelikula, di ba? Yung mga rom-coms na yan, pahamak yan, eh. Hindi po. Ang tama pong pagmamahal, yung mga Gen Z, ha, dyan, eto, sabihin ko na sa inyo yung sikreto. Para hindi na you won't make the same mistakes that I made. Don't look for explosive love. Passion can be found even in the most quiet and the most secure, comfortable love. Diba? Hindi kailangan parating exciting, parating ngarag. Yan. Kapag ka effortless lang, eh talaga namang ano, talaga namang yan. Ay tunay na pagmamahal. Ay, totoo yan, Pao Pao. Yung iba gusto bad boys, kasama na ako dyan. Pero sukang-suka na ako sa kanila. Been there, done that. Yes, oo. Kaya, akala nila kasi yun ang misconception, no, ng tunay na pag-ibig, yung pag-explosive. Hindi po. Yung kalmado, yun po ang tunay. Yung hindi po natitrigger yung ating nervous system. Oh, kausapin natin si Beshi. Miss ko na. Beshi! Nasa linya si Mel ng Quezon City. Hello, Beshi!
11: Hello, good evening.
10: Good evening and welcome home. Diba? Kakagaling mo lang sa trip, diba?
11: Oo nga. Oh,
10: saan ka ba napunta? Baliktad yung oras, diba?
11: Oo nga.
10: Oh, sa Amerika ba? Sa Amerika?
11: Oo.
10: Akala ko sa Singapore lang eh, yung pala.
11: Inuna ko muna, kaya nga ano eh, medyo, sabi ko kasi, gala muna ako bago treatment.
10: gala and treatment, 'di ba? Para 2-in-1.
11: And gala muna kaya inuna ko siya bago sa Singapore, 'di ba?
10: Oh, yung treatment pabalik na 'yon, pauwi.
11: Paalis ako ulit.
10: Alis ka ulit?
11: Oo, kasi round trip yung ticket ko eh. Ano lang siya, bali 10 days lang. Kaya hindi ko naman pwedeng from there. Sayang yung ticket naman.
10: Correct.
11: Kung galing yun, punta ako sa Singapore. Uwi muna ako dito para medyo pahinga.
10: Kumusta naman ang iyong trip, Beshi? Parang may napakinggan ako ng konti eh. Kasi
11: kaya nga yun, sabi ko, uy.
10: Sa RYM?
11: Talking about effort.
10: Diba? Parang ano, parang relate na relate ka eh. Parang meron akong narinig eh na nung tumawag ka kay Kuya Dan nung isang araw.
11: Nung bagong dating ako noon. Oo.
10: Diba? Parang may kunento ka na parang nag-alaga ka pa, something.
11: Oo, kasi.
10: May something.
11: Parang, alam mo, sige, sabihin ko na kasi, yung purpose ng trip ko talaga, kakausapin ko si ex. Since ano na nga, diba, na-realize ko na malaki-laki rin kasi yung kasalanan ko.
10: Okay.
11: Parang pag-usap kami, pinamili naman, sabi naman ng doktor sa akin, hindi ka pwedeng paikot-ikot, di mo kakayanin. Direct kung saan ka pupunta, doon ka na lang muna. So, nag-decide ako, punta kay doon sa best friend ko para from there, pwede ko siyang tawagan. Siya na lang pumunta, di ba? Ganon ang plano.
10: Sige.
11: So, ay kasa, pagdating ko naman doon ng aking best friend, ayun, nagkaroon nga
10: yung
11: nag-alaga pa ako.
10: Nag-alaga ka pa, 'di ba? Parang tama ba yung pagkarinig ko eh? Parang nagpunta pa kayo sa ano, sa ospital.
11: Dinala ko po siya sa emergency kasi hindi niya hindi siya makalakad. Yung legs niya, yung tuhod niya.
10: Oo.
11: Ano, ayaw mag-bend.
10: Ano ba ito? Arthritis ba ito?
11: Mukha.
10: Parang arthritis.
11: Siyempre, alam mo naman yung mga boomer, di ba?
10: Ganun talaga kapag yung naninigas yung mga, yung ating mga, ano, no, yung muscles natin.
11: Oo, siguro. Tsaka ang hilig kasi sa nuts. Grabe siya kung magpapak.
10: Oy, talagang,
11: isa na yun.
10: Gout galore.
11: Kaya
10: gout galore sa nuts.
11: Pero, kaya yun ang nangyari. So, hindi, yung plan, hindi natuloy-tuloy. Hindi tuloy. Sabi ko, talaga yatang wala na kami pag-asa. We're not meant talaga.
10: So, hindi na kayo nakapag-usap ni ex?
11: Hindi na.
10: Ay, hala. Pero base pala dun si ex, ano? Ngayon ko lang nalaman to.
11: Ah.
10: Base
11: ano, na? Oo. Yun talaga. Kasi nga, di ba sabi ko nga nung ano, tinatawagan ko, hindi, nawala. Ghosting nga, di ba? Parang
10: oo, ganun. Oo, yes,
11: pero,
10: yes, yes.
11: Parang napuno siguro siya sa... Hindi ko na masabi yung reason dito kung ano yung pinagawayan namin. Ano.
10: Oh. So, it's okay. That's your personal ano naman.
11: Ano, para naman ma-explain ko sa kanya yung ano, para maintindihan niya.
10: Mm-mm.
11: Misinterpret mo, ganyan, ganito. Di ba? Kaso walang nangyari. Ito, balik ako na. Wala.
10: Dahil sa kakaalaga kay Ben.
11: Kay best friend. Effort pa naman ako kasi... ano na eh, mag-expire na yung visa ko this year. Kaya sabi ko, kailangan, sayang to. Ibiyahe ko muna siya.
10: Diba?
11: Mm-hmm.
10: Pero speaking of effort, diba, the effort that you put in.
11: Oh, diba?
10: Yan ang tinatawag na effort. Talagang against all odds. May yung treatment mo, sinantabi mo muna.
11: Diba?
10: Punta na tayo doon, diba? Yung mga ano ng doktor mo, talagang let's go. Oo. Doon, doon kasi sa mga ano, hindi nakakaalam, yung ating beshi po, no, si Mel, eh merong ano, meron siyang pre-existing condition, no? Like most of us kapag ka medyo ano, no, ganoon naman talaga eh. Hindi maiiwasan minsan, talaga may pre-existing. So, talagang ano, nagulat ako na narinig ko, ay, siya pa talaga nag-alaga. Beshi, 11-11, make a wish.
11: Ay, okay. Okay,
10: ayan,
11: okay na.
10: Ayan, ang wish ko para sa treatment mo.
11: Ay, thank you.
10: Oo, yun. O, di ba talaga, ang effort mo talaga, Beshi?
11: Grabe, talagang ready na akong kwan talaga. Sige na, ako na. Siyempre, talaga yung nagadito. Tapos, hindi na kami mga bata para magpataasan ng pride. So, ako na yung gumawa ng move.
10: Ng paraan. Pwede namang email na lang, di ba? Pwede namang phone call na lang o video call. Talagang dinayo mo pa.
11: Pero maganda yung personal talaga.
10: Oo, that's, you know what? A plus for effort, Mel. Oo, promise. Kung hindi niya na-appreciate yan, tuktukan ko siya. Alam naman niya, di ba, na nag-effort ka talaga.
11: Palagay ko alam niya kasi yung sister niya sinabi ko na ganun ang gagawin ko. Kaya lang nagtaka siya siguro. Akala niya wala pa ako kaya wala pang call or what. Kinakabalik na ako. Wala pa rin akong, hindi ko pa nasasabi kung anong nangyari. Kaya nga sabi nung friend ko, dito ka na nga December kasi sabay tayo kasi uwi siya dito ng December daw. Sabi ko, ay masyadong mahaba yun. Magagalit na yung doktor ko.
10: Oo, merong ano, no, kapag ka ganyan, no, merong mga, yung tita ko ganyan din eh. Hindi pa, buti ka nga nakatravel eh, siya bawal pa talaga. Kasi...
11: Awa na Diyos, alam mo, oo nga. Pero, sabi nga ni Doc kasi, kasi kung ang gusto mo after nung ano, wala, hindi mo kakayanin, gulay ka na naman, sabi niya. So, bago yan, habang okay ka pa, sabi niya. Binigyan naman akong clearance, so...
10: Oh, that's nice.
11: Huwag ka lang magtaga, sabi niya. Siguro, sabi ko, siguro talagang nangyari yon dahil baka naman hindi talaga kami na dapat magkita siguro, syempre.
10: Oo, there are reasons. There's, naniniwala ka din doon, Beshi? Ako talaga. Oo, there's always a reason, no? Why?
11: So parang talagang wag na, parang ganun.
10: Oo, parang baka hindi lang maganda yung katutunguhan noon kasi ano yan eh, redirection yan eh.
11: Oo.
10: So, you know, at least alam mo na deep in your heart that you made the effort. Speaking of effort, 'di ba? Yung ating paksa ngayong gabi. And yung ganito yan eh. Sometimes you don't need closure in a relationship. You don't need to hear apologies sometimes. You don't, you know, it's just kung talagang if you know deep in your heart na you did everything. Okay. Yes.
11: Ngayon, so this time siguro, siya naman mag-effort, di ba?
10: Oo. Totoo.
11: Kung gusto niya.
10: Kung gusto
11: andito
10: niya.
11: Naman ako. Kung gusto niya talagang magkausap kami. Nang gusto, di... Tingnan natin.
10: Sige. May pag-asa pa naman, 'di ba? Pero natutuwa ako kasi maaliwalas yung boses mo, Beshi.
11: Thank you. Medyo ano siguro, nakapahinga ng mahaba-haba.
10: Oo.
11: At saka, ayun.
10: I'm so happy. And thank you ha sa padala mo. Nako, ito tuwang-tuwa yung mga bata dito.
11: Ay, nako, pasensyahan nyo na lang. Kasi may in charge ako sa mga ganyan. Kaya minsan hindi ko alam ko yung mga pinapadala niya. Kaya basta alam na niya yan, out of the country ako or paano may nakisked na or basta may boating na lang ako. Ganun siya yung humahawak. Kaya kung ano man yan, basta pagpasensyahan nyo na.
10: Ano ba? Ikaw talaga? Kami nga ang nahihiya kasi talagang ang sipag-sipag mo magpadala ng mga ano dito, ng mga goodies. Oo. But on behalf of everyone, ano, si Pao, si ano Patrick, si Carlo, si Tin, ay nako, at saka syempre si Kuya Dan, thank you so much.
11: Oh, not at all, my thank dear. You. Basta, malakas ang ating mayali.
10: Yes.
11: Oh,
12: thank you!
10: Ayun. Diba? May ano pa ha? Talaga sound effects pa na thank you.
11: Thank you pa.
10: Eh, before I let you go, Mel, eto. This, you know, maliban dun sa effort na ginawa mo, na talagang you went a thousand miles you traveled. Paano ka sa iyong relasyon, no? Dati, nag-e-effort. Nag-show ng effort. Ano ang love language ni Mel?
11: Ano ko, yung kasi hindi ako domesticated, hindi ako marunong magluto, hindi ba nanonong ano. Basta, kuwan lang ako, lagi akong nandyan kung ano man ang, si Hobby kasi yan eh.
10: Sa
11: bagay, effortless kasi talaga si Hobby. Parang siya lang talaga yung, siya talaga ang ano, gumagawa lahat ng paraan para ano, walang naging problema halos ng aming ano, buhay na dalawa. Pero ang sa akin siguro yung pag-aasikaso na lang ng
10: pareho tayo, service, acts of service
11: talaga. Para kwan para maging ano naman kayo, di ba?
10: Maganda yung ano eh, yung acts of service kasi talagang hindi ka lang nagsasabi, you actually put it into action.
11: Hindi ako yung ano talaga rin eh, yung madaldal kasi na yung ganyan, ganito nga gawin ko, dapat ganyan. Talagang ano na lang, kailangan mag-observe ka kung ano yung kailangan mong gawin. Gawin mo na para sa kanya, para ma-feel niya na nandiyan kang kuhan, laging nakasupport.
10: Yes. Hindi kailangan na i-broadcast eh, 'di ba, Beshi? Oo. 'Yun ang pinakamagandang mga pagmamahal eh, yung bare minimum, isa pa 'yan eh na ano eh na senyales ng bare minimum effort, ano? Eh kailangan i-announce mo pa.
11: Oo nga.
10: Ina-announce mo pa yung ginagawa mo. Oh, ayan ha. Ako nang nag-ano ha.
11: Eh, pinaghanda kita ng ganyan. Yung isusot mo nandun na. Ganyan-ganyan ka pa.
10: Yan ang bare minimum. Yung effortless, yung parang sinabi mo, di ba? Hindi na kailangan.
11: Basta yung pag-aasikaso kanya. Ganyan.
10: Yes.
11: Service talaga.
10: Ay, salamat, Mel. Na-miss kita, promise.
11: Ay, ako rin. Kasi na-miss ko rin kayong lahat. Diyan.
10: Na-miss kita. Ano ang request mo, Mel?
11: Well, sana. Kasi alam mo naman ng boomer na ate.
10: Okay.
11: Baby ng Smokey Robinson.
10: Oy! Smokey Robinson.
11: mga team song na mga ano. Broken hearted.
10: Baby. Yan yun, diba? Diba meron din si Linda Ronstadt?
11: Meron din siya.
10: Ayun.
11: Beshi. Kahit sino sa kanila.
10: Sige. Napakinggan mo ba nung nag-K-Pops ako, nung nag-pinchit ako kay Pops Eric G, nag-request ka nung kailan ng MYMP, ang napatugtog ko yung sa Smoky Mountain.
11: Actually, na version. Yun, ang nangyari kasi noon, kasi walang Viber doon sa New York.
10: Oh, okay.
11: Ngayon nung ka-video call ko yung aking ano dito, pinabuksan ko yung ano, kasi anong araw dyan? Sunday night daw. Aba, ikaw yung nandun. Uy, dapat si K-Pops, ipag-request mo nga ako. Kanya. Eh, siyempre, bata-bata siya. Ang alam niyang version nun, MYMP. Actually, Smokey Mountain alam ko.
10: Smokey Mountain ang alam natin eh.
11: Oo nga. Okay lang. Thank you dun.
10: That's good.
11: Kita mo kahit ang layo po. Kaya kasi na-miss ko talaga ang 10 days akong walang, hindi ako makapunta talaga sa radio app, yung DCMM. Wala, hindi ako makakunik.
10: Oo. Pero di bale, kahit nasaan ka sa mundo, eh, you are close to our hearts. At isang isang text at o tawag lang, eh, papatugtugin namin ang yung gustong mapakinggan.
11: Oo, alam mo naman, yan ang hibig natin, music talaga.
10: Correct. Thank you so much, Beshi, once again, for everything.
11: Okay, okay, thank you din. We'll keep lahat dyan. Okay.
10: Keeping you in our prayers, promise.
11: Thank you.
10: Balitaan mo kami, ha, sa Singapore, ha?
11: Basta alam niyo naman ako, hindi na kailangan sabihin yan. Basta kaya. Yes. Nandiyan lagi.
10: Dora Bell
11: fan. Kaya sabi ko, pag mawawala ako, payapa ang mga PA. Makulit.
10: Nami-miss ka namin kapag ka ikaw ay wala. Kaya dapat ay, always nako. Present.
11: Oo nga.
10: Ay, nako.
11: Okay. Gagawin natin lahat maging present.
10: Yes.
11: Okay, thank you.
10: Salamat, Beshi.
11: Okay. Bye-bye.
10: Take care, Beshi. Thank you so much. Mwah. All right. Sending you love. Bye-bye, Beshi. Ayan naman si Beshi Mel. Oh, diba? At nakikita ko yung aking ano pala, pau-pau. Sa ilaw na ito. Ayan, oh. Yung aking forehead, diba? Oo, medyo titigda ko yung monitor, eh. Medyo makintab. Eh, pinulbusan ko na yung sinabihan ako ni Pau-pau kanina. DJ, medyo makintab ang ano. Hindi, sa ilaw na yan, sa ating spotlight. Okay, ayan naman, diba? Si Beshi Mel. Kapag po meron kayong ano, free time, abay, konting ano lang, ano, say a prayer, lift up a prayer para sa ating Beshi. At para rin sa ating lahat, diba? We have to pray for one another, kaya nga tayo kapamilya, eh. Kasi hindi po natin alam, ano, meron tayong mga pinagdadaanan. Meron ding mga tao, katulad ko, no, may high-functioning depression ang tawag doon. Yung hindi mo napapansin kasi high-functioning nga, eh, di ba? Parang si Beshi din, no, high-functioning pero meron na siyang pre-existing condition. So, hindi nyo napapansin. So, it doesn't take a lot to be kind. Because we are all going through something in our lives. Diba? Okay, mga kapamilya, paano ka nag-e-effort sa iyong relasyon? Sa ating paksa, bare minimum love versus yung sadyang effortless lamang na pagmamahal. Sabi ni Mark ng Quezon City, DJ Monica, kapag ikaw na lang ang nag-a-adjust palagi ay may problema na. Kaya ako, talagang nag-e-effort. Kahit na busy ako, talagang meron akong acts of service, no? Hindi kailangan bongga araw-araw, basta ramdam ng partner ko na importante siya. Kasi ayokong maramdaman niya na unti-unti na lang na siya parati ang nag-a-adjust sa akin. Diba? Tapos sabi naman ni Jazz ng Pasig, yung effortless love, it does not need constant explanation. Oy, pinag-usapan namin yan, diba, ni Beshi Mel? Hindi na kailangan ng i-broadcast. Kapag ka binobroadcast mo na, di ba, sabi nga ni Mel, ibig sabihin niya ni bare minimum yan dahil talagang dinidrill mo sa partner mo na para kang drill sergeant na, o, ginawa ko na to, ha, o, tapos na yan, ha, o, huwag mong kakaligtaan, ha, I did this favor for you. Dahil yan na nga, parang sabi ni Jazz, ano, kapag totoo ang effort, hindi mo na kailangan ipaliwanag sa sarili mo o sa partner mo kung bakit ginagawa mo ito. Kasi effortless love does not need constant explanation or announcement. Kapag bare minimum, lagi na lang kailangan na ipaalam mo dahil gusto mo covered na ang iyong bases. Oy, tama. Ang ganda, di ba, ng mga sagot ng mga kapamilya natin. Kaya talagang tuwan-tuwa ako pag nagpipinchit ako dito sa Love Connect. Kasi yung mga kasagutan ninyo, pati ako ay natututo. Hello, hello! Sa aking Grab pilot pala kagabi, na muntik ko pa makalimutan batiin, si Sir Manuel Rico Hermoso. Sir, saludo ako sa inyong napakagaling na service, no, kagabi. Ang ano, nakakatawa si Sir, nagkwentuhan pa kami ng mga yung mga memories ni Sir ng ano, ng OG DZMM, ano, noong 90s. Noong 90s, ako naman nasa OG Radio Romance 101.9 kasama si Chang Ami. Pero parati akong dumadalaw dun sa magkatabi kasi yung booth ng Radio Romance, diba? Tsaka ng DZMM. Tapos yung nakikwentuhan kami ni Manuel Rico Hermoso, no? Nasabi niya, si Jel Santos Relos, ganyan, o, diba? Si Corina Sanchez, yun. Yung mga OG anchors ng DZMM dati. At syempre, diba? Siyempre si Canoli. Nababalik din dito sa DZMM pagkatapos niya magpahinga. Maraming salamat once again, Grab Pilot Manuel Rico Hermoso. At sabi ni Eshika ng Manila, si Eshika of Manila, eto, do you feel alone when you are a couple? Kasi dapat kapag nasa relationship ka at effortless, eh you do not feel alone. How you feel in a relationship tells the truth. Hindi ako masyadong showy pero ipinapakita ko yung effort ko sa maliliit na bagay lamang, DJ. Halimbawa, naaalala ko kung ano ang gusto niya, kinukumusta ko kapag alam kong pagod siya, etc. Kasi ayokong maramdaman namin na kahit nasa relationship kami, eh we feel alone. Alam niyo po, parati kong sinasabi, no? Na hindi po lahat ng tao, eh, yung trip nila, eh, bet nila maging nasa relationship parati. Parang ako, I'm enjoying, no, being single right now. Pero, whether or not you are in a relationship, ang importanteng-importante po dito, eh, kayo mismo, eh, you feel at peace with yourself. Kasi kapag ka nasa relationship ka, hindi po ang tragedy dito eh yung mag-isa ka. And you feel lonely sometimes kasi tao lang. Diba? Even if we enjoy being single, eh minsan eh may kalungkutan din. Totoo naman yan. Ang mas trahedya po ay hindi yung nalulungkot ka minsan. Ang trahedya eh yung sabi ni Eshika na you feel alone even if you are a couple. Diba? So kailangan talagang meron ding mga effort, no? Sa relationship para you won't make each other feel like you are alone. Parang wala silang kasangga, wala silang kasama sa buhay. Parang ang hirap naman noon, 'di ba? At eto pa bago tayo mag music connection. Si Anne ng Makati, DJ Monica, kahit hectic ang schedule, gumagawa talaga ako ng paraan para hindi mapabayaan yung aking relationship. Kahit simple lang na pagkain together, late night calls, o pag-check kung okay ba siya. Love should feel light, but not careless. Maraming nagkakamali rito, iniisip nila yung effortless, eh wala nang effort. Hindi po totoo yan, ha? Ang effortless na pagmamahal, parang sinabi natin kanina, no? Eh may kusa yon. At dahil may kusa kang effort at hindi mo ina-announce, eh it feels effortless for the person receiving your effort. Diba? Ang bare minimum ay, nako, may kawalan ng pakialam sa pakiramdam ng partner mo. Love should always feel light, pero hindi careless. Diba? May kakaibahan po yon yung pagiging light and pagiging light to the point of wala nang nararamdaman yung partner mo dahil careless ka na sa emosyon niya. Ay, ang ganda ng ating kwentuhan sa ating katanungan ngayong gabi, no? Paano ka nag-effort sa iyong relasyon? Bare minimum effort ba? Versus effort that is sincere and bukal sa loob mo, kaya sadyang parang effortless lang, di ba? Ang ganda! Eto na! Oy, si Beshi! Sexy music connection muna tayo! Linda Ronstadt coming at ya! And ooh, baby, para kay baby Beshi Mel!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din!
2: Tuloy lang sa activities, on the go!
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin!
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin! Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby!
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung alaga ng DCMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon ng mga boses ng bayan.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
11: Po, mga kapamilya at kaserbisyo, final stretch na po ng Love Connect, ano? And you know what time it is? 11:35, time for our Love Confessions.
12: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: DJ Monica, ako po ay si Aljon. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking pag-ibig na kailan may pinagpapasalamat ko at ngayon nangungulila na ako sa aking kasintahan. May anak po kasi kami pero hindi kami kasal. Nagsama po kami sa isang bubong. Nagsasama pa rin po kami sa isang bubong ngayon. Ako ang bumubuhay sa mag-ina ko at nais ko pong gamitin ang programa ninyo na baka sakali magkaayos pa kami. Nagsimula po ang kwento ko noong high school pa lamang kaming dalawa. Siya ang class president namin noong panahong yon at ako naman ay simpleng kaklase lamang na tagahanga niya. Madalas ay palagi niya akong nako-call out dahil sa aking pagiging makulit. At dahil doon, kahit naiinis siya sa akin, doon ko sinimula na kausapin siya para mapansin niya ako. Diba? Dinaan ko sa kulit. Isang araw, habang ako ay nakatokang maglinis ng classroom, saktong dalawa lamang kaming na naiwan sa silid. Siya naman ay abala sa kanyang ibang aralin at habang ako naman ay nagpupunas ng blackboard. Doon ako unang sumimple sa kanya. Noong una, abay kinabahan ako dahil alam kong baduy at kengkoy ako. Pero habang tumatagal ay nagkasundo na rin kami. At Sa araw na yon, naging madalas na kaming mag-usap mula ng araw na yon. Pagkatapos ng klase ay naglalaan ako ng oras para sa kanya palagi. Hindi nagtagal ay naging kami rin. Nakatapos kami ng high school, nagsama na kami sa isang bahay. Nag-live-in, kumbaga. Nagkaroon kami ng isang anak. At ako naman ay hindi na nakapag-kolehiyo dahil syempre nagtrabaho na ako, no? Para sa mag-ina ko. Nakalipas ang 2 taon naming pagsasama ay tila nagbago ang lahat. Naging mailap sa akin ang kasintahan ko. Biglang nanlamig ang aming pakikitungo sa isa't isa. Inaamin ko na mahirap lamang ako, pero ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko para buhayin sila. Nagsumikap ako sa aking pagtatrabaho, pero naging dahilan yun para maiwan ko ang aking kasintahan for long periods of time. Hindi na raw kasi sapat na ang binibigay ko sa kanilang panahon. Gabi-gabi tuwing pag-uwi ko galing ng trabaho, palagi na lamang kaming nag-aaway. Masakit man sa loob ko, pero totoo naman po, may punto siya. Aalis na lang daw siya dahil wala naman akong panahon na ibinibigay at pangako na ibinibigay sa kanila para sa isang magandang kinabukasan. DJ Monica, nahihirapan ako sa totoo lang. Pero sapat ba yun na dahilan para iwan ako ng aking kasintahan at dali niya ang anak ko? Inaamin kong may mga pagkukulang ako. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para maitaguyod ang pamilya ko. Kung saan-saan po ako nagpunta para lang meron akong trabahong matino at meron akong maiuwing sapat sa aking mag-ina. At ngayon, ito na ang aking hinaharap na problema. Sila ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, DJ Monica. At ngayon, kahit mag-isa na lamang ako sa bahay, ay pilit ko pa rin ibinabangon ang sarili ko para na rin sa kanila. Sinusuportahan ko pa rin sila. Nagbabakasakali ako na babalik sila sa akin at magiging buong muli ang aming pamilya. Pero nagpapadala ako sa sama ng loob minsan kasi talagang ang hirap ng dinaranas ko. Labis ko itong ikinalulungkot. May anak ako, pero hindi ko naman siya makasama. DJ, humihingi po ako ng tulong. Ano po ba ang pwede kong gawin upang manatili ang pag-asa? Magbabalikan pa ba kami? O kailangan ko bang tanggapin na katapusan na po ito? Maraming salamat po. Lagi pong nakikinig at nagmamahal. Thank you sa DZMM. Ako po, si Aljan.

0: Love Connect. Payo ng eksperto, eksperto sa Love Connect.
1: Hello, Aljon. Unang-una, maraming salamat sa iyong love confession. We always appreciate it, ano, kapag pinapadala niyo sa amin ang inyong mga liham. Kasi marami ring nakaka-relate sa ating mga problema. At baka nakakatulong din tayo sa iba, no, na nakikinig lamang dyan. Yung mga silent listeners, kung tawagin. I feel your pain and your frustration, and also isa pa. Hindi lang pain and frustration eh, yung feelings of betrayal mo. Dahil despite lahat ng effort mo, no, gaya ng paksa natin ngayon, at yung effort mo ay yung pagtatrabaho para maibuhay mo yung mag-ina mo. Financially, sinuportahan mo sila. Pero, iniwan ka pa din. Pero here's the catch, ikaw na rin ang may sabi, no, na alam mo may kasalanan ka din. Baka naman, dahil sobra kang nag-concentrate sa financial aspect ng inyong samahan, eh nakalimutan mo na yung emotional needs ng partner mo. Kailangan, hindi kakalimutan yun eh. Kailangan yun ang effortless. Baka naman dahil binigyan mo ng sobrang effort ang paglalagay ng pagkain sa inyong hapag kainan gabi-gabi, eh nakaligtaan mo na. At na ang naibigay mo na lamang ay yung bare minimum pagdating sa emotional needs, no? Emotional needs, emotional na mga pangangailangan ng iyong nobya. Kaya hindi ko masabing mali siya o mali ka. When it comes to feelings, here's the thing. Hindi agad nagdedesisyon ang tao na umalis. That's the catch. Pagdating sa mga emosyon, matagal na itong nagbubrew. This has been going on for some time. Hindi lang po random na desisyon ito that she decided to up and leave all of a sudden one fine day. The fact that she already left when she talked to you, decided na siya, it means na matagal na itong ipinag-iisipan niya. Ang mali ay yung hindi niya pag-usap sa'yo, no? Nung medyo simula pa lamang. Para sana eh, nagkaroon ka ng chance, ano? To make things up for whatever you did wrong. Hindi yung parang wala ka ng alam. Pero, sasabihin ko to ha, promise. Ang problema kasi minsan, ano? Eh, clueless tayo eh, sa pinagdadaanan ng ating partner. Dahil nga, we give the bare minimum effort. So we don't touch base with how they feel. Kaya kapag ka sila eh nakipaghiwalay na sa atin, parang nagugulat tayo. Hindi natin alam, matagal na pala yon na parang it's been a long time coming. Matagal na niyang nararamdaman yon. Matagal na yun natiis niya. So ang kailangan po talaga eh may effort tayo, no? Not only financially, but also physically, emotionally, mentally, intellectually. Para hindi lamang bare minimum effort at magugulat na lang tayo na aalis na sila. Dahil hindi natin napunan yung mga needs nila. Aljon, masakit. Pero kung yun ang desisyon niya, it's time to let her go.

0: And hopefully, you can move on in time. Because someone who is as hardworking and as loving as you just needs to learn how to touch base with the feelings of your partner, and sooner or later, you will find someone who will find you enough for them. Maraming salamat sa iyong liham. Doon po sa may gustong magpadala ng kanilang love con, abay, walang problema yan. 0919-278-3000. At wag po natin kakaligtaan, ano? Masakit yung medyo pag may nagsisplit sa atin, ano? Pag may nakikipag-split, it always hurts. But you have to remember what some other people fail to see in you, it doesn't mean that you are not enough. Just because someone fails to see, you know, what is special and precious in you. And to the right person, we will always be enough. Ayan naman, 11 minuto bago po ang Remember Your Music ni Kuya, That Anthology at 12 midnight. And for now, eto muna, Radio Patrol Reports. Lalaki arestado sa wanted sa arestado na wanted sa pagnanakaw ng sasakyan sa Dasmariñas, Cavite. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: DJ Monica, arestado ang 46 anyos na lalaki na wanted sa kasong pagnanakaw ng close friend sa Dasmariñas City, Cavite. Pasado na 6 ng gabi ngayong gabi, naaresto ang suspect ng Southern Police District Highway Patrol Team NCR sa pangungunan ni Police Major Raymond Abella sa ilalim ng pamumuno ni Regional Chief NCR Police Colonel Israel Mori at Acting Director Police Brigadier General Joyce Patrick Sangalang sa isang target center sa Aguinaldo Highway, Barangay Salitran, 1 Dasmariñas City, Cavite, sa bisa ng arrest warrant. Ayon sa suspect, hindi niya matubos ang motorsiklo sa isang paggawaan at sabay-sabay din ang kanyang mga bayarin, kaya umano ito ninakaw. Pero hindi niya anya nabenta ang ninakaw na sasakyan dahil sa takot at iniwan sa isang lalaki na nagkakatay umano ng sasakyan. Dinala ang suspect sa SPD Krame para sa medical at booking procedure habang hinihintay ang return of warrant sa RGC Cabuyao, Laguna. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating napakasipag na Radio Patrol Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: 10 minuto bago po ang hating gabi. Bago ang Remember Your Music with Kuya Dan. And for now, syempre, as we conclude our topic for tonight, bare minimum effort versus yung magbibigay ka ng effort, ano, na ang pakiramdam eh sadyang effortless lamang. Ang katanungan dito eh, how do we turn bare minimum effort into effortless affection and effortless love? Paano natin masi-switch off yung bare minimum and switch on yung sadyang parang effortless lang, di ba? O, ang unang-una dyan, para alam natin kung paano, no, gawin yan ay iwasan natin ang salitang lagi at wala na. Kapag ka nag-uusap tayo, no, with our partner, para pag-usapan natin na, han, sana naman huwag naman yung bare minimum. Sana yung pagmamahala natin eh, parang effortless lamang. Aba eh, huwag yung salitang lagi at wala na dahil parang gasolina yan sa apoy. Lagi ka na lang busy, wala ka ng effort, wala ka ng time, lagi ka na lang nasa labas. Wala na, you brought gasoline to the fire already, 'di ba? Maging specific pero mahinahon. Babe, napansin ko nitong nakaraang linggo, bihira na tayong mag-usap ng maayos, ha? Han, napansin ko matagal na tayong walang date night. Yung may halong lambing naman. So mas malinaw, mas hindi nakaka-trigger. Lalo na kasi kapag medyo may pagka-defensive yung tao, no? Sometimes, Nako, nakaka-trigger yan kapag ginagamit natin yung you are always and you never. Yan, nako, wag na wag. Diba? Tandaan, hindi mo hinihingi ang sobra. Hinihingi mo lamang yung sapat. Huwag kang mag-apologize sa mga pangangailangan mo, ha? Hindi naman ka demanding dahil gusto mong makaramdam ng effort. Kasi lahat naman po tayo, we have the right and we deserve to feel that we are being given, you know, attention and effort. Ang effortless love, low-key lamang, pero ito, ha, kapamilya, solid yan. Tahimik, pero may presensya. Hindi ka nalilito, hindi ka kailangan mag-overthink. Ang bare minimum, kabaliktaran, mukhang chill sa labas, pero draining deep inside. Pagod na pagod ka na sa kaka-overthink. Minsan, nag-gaslight ka pa. Ano ba? Nag-overreact ka na naman, han? Ginawa ko na yan, diba? Ibig ba sabihin niya, di na kita mahal? Gaslighting yan, ibig sabihin. Nako, ikaw na lang ang nag-a-adjust. The bottom line, kailangan malaman natin hindi po tayo needy kapag gusto natin ang effort. Normal lamang po yun. In a relationship, of course, we will have differences. Siyempre, magkakaroon tayo ng problema at di pagkakaunawaan, diba, sa isang relasyon. And definitely, there will be challenges in every relationship. Throughout all this, the bare minimum is not and will never be enough. Dapat ay erase natin ang bar sa relationship. Aba, magpapogi at magpaganda naman tayo sa ating partner. Hindi lang physically, ha, though that's also important that we are at our physical best for our partners. Pero mentally, emotionally, diba, ay magpapogi at magpaganda naman tayo. Raise the bar sa pagbibigay ng effort sa pag-iintindi, pag-aaruga, pagbibigay ng oras at atensyon. Para ang pagmamahalan at para ang pag-ibig natin ay maging sadyang effortless lamang. O, diba, ang ganda? Sana all. Sana po ay may natutunan kayo, no? Sa episode na ito ng Love Connect. Abay ako, ang dami ko natutunan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget, remember your music with Kuya Dan. Hala, merong ano ngayon, ano? Kumusta, dear? Meron? Yes! Kumusta, dear? With Kuya Dan, ang aking paboritong portion ng ano, RYM. 1 o'clock po ng umaga, abay. Abangan natin yan, no? We will stay up para lang pakinggan Kumusta, dear? In the meantime, this has been DJ Monica sa ngalan po ni Coach V. Thank you very much for being with me. Always appreciate your company. Hanggang sa susunod po ay dito lamang po kayo sa DZMM, leaving you with Crowded House sa Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:01.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals, 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mga tiniis mo sa buhay noon?

0: Swabbing Umaga, October 8, 2026, sa araw po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 90s, ang may mga OPM pa at syempre ang inyong mga song request. Kami ang bahala dyan. At dahil ngayon ay araw ng Thursday, babasahin natin mamaya ang sulat na para lamang sa iyo sa ating Kumusta Dear Specials. And of course, 7 to 8 days po mga kapamilya kaserbisyo bago ang Pasko. Yan ang ating countdown. Ayan na siya. Good morning, Santa. 7 to 8 days. Oras muna natin, 12:23. Bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Driver na si Tatay Elmer, pumanaw na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
1: Kuya Dan, pumanaw na ang jeepney driver na si Elmer Cordero o mas kilala bilang Tatay Elmer kahapon 6:45 ng gabi sa Caloocan City Medical Center. Ayon kay Piston President Modi Floranda, may ilang komplikasyon na sa kanyang kalusugan si Cordero kabilang ang problema sa puso, asma at tubig sa baga. September 29 nang dalhin ito sa ospital matapos makitang nakaupo sa isang bangketa at mistulang hapong-hapo sa kasagsagan ng protesta. Matagal nang aktibo sa mga pagkilos at forum si Cordero at maging noong panahon ng pandemya ay patuloy itong nakikilahok sa kanilang aktibidad. Para kay Floranda, hindi lamang mga kapwa at super ang nagmamahal kay Cordero kundi maging ang mga estudyante, magsasaka at iba pang sektor na nakilala niya. Nakatakda namang dalhin bukas alas 3 ng hapon ang kanyang labi sa Santo Domingo Chapel para sa burol. Tinatayang isang linggo ang magiging burol ni Cordero. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, PCMM.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
3: Remember your music.
0: Oras 12:24 po ng umaga. Magandang morning sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon kung nasaan man po kayo. Sa inyong mga kabahayan, sa inyong mga opisina, o kaya naman ay sa mga bukas na opisina o mga building na inyong kinalalagyan ngayon na nanonood sa atin. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Talaradyo. Ganon din, batiin natin ang mga naka-tune in naman sa kanilang mga radyo, no? Nakikinig sa bahay, sa kwarto, sa kusina. Meron din nasa opisina. Meron namang mga nagbabiyahe at nakikinig sa kanilang mga sasakyan via DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Throwback Thursday tayo ngayon, mga kapamilya at kaserbisyo, no? Bilang malapit na naman ang weekend, ano? Ay nako, ganun-ganun lang at papunta na tayo sa pang ilang week na to ng October. Next week, third week ng agad na October, di ba? Kakatapos lang ng September ah. At parang nagmamadali naman yata ang Pasko 2026. Bakit naman yata ganun? Hello po sa mga gising pa rin sa mga sandaling ito at kasabay natin magtatrabaho hanggang, hindi ko alam, mga hanggang alas 6 sila, alas 7, alas 8. Ang sigurado ako hanggang alas 4, nandito si Kuya Dan para samahan kayo. At dahil nga Thursday, meron tayong Kumusta Dear Special na ano naman kaya ang kwento na siguradong meron na namang makaka-relate. Kaya nga natin tinatawag na ang sulat na para lamang sa'yo. Hindi sa akin, hindi sa kanya, hindi sa kanila, kundi para lamang sa'yo. Hindi kay Kuya Dan. Ibig sabihin, siguradong-sigurado, meron at merong nakaka-relate. Kaya, maraming thank you, no? Si DJ Monica, laging ano yan, laging nakamonitor yan sa ano natin. Sa kumusta dear natin. Nagme-message pa nga yan, eh. Nagba-viber pa yan. Talagang inaabangan niya ang kumusta dear. Kaya maraming salamat sa pagtangkilik, ano, sa ating reformatted na kumusta dear. O, doon sa mga ngayon-ngayon lamang ho nakakapakinig, no, mga bago pa lamang, abay, pwedeng-pwede ho kayong jumoin sa amin dito every day, Tuesday to Saturday, kasama niyo ho ako. At para maka-join, edi pumunta na tayo sa ating
3: Puntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Puntahan na ngayong October 8, 2026 para simulan niyan, alamin natin ang ating katanungan.
3: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan sa ating huntahan ngayong umagang ito, dahil nga Throwback Thursday, alalahanin natin ang tanong, anong mga tiniis mo sa buhay noon? Diyo makabagbag damdamin yung tanong. Hindi, kasi, di ba, kasama sa throwback ay yung pag-alala sa mga past experiences natin. At for sure, pagkausapang tiis, no, mga tiniis sa buhay, lahat tayo meron tayong mayaambag dyan sa usapan na yan. Sino ba naman dito ang hindi nagtiis minsan sa buhay nila? Papalakpakan ko naman. Di ba? Feeling ko walang sino man, no, na nabuhay dito sa mundo ang hindi nagtiis. Maaring short lang ang pagtitiis, merong nagtitiis pa rin hanggang ngayon, merong sobrang tagal nagtiis. Kung ano yung tiniis, hindi ko na alam. Bahala na kayo kung... Hindi ko alam kung anong mga tiniis ninyo sa buhay. Pwedeng tao, di ba? Yan, kadalasan tinitiis mo yung tao, di ba? Magandang umaga sa mga tinitiis pa rin kahit red flag na. Oo, oh, di ba? Yung tinitiis pa rin kahit na alam mo namang wala nang magandang idudulot sa buhay mo. Maraming ganyan kasi sa ngalan ng pagmamahal ay titiisin ang lahat. Ganyan, di ba? O sabi ni Jazz, o nagtiis ng puyat para pumaldo sa DCMA. Hoy! Jazz! Di ka sumagot, sabi ko, anong gagawin mo sa 1,000 pesos? Ano bang, pangbubukas mo ba ng sari-sari store? Hindi mo sinabi. Sabi to si Jazz, o nanalo. Ang bilis kasi pumindot. O pagka nagkaroon ulit tayo ng ano dito, ha, yung may money ka sa DCMM. Alam nyo na, bilisan nyo dapat pumindot. Pagka narinig nyo na kaagad yung ano, yung tanong sa gap, no? Kasi sa gap magpe-play yun eh. Kailangan i-ready nyo na kaagad, talaga nakatutok na dapat kayo sa cellphone. Sabi ni Jazz, ilalagay sa digital bank para tumubo. Tama, tama. Very good. Parang natutunan mo yan dito. Dito sa, hindi sa panalong diskarte, dito sa remember. Ay, nako. Oh, ito ha, pwede nyo ipadalangin yung kasagutan sa Viber 0919-278-3000. Tumawag, the best para tayo makapaghuntahan sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Kung online naman kayo sa Facebook, madali lamang pumunta, hanapin Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan pong spelling, at mag-comment, mag-DM, babasahin natin, okay? Oras na natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng bayan, Peter Musgi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas,
1: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nabili na dossier.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Dan Hill with his song Sometimes When We Touch. You belong to me ni Joe Stafford and my funny Valentine ni Frank Sinatra. Sa oras po natin, 12:48 ng umaga. Bago natin ipagpatuloy ang ating huntahan, kumuha muna ulit tayo ng balita. Lalaki natagpuang patay sa Dolomite Beach sa Mayrojas Boulevard. Narito ang balita.

0: batang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuya Dan, natagpuan ang bangkay ng isang 40 anyos na lalaki sa Dolomite Beach, Los Boulevard, Ermita, Manila. Sa investigasyon, na-discovery ang katawan ng biktima ng isang security guard na nagsasagawa ng roving patrol sa lugar. Nakandusay at nakadaba ang biktima sa mabatong bahagi ng dalampasigan sa likod ng US Embassy. Ayon sa barangay 668, sinisita na umano ng otoridad ang biktima dahil naglalakad sa delikadong parte ng Dolomite Beach. Pero bigla umanong tumalon ang lalaki. Agad namang prinoseso ng NPD Forensic Unit ang crime scene. Dinala ang labi ng biktima sa isang funeral service habang nagpapatuloy ang investigasyon para malaman ang sanhin ng pagkamatay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, BZMN.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: Oras po natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga. Ang Team Bullets ay nakikinig sa atin all the way from Zurich, Switzerland. Sabi niya, good morning Kuya Dan. Bullets is listening sa matraffic na highway sa Zurich dahil rush hour. Oh, nagra-rush hour din pala dyan. Pero ilalaban ko yung rush hour dito, syempre. Kung rush hour at rush hour, wala. Ilalaban ko ang Epifanio de la Santa, sabi niyo niyan. Ingat mo kayo, Team Bullets, ha? At maraming salamat dahil dito kayo nakatutok sa ating programa. Pauwi na kayo niyan. Anong oras na ba dyan sa Zurich ngayon? Di ba parang ano yan? Mga 6 p.m.? Tama ba? Kasi pa natatandaan ko pagka nagko-comment kayo, sabi mo nagdi-dinner kayo around 7. So baka mga ganun, ano? Mga uwi-end time, 5 or 6. Nga ganyan. Mag-iingat po at good afternoon sa lahat ng mga taga dyan sa Zurich, Switzerland. Sabi ni Miss Mimi Trinidad, Kuya Dan, favor please, greet my Rowan and Ada, happy anniversary of USA. May apo sa pamangkin Milo Cruz of Canada, and especially to my cousin Jean of San Pedro, Laguna. Lahat sila October 8. Wow. Sabay-sabay. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Oh, ito palang entry niya.
4: Happy birthday!
0: Ang entry ni Miss Mimi, tiniis ko sa buhay noon yung hirap ng buhay namin sa Sampaloc, Manila. Bagamat may second floor na konting ulan bumabaha, kaya sa loob ng bahay, gumagawa kami ng tulay sa pamamagitan ng pagtatabihin namin ang mga upuan o anuman ang pwedeng tapakan, at higit sa lahat, itinataas namin ang piano. Lyric ang tatak. Uy, mahal yun. Branded yun, ha? Sabi niya, nakalauna nasira din yun lang. Tanong kayo sa Sampaloc, Manila. Medyo matagal din akong tumira dyan, eh. Doon malaki naman yung Sampaloc. So, kumakatanong naman ako. Alam mo naman, alam na alam ko yung... Eh, sa may ano ako, sa balik-balik. Ikaw? Taga doon ka? Uwi ka na. Taga doon ka? Saan? Ako, nung first year college ako, sa balik-balik ako nakatira. Tapos, nung third year, lumipat ako sa Maganda Street. Alam mo yung Maganda Street? Sa may Poresa. Sa balik-balik, sa ano? Masbate, Luzon. Oo, oh, di ba? Saan ka doon? Good morning sa mga taga dyan. Ah, Quintos! Alam ko yan. Oo. Quintos ba malapit sa Leo Street? Iba yung... Saan yun? Medyo malapit sa Leo Street. Oh. Ah, medyo malayo. Doon na kayo sa may papuntang Blooming Street. Dito kayo sa may Bungad. Sa may ano. Ay, sa Palawan. Malayo na yung Palawan. Oo, doon na yun sa may papunta na sa may Blooming Street na yan. Ang tagal kong tumira dyan sa balik-balik sa Masbate, Luzon. Kaya alam kong pasikot-sikot dyan. Batang Sampaloc to, me. Magandang umaga sa mga taga dyan sa Sampaloc. Nilalakad ko lang yun, alam mo ba, ano, Paolo, mula PUP, naglalakad ako papunta ng balik-balik. Nung college days ko, ano lang yun, nilalakad ko lang yun. Kaya ang fit-fit ko nung mga panahon na yun. Oo, eh pala pwede kong entry yan, no? Tiniis ko yun, lakad-lakad ako dahil. Eh kasi, pagka nag-tricycle ka, parang ang lapit naman, yung parang biglang nasa balik-balik ka na kaagad. Pag naman nilakad mo, apakalayo naman din, so... Ewan ko, ma'am. At saka wala din akong pamasahe noon, so lalakarin ko lang. Lumalabas ka rin ba sa may altura? Dumadaan ka din sa may altura, di ba? Meron yan yung sa altura, pagtayod mo ng footbridge, pagbaba mo, may pathway doon, dire-diretso yun, labas mo, PUP na. Maliit na pathway doon, maraming kainan. Pag ba napunta kang balik-balik, Kuya Dan, makakarating ka sa pupuntahan mo. Pag ikaw, Marvin, baka hindi. Baka pabalik-balik ka lang din talaga, nasabi ko sa iyo. Yung mga taga-Fairview, ha, ito taga ano to eh, malayo to, hindi to masyado nagtatambay sa Sampaloc. Pero hindi eh, sa PUP ka din nag-aral, di ba? Alam mo din yan, mga Sampaloc area. Ito na, 12:54 ng umaga, kausapin na natin ang ating first caller from Cainta Rizal, nasa kabilang linya, kay JR. Kay JR, good morning.
4: Kuya Dan.
0: Hello, Kuya JR, kumusta?
4: Ano nabili mo sa pistahan?
0: Hindi nga ako nakabili, gusto ko nga. Inanay ko pala nang hihingi pang pambili ng baril-barilan, hindi ko pa napapanalahan ng ano. Ibili daw siya. Ibili daw siya. sabi niya eh, gusto daw niya ng baril-barilan. Ewan ko ba doon. Nakikinig yata yun kahapon, kaya gusto bumili din ng baril-barilan.
4: Eh, punta ka ngayon doon at tutso ngayon siyang ano na doon, Bargain
0: na, oo, wala eh. Ikaw, kailan ka huling nakapamiesta doon sa Lopez KJR? Tagal na rin.
4: Matagal na, Kuya Dan.
0: Di ba? Hindi kasi masyado, hindi naman talaga kasi uwian itong ano eh, itong piyesta season sa ano eh. Unless siguro matapat na Sabado, Linggo, di ba? Parang pwede kang umuwi.
4: Mm-hmm.
0: Pero...
4: Matagal na kaya kapunta ron.
0: Oo, pag ako
4: kahit
0: din.
4: Kahit tayo makasama ko nung pumunta ako ron.
0: Oh, saya pa naman dun pag piyesa yun, madaming mga parada, tapos eh, may ano, yun nga yung maraming mga peryahan, yun ang mga magagandang tambayan dyan. Kailan pa, mga lampas 10 taon na ko, JR? Ganun nakatagal. Mga lampas 10 taon na nung huli kang pumunta.
4: Ay, lampas na, baka mga ano na eh, baka mga 15 na.
0: Hindi ka nakilala ng mga namimerya dun.
4: Malalaki na yung mga bata.
0: Malalaki na yung
4: nung pumunta ko.
0: Oh, di ba, Ali, makakabalik din tayo, makakapamirya din tayo. Oh, ito kay JR, sakto, ikaw, marami kang ganitong kwento. Ano mga tiniis mo sa buhay noon, kay JR?
4: Tiniis?
0: Hindi.
4: Ay, marami akong tiniis nung araw, yung hirap.
0: Tulad na.
4: Yung probinsya pa, yung mga trabaho ko doon.
0: Oo. Ano yung pinaka, kasi, di ba tayo, marami tayong tinitiis. Meron at meron kang ano eh, may tatatak sa'yo eh. Yung talagang, yun yung parang magiging ano mo, bubog mo hanggang sa malampasan mo na lahat ng mga pinagdadaanan mo. Pero may isang titiisin na talagang, naku, talaga namang hirap na hirap ka. Ano yun?
4: Yung ano nga, Kuya Dan, yung doon nga sa probinsya dati noon, sobrang hirap ba noong araw?
0: Ay, buhay dati noon sa probinsya.
4: Tapos naman yung nandito na ako sa Maynila, ganun pa rin. Hanggang ngayon, nagtitiis pa rin.
0: parang hindi naman. Parang hindi naman. Parang nakalampas-lampas ka naman sa tiisan portion. Pero yung, hindi, pagka sa probinsya kayo, kasi pag sinabi mong, di ba dati, pagka bata ka, medyo hindi ka pa aware na ang hirap ng buhay eh. O dati, bata ka pa lang, ramdam mo na hirap na kayo.
4: Oo, kasi mga ano na naman ako noon, siguro mga 14 anos na ako noon, hirap kami doon.
0: Anong mga nararanasan nyo noon? Anong mga pinagdadaanan nyo dati?
4: Kasi noong Kuya Dan, hindi masyadong nag-aning. Talagang wala halos makain.
0: So, yung pagkain, yun ang actually talaga mahirap din talaga.
4: Hindi rin makapaglukad kasi ang nyug, ano?
0: Mahal?
4: Hindi mahal, walang malukad.
0: Ah, walang lukad? Bakit? Walang bumubunga? Tama ba?
4: Nag-ano kasi nung Kuya Dan, nagtatuyot nun. Nag-ilninyo.
0: Naku, parang ngayon, no, mag-ilninyo na naman. Kaya talagang mag-aano tayo, mag-ahanda.
4: Oo, araw.
0: So talagang...
4: Sobrang tiskin.
0: Rick, yung pagkain ano, actually totoo yan. Pagka wala kang mapambili talaga ng pagkain, abay talagang kung ano lang ang meron sa ano, titiisin mo, 'di ba? Toyo, asin, yan.
4: Sigurado ko nung panahon 'yun, 'di ka pa ginagawa nung tatay.
0: Ay, hindi pa ako na-imagine nila. No? Hindi pa nila naisip na baka mabuhay ako dito sa mundo ng mga panahon na 'yun.
4: Kaya nga, ay, sobrang hirap talaga noon, ang bigas noon, ano, ang hirap ng pambili. Hirap. Wala ring mabili kahit may pambili ka.
0: Aso talagang parang ano, kumbaga parang ubusan ng supply, parang ganun. Kasi nga nag-El Niño. Aso naabutan mo na 'yun? Ano yung ganung ano, El Niño dati, yung talagang tagtuyo talaga?
4: Mga ano yung mga 70s.
0: 70s. Oh. Kaya ngayon, 'di ba, kung naririnig niyo naman sa balita, grabe ang pagwa-warning sa atin ng paghahanda sa El Niño, kasi nga ayan, ganyan. Eh super pa naman ngayon, Kuya JR, no? Sinasabing talagang grabe. Actually, feeling ko tayo dito sa halimbawa sa metro, yung mga nabubuhay dito, 'di ba? Kumbaga, may mga ano 'yan, may mga budget na naitabi, pero talagang pagka sa mga probinsya din talaga, 'yan, yung mga medyo pagka walang ani, walang ano, walang kikitain, 'yan ang talagang kailangan mapaghandaan ng husto at matulungan ng gobyerno kung paano
4: sila. Pati tubig noon, Kuya Dan. Yan, no? Talaga yung mga hukay-hukay, yung mga balon.
0: Uso nun dati, yung ginawang ano, kailangan may hukay ka.
4: Oo.
0: Wala din, Kati din?
4: Oo, noon.
0: Katakot ano, sana hindi maulit.
4: Ang sarap talaga, yun ang tiis talaga.
0: Correct, tama-tama, yun talaga ang titiisin mo. Kasi unang-una, gustuhin mo man, may pambili ka man, wala ka namang mabili, abay, talagang nakakatakot yung idea na yun. Sana hindi na maulit. Sana hindi maulit sa atin. Kaya maraming salamat, Kuya JR, na hindi ka naman nagtitiis ngayon. Ikaw pa.
4: Nagtitiis pa rin sa lungkot.
0: Yun. Nagtitiis sa love life, yun. Tama, correct. O siya,
4: malapit na siguro malunasan.
0: Malapit na. Sige, batiin mo na para lalong bumilis ang pagtitiis. Go. Bati ka na.
4: Binabati ko. Unang-una kayong mag-asawa, Kuya Dan, si Ma'am Angelica, si Ninang Benir, si Imim, si Imi, si Tess, ng Pampanga, si Ate Nili ng Bataan.
0: Umi-echo pa yung sa likod mo, ha?
4: Malakas na yata, Raja. Lilaki na konti, ha? Wala na?
0: Wala na. Sige, sino pa?
4: Si Sir Joel, si Lito, Jess, si, ano ba yun? Taga Bulacan, Noemi. Saka si Bubi, ni Pini dito, si Kuya Jaime, Ate Elby.
0: Sino pa? Wala na?
4: Yun na lang at baka mag-award na.
0: Ayan na, malapit na. Ayan na! Ayan, time's up. Okay, time's up. Ano ang song request? Ano ang song request? May play natin mamaya pag magkatapos ang kumusta dear natin. Ano yan? Lagay natin.
4: Pati pa rin.
0: P.S. I love you at Cinderella. Ano nga ba yung si Cinderella mo?
4: Ano? Yun na lang, ano. Pag-ibig ko'y ibang iba.
0: Ano siya? Mamaya, ilista mo na dyan, Pao, para... Ayan, nililista na ni Pao. Salamat kay JR. Good morning sa iyo. Mag-iingat dyan sa kita. Thank you. Bye-bye. Si kay JR ng Kainta Rizal. Katakot, ano? Sana hindi maulit yung ganong tagtuyot. Kasi ang dami ng ano, ang dami nyo nang mapapanood ng mga nagbibigay ng impormasyon sa atin ngayon about dito sa Super El Nino. Kaya, be better safe than sorry, di ba? Kumbaga, syempre, ang katotohanan, ito ay mga forecast, di ba? Pwede pa rin magbago, pero malaki na kasi yung chance na mangyari. So, siguro mag-prepare na lang din tayong lahat, okay? 1:02 na po ang oras natin. Once again, kung gusto niyo sumali sa ating huntahan, sagutin niyo lamang, ha? Ano ang mga tiniis mo sa buhay noon? Mga dating panahon. Di ko alam kung kailan niyo gustong bumalik na panahon. Basta noon. Pwedeng i-viber 0919-278-3000 o tumawag 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673 sa ating pagbabalik. Babasahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya huwag kang aalis. Manatiling nakatutok dito pa rin yan sa Remember Your Music.
5: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:04.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:05 na ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Sabi nila, ang katapatan daw ang pinakamahalagang yaman na pwedeng ipamana sa atin ng ating mga magulang. Masigit pa sa anumang pera, lupa, o anumang material na bagay dahil ito ang bumubuo sa prinsipyo at integridad ng ating pagkatao. Lumaki ka sa kalinga at sakripisyo ng iyong solo parent na ina. Siya lang ang tanging gumabay, nagpakain, at nagpalaki sa iyo sa araw-araw. Bata ka pa lamang noon na ipamukha sa inyo ng tadhana ang isang masakit at nakakawasak ng pusong katotohanan. Ang iyong ama ay may iba palang pamilya. At kayo ng iyong ina ay ang kanyang ikalawang pamilya na kanyang itinago sa mga mata ng ibang tao. Maraming taon na puno ng lihim at pagsisinungaling ang sumira sa inyong tahanan. Simula noon, isinapuso mo ang paulit-ulit na paalala ng iyong ina habang nakatitig sa iyong mga mata. Laging maging tapat, dahil ang pagtatago ng katotohanan ay walang ibang idudulot kundi ang magnakaw ng tiwala at makakasakit ng ibang tao. Nakatatak na sa puso mo na dalawa lang kayo sa buhay at katapatan lang ang tanging hawak ninyo upang maging malinis ang inyong konsensya. Ngayon, habang lumilipas ang panahon at lumalaki ang mga hakbang mo sa buhay, may sarili ka ng pamilya. Isang mabuting asawa at isang masiyahing anak na babae na siyang liwanag ng inyong tahanan. Ngunit sa kabila ng iyong walang sawang pagsisikap at pang-araw-araw na pagbiyahe bilang driver ng taxi, sapat lang ang iyong kinikita dahil sa taas ng mga bilihin. Lalong bumigat ang sakit at mga pagsubok dahil kulang pa ito para sa matinding bayarin sa ospital at gamot ng iyong ina na patuloy mong inaalagaan. Ngunit kahit gipit ka na sa buhay, hindi ka pa rin, o hindi mo pa rin tinuturo sa iyong anak ang mga aral ng iyong ina, na ang maging tapat sa lahat ng pagkakataon ang tanging yaman na hindi maaagaw ng kahit na sino. Anak, tandaan mo ito, ha? Kahit anong mangyari, kahit anong hirap ng buhay, laging magsabi ng totoo, ha? Huwag na huwag ka magsisinungaling o magtatago ng katotohanan sa kahit na sino. Dahil ang katapatan ang magtatawag ng totoong kapayapaan sa puso mo. Opo, Papa. Sabi rin po pala ni Lola kanina, bago siya magpahinga, ang mga tapat daw po na bata at tao, pinagpapala ng Diyos sa oras na hindi nila inaasahan.
2: Magaling. Dahil tanda mo ang paalala ng lola mo. Kailangan, hindi mo yun malilimutan kahit kailan. Kahit na dumating ang panahon na wala na kami ng lola mo sa tabi mo.
1: Isang gabi habang bumabiyahe ka sa gitna ng malamig at maulang-ulang kalsada bilang taxi driver, nakasakay mo ang isang negosyante na halatang masikip ang dibdib at pagod na pagod mula sa trabaho.
2: Sir, kumusta po ang biyahe ninyo? Parang mukhang marami po kayong iniisip at parang pagod na pagod kayo, ah.
3: Nako, mukha nga po. Sobrang dami kasing problema sa kumpanya ngayon, eh.
2: May malaking mali sa mga papel ng project at hindi ko pa alam kung dapat ko bang sabihin yung buong katotohanan sa mga boss ko. Kaya siguro manahimik na lang muna ako dahil kung matawag akong papansin eh. Baka ako pa ay matanggal sa trabaho. Baka mapaalis pa ako sa kumpanya. Ah, sir. Asintabi lang ho ah. Pero sa tingin ko po, mas mabuti pa rin na maging tapat kayo at sabihin mo ang katotohanan sa boss mo. Kasi sir, kahit nakakatakot, kahit na masakit o kaya baka may mga hindi magandang epekto, mas maganda pa rin yung lumalaban tayo ng may malinis na konsensya at tapat tayo sa mga tao sa paligid natin. Kasi sir, kapag tapat ka, hindi mo kailangan mag-alala kung anong puso ang mabubulgar bukas. Anong, maraming salamat sa payo mo ha. Alam mo, nakatulong yun sa pag-iisip ko. Para akong nakahinga ng maluwag sa dami ng mga iniisip kong problema. Ay, nako, wala nga naman po, sir. Basta, ingat kayo sa pagbaba ha. Sana matulungan kayo ng maayos na desisyon. Nagpaalam na ang pasahero at bumaba na siya sa kanyang destinasyon sa harap ng isang malaking gusali. Pagkaparada mo sa tabi ng para makakuha ka ng panibagong biyahe at upang mag-inspect ng sasakyan, naituwid mo ang iyong tingin sa likod at nakita mong may isang makapal at malaking envelope sa backseat. Pumasok ka sa loob upang tingnan ito at lalong lumaki ang mata mo at tila huminto ang iyong hininga nang makita mong punong-puno ito ng gabundok na pera. Teka, anong, sandali lang, napakaraming pera nito. Mga 100,000 ito. Ano ba to? Baka naiwan ito nung pasahero ko ah. Siguro, itatago ko na muna ito rin dito sa ilalim ng upuan. Teka, paano ba? Siguro, bukas na bukas din, hahanapin ko yung pasaherong yun. Kailangan may soli ko to sa kanya. Hindi ako mapapalagay o makakatulog kung hindi ako magiging tapat sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso mo. At sa gitna ng takot, pagkagulat, at mga matinding pagtatawag sa iyong konsensya, naisip mong itago muna ito sa loob ng sasakyan at planong isoli ito bukas sa pasaherong nakaiwan ito dahil alam mong hindi mo kayang panindigan ang pera na hindi sa iyo.

0: Dala ng mabigat na dibdib at mga iniisip, umuwi ka sa inyong tahanan kung saan dinatnan mo ang iyong anak at asawa. Pagkagaling mo sa kalsada, nabalitaan mo ang kailangan ng matulog ng iyong anak dahil gabi na. Paano na to, mahal? Paano natin mababayaran yung mga bills natin ngayon? Dumadami na ng dumadami mga utang natin sa kapitbahay. At saka, pipila na naman ng mga mahalagang gamot natin, mga pang-maintenance ng nanay mo. Wala na tayong kapera-pera.
1: Mahal, may kailangan akong ikwento at ipakita sa'yo. Halika. May nakita akong envelope sa backseat ng taxi kanina. Eh, punong-puno ng pera.
0: Ano? Pera? Gaano karami?
1: Ito. Mukhang nakalimutan ng huling pasahero ko kanina dahil sa sobrang lalim ng iniisip niya. Mukhang problemado eh.
0: Mahal. Mahal, baka naman... Baka naman pwede na natin gamitin yan. Sobrang laking tulong yan sa atin ngayon. Isipin mo ha, panggamot sa nanay mo, pang-tuition ng anak natin, tsaka palakip sa lahat ng mga utang at bayarin natin. Baka naman ito na yung sagot, tsaka yung tiyempo ng Diyos sa mga dasal natin.
1: Mahal, mahal, huwag mo sabihin yan. Alam mo kung paano ko palakihin ang nanay ko nung kahit nasa gitna kami ng kahirapan at sa nakaraan sa pamilya natin. Alam mo namang mula bata ako, itinuro na sa akin ang kahalagahan ng katapatan. Hindi naman sa atin ang perang yan eh. At hindi natin pwedeng gamitin yan kahit piso. Hindi tayo pwedeng bumawas dyan. Gagawa tayo ng paraan. Yung hindi dumadaan sa mali o... pangmamalakas sa kapwa.
0: Nang matulog ka sa gabi na yon, nakatitig ka lang sa kisame ng iyong malamig na kwarto. Patuloy na naglalaban ang iyong isipan at puso kung dapat mo bang gamitin ang pera upang iligtas ang pamilya mo o isauli ito sa kanyang tunay na may-ari kahit manatili kayong hirap at gipit. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw at habang palaisipan pa rin sa iyo ang matinding tukso ng kahirapan, nagising ka na lang sa unti-unting ingay ng mga mababasagin at dahang-dahang paggulong ng mga gamit sa kwarto. Habang kusot-kusot mo ang iyong mga mata, nakita mo ang iyong asawa na nanginginig ang kamay habang hinahalungkat ang iyong bag. At nang mahawakan niya ang envelope na puno ng pera, handa na niya itong kunin at gamitin panakip sa inyong mga pumipilang utang at bayarin.
1: Mahal, ano bang ginagawa mo? Huwag mo nga kunin yan. Ibalik mo yung sabag ko.
0: Mahal, ano ba? Makigipit na gipit na nga tayo eh. Paano yung gamot ng nanay mo? Paano yung pang-araw-araw natin? Mahal, isang pagkakataon na natin to. Binigay na ka sa atin eh. Wala namang nakakakita sa atin dito.
1: Mali yan. Hindi nga sa atin yan eh. Mas lalo lang magiging mahirap at mabigat ang buhay natin at konsensya natin kung gagawin natin ang mali. Hindi ko kaya magpalinlan sa tukso, mahal. Ngayong araw din, isasoli ko to sa tunay na may-ari nito.
0: Sa gitna ng inyong pagtatalo, may masakit na pananalita at mga patak ng luha. Kinuha mo pa rin ang envelope. Sumakay ka agad sa iyong taxi at dahan-dahang pinaharurot ang sasakyan palayo sa iyong bahay. Sa bawat kilometro ng iyong pagmamaneho, daladala mo ang bigat ng pagtutol ng iyong asawa. Ngunit mas nangibabaw pa rin sa iyong puso ang wagas na paninindigan at mga aral ng katapatan na itinanim ng iyong ina dahil mas pipiliin mong maging mahirap kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Naalala mong mabuti kung saan mo huling binaba ang negosyante kagabi. Mabilis kang pumunta sa drop-off location sa harap ng malaking gusali ng kumpanya at agad na lumapit sa front desk upang magtanong at ipakontak siya sa tulong ng security. Pagkapasok ng ilang minuto ng pag-aantay, unti-unting bumaba ang negosyante mula sa elevator ng lobby. Halatang walang tulog. Lugmok na lugmok ang mga mata. At tila nawala na ng pag-asa sa buhay dahil sa nawawalang pondo ng kanilang proyekto.
2: Sir, magandang araw po. Sir, nakalimutan niyo po ito sa taxi ko mula kagabi.
1: Manong, Diyos ko, yung envelope ko. Manong, maraming salamat na nandito yung pera ko eh.
2: Ito po, sir, yung envelope ninyo. Wala pong kulang na pera dito, sir. Tinago po agad bago may makahawak na iba.
1: Hindi ako makapaniwala, Manong. Ito yung perang gagamitin ko eh. At saka ng team ko sa napakalaking project na ginagawa namin. Eh ako, napakahirap kung mawala to. Sira na ang buhay, reputasyon at trabaho ko, Manong. Maraming salamat po sa inyo, ha. Naku, hindi ko po ito malilimutan. Yung kabutihan at katapatan mo.
2: Manong, huwag kang mag-alala. Babawian kita ng biyaya balang araw.
0: Dala ng magaan na dibdib at konsensya, nagpaalam kayo sa isa't isa ng may ngiti at lisensya ng kapayapaan sa inyong mga mata. Pero hindi pa man lumilipas sa mga oras ng kagalakan, pagka-uwi mo sa inyong tahanan, naabutan mong natataranta at sumisigaw ang iyong asawa sa gilid ng kama. Biglang inatake sa puso at nawala ng malay ang iyong ina. Kaya walang ibang naginhawaan kundi mabilis siyang isakay sa taxi at irush sa emergency room sa pinakamalapit na ospital.

0: Puno ng kaba at dasal lang ilang oras na paghihintay sa labas ng emergency room. Napahinga lang kayo ng maluwag at nagpasalamat sa Diyos nang ma-stabilize siya ng mga doktor. At nalaman mong makakatanggap siya ng tama at kailangang gamot at recovery sa loob ng ilang araw sa ICU at private room. Ngunit kasabay ng pagpupuri at pasasalamat, dumating ang lalong matinding pag-aalala at takot dahil sa hindi maipababa at napakalaking hospital bills at bayarin na kailangan ninyong isumite agad upang hindi sikipin ang mga gamot at pang-araw-araw niyang treatment. Nagpasalamat kayo dahil naligtas ang buhay ng iyong ina at makakatanggap siya ng tama at kailangang gamot sa recovery. Dumating ang lalong matinding pag-aalala dahil ang dami ninyong kailangang bayaran.
1: Diyos ko, sana po matulungan niyo kami. Paano na ba ito? Walang-wala na kaming pera. At wala na rin kami nakatabing pondo para sa ospital at gamot ng nanay ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking halaga? Mahal, mahigpit ng nanghihingi ng down payment ang billing department ng ospital kanina. Hindi daw mapapalitan ng mga kailangang gamot ni nanay kung hindi natin mababayaran ang initial bills. Saan ba tayo kukuha ng gamit ngayon? Naibusan na natin lahat ng naipon natin sa emergency room kanina eh. Hindi ko na rin alam. Mahal, madilim na talaga ang paningin ko sa lahat ng iniisip ko. Pumunta na ako sa mga kaibigan at kamag-anak natin pero wala na rin silang mapahiram eh. Halos lahat sila tumatanggi na. Pero kahit anong nangyari, mananatili akong naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gagawa at gagawa ako ng paraan. Kahit na makadalawa o makatatlong biyahe ako sa pagmamaneho ng taxi araw-araw. Pero mahal, paanong kalusugan mo? Paano ka naman kung mapapagod ka ng ganun? Paano ang pang-araw-araw natin, ng anak mo? Habang si nanay nandito sa ospital, baka hindi natin mabayaran ng buo ito, mahal. Titiisin ko ang lahat, mahal. Basta, huwag lang tayo magpadala sa mga mali at panghihina ng loob natin. Kahit wala tayong hawak na pera ngayon, dala pa rin natin ang paninindigan natin at tapat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ipagdadasal ko na lang na sana may magbukas ng pinto ng tulong para sa atin. Sa gitna ng malamig na gabi sa loob ng ospital, dala mo ang mabigat ng mga resibo at dibdib na puno ng kaba. Habang hinahaplos mo ang kamay ng iyong ina na nakahiga sa kama, napapatanong ka sa iyong sarili kung hanggang kailan kaya kayo susubukin ng tadhana. Ngunit hindi mo pa rin pinagsisisihan ang pagpili mo sa pagiging tapat. Kahit sa gitna ng mga pinaka matitinding pagsubok sa buhay. Pagkapasok ng ikatlong araw ng kanyang confinement, nakatayo ka sa harap ng cashier ng ospital, dala ang mga billing statement upang tingnan at bayaran ang initial bills ng iyong ina. Walang-wala ka ng pera at naubos mo na lahat ng iyong natitirang barya at akala mo tapos na ang laban. Nang bigla kang nakakita ng taong dumating, ang iyong dating pasahero na lumapit sa iyo mula sa main entrance ng ospital.
2: Uy, Manong! Ikaw pa na yan? O, kumusta ka na? Nakita kasi ka dito mula doon sa labas eh. Gusto ulit kitang pasalamatan dahil napagtagumpayan ko at saka ng team ko yung project namin dahil sa kabutihan mo, Manong. Dahil doon, napromote ako dahil sa katapatan na sinasabi mo sa akin nung isang gabi.
1: Sir, ayos naman po ako. Pero medyo mabigat lang po ang iniisip ko. May problema po kasi ako ngayon sa bayarin dito sa ospital ng nanay ko. Inatake po siya sa puso at wala na po kasing pera ang pamilya ko eh. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Ganun ba, Manong? Di bale. Sige po. Ako na magbabayad ng lahat ng medical bills ng nanay mo. Pati yung mga iba niyo pang gastos dito at saka yung maintenance na gamot. Pati na rin po yung mga kailangan ninyo sa bahay ninyo. Dahil naging mabuti naman kayo sa akin, Manong, ako na pong bahala dun. Sir, totoo po ba? Nako, masayang-masaya na po ako na nakatulong po ako sa inyo at maayos ang mga bagay sa buhay ninyo. Pero huwag niyo na po akong bigyan ng ganito ka laking halaga. Hindi ko po mababayaran sa inyo yan, sir. Hindi, Manong. Tanggapin mo to. Huwag mo nang tanggihan. Eh, kung hindi naman dahil sa katapatan mo at pagiging honest mo sa akin eh, na sinuli mo yung pera, hindi ako magiging successful pati yung team ko. Hindi ko masasalba ang trabaho at hindi ako mapopromote ngayon. Kaya dapat lang na ibalik ko pa sa'yo, Manong. Dala ng matinding luha ng kagalakan at lubos na pasasalamat sa Diyos, tinanggap mo ang tulong mula sa Kanya habang nakayakap sa iyong asawa. Dear, ang katapatan ay hindi lamang isang simpleng salita o prinsipyo na ipinapamana natin sa ating ng ating mga magulang. Ito ay isang integridad at dangal ng ating pagkatao at buhay na walang anumang katapat na halaga ng pera sa mundo. Lumaki ka sa dilim ng mga lihim at pagsisinungaling ng iyong ama. Ngunit pinili mong maging ilaw ng katotohanan at tanda ng dangal para sa iyong asawa at anak. Pinatunayan mo na kahit sa gitna ng matinding kahirapan, matinding tukso ng buhay at mga mabigat na pagsubok ng tadhana, ang pagpili sa kabutihan at katapatan kailanman ay hindi magiging mali. Dahil nung pinili mong isoli ang perang hindi sa'yo ng may malinis na konsensya at hindi gumanti sa kahirapan ng pagmamalakas, hindi mo lang iniligtas ang reputasyon at buhay ng ibang tao. Binuksan mo rin ang pinakamalaking pinto ng biyaya para sa iyong sariling pamilya at sa buhay ng iyong ina. Sa araw-araw na hakbang at biyahe mo sa kalsada ng buhay, dear, sana wag mong kalimutan ang mga aral na itinanim sa iyo ng iyong ina. Na ang mga tapat na puso ay kailanman hindi pababayaan ng Diyos, pati na rin ang tadhana. May mga oras man na parang sadsad na sadsad ka na at wala nang makapitan, ang dangal at katapatan na ipinaglaban mo ang siyang matatawag ng mga anghel at biyaya sa mga oras na hindi mo inaasahan. Ano man ang ibigay mong katapatan, respeto at kabutihan sa mundo at sa iyong kapwa, siyang babalik at babalik sa iyo ng masigit pa at may kasamang kapayapaan sa dibdib. Dear, kumusta ka? Sana ngayon, lalo mo pang isinapuso at ipinagmalaki ang manatiling tapat at mabuti sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa dulo ng lahat ng laban natin sa buhay, walang mabuting gawa at tapat na puso ang hindi pinagpapala ng langit.

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta, dear? Kumusta, dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:41 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa ating programang Remember Your Music. At yan nga po ang ating sulat na para lamang sa iyo sa umagang ito ng Thursday na may temang maging tapat. Magandang umaga sa mga tapat. Mga hindi nanloloko. At bakit kayo nagtitingin ng dalawa dyan sa likod? Di ba kayo tapat? Ano? Walang tapat sa inyo? Ha? Hirap dito pag walang tapat eh. Tapat mo, linis mo eh. Mali! Oo, no? So, mabuhay. Actually, itong kwentong ito ay ilang beses na rin nating ano to eh, na kumbaga na narinig sa balita, 'di ba, yung mga ganyang pagkakataon. So, talagang nangyayari siya, no? Pero syempre, iba-iba ang kwento. Hindi din naman lahat ng nakaiwan ng pera sa mga sasakyan ay naibalik. Yun din ang katotohanan, 'di ba? Hindi lahat ng mga nakalimutan nyo kung saan ay naibalik sa inyo. At kasi hindi lahat ay magbabalik din talaga. So, I guess yun ang pinakamalaking lesson natin ngayong umagang ito. No? Sabi nga nila eh, gumawa ka ng mabuti kahit walang nakakakita. Mahirap yun, sa totoo lang, di ba? Kapag ka, ano, may pinagdadaanan ka sa buhay, di ba? Meron, kumbaga parang ang magiging interpretation mo dito ay baka ito na yung blessing para sa akin, di ba? But then again, iisipin mo, di ba? Para sa'yo nga ba talaga yun? Oo, yun nga ba talaga ang tingin mong blessing na tinatawag para sa'yo? So, kapag ka ikaw na lang, kapag ka wala ka ng ibang nakikitang tao sa paligid, wala ka ng ibang napapagtanungan, ang tanong mo sa sarili mo eh, gagawin mo nga ba yung tama? At sana, lagi pa rin nating piliing gawin ang tama kahit na tayo na lang, wala nang ibang nakakakita, no? Sa mga pagkakataon na siguro ang dali-dali ng piliin, no? Para kumbaga konting ano na lang, konting pitik na lang. Sige na, 'di ba? Sino ba naman kasing gustong mahirapan sa buhay? 'Di ba? Aminin natin 'yan, tayong mga tao, 'di ba? Lalo-lalo na dito sa bansa natin. Kung meron tayong tsansa na kahit papano umangat sa ating estado, igagrab natin. Pero sana yung mga chance ang igagrab lang natin ay yung tapat, no? Yung kumbaga lumalaban tayo ng patas, no? Kasi pag galit tayo sa mga ano eh, galit tayo sa mga magnanakaw, galit tayo sa mga nangungurap ng pera ng bayan. Pero magsisimula talaga yung pagbabago, no? Sa pamamahay natin, sa sarili natin, sa pamilya natin. Tayo ba pag wala nang nakakita sa atin? Tayo ba ay tapat pa rin?

0: Tiisin lang at gawa ng paraan hanggat kaya. Pasasaan ba't giginhawa din ang buhay? 1:45, 15 minutos bago mag-alas 2 ng umaga. Kausapin natin at kumuha muna tayo ng balita. Walong sangkot sa pamimike ng mga produkto arestado sa Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
1: Kalaboso ang 7 Pilipino at isang Chinese na sangkot umano sa pamimike ng mga produktong Slimming Coffee sa isang warehouse sa Barangay Parulan, Claridel, Bulacan. Sa bisa ng search warrant na kumpiska ng CIDG Northern District Field Unit at Bulacan Police Provincial Office, ang mga finished product pati mga sangkap at kagamitan na tinatayang 6 na milyong piso ang halaga. Ayon sa pulisya, kapwa empleyado ng warehouse sa mga suspect at napag-alaman na wala silang authorization mula sa trademark owner ng produktong kanilang ginagaya. Nahaharap ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act 8292 o Intellectual Property Code of the Philippines. Sinusubukan pa nating tawagan ng makailang beses ang Northern Police District para humingi ng impormasyon pero wala pa silang tugon tungkol dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado. Samantala, sa iba pang balita, lalaki arestado sa by-bust operation sa Taguig City. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuwedan, kalaboso ang 37 anyos na lalaki matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa Barangay Maharlika, Taguig City. Nasamsam sa suspect 17 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nakukulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Remember your music.
0: Oras natin, 1:47. Sabi ni Gaylord Ubilas, scorching morning, Kuya Dan. Grabe yung scorching morning. Paano may ganun-ganun pa ako naririnig sa scorching morning. Grabe ang init dito sa California. Parang oven sa loob ng sasakyan. Ako po. Pwede po bang pa-play ng Sobrang Init by Kamikaze? Naiintindihan ko naman na naiinitan ka pero parang hindi natin mape-play yung Sobrang Init. Maingay yata yung Sobrang Init, parang hindi naman natin mape-play. Baka meron kang ibang Kamikaze song dyan na ano, yung medyo chill lang para ma-play natin, para naman lumamig-lamig ang ulo mo dyan sa California. Kahit nasa sasakyan, ano, Gaylord, mainit pa din. Bihira naman, grabe naman dyan. O ingat-ingat ho sa mga kababayan natin na nandyan sa California. Sobrang init daw ho dyan ngayon. Scorching morning daw. Nakakatakot yung scorching morning. Oo, ayoko ng ganun. Sabi ni Miss Fatty, Kuya Dan, ang tiniis ko dahil nga sa pang-third ako sa aming magkakapatid, ang uniform na isinusuot ko dahil pinaglumaan ng dalawang ate ang uniform. Agustinian kami, so ganun na nga. Tapos, nung college ako, ganun din dahil CEU Mindiola naman kami. At naiba lang nung graduating na ako kasi ibang style naman ang uniform ko noon. Kaso, nagtiis ako sa isang paldang puti at dalawang blouse na kada araw after kong isuot, laba agad para kinabukasan isusuot ulit. Ay, oo, actually. Mabuti na lang hindi namin problema yan sa PUP. kasi wala kaming uniform. Oo, hindi namin problema yan. Actually, pumapasok nga ako doon, naka-shorts lang ako. Oo, yun naman ang nagustuhan ko din talaga. Doon, syempre, pagka naka-uniform, maganda rin eh, di ba? Kumbaga, ang ganda tingnan. Tsaka, hindi ka ano, kumbaga, hindi ka pili ng damit. Oo, pero mas gugustuhin ko pa din yung walang uniform. Oo, pero pagka high school, yung nangyari kay Miss Fatty, pag high school, ganyan yan, danas ko yan nung high school, yung mga pamana-pamana, di ba? Yung, actually, parang yung mga pamana nga sa akin, hindi galing sa kapatid ko, galing sa anak ng kumare ng nanay. Uy, meron pang, ano, sabi nanay ko, oh, pwede pa daw tong polo ng anak ni Maring ganito, oh, suotin mo.

0: In fairness, maganda nga yung mga polos. Oh. Sinusuot ko naman. Di naman ako ma-arty. Okay lang naman sa akin. Tsaka, dagdag polo, bakit hindi? Di ba? Ba't naman di ko susuotin? Tsaka, di ba? Parang, ewan ko, nung time na yun, parang oo lang ako ng oo. Pero ano din, nagre-request din ako ng, baka naman pwedeng makabili din naman ako ng polo ko. Kasi, para maputi-puti naman, di ba? Pag hindi naman kaputian, medyo... Hirap din naman yung ganun, di ba? Pero okay lang sa akin, no problem. Pero nung college yun nga, medyo hindi ko na yung problema kasi walang uniform sa PUP. Sa college namin, sa College of Communication, may nag-suggest na mag-ano daw kami, mag-uniform daw kami. Imagine mo, pumasok ka ng hindi na nga naka-uniform yung mga tao tapos biglang may magsasuggest. Siyempre, hindi sila nanalo. Hindi sila nagtagumpay. Oo, kasi nga, sobrang ano, kumbaga nakakatulong din sa mga estudyante. Alam niyo naman, kami yung mga taga-PUP, kami yung masang-masa, di ba? So, makakatulong yun kasi kahit nasabihin mong everyday ay magkahanap ka ng damit na pangpapasok. Hindi mo naman kailangan ng branded na damit, no? Hindi nakakailang kung papasok ka, medyo may punit na ng konti, medyo kupas na yung damit. No problem. Wala naman pakialamanan doon, di ba? Ba't naman sila makikialam? Di naman sila nagbibigay ng mga damit na isusuot mo, di ba? Japorms lang. O, si ano nga daw, si Carlo nga daw, Japorms lang araw-araw. Iba ang damit, o. Pare naman yung Japorms. Japorms! Wala, hindi ko problema yung mga susuot dati. Kasi wala pa akong muwang sa mga brand ng damit noon. Siguro ngayon, medyo alam ko na yung mga okay na brand. Pero dati, makabili lang ako dyan sa may tabi-tabi dyan. Okay na yan. Si Carlo daw, yun daw ang luho branded. Hala, college pa lang branded na damit na, Carlo. Nyo. Magpaano ka naman dyan? Magpa-branded na damit ka naman dito sa amin. 1,000, 1 linggo. Oy, grabe naman yun. Sobrang laki naman nun. Wala akong ganun pera dati. Ang brand daw ni Carlo ay Brand X. Sabi ni Jask, laking bagay yung walang uniform. Nakakapag-shorts at sandals pa ako dati nung college. Di ba? Ako nga eh, minsan, pagkagising ko, dire-diretso na ako sa school. Oo. Kami na summer, naka-uniform. Oo, talaga. Hindi ko... Pero magandang tingnan talaga yung naka-uniform. Parang, di ba, parang ang linis. Lalo pag yung mga white polo ng mga ano. Naiingit ako dati sa uniform ng mga taga-FEU. Parang pag nakikita ko yung mga... Ah, taga-FEU ka ba? O yan, o. Kasi nag-exam din ako doon, pasado din naman. Pero nung nalaman ng nanay ko na pasado ako sa PUP, sabi ng nanay ko, ay, mas maganda sa PUP. So nag-PUP ako, di ba? Pero ang totoo nun, nung nag-exam ako sa FEU, sobrang bilang probinsyano, pagpasok ko doon sa school nila, gandang-ganda ako doon sa campus. Yung parang sabi ko, wow, ito na ba yung feeling ng kolehiyala? Yung talagang nasa ano ka na, mag-aaral ka na sa Maynila. Bilang, galing ako sa probinsya, di ba? So, gandang-ganda talaga ako. Tapos nag-exam ako, tapos pasado naman. Tapos iniintay ko yung result ng PUP. Nung lumabas yung result ng PUP, at pasado ako, wala na, natanggal na yung FEU sa listahan. Kasi unang-una, ang mahal ng tuition. Bakit nga ba naman kami maghihirap sa mahal ng tuition? Eh, nandiyan naman ang PUP, di ba? Kaya, ayun, at, wala naman akong panghihinayang, no? Okay naman ako sa napunta ako sa PUP. Sabi ni Marvin, oh, ako naman pangarap ko mag-uniform ng college. Ginawa ko na lang dikwelyo lagi ang suot ko. Ah, so naka-polo shirt ka na nun. Naku, bihira ako mag-polo dati. Lagi ako naka-t-shirt. ito na last na mabasay. Sabi ni Marian, sa CAFA dati maarte, maraming hindi allowed na damit. Ah, College of Architecture and Fine Arts, CAFA. Sorry. Ito na muna. Kausapin muna. Napasarap kasi yung kwentuhan. Eh. Nasa kabilang linya na pala si Ate Jennifer ng Antipolo. Ate Jennifer, good morning.
1: Hi, Kieran.
0: Sorry, ah, napapakwento ko dito. Dumadaldal ako masyado eh. Oo.
1: Okay lang.
0: Napapaano ako eh. Napapadami.
1: Ha? Okay lang yan, basta ikaw.
0: Yan. Yan ang gusto kay Ate Jennifer. Thank you. Kumusta ka naman, Ate Jen?
1: Eto, okay pa rin. Malapit ng birthday.
0: Birthday mo?
1: Yes.
0: October. Teka, sinabi mo yan last time, Andy. Ano nga ba? Mm-mm. Ano nga ba October ka, Ate Jen? Binati na kita 16. 16? 16? 16?
1: 16. Happy birthday! Thank you.
0: Magaling yung ano namin dito eh. Happy birthday daw, Ate Jen. Anong handaan mo naman dyan? Birthday mo na eh.
1: Paano naman, meron naman.
0: Yun. Pwede bang makihanda ako dyan, Ate Jen?
1: Pwede naman kayo dyan, basta ikaw.
0: Yan. Sabi ko nga, basta ako eh. Ako na to eh.
1: Oh, syempre.
0: parang gustong sumama ni Marian tsaka ni Marvin. Sabi ni Marvin,
1: okay,
0: sabi ni Marvin, pasuman ka naman dyan, Ate Jennifer. Parang naglilihis sa suman to si Marvin. Isang araw po ito nag-aanap ng suman. Parang...
1: Ano ba? Anong klaseng suman ba? Maraming suman.
0: Oo, yung... Hindi yung suman daw dyan sa Antipolo yung gusto niya. Masarap ba yung suman dyan sa Antipolo?
1: Oo nga, kuya. Dan, eh, maraming nga suman dito. Anong klaseng suman? Kamuting kahoy, malagkit. Oh. O ano ba?
0: Yung Patrick Suman daw. Meron kasi kami dito, pangalan Patrick Suman. Yun yung gusto naming suman dito, Ate Jen. Si Pat-Pat, yun yung ano eh, yung pangalan. Dag dito, malagkit daw ang gusto ni Marvin, Ate Jen.
1: Ah, okay. Marami dito, Kuya Jen.
0: Sabi niya, yung sa Lihiya at Maylatik, malagkit. Yung suman na maalat. Ang dami namang nangyayari sa suman.
1: Oo,
0: mo,
1: marami
0: Marvin.
1: Dito, Kuya Jen.
0: Ganun yun? Asupan pala si... Kala ko, suman talaga. Ito si... Supan pala, hindi pala Patrick Suman. Supan, supan nga ni. Oh, eh, hiyaan mo pagka ano, nakarating dyan si Marvin. Bigyan mo na lang kasi parang ah, naglilihis.
1: Huwag
0: ka maingi para, oh, para naglilihis sa Suman
1: to. Gusto niya pa isang ano pa?
0: Isang bandihado.
1: Isang langgana.
0: Bigyan mo na isang bandihado para tumigil. Ibang klase daw yung maalat-alat, sabi niya. Masarap ba yun, Ate Jen?
1: Malat-alat.
0: Hindi ko alam bakit malat-alat yung suman nito ni Marvin.
1: Ano kasi Kuya Dan, ano kasi yan Kuya Dan, may konting asin kasi siya.
0: Ah.
1: Tapos isasawsaw mo siya sa ano, yung asukal na tinunaw.
0: Oh, parang caramel na. Parang masarap nga yun ah. Parang ibang klase nga yun. So suman,
1: may... Pagkawagalala Kuya Dan, pag kami nakaano dyan, dadaan kami dyan, mayroong kanyan.
0: Nalalaway na ako pagka ako talaga di na, pag ako di nakatikim niyang suma na sinasabi ninyo na yan.
1: Meron yan. Alam niya ni Ate ano, alam niya ni Ate Bangeline.
0: Sabi, may ganong konting asin, may sa may bandang Batangas, meron din daw ganun. Hindi ba? Di ba ako nakatikim ng suma na may asin ah? Parang naglilihi.
1: Hindi naman asin siya talaga Kuya Dan. Ano lang?
0: Ano siya? Asen?
1: Ay, hindi.
0: Ano?
1: Malat talaga.
0: Oh, pero asin, syempre asin din yung nilagay doon.
1: Oh, asin nga pa rin, pero hindi siya masyadong malat.
0: Oh, eh, asin ano pa rin. Asin pa rin, no? Kasi sabi mo, hindi masyado asin. Inisip ko, ano yung hindi masyado asin? Eh, asin pa din yun. Ibig mo sabihin, hindi masyadong marami yung asin. Kumbaga, pampalasa.
1: Oo,
0: tama. O, yung mga kapingan, nilalagyan ng asin, di ba? Yung mga salted caramel, o, di ba? Ayos din yun, maganda yung may asin-asin. Okay, o, ito muna, bago tayo magkalimutan, dalawa tayo napupunta na sa Suman. Ano mga... Ikaw, Ate Jennifer, ano ba ang mga tiniis mo noon? Sige nga.
1: Maraming kidan. Kung oo, sa pagtiis lang naman.
0: Kaya nga, parang may naabutan pa nga kung tinitiis mo nung last time. Naabutan pa namin yung tinitiis mo last time, di ba?
1: Oo naman.
0: Mabuti na lang, hindi mo na nga ba tinitiis ngayon? Okay na ba?
1: Ay, hindi na, Kuya Dan.
0: Ay, salamat naman.
1: Bukod... Siguro na-realize niya na.
0: Ah. So okay na okay pa din kayo. Walang nangyari, ganun.
1: Oo.
0: Maganda.
1: Alam mo naman ako, tiis.
0: Tama, oh. Bukod doon sa naabutan namin na tinitiis mo, ano yung mga hindi mo talaga malimutan ng mga tiniis mo sa buhay?
1: Yung ano ko ya dan, yung mga nakaraan ay yung hindi nagbigay ng ano yung tatay ng anak kong mga yung una-una ba?
0: Yung panganay mo o yung mga...
1: Oo, hindi nagbigay ng support. Parang ganon.
0: So, nung hindi na nagbibigay ng support, tiniis mo na lang, tapos ikaw na gumawa ng paraan?
1: Ako na lang nag-shoulder ng ano.
0: Gaano katagal yun? Mula ilang taon sila hanggang lumaki na?
1: Simula, ano kuya, dun? Simula Yung panganay ko, simula 7 years old hanggang nag-ano na siya.
0: Hanggang sa...
1: Hanggang na...
0: Tumanda na. Pambihira.
1: Kasi birthday din ng... Kasi birthday niya rin sa 27 eh.
0: October din, 27?
1: Oo.
0: Oo, magka-month kayo. Okay, 25 na. Grabe, ano matanda na din, may ano na din. Ano yun, may pamilya na ba siya o ano?
1: Wala pa naman.
0: Wala pa. Nandun pa rin sa bahay ninyo sa may Antipolo pa din. Okay. So, lahat ng yon ano, talagang pinaguyod mo mag-isa, Ate Jennifer?
1: Kaya, pati na rin siyempre yung bunso.
0: Siyempre,
1: anong... mas malala yung bunso kasi siyempre, kasi... isang taon pa lang yun eh.
0: Doon din yon same sa ano pa din, sa unang nang iwan din. Grabe naman ano. Iniwanan na nga yung... Pero bakit ganun? Teka, sandali lang. So nung iniwanan ka ng 7 years old, yung panganay mo, kaka isang taon pa lang ng bunso, ganun? Akala ko bumalik ka pa eh, tas naiwan ka ulit.
1: Hindi.
0: Naguluhan ako eh. So, kumbaga medyo nagsama naman kayo, mga 7 years din, kung 7 years old yung panganay
1: hindi,
0: mo.
1: Hindi, kasi nung 7 years old yung panganay ko, doon siya talaga, ano na siya, na hindi siya nag-alis, pero time na ano ako noon, pregnant ako noon.
0: Kaya talagang mas matindi yung pagtitaste mo dun sa bunso mong anak. Pero noong mga time na yun, naisip mo ba kakayanin mo? Kasi syempre pagkaganyan, di ba nakakatakot eh, di ba? Pero bilang isang ina, parang wala kang no choice, di ba?
1: Pero nung ano talaga, nung bago lang siya na umalis.
0: Umalis.
1: Syempre, nasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya, pero...
0: Kinaya.
1: Nung naglaon, siyempre, walang choice, siyempre. Ako nagkalagawga, Kasi, wala na yung magulang ko, wala na rin ang magulang niya.
0: Tama.
1: Kaya siyempre, ako na lang talaga.
0: Correct. Kaya naman pala, kahit nung last time na pagtitiis mo, medyo... parang palaban ka na nun.
1: Oo, kasi siyempre,
0: panis na sa'yo yan eh. No? Parang,
1: panis wala, talaga. Lahat,
0: sabi mo, wala.
1: Bakit Kuya Dan, ano? Kinamay ba? Bakit na panis?
0: Siguro, yung suman, kaya na panis. Kaya na panis na yung suman, kaya ganun. Ay, nako, Ate Jennifer. Pero maraming salamat sa pag-share. Pero ngayon, happy ka naman. Malayo na dun sa
1: pagtitiis.
0: Wala ka nang tinitiis ngayon. Ano na lang.
1: Wala na, siyempre. So,
0: cravings mo na lang ng mga pagkain. Sige. Maraming thank you, Ate Jennifer. Bumati ka na ng mga gusto mong batiin. Go ahead.
1: Maraming good din, ha?
0: Bahala ka. Pag biglang tumunog yung graduation natin dito, alam mo na. Sige. Bilisan mo. I-rap mo na lang.
1: Ang babati na nga eh.
0: Sige, sir.
1: Siyempre, unang-una kay Nanay Nele. Thank you sa batin niya nung Saturday. Tapos, hi Marian, Marvin. Kay Brother Erickson, tapos kay Ethel, kay... Sino pa ba yun? Kurawin yun eh. Si Kuya Dan kasi.
0: Wala akong ginagawa dito, sinisisi mo ko siya. Bihira kayo ah.
1: Si Jennifer, nasawa ni Brother Erickson, tapos si Ate Benjulin. Hindi ko naririnig sa Ate Benjulin, Kuya Dan.
0: Ako din, hindi ko rin naririnig. Bakit may naririnig ka bang hindi ko naririnig?
1: Hindi, yun ko sabihin, hindi siya tumatawa.
0: Kala ko. Hindi ko alam. Di ba sabi niya parang alis daw siya? Parang nung last na tawag niya dito, may pupuntahan yata siya. O kaya, hindi mo talaga maririnig, di man tumatawag. Ate yan. Hirap yun, naririnig mo kahit di tumatawag, aba, nakakatakot siya.
1: Hindi, nung sabi siya na may pupuntahan siya, hindi ko yun narinig.
0: Hindi mo narinig. Sige. Tuloy mo na at malapit nang magsimula yung ceremony. Sige ka.
1: Tapos kay last na kay... Sa panganay ko, advance happy birthday.
0: Pangalan ng panganay mo, hindi mo binati yung pangalan.
1: Okay na yun, Kuya. Dan, alam niya na yun kung sino.
0: Grabe naman to. Sige na nga. Ayaw mo magpa-shoutout, ha? Sige. Maraming salamat, Ate Jennifer. O, anong song request mo ilagay natin?
1: Yung ano, yung... Ano ba yan? Alin. Kaya doon mayroon daw kayong ano, sabi ni Kuya Nol.
0: Alin?
1: Yung Ang Bakya Mo Nining.
0: Ang Bakya Mo Nining. Ang... Uh-oh. Wait lang, tingnan natin na kung may bakya tayo dito, ha. Wale. Walang wale, lumabas. Ay? Oh, Ang Bakya Mo Nining. Ano pang iba?
1: Ano na lang, Kuya Dan, sa araw ng Pasko na lang.
0: Ayun, maganda yun. Sa araw ng Pasko. Various okay. Artists.
1: Oo, kasi malapit naman ng Pasko, Kuya Dan. Tawag ko, ha?
0: Malapit na ba? Malapit na ba, ate? Ano?
1: Malapit ko alam, na, Kuya Dan. Siyempre. Ah?
0: Kung talagang malapit na, ilang araw na lang bago magpasko, Ate Jennifer. Sinabi ko kanina,
1: hindi ko
0: narinig
1: kanina, wala ako eh.
0: Sige na nga. Sayang, papapaskuhin pa naman sana kita kung nasagot mo sana eh. Wala eh.
1: Kasama ba yun sa ano, Kuya Dan?
0: Oo, yun yung pa-quiz natin today. Wala na. Hindi po masaya.
1: Ay, soyong, Kuya.
0: Joke lang. Joke lang, okay lang. 78 days bago magpasko, Ate Jennifer. O siya, tuwan-tuwa na naman dyan. Maraming salamat sa pagtawag mo, ha. Ligalig mo na naman, Ate Jen, ha. Thank you. Good morning. Tuwan-tuwa siya. O, sige na.
1: Thank you.
0: Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Si Ate Jennifer ng masiyahin ng Antipolo City. Sayang sa'yo ni Ate Jen. 2:06 pong oras natin, magbabalik ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:07.

0: ka na. Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, song from Eric Clapton, Wonderful Tonight. Actually, request ni Miss Fatty yun. Kaso nga lang, Michael Bublé. Wala ho kaming Michael Bublé version, kaya Eric Clapton na lang muna. Ganun din, ang PS I Love You, na-request naman ni Kuya JR. Sa oras po nating 2:20 ng umaga, pinag-uusapan natin mga bagay na iyong tiniis. Noon, sana hindi na kayo nagtitiis ngayon. Ay, bago magpatuloy sa magpabasa, gusto ko muna mag-thank you kay Ate Teresa at kay Ate Mel. Meron kaming paano dito. May patinapay kami dito. May paano kami kwasong. Kwasong at saka sourdough. Ang sarap niyan paglalagyan ng cream cheese. Oh. Thank you. Maraming salamat. Ito, basahin natin ang mga comments naman niya dito. Sabi ni Adrian Ramirez, magandang morning Kuya Dan. Binata at dalaga na ang mga anak ko ngayon. Lumaki sila nang wala ako sa tabi nila. Yan ang sobrang pagtitiis na nangyari sa buhay ko hanggang ngayon. Yan ang buhay OFW. Pa-request naman ng Hiram ni Sasha Padilla. Thanks ulit Kuya Dan. Yung mga kababayan natin, mga OFW, yan talaga, totoo. No? Kung sa tiis at tiis lang, sila talaga yung maraming tiniis sa buhay. No? At saka, hindi lang basta pagtitiis, mga importanteng pangyayari sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Actually, yung araw-araw na makasama mo yung anak mo, tapos wala ka doon, grabing pagtitiis na yun. Tama si Kuya Adrian. Saludo, Kuya Adrian. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Pero sana matapos na yung kasi sabi mo hanggang ngayon tinitiis mo pa rin. Sana eventually makauwi ka na ulit dito sa atin, makasama mo yung mga mahal sa buhay. Pero saludo, no? Kasi yung buhay na meron sila ngayon, malamang ikaw ang nag-provide nun para sa kanila. Kaya mabuhay ka, Kuya Adrian. 222, kausapin natin next caller mula naman sa Pasig, nasa kabilang linya si Ate Linda. Ate Linda, good morning! Kamusta ka naman?
2: Okay lang po, na-miss po kayo dyan.
1: Oo nga long time no calling. Ate Linda, ano mga pinagkaabalahan mo sa buhay-buhay?
2: Yung apo ko na may autistic. Inaalagaan ko po pinapakuha ko paghapon.
1: Ikaw ang in-charge pagkahapon doon sa apo mo. Okay naman, kaya-kaya pa naman buhat-buhatin.
2: Opo. Hindi naman ho siya masyadong
1: maliko.
2: Umupo lang naman sa may sopa.
1: Tapos doon mo nang doon mo lang inaalalayan.
2: Opo, pinipindot lang makurente.
1: Baka biglang tumumbling nanay. Nakita mo, tumatumbling-tumbling.
2: Hindi naman po.
1: Hindi naman. Sige. Mabuti naman kung baka mag-parkour yung alam mo eh.
2: Ano Kuya Dan, tatanda naman ako masyado sa'yo, Nanay Linda. Ate Linda na lang.
1: Ay, Ate Linda. Kasi nalilito nga ako eh. Sige. Gusto mo ano eh?
2: 37 lang ako eh.
1: 37? Diba? Sexing sexy.
2: 5-7.
1: 5-7. Hala ko 37. Pag 37, konti-konti lang ano mo sa akin, edad mo sa akin. Sige, Ate Linda na lang. Ate Linda.
2: Salamat.
1: Gusto mo ba ano? Baby Linda. Para talagang bagets na bagets.
2: Hindi ko tanggap kasi na 37 ako, feeling ko kasi mga 25 lang ako.
1: Yun nga eh.
2: Kasi
1: sorry. Sige, ikaw muna. Go ahead.
2: Tawag dito. Kahit na maraming problema Kuya Dan, pa rin tayo kumpaga sa hindi natin dapat pabayaan sarili natin.
1: Tama, totoo. At saka, alam mo, sa totoo lang, yung pag-iedad, di ba, sabi nga nila, numbers lang yan, di ba, nadadagdagan lang kada taon. Pero, totoo yun, sa loob-loob natin, ako, feeling ko, mga 12 pa lang ako. Pakiramdam ko yung utak ko pang 12 years old pa lang parang ibang bagets na bagets pa di ba? Hindi.
2: Libre naman ho ang
1: Alin?
2: Ang tawag doon?
1: Mangarap.
2: Mangarap eh.
1: Libre mangarap. Oo, tama. Hindi, tsaka maganda, maganda sa katawan yun. Yung pag-feeling mo, bata ka pa, edi, yung, kumbaga, yung kilos mo, pananalita mo, di ba? Magaan yun. Lalabas yun.
2: Para bang nasa middle age pa lang ako eh.
1: Oh, feeling mo, 18 years old ka pa lang, Ate Linda. Mga ganyan, talagang...
2: Kung pwede nga alam, 16
1: lang. Ayun, oh, 16. Para sweet 16. Oh, sige. Oo. Ganoon na, walang problema. Walang hahad lang sa'yo kung anong gusto mong, kumbaga, edad na napili.
2: Yung taon lang naman ang ano eh, tumatanda. Pero yung katawan, hindi pa tumatanda. Yung edad lang.
1: Yung edad lang. Tama, tama. Okay. Mas maganda yung ganoon. Pero ito muna ang sagutin mo. Pero dati, nung, kung 16 ka pa lang siguro, mga nung 8 years old ka. Ano ba ang mga tiniis mo sa buhay dati, Ate Linda?
2: Nako, Kuya Dan.
1: Nako, eto na.
2: Ngayon na, ang dali.
1: Eto na, eto na.
2: Eto ang ikinito ko sa'yo.
1: Ah, sige, sige.
2: Nung ako'y 8 years old, o 7 natin.
1: Oo.
2: Maaga akong naulila eh. Nasa 7 years old ako nun eh.
1: Mm-hmm. Ulila so, as in nanay at tatay?
2: Opo. Ano, matay ang tatay ko ng September 15. Pagdating ng 6 na buwan, nanay ko naman, March 16 naman.
1: Sinong kasama mo paglaki? Sino nag-alaga sa'yo?
2: Ayun na nga po eh, yung ang panganin namin nasa ano pa lang, hindi pa sa sa high school pa lang ata.
1: Kapatid mo.
2: Ito, ang dami kong tiniis. Yung ibig sabihin, nung nabubuhay pa ang tatay ko kasi masipag, meron kaming palisdaan at saka yung sakahan. So ibig sabihin, maganda ang buhay namin.
1: Mm-hmm.
2: Pero nung namatay ang tatay ko, ayan na yung palisdaan namin, sakahan namin, kinuha ng, ibig sabihin, kinamkam ng mga tsuhin ko.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, nanghirap kami.
1: Mm-hmm.
2: Alam ba Kuya Dan, ang hindi ko talaga malilimutan, yung minsan lang kami kumain yung lugaw pa para magkasya sa amin magkapatid.
1: Minsan, ibig sabihin, kumbaga, sa isang araw, mga isang beses lang, ganun.
2: Oo, kasi yung mga kapatid ko, alam mo ba kung saan, na kung maiiyak ako.
1: Hindi ko pa nga alam na, Ate Linda, eh.
2: Hindi ibig sabihin, ang mga kuya kasi, mga babata pa, wala pang, kumbaga saan, hindi pa siya matured. So, imbis na... hawakan nila yung pagsasaka o kaya yung sa palisdaan. Mm. Eh wala silang alam kasi mga bata pa eh.
1: Kumbaga napilitan silang maging matured. Kumbaga napilitan sila na tumayo para sa inyo.
2: Alam mo ba kung paano kami namuhay ng magkakapatid? Namimingwit lang ang kuya ko, mga kuya ko, dalawang kuya ko, salitan sila.
1: Mm-hmm.
2: Araw-araw yan. Tapos bebenta nila sa palengke, bibili na 1 kilong bigas, ganon. Mm-hmm.
1: Tapos yun ang pagkain ninyo. Kumbaga talagang, noong mga panahon na yun, mga bata kayo, talagang niraraos nyo lang lagi ang araw-araw. May makain lang, tapos matutulog, tapos bukas, ganon ulit.
2: Mura pa ang bigas ngayon, ay yung isang salop nga eh, 450 ano lang eh, yung 4 na piso sa 50 centavos.
1: Ayun, 450
2: cents lang yun eh, dati.
1: Correct.
2: So, naku Kuya Dan, tapos eh, ang hindi pa malilimutan nung ano, muntik na akong ma-rape ng pinsan ko.
1: Naku po.
2: Kasi ano eh, kinupok kami ng tuhin ko, pero yung mga anak niya naman hindi naman matitino. Kung hindi makit yung nanay niya eh.
1: Nakalis ka, buti nakalis ka kaagad doon. Pero hindi naman na kayo nagtagal doon sa bahay
2: niya. Opo, muntik na kami na-repain kasi tatlo kami babae.
1: Ako po, oo.
2: Ay, umalis na po kami
1: mabuti,
2: doon.
1: Mabuti naman ko.
2: Sa bahay na yon.
1: So pagka inaalala mo, Ate Linda, ang kabataan mo, ang naaalala mo ay yung mga tiniis mo dati na ano. Kumbaga, wala kang memory, naglalaro ka din ba noon? Nagsasaya-saya din naman?
2: Naano ko naman ang pagkabata ko, yung bang lahat ng laro na laro ko naman.
1: Nalaro mo naman.
2: Yung dancing, yung ba yun? Basta lahat ng laro ko yan na naranasan ko. Mm-hmm. Masaya naman ng kabataan ko.
1: Mm-hmm. Pero yun lang talagang, kumbaga, ang hirap din. Masaya at mahirap at the same time, di ba? Kasi yun nga.
2: Kaya nung 16 pa lang ako, Kuya Dan, pumunta na ako ng Maynila.
1: Nasaan ba kayo nun? Nung naulila kayo, nasaan kayo na?
2: Pangasinan po. Pangasinan po ako eh.
1: Ah, okay. So, tas,
2: Kalingayin, Pangasinan.
1: So, 16, nagpasya ka na na aalis ka na para makapagtrabaho ka dito.
2: Opo. Kung ano-anong napasok kong trabaho dito sa Maynila, Kuya Dan. So,
1: pero,
2: kaya pinangako pa.
1: Naalala ko kasi, hindi, ikakat ko lang papunta dun sa ngayon, naalala ko, mula dyan sa kwento mo, no, na marami kayong tiniis, tapos wala kang mga magulang habang lumalaki. Pero meron kang naipundar sa sarili mo, di ba? Meron kang paupahan
2: opo,
1: ngayon.
2: Opo, ito nga, Dan. So, yung buhay namin noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko padadanas sa mga anak ko. So, nung nagpunta na ako dito sa Maynila, nagtrabaho sa pabrika. Ako, naranasan ko pa yung kasambahay, Kuya Dan. Kasi hindi ako tapos ng pag-aaral eh.
1: Correct. Oh,
2: so, ano, itong nakilala ko itong asawa ko, taga-taytay naman. Nakitira ako kasi doon sa, ano eh, dito sa pinsan ko dito sa taytay Rizal. Magkatapat ang bahay, ano eh, yung tinitirahan ko sa pinsan ko, saka itong naging asawa
1: ko eh. Sa asawa, doon kayo.
2: So, yun.
1: Nagbitawan.
2: Alam mo kayo dyan, kahit hindi ako nakapag-aral, nag-ahinti ko ng lupa.
1: Wow.
2: Ng mga titulo, nag-aastaso ko ng mga titulo. Doon ko nagsikap, nag-ahinti ko ng lupa.
1: Doon ka ano, doon ka nag-start na makaipon.
2: Mga appliances, lahat ng ano, nagbebenta ako ng damit. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ko yun dyan, ginawa ko yan para ano.
1: Kumbaga, diskarte talaga, di ba? Minsan, yun din ang kailangan sa buhay eh. Kahit na wala kang connection, wala kang kakilala, walang tutulong sa'yo. Pero kung madiskarte ka talaga, katulad ni Ate Linda, di ba? Masipag, madiskarte. No. O, di...
2: Ito, naipundar namin itong bahay namin, mag-asa, pati itong yung apartment, yun yung ano, naipundar.
1: Correct.
2: Naipundar namin ako yung nag-aahinti, nagbaya-bayin sila ng appliances. Kasi, ang trabaho yung mister ko nga doon sa isang brand. Hindi ko na babanggitin.
1: Tapos,
2: hindi ko na po babanggitin.
1: Pero mula noon, medyo mula sa nagtitiis kayo, medyo guminhawa naman ang buhay nung medyo nakakabenta ka na. Meron ka ng...
2: Opo, dito. Nag-asawa na ako. Talagang pinagsiyapan ko na ano, kami ay may maipundar.
1: Tama.
2: Kahit pa paano.
1: Correct.
2: So, nakabili naman din kami ng lupa sa Binangunan. Hanggang ngayon, andun pa na nakatiwangwang.
1: Lupa pa din. Oo, at least.
2: Opo. No,
1: at least meron ka pa rin property.
2: Diba, hinta yun eh. Kasi nga po, okay naman ang buhay ho namin, Kuya Dan. Ang problema.
1: Yun nga lang, si itong, Apo.
2: Yung Apo po, yung correct. May autistic.
1: Oo, na.
2: Grabe, ang namin lang, yan hanggang ngayon.
1: Mahal lang gatas.
2: Hanggang ngayon, ang gastos namin, 100,000 isang buwan.
1: Ako
2: sa maniwala kayo, hindi.
1: Napakalaki.
2: Po, wala. Napakatindi talaga ng gastos.
1: Sabayan mo pa ng...
2: Yung isang pinto nga ako eh, isinatira ko yun eh.
1: Oo, yung dyan sa paupahan nyo.
2: Oo, yung isang pinto. So, natira ko ng 300,000. Ayun, naubos na.
1: Pagka...
2: Kailangan ko ng ibenta talaga kahit alin dito sa bahay namin o kaya doon sa apartment.
1: Oo, ay wala. Eh, talagang yun ang kinakailangan, di ba? So, talagang medyo tiis-tiis mo na.
2: Hindi pa ho, ano eh. Ni nagpa-therapy ho yung bata. Hindi pa ho namin napapa-therapy. 3 years old na po.
1: Ako, sana eh. Mahabawi agad si, ano, si baby boy ba yon? Baby girl?
2: Opo, si Sak. Ang pangalan niya, si Sak Riley Cruz.
1: Oo, kaya sa Sak, o kapangalan pa ning Sak namin dito. Pero sana makabawi si baby boy. At kayo, lalo-lalo na kayo, ang pamilya ninyo, di ba? Yung anak ninyo, kayo.
2: Opo, itong kasi, asawa ko nga po eh, imbis na hindi na magtrabaho eh, ano eh.
1: Napapatrabaho pa din.
2: Nagtatrabaho siya sa pinsan niya, nagdi-deliver ho siya sa, wala yung ano, alas 3, gising na yan, magdi-deliver siya sa Cavite, sa Muntinlupa, kung saan-saan eh.
1: Sa bagay, eh kasi...
2: Dahil lang doon sa bata po. Pero kung kaming dalawa lang,
1: okay na.
2: Sobra naman sana eh. Kaso nga lang po, wala talaga.
1: Eh, tsaka hindi. Ibig sabihin, ganun kayo kabuti bilang mga magulang pa rin at mga lolo't lola na hindi nyo talaga papabayaan ng inyong apo.
2: Kaya, lahat ng ano nila. Kaya sabi nga ng mga kaibigan ko, ikaw na ang ano.
1: Ikaw na?
2: Lahat po. Magmula o bigas nila, kuri, ano nila, bigas, tubig, o ano-ano, basta o yung ano, pagkain nila, lahat. sa akin.
1: Sana patuloy pa rin kayong i-bless ni Lord para, di ba, maibalik ang lahat ng mga tulong na inaabot ninyo. At saka, magandang kalusugan para sa inyong mag-asawa na hindi ikaw, nagbabantay ka ng apo. Si Sir, eh, nagtatrabaho pa rin para makatulong. So, sana good health pa rin Nanay Linda. No?
2: At saka, yung mga natulungan ko, masama ang loob ko sa mga kapatid ko. Dati, tinutulungan ko sila.
1: Ayun lang.
2: Biyaya sila lagi ng ano. Pero ngayon, ako na nangailangan sa apo ko.
1: Iba na.
2: Makakarinig ko pa ng sermon bago ka bigyan ng ano, pautangin. Yan ang sumasama rin ko kuya. Dan, umiiyak ako pag kayo nangihiram ako at sinisermonan ako. Bakit kako nung tinutulungan ko kayo, kako, sinisermonan ko ba kayo? Wala kayo marinig yung salita eh. Bigay ka agad ng pera. Pero pag kayo eh, dami-dami kong narinig. Kaya maarte daw yung bata. Ay, bakit daw ayaw kumain? So, anong gagawin ho namin? Ang gusto kainin ni mga ano, mga pagkain na hindi ano, donut. Ang gusto niya, french fries. Gusto po, ayaw niya lang ho kanin ni kunti lang ho gusto niyang kainin. Anong magagawa namin? Kasi sinahanap pa niya yung gatas.
1: Eh, kasi siyempre, hindi nila fully maintindihan kasi nga hindi naman sila yung kasama ng bata, kayo naman ang
2: nakakaalam. Hindi nila maintindihan ni ano daw, maarte daw yung apo ko, ganito ganyan. Pinapakain ho namin, ibig sabihin tinitinit ho namin, kumakain ho apat na subulong na kaya niya ayaw na.
1: Ayaw na.
2: Hinahanap talaga niya gatas. Eh, ang gatas ho niya ngayon, ang organic po yung kasi 1,777 800 gram lang po yun. Ibig sabihin, umaga hanggang hapon lang po yun ay malakas na dumede. So, sa 24 hours umaga susto kami ng ano eh 3,200 yung 1.6.
1: Diba? Sa araw-araw yun times mo sa 7 times a week, diba? So, talagang mabigat-bigat talaga.
2: Opo, yung 300,000 na pinagsan natira ko. Ako, 3 months lang po yun.
1: Nga, tapos pagkatapos nun, di ba, nang hirap, o saan naman
2: ito
1: yun
2: na naman, ito na naman kami. Ano na naman, balik na naman kami sa dati. So, kailangan ko talaga, Kuya Dan, na maibenda tong bahay o kaya dun sa apartment.
1: Willing ka nang gawin para sa apo mo, no, Nanay?
2: Opo, opo. Eh, ano lang yan naman, Kuya Dan, eh. Wala naman problema. Mahal na mahal ko yung mga apo ko. Sila ang buhay ko, eh. Kaya ako nabubuhay pa, eh.
1: Yung iba hindi maintindihan yun eh, di ba? Kumbaga, yung mga ibang mga wala sa buhay ninyo, hindi naiintindihan yung araw-araw ninyo. Pero hindi na magigets, bakit mo kailangan gawin yan? Pero kayo mismo na nasa sitwasyon na yan, alam ninyo kung anong dapat gawin. Kaya,
2: lang yan, Kuya Dan. Itong panganay ko, nagsiselos kasi. Nagsiselos siya. Bakit lahat daw napupunta dun sa kabila? Yung upa, sabi niya, yung upa, wala naman, ako nabapagaliman, puro doon. Sa anak, sabi ko, sana imaintindihan mo, kailangan ng pamangkin mo kako. Ako, gatas. Kung ikaw kako na sa sitwasyon, ikaw na naman
1: ako, tulungan ka rin.
2: Anak, ang problema, wala nga siyang anak eh.
1: Correct. So, kumbaga, kung sino mas nangangailangan muna sa pagkakataong ito, di ba?
2: Opo, kung siya po ang, kung siya naman po sana ang may problema ng ganyan, bakit hindi ko siya tutulungan? Siyempre, tutulungan ko, anong ginagawa ko dito sa pangalawang anak ko, gagawin ko din sa kanya. Eh doon sumasama ko sa kanya, hindi niya ako maintindihan. Sabi niya, bibinta mo na naman yung apartment, ano, ubusin mo na naman sa kanila. Ito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sabi ko, no.
1: Oo nga.
2: Hindi ka ako intindihin yung pera, sabi ko gano'n. Ikaw mag-aaral lang, may mamanahin ka pa itong bahay, kaya ko sa'yo na lang ito.
1: Yan.
2: Maibenta ko man, meron pa naman siyang ano doon, ilang pinto yun, tatlo yun eh.
1: Alam niyo, ini-stress niyo yung 16 years old, nagagalit niyo si Ate Linda talaga. Naku, inhale, exhale.
2: Alam mo Nanay Linda. Yan. Opo, ay, ano lang, yung mga sa ano eh, hindi naman ako na ano nga lang, parang sisisi ako ng buong mundo, lahat ng tao ay na, ano daw, masyado akong magbit. Ano gagawin ko? Sino tutulong sa kanya, Kuya Dan, yung kapitbahay?
1: Totoo naman, di ba? At saka, kumbaga may kapasidad pa kasi kayong tumulong. Kumbaga, andyan pa rin eh. Yan, katulad niya, nagagawa niya pa ng paraan. Pero, syempre, kung ano man ang mangyari na talagang sagad na din kayo, eh, di ba, wala na talagang mapiga, eh, alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang lahat para dun sa...
2: Opo, yun nga po ang sinasabi ko sa kanila. Gagawin ko lahat at ano, sabi ko ganun, eh, sabi ko sa anak ko, mag-sadyan ka anak at sabi ko eh... Ano, hanggang hindi pa natin nabibenta yung ano, magdigosyo kayo pag nabenta ka, kukuha din man ang mabenta para hindi yung ano.
1: Ako, dyan lang din, didiinan ko lang din dyan sa, ano, sa part na yan, di ba? Kasi ikaw, ginagawa mo na lahat ng pwede mong gawin. Siyempre, kung naiintindihan ako, nahihirapan din yung magulang, yung anak mo, di ba? Pero, kailangan niyang pitpitin pa, no? Doblehin pa, sabi mo nga, maghanap pa ng sideline. Oh, kasi siyempre, yung maitutulong mo, may hangganan yan, sa totoo lang. Kasi siyempre, yung kikitain mo naman, hindi na din kasing katulad ng dati na nag-aahente ka na baka pwede ka pa magpasok na mas malaki. Siyempre, may hangganan na yan. So, ang yung mga magulang nung apo mo, sila ang dapat talagang pukpukin pa ang sarili. Kasi unang-una, siyempre, anak nila yun eh. Diba? Anak nila yun. So, lahat ng pwedeng paraan na gawin. Totoo.
2: Pag-aaral, yung mga gamit nun ng bata, mga damit ng mga bata, ako lahat bumibili. Lahat po parang, para bang ano, bumalik ako sa ano kuya Dan, yung nagkapamilya ulit.
1: Oo, di ba? Parang ikaw yung ano, parang ikaw yung may anak na kailang buhayin ulit, di ba? Eh, sa totoo lang, dapat naman, eh, mas gumagawa na ng paraan. But again, andito na tayo sa ganitong sitwasyon, di ba? Again, andito na tayo, tumutulong ka, nandun na tayo. Pero sabi ko nga, Ate Linda, no, may hangganan yan, yung pagtulong na yan.
2: Minsan umiiyak na ako kuya doon, sabi ko sobra na rin nga lang, hindi ko matiis yung mga bata eh. Yung mga magulang pwede kong tiisin yan, pero yung mga bata hindi ko pwedeng tiisin.
1: Totoo, no. Eh, yun talaga ang dilema ng pagkalola na tsaka apo na ang usapan talagang. Totoo yun, matitiis yung anak pero yung apo hindi. But then again, ulitin ko lang Ate Linda, pagka syempre nasagad ka na rin, napagod ka na rin, alam mo na ginawa mo na ang lahat. Ang tungkulin na yan ay talagang dun sa magulang. Sila ang dapat pumukpok ng husto-husto pa yun sa buhay
2: po,
1: nila para sa iyong
2: apo. Nagagalit na rin itong asawa ko eh. Sabi niya, ano ko daw, inasa ko na lang daw, kumbaga saan, umasa na lang. Sabi ko, ano, gagawa na anak mo eh. Eh, trabaho naman yung tao. Buti ko nakahilata lang sa bahay ako. Talagang ano lang, ako hindi sapat ang sahod niya.
1: Oh, pag hindi sapat, hahanap ng ibang paraan para kasi sa dami-dami ng pwede nang gawin ngayon, no, lalo na nakapagtapos naman ng makapagtapos ba o nakapag-aral kahit papaano.
2: IT po.
1: Oh,
2: IT
1: diba?
2: Po ang natapos yung magkapatid, IT.
1: Exactly. So meron namang kumbaga may background naman. So explore niya pa, 'di ba? Lahat ng pwedeng paraan na gawin ay gawin para lamang, 'di ba? Hindi na kumbaga kung humingi man ng tulong sa inyo, hindi na ganoon kalaki na kailangan mo pang ibenta o isanla. Diba? So, sila yan. Kasi, again, pamilya na nila yan. Eh. Pinasok nila yan. Binuo nila yan. So, kailangan silang gumawa ng paraan dyan.
2: Salamat pa rin sa Diyos. Nakatayo pa rin ako, Kuya Dan.
1: Oo,
2: tagalinig dito sa bahay. Tagal na ba?
1: At saka, nakakatawag ka pa dito sa... Oo, nakatawag ka pa dito at nakapakinig sa akin, Ate Linda, ha? Dahil inabot na tayo. Akala ko, alas 7 na ng umaga, Ate Linda.
2: Pwedeng bumati.
1: Oo naman, sige. Bati ka muna. Go ahead.
2: Oo, batiin ko yung mga ano. Ay, binabati ko kayo dahil dyan, kuya, dun sa estasyon nyo. Tapos,
1: salamat pa.
2: Yung mga bumabati sa akin, maraming salamat kay ano, kay Kuya Ding, Pidlawan ng Pangasinan, kay Bob, kay Ate Biuli, kay Kuya Ding Martinez, kay Susan ng Tagawayan, at yung si Sagani Bautista, si Jubit Elguera, at saka si Milo de Elguera, si Ronald ng Bulacan. Naku, baka may malimutan ako ah. Sino ba ba?
1: Sino pa kaya gusto mo?
2: Si Tess.
1: Okay.
2: Oo, si Tess, saka si Vito. Ayan, si Gis Morante, saka silang mag-asawa. O lahat-lahat na lang, si JR, taga-kainta lang yun eh, malapit lang kami dito, magkalapit lang kami, okay. Hindi ko nababa. O JR, dito lang ako sa ano, Karangalan. Lahat mo na ano, Kuya Dan.
1: Lahat-lahat na.
2: Nakikinig sa'yo. Okay. Maraming salamat sa inyo, Kuya Dan.
1: Salamat natin, Linda. Ano ang song request mo? Ilagay na natin at patugtog na natin ng diretso yan.
2: Ano na lang, yung ng Carpenter.
1: Carpenters. Okay. Sige, salamat Ate Linda. Good morning. Ang
2: program lahat po kayo dyan.
1: Thank you.
2: Kuya Dan.
1: Bye-bye. Si Ate Linda ng Pangasinan. Akala ko, hello attorney na tayo. Pero naiintindihan ko naman, no? Kumbaga... Yun naman yung purpose ng programa, 'di ba? Kung meron kayong nararamdaman, sabihin niyo lang sa akin. Hindi ko man matapatan ng talagang perfect na payo kayo para sa mga pinagdadaanan niyo sa buhay. But I'm here to listen, no? Nandito ako para makinig. Damayan kayo kung medyo nabubwisit na kayo sa buhay. Siguro mag-suggest kahit papano na mga pwedeng gawin. But then again, marami tayo dito at nagdadamayan lang tayo ng ganitong oras. 2:44 na ho, mga kaibigan. Idiretso na natin ang awitin na nirequest sa atin ni Ate Linda ng Pasig City. Here's Carpet.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Pinoy Armada, Kuya Dan, good morning. Ang tinais ko naman noon ay isang itim na sapatos at isang rubber shoes. Yung itim ay hindi naman leather, plastic lang, basta itim. Tiis-tiis lang talaga. Nakakaingit na yung mga naka-leather shoes kong ka-eskwela. Buti na lang, naging manlalaro ako ng YUMIN, Yumol Institute ng Lopez Quezon, ang mother school namin, Southern Pacific College, now PUP Lopez. Nabigyan ako kami ng uniform. Yun, nabago ng konti ang mga sapatos kong pinagtiisan. Maraming salamat. Palambingan ng You've Got a Friend o One Friend, sabi ni Pinoy Armada. Mga sapatos, yan. Kasi mahirap, mahal din kasi sapatos talaga eh. Pagka-estudyante ka, diba? At saka, kailangan, pagka yung black shoes, diba? Kailangan pudpud yan bago palitan. hindi pwede yung medyo makintab ka tapos papalitan mo na agad. Kailangan yung nararamdaman mo na yung lupa kapag suot mo yung black shoes mo. Dati ganun ako, yung nararamdaman ko na yung lupa. Tapos pag may sumingit na bato, mararamdaman mo yung bato doon sa tapak ng sapatos. yung black shoes ko dati, di ba pagka yung black shoes ng mga lalaki, may konting takong yun eh, yung sa dulo. Yung parang ano, yung parang payo ganyan. Alam mong sulit na yung black shoes mo kapag yung takong na yun, punong-puno na ng bato na maliliit. Puro bato na yung nakasingit dun sa takong na yun. Pag sinilip mo, ah okay na, pwede nang palitan tong black shoes ko na to. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya Dan, di ba may mashup yung kantang Sana Araw ng Pasko with Ogie Algacid na Ikaw Sana? Ano to? At sa di sinasad... Ano nga ba? Paano nga ba ang tono nito? At sa di sinasadyang pagkakataon, at

0: ng panahon. May kulot. Bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, at sa Noche Buena ay magkakasama.
1: You're a winner!
0: Thank you. Thank you, thank you, fans. Good morning, fans. Okay ba, Jeffrey? Naitawid ko ba yung knock-knock mo? Sana masaya ka dun sa ano, ha? Sa performance ko sa knock-knock mo, ha? Ito na, kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Cavite, isa pang Jennifer. Ate Jen, good morning.
2: Hello, good morning, Kuya Dan.
0: Hello, ano ba tong boses mo na to?
2: Good morning.
0: Mamaya, ano ba, sumashot ka ano? Na naman ba? Ano yan? Parang...
2: Hindi, nabunutan ako ng ngipin, apat.
0: Ay, apat ng ngipin? Apakadami naman. Bakit naman sinabay-sabay mo yung pagbunot?
2: Sakit. Oo nga, apat ng ngipin yung nabunot sa akin.
0: Magiging para ka ng baby niyan.
2: Hindi dapat yun. Kasi dapat yun talaga. Papasukat na ako ng pusiso.
0: Oo.
2: Kasi yung ibang ngipin yung tagal. Tapos, yung mandate, nag-training kami, tatlo kami namin. Kaso pagdating sa akin, may mga nakitang umuuga, ilang binunot, apat.
0: Ang sakit noon, apat
2: na ngipin. Layo mo lang kasi ganyan, narinig.
0: Pinagsabay-sabay, ano sabi, ano, ubusin na natin yan, gumagalaw na lahat, ano, ganun. Sakit naman yan.
2: Sabi rin si sa akin, ano, kaya mo ba apat? Kasi yung iba,
0: yung
2: sabi,
0: hindi sasabay-sabayin.
2: Titingnan kung masisave next week.
0: Mm.
2: Kung hindi, talagang lahat bunot, tapos lahat pustiso na sa kami.
0: Na-imagine ko yung sakit, Ate Jennifer. Apat, hindi man lang dalawa muna, tas dalawa sa isang linggo. Talagang sinabay-sabay mo, apat. Ano yun, mga bagang?
2: Apat talaga magkakadikit.
0: Bagang? Bagang yan? Bagang?
2: Opo, yung sa ano mula, kanan, yung sa kanan, pa kanan, sa taas.
0: Sa taas, sa taas, papunta sa harap. Opo. Kasi apat eh, di ba? Pa ganun, di ba?
2: Opo. Hindi, oh, yung harap wala na talaga, matagal na. Tapos yung papadulo.
0: Yung pinanghahawaka, yung kumbaga yung mga tira doon sa dulo ng ngipin. Aray ko, ang sakit to na, Ate Jenny.
2: Opo.
0: Hindi
2: tapos
0: kasi
2: titingnan pa kung masisave yung iba. Kung hindi, talagang lahat bunot, lahat.
0: Ang sakit. Ang tapang mo din. Kasi syempre lahat may truck yan, di ba? Lalagyan ka ng station. Hindi ka nahilo?
2: Yan, lang isa sa tiniis ko.
0: Totoo naman, naiintindihan kita sa part na yan, masakit talaga. Ako takot din ako sa bunot eh, di ba? Kaya nga nung natipak yung hiping ko, takot na takot din ako na ano eh, sabi ko, maano na naman ako. Pero totoo yun, nakakahilo, hindi ka ba nahilo doon sa mga anesthesia?
2: Ano to, nakatawa pa nga ko yan, binubunot. Ay, sabi sa akin, eh mabait yung nagbunot sa amin, nag-alaga ng hiping namin. Sabi sa akin, ano, masakit? Sabi ko, masakit, eh yun, di ba tinitusok yung anesthesia? Kasi ginagawa ko, binigyan niya ako yung parang pipisilin ko sa kamento. Pero parang, ang ginawa ko habang binubunot, napapakanta na lang ako.
0: Sabihin, huwag kang malikot, mamaya lima yung mabunot ko sa'yo, sinabing apat lang yung tatanggalin. Tawan-tawa si Daya, naririnig ko. Oo, kumakanta ka na lang para hindi ka, para ma-distract ka. Ang sakit nun.
2: Oo, yung para kasi siyempre yung tusok ng karayom. Pero nung natapos yung tusok ng anesthesia, sabi niya, ano, masakit. Inaano niya, ginagalaw niya yung pubulo. Kasi ito hindi na po. Wala, bunot agad. Ito na naramdaman.
0: Hindi mo na naramdaman. Kasi nga, may anesthesia na kasi. Oo, kaya ano na. Hindi kasi, kung pupustisuhan ka kasi kailangan maghilo muna yung gums mo na binunutan eh. Kasi luluwag yung pustiso pagka hindi pa hilom yung binunutan mo. Kailangan, kumbaga, kung ano na yung size niya, dapat ganun na talaga bago ka sukatan ng pustiso ng ganyan.
2: Opo, kaya talagang bunot mo sana. Ewan ko, may matitira pero baka bunot lahat.
0: Sa isang linggo, ano? Apat ulit?
2: baka tatlo.
0: Tatlo? Sabihin mo, Dok, ano ba? Gusto mo ba? Sa'yo na lahat ng ngipin ko. Tanggalin mo na dito ng dire-diretso na isang sakit na lang. Gusto mo, ishot ko na lang yung anesthesia para diretso na. Ang tapang mo. Kasi ako, hindi ko kaya. Bunot, natatakot ako.
2: Sabi nga sa akin, Sabi niya sa akin, pero bago naman ako binunod, tapos sinigurado niya, kaya mo ba talaga? Kaya mo ako?
0: Oo. Kasi ako nga ate, Jennifer, anong tawag dito? Nagpa-root canal kasi ako dati, yung masakit din yun eh, yung root canal eh, yung medyo matagal na proseso yun eh. Tapos parang, siguro madaming, kasi ano ako, ang OA ko kasi masaktan, yung konting kibot, nasasaktan ako. So sabi ko, Dok, dagdagan mo pa ng anesthesia. Ngayon, apasobra na yata yung dagdag doon sa anesthesia. Pauwi na ako, Ate Jennifer, umiikot yung paligid ko. Talagang...
2: Kaya nag-check Kuya Dan, ang bubunutan lang mo si Roderick. Kasi ano kami dito eh.
0: Ah, lahat kayo dyan.
2: Kaya tutok talaga sa amin.
0: Pero ano yan, kasama sa ano ninyo, kasama sa, kumbaga libre sa inyo, o ano, may bayad kayo dyan?
2: Hindi po, kasi si Dayan wala namang bubunutan. Bali ano, parang, ano lang, yung mga talaga, kagaya namin, pareho kami yung mga
0: hindi kasi, kung gumagalaw na yung ngipin mo, talagang tanggalin na yun. Hindi ka nasasaktan, gumagalaw yung ngipin mo. Sakit nun, Ate Jennifer.
2: So, talaga, kasi, pero wala, pinaya. Tapos, ang tawa nga sila ng tawa sa akin kasi, pagkapos yung bunutan, di ba usually dapat ang kakainin mo, mga lugaw o ano?
0: Hindi.
2: Kasi kumakain na kumatikin.
0: Dapat ice cream, dapat malamig ang kakainin mo.
2: Ice cream, one ton ice cream. Pero diba, sabi ng iba, dapat zero kainan ng matitigas. Pero kumakain ako matigas, kumain akong kanin, kumain ako ng ulam. Ulam at kanin talaga, ako naglaan.
0: Kung talaga, dapat kumain ka ng chicharon talaga. Dapat chicharon mo.
2: Kasi yung kanan na bunot eh.
0: Oy, wala na, ubus na nga ni. Paano pangunguya doon sa kanan? Inubos nga ni Dok, apat yung kinuha.
2: Tapos... Ayun, good luck talaga.
0: Good luck sa mga susunod na magpapulot sa inyo dyan. Tiisin nyo lang din, parang si Ate Jennifer. O, sa Ate Jennifer nga, apat kinaya eh. Sabi.
2: Ano nga po eh. Yan, dali patong araw talaga akong di nag-duty kasi nang sabi.
0: Oo, hindi kailangan.
2: Hindi ako pwede talaga magano'n.
0: Delikado yun. Kailangan ipapahinga mo yun. Kasi may binat yan eh. Pagka, pagka natagtag ka. O siya, ipahinga mo na. Ikaw, kakabunot mo lang. Nagdadadal-dal ka dyan. Pamamaya, namamagayang gums mo, ha?
2: Ano kasi talaga dapat, Kuya Dan? Hindi talaga dapat ako yung kasali dito.
0: Oo.
2: Kasi, kanina, yung receptionist talaga sana namin, kaso sa tagal, nakatulog.
0: Ayaw mo na, huwag nyo lang gisingin para masaya ang tulog niya kasi dyan.
2: Magpapa-check
0: up
2: kasi siya si Buntis kasi yun.
0: Sige. Basta mag-iingat ka dyan. Good luck sa mga bubunutan pa dyan, Ate Jennifer. Salamat sa pagtawag. Bumati ka na.
2: Si Dayan, brace.
0: Tapos, magpapa-brace si Dayan. Napakayabang na magpapa-brace naman pala si Dayan. Sana all, sabi ni Ate Jennifer, sana all may ibibrace pa ng ipin.
2: Ayan nga, diba?
0: Naubos eh. Bumati ka na, go.
2: Ayan, binabati ko. Ayan, yung nasa tabi ko, tawa ng tawa si Dayan kasi nga magpapabrace siya. Tapos tawa sila ng tawa siya kasi nga nung nabunutan ako, wala namang kaplano-plano. Biglang hindi ako pinakawala ng doktor.
0: Ugali din ng doktor eh.
2: Ayan. Tapos yan, si Dayan, si Roderick. Ewan, parang din siya nakapakinig at saka itong kasama namin dito. Dapat tayong kasali si Michelle. Ayan yung, siyempre yung aking mga kagrupo sa Love of Christ, Ministry. Ayan si Ate Jen ng Antipolo. Salamat sa pagbati, Donya.
0: Donya pa rin.
2: At saka yung aking mahal na asawa. Yan, sa pasatinitis ko, share ko lang. Siyempre yung aming pagkakalayo.
0: Malapit na daw, malapit na daw, sabi daw.
2: Sabi niya, hopefully, malapit na, no? Yun, yun lang nga. Sa lahat-lahat ng mga nakakilala sa amin, yan, sila Ate Jess ng Pampanga. Lahat na nakakilala sa amin.
0: Alright. Sige, salamat, Ate Jess. Song request mo, ilagay natin.
2: Kahit ano na lang,
0: wala lang maisip. Kahit ano. Sige, kasi nga masakit pa yun sa may gums niya eh. Ako naman na maglagay. Salamat Ate Jen. Good morning sa iyo, Jen.
2: Mag-ingat ka. Ordinary song na lang daw sabi ng isa doon.
0: Ordinary song ni... Sino mo kumanta ng ordinary song?
2: Mark Velasco.
0: Si Mark Velasco. Sige. Salamat Ate Jen. Good morning.
2: Okay, salamat.
0: Pagalingin ang gums. Bye-bye. si Ate Jen ng Cavite. Apat na ngipin, sabay-sabay tinanggal. Ano yun? Sakit nun ha, kahit sabihin mong gumagalaw yung iba doon. At saka maraming turok ng anesthesia sa bagay. Yung anesthesia kasi pag naturokan ka na ng isa, medyo kaya-kaya mo na yung mga susunod. Kasi medyo manhid na eh. Yung unang tunok. Ano, gising pa ba ako? Tunok na ako.
3: Mali!
0: Yung unang turok lang dun yung masakit, no? Pero pag yung mga dares, medyo kakayanin mo na yun. 3:05 ang oras natin. Oh, sabi ni Carlo, hindi daw siya tinatabla ng anesthesia. Isa-shot mo kasi para diretso. Hindi naman tinuturok eh. 10 shots daw siya. Oh. Kaya pala medyo ano na siya. No? Medyo, oh. 3:05 ang oras. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
4: Remember Your Music sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 3:06. Remember your music.

0: sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:23 na po ng umaga. Basahin na natin ang inyong mga comments tungkol pa rin sa ating huntahan ngayong umagang ito. Ano mga bagay na inyong tiniis? Sabi ni Ate Jax, if nakapunta ka na sa Adamson before, tinitiis kong maglakad pa uwi noon from school to bahay. That's from San Marcelino Street to Singalong Street, malapit sa St. Anthony Church. Medyo malayo din siya kaya kahit pagod na sa school, no choice kundi maglakad pa uwi. Bilang kinakapos kami sa budget na nag-aaral ako. Ay, Ate Jax, dun ba sa ano to? Malapit na to sa may Malacanang, di ba? Yung St. Anthony Church? Sa ano? Ano nga ba yun? Sumisimba ako dun eh, dati. Kung tama ha, yung may St. Anthony. O yung St. Anthony yung dun sa may Legarda na area. Nalilito ko. Alin ba yun, Ate Jax? Bilang kinakapos, tiniis ko rin mag-aral sa bahay namin na gamit ang ilaw ng gasera lang. Wala kasi kaming kuryente for 2 to 3 years noon. Nakayanan at kinaya naman para lang makapag-aral ako. Kaya para sa mga taong maraming tinitiis ngayon, hindi yan permanenteng sitwasyon. Tama. Dasal at pagsusumikap lang at magbabago din ang estado ng buhay natin. Love and learn. The best is yet to come, sabi ni Ate Jack Snacks. Tama. More than 20 years din yun, pero sobrang naalala ko pa rin ang pinagdaanan namin nun. Ay, yung St. Anthony, yung sa may Gastambide. Tama ba? Mula sa ano? Adamson? Hanggang doon sa may Gastambide? Malayo yun ah. Oo nga, malayo nga yun. Ah, hindi. Ah, mali pala ako. Alin ba yun? Alin ba yung St. Anthony Church? Kasi parang sumisimba ako sa St. Anthony Church dati nung doon pa ako sa Sampaloc eh. Hindi ba yun yung sa may Malacanang? O yun nga yung doon sa may Gastambide, doon sa may papuntang Enyo? Papunta ng Bukid? Ah, hindi ko. Mali yata ako. Mali yata yung direksyon ko. Imbis pa ganun, pa ganun. Sorry na. Ah, San Andres Bukid? Ah, hindi. Oo, iniisip ko kasi parang may St. Anthony dun sa may ano, sa may Legarda Station eh. Oo, parang St. Anthony yung pangalan dun sa sinisimbahan namin dun. Ang layo na no San Andres Bukid. Saan? Bustillos! Di ba St. Anthony yun? Ah, hindi ba St. Anthony yun? Oo, dun ako nagsisimba dati sa Bustillos eh. Ah, mali pala. Okay, mali. Edi sorry. Nako, si Mang Jose ay nagre-request ng Annie Jose Marichan. Ayan, narinig natin kanina. Joe Marichan. Sabi ni ate ni Titalina ho. Good morning sa nag-iisang Balbasa Radyo. Nagtiis ako noon sa hirap ng buhay ko nung na-widow ako. Mabuti naman na sa kabila ng kahirapan ng buhay, nakapagtapos naman ng pag-aaral ang mga anak ko. Ngayon ay magaganda na ang work nila. Thank you, Lord, sabi niya. Sabi dito, ba't di nag-load yung ibang comments na yan? Sabi ni Consihal Alex, ang tiniis ko sa buhay noon ay ang pag-aaral ng aking mga anak hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa college. Si Sara Bautista Anenuevo, tiniis ko ang hirap ng buhay, makatulong lang sa pamilya. Na sa batang edad ay nagtrabaho na ako upang makatulong pag naalala ko, naiiyak na lang ako. At until now, senior na ako, dala ko pa rin ang hirap ng buhay. Kuya Dan, pa-request ng naaalala ka ni Ray Valera. It happened on Wednesday morning, January 2019. Kinailangan kong ipabunot lahat ng apat kong wisdom teeth. Apat na wisdom teeth? Apakasakit din nun. Medyo kinabahan ako nung una pero nasanay na rin ako. Una, binigyan ako ng dentista ng general anesthesia, putting me to sleep during the procedure. Wala akong naramdaman. Then, sinabihan nila akong kumain ng very soft foods for at least 24 hours bago ang unti-unting bumalik sa pagkain ng solid food. After 1 to 2 weeks, babalik na ako sa paggawa ng mga bagay na pinakagusto ko. Masaya ako na naayos ko yun. Grabe, tiniis mo yun. Apat na wisdom tooth. Napakasakit naman nun. Miss Vera Gadiano, ang tiniis ko noon ay nung na-widow ako, ako nagpa-aral sa dalawa kong anak at nagtrabaho para makatapos ang kanilang pag-aaral. Maging dentista yung isa at management yung bunso ko. Salamat Panginoon at sa laging gabay. Salamat sa factory na aking pinagtrabahuhan. Greet mo naman ang birthday apo ko si Tin Gadiano. God bless Kuya Dan at yung program. Any Jose Marichan. Ay, nagpatugtog din tayo ng Jose Marichan. Happy birthday po sa inyong apo. Happy birthday! 3:28 na ang oras natin. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik. Masahin na natin ang mga headlines ngayong umaga ng October 8, 2026. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta ingat, DZMM!
3: Narito ang mga balitang aabangan sa Radio Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, October 8, 2026. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Agosto. Presyo ng diesel bumaba ng halos 3 piso sa kalakalan sa world market. Tsuper at aktivistang si Elmer Cordero o Tatay Elmer pumanaw na. Batangas Congressman Leandro Leviste pinaaaresto ng korte. Mga bumabiyaheng tren ng LRT2 limitado sa Siam. Vice Mayor Harold Respicio kumasa sa hamong drug test ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Balita sa lalawigan, 49 na bahay nasira matapos manalasa ang buhawi sa Nueva Ecija. Sa showbiz, Nation's girl group Beanie, SB19 at iba pang OPM stars humakot ng parangal sa 2026 Filipino Music Awards. At sa sports, NLEX Road Warriors tinambakan ng 60 points ang Macau Giant Pandas sa PBA Season 50 Governor's Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radio Patrol Robert Mano at Radio Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta ingat, DZMM!
4: Remember your music.

0: Halika na. Puntahan na. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:41 ng umaga. May mga pahabol pa tayong mga babasahin dito ng mga comments. Sabi ni Jeffrey, gumapos kuya din, ang bagay na tiniis ko noon ay ang mga bagay ng estudyante ako. Ako ay isang student assistant ng college. Either sabaw lang sa karinderya ang ulam ko noon tapos nagbabaon ako ng kanin or hindi nakakain at all. Minsan tubig lang. May times na binibigyan ako ng HR manager namin noon ng pagkain para mairaos ang lunchtime. Ngayon, I can provide food on our family's table. Salamat sa Diyos. Yun lang, Kuya Dan. Amen. Diba? Sabi nga ni Ate Jax, lilipas din yan. Hindi forever ganyan ang sitwasyon natin. Sabi ni Pretty Lola, Sweet Lady, nawala. Ano ba yan? Tiniis po namin mag-asawa ang hirap at sakripisyo sa buhay habang silang apat ay para makatapos ng pag-aaral. Sayang nga lang po, maaga namatay ang asawa ko. Ngayon, inaani ko na lahat ng hirap ko sa kanila. Lumaki at nakatapos na mabait at mabuting anak sa magulang at sa kapwa. Sabi ni Pretty Lola. Si Arnold Cielo, maganda umaga Kuya Dan. Pacheck po ng attendance sa'yo. Pa-shoutout po ang family Cielo at especially sa family Cariño dito sa Lipata, Barangay Gogon, Caramoan, Camarines Sur, na always nakikinig sa programa mo. Pa-request ng DJ ng akin. Wala tayo ng DJ ng akin. Naalala ko yan. Ang dami na nagre-request ng awitin na yan. Wala tayo. Salamat po sa pagbasa and God bless your program. More power. Maraming salamat din sa inyo. Good morning kay Miss Jo Bueno. Sabi ni Miss Dulce, ang tiniis ko ay kalungkutan dahil malalayo ang mga anak ko at apo. Miss ko na sila hanggang ngayon. Marami tayong tinitiis, no? Sabi nga, maganda yung sinabi ni Ate Jax kanina na kung ikaw ay nasa era pa ngayon ng pagtitiis ng mga bagay-bagay, huwag mong isipin na forever mong gagawin yan. No, lilipas at lilipas yan. Given na ikaw ay nagsusumikap, nagsisipag, ginagawa mo ng paraan, dumidiskarte ka, hindi forever ang pagtitiis, no? Ano lang yan, isang phase sa buhay na dadaanan mo, at pagkatapos, babalikan mo with a grateful heart dahil nalampasan mo ang lahat ng pagtitiis na ginawa mo noon. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot, sa lahat ng mga tumawag, nag-comment, nag-DM. Thank you so much. Bukas ulit, maghuntahan tayo hanggang Sabado morning pa yan. Pati natin mabilisan mga driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, mga truck driver, kasama ang mga pahinante, isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Simulan natin ang pag-chillax ngayong umagang ito with a song from The Police. Kalmahan muna natin. Pero gising na, bango na. Alam niyo na ang gagawin.

0: Rewind, rewind your memories on Remember Your Music.
1: October 8, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning! Sabi ni Tita, ano na Damian pala, nagagalit. Di ko na nabasa yung ano niya. Sabi daw niya, hindi niya matandaan kung may pagtitiis. Pero, sabi niya, naka-encounter ng pagtitiis sa buhay kasama sa kapalaran na pagtitiis. Trial and error nga ni. Thankful din na umabot ako sa edad kong ito. Matsala. Matsala sa lahat na nagpadala ng kanilang kasagutan. Mga tumawag, ating nakakwentuhan dito. Bukas ulit ha. Pero wag na kayong bibitaw dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Habang ako ay i-exit na muna ha. Bukas ulit hanggang Sabado morning, sasamahan ko kayo. Until then, ang kasama ninyo nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Thursday, everyone! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, impunto alas 4 ng madaling araw.
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Ngayon po ay Huwebes, October 8, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto bumaba. Employment rate bahagyang tumaas. Bilang ng mga apektado ng El Nino na dagdagan pa, pinsala sa sektor ng agrikultura, halos 7 bilyong piso. Batangas Congressman Leandro Leviste ipinaaresto ng korte. Leviste pinapauwi ng bansa para harapin ang kanyang kaso. Joint account sa magamang dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte, hindi umanong alam ng Vice Presidente. Bank accounts at insurance policies ng pangalawang pangulo at mister nito hinimay sa impeachment court. Sa lalawigan, tatlong engineering staff ng hotel sa Davao patay matapos umanong masuffocate. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala naka one-on-one ang idolong si dating world number one Maria Sharapova. Magandang madaling araw mga kapamilya. Balita na po tayo hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
2: Good morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Good morning. At ngayon, simulan na po natin ang balitaan.
1: Ulat. Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, makararanas pa rin ang mga pag-ulan ang Metro Manila dahil sa thunderstorms. Magiging maaraw at malinsangan sa umaga at mataas ang posibilidad ng pag-ulan pagdating ng tanghali hanggang hapon o gabi. Mas maulan sa Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone.
1: Alerto Servisyo.
2: Alerto mga kaservisyo at kapamilya, simula sa Lunes, October 12, iikot na sa Muntinlupa City ang apat electric bus na may libreng sakay at rutang sukat papuntang Tunasan at pabalik. Prioridad ng libreng sakay ang mga senior citizen, PWD, buntis, pasyente ng ospital ng Muntinlupa o OSMUN at mga empleyado ng City Hall. Kinakailangan lang na magdala ng valid ID para makasakay. Para sa mga pasyente ng OSMUN, maaari mapakita ng laboratory request, doctor's note o appointment confirmation. Hintayin ang karagdagang update na ilalabas ng Muntinlupa LGU para sa mas detalyadong schedule at ruta ng mga e-bus.
0: Wanted sa pagkarnap sa closed van na timbog sa Cavite. Narito balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto Roen.
3: Estado, 46 anyos na lalaki na wanted sa pagkarnap ng closed van sa Dasmariñas City, Cavite. Tinambot ng mga pulis ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa isang tari center sa Aguinaldo Highway. Aminado ang suspect sa pagkarnap ng closed van dahil sa kawalan ng pambayad sa pinapaayos ng motosiklo at problema sa bayarin. Pero hindi anya na nabenta ang ninakaw na sasakyan dahil sa takot at iniwan sa isang lalaki nagkakatay umano ng sasakyan. Dinala ang suspect sa HPG Grame para sa medical at booking procedure habang hinihintay ang return of warrant sa RTC Cabuyao, Laguna. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Uma bumaba sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa noong Agosto kumpara sa 6% noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.77 milyong Pilipino ang walang trabaho. Paliwanag ng National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa na mas kaunti ang bilang ng mga individual o new entrants sa labor force kumpara noong Hulyo. Nadagdagan din niya mga trabaho sa agrikultura, construction at wholesale and retail market. Bahagya namang tumaas sa 94.7% ang employment rate noong August kumpara sa 94% noong July.
0: 4.05, nagbabadya ang panibagong rollback sa presyo ng diesel. Sa ikalawang trading sa world market, halos 3 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. Nagmura din ng 35 centavos ang presyo ng kerosene. Pero ang presyo ng gasolina tumaas ng halos piso. Paliwanag ng Department of Energy, bumaba ang presyo ng diesel dahil sa pagbabaha. Pagbaba ng ipinapatong na risk premium. Nakakahatak naman sa presyo ng gasolina, mataas na risk premium at export ng China. Pero nilinaw ng DOE na walang epekto ang export ban sa mga order ng mga oil company na nag-aangkat ng langis sa China.
2: 407 ng madaling araw, Lumobo, sa wahigit 428,000 individual o mahigit 115,000 pamilya ang naapektuhan ng El Nino sa Pilipinas. Sa report ng NDRMC mula mga apektadong pamilya sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Caraga, mahigit 100 lungsod at bayan ang nadeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Halos 4.6 milyong pisong halaga ng tulong ang naipaabot ng gobyerno sa mga apektadong pamilya. Halos 7 bilyong piso naman ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa 14 na rehiyon.
0: Pinabantayan ng Department of Health ang sitwasyon sa Russia kasunod ng pagkamatay ng laboratory technician na umano'y dinapuan ng pneumonic plague. Sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakikipag-ugnayan sila sa World Health Organization kaugnay sa sitwasyon sa Russia at pinaghahandaan na nila ito. Mariing itinanggi ng Russian Health Authority sa umano'y pagkabatay ng biktima sa pneumonic plague at hindi nakitaan ng high-risk pathogen ang mga close contact ng lab technician. Pero humihingi ng karagdagang impormasyon ang WHO at pinagpapaliwanag ang Russia sa sanhi ng kamatayan ng biktima. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, infectious disease specialist, delikado at mabilis ang incubation period ng pneumonic plague pero kayaan niya itong gamutin ng mga antibiotics.
2: Pampanga, posibleng epekto ng El Nino, pinaghahandaan na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, hatid ni Grace Rotao. Gracie!
4: Pinulong ng pamahalang palalawigan ng Pampanga ang mga barangay officials sa 4th District para talakayin ng mga hakbang sa paghahanda sa mga posibleng kalamidad kabilang ang El Nino. Kasama sa pulong sa Disaster Forum na ginanap noong October 6 ang PAGASA, DPWH, NIA, DNREMB, DepEd at DOH. Tinalakay sa pulong ang posibleng epekto ng El Nino kabilang ang kakulangan sa ulan, dry spells at drought na maaaring makaapekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa PAGASA, posibleng magpatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027 at maaaring lumakas pa bago matapos ang 2026. Bubuo ang Kapitolyo ng isang task force na tututok sa epekto ng El Nino at sa mga hakbang para maprotektahan ang mga komunidad at kabuhayan. Samantala, tinalakay din sa pulong ang irrigation, flood management at waste management. Ayon sa PDRRMO, 408 sa 505 barangay sa Pampanga ang binaha noong nakaraang habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
2: Maraming salamat, Grace Sirutao.
0: Sa mga sumasakay po ng LRT2, limitado muna sa 9 na tren ang biyahe ng LRT2 na tatagal hanggang Linggo, October 11, dahil sa upgrade ng Train Operating Control Panel o TOCP ng mga tren. Ayon po sa Light Rail Transit Authority o LRTA, 5 araw ang kailangan para sa pagsasaayos ng TOCP. Dahil dito, posibleng humaba ang oras ng paghihintay at dumami ang mga pasahero sa mga istasyon.
2: Target muling buksan sa October 20 ang northbound portion ng Dimasalang Bridge sa Sampaloc sa Maynila. Ayon sa DPWH, sumasailalim sa major rehabilitation ang 56 na taong tulay para sa kaligtasan at katatagan nito. Kabilang sa natitirang gawain ang pagkumplento ng sidewalk at pag-aasfalto, umabot na kasi sa 160 milyong piso o pesos ang pondo para sa magkabilang panig ng tulay habang tapos na ang southbound side. Target ng DPWH na makumpleto ito bago ang undas. Samantala, sisilipin din ng DPWH ang nasirang flood mitigation structure sa Araya at Pampanga na nasa warranty period pa.
0: 4-11. Ipinaaresto ng Makati Regional Trial Court Branch 235 si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umanay kasong paglabag sa Public Service Act na may kinalaman sa kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ni Leviste at dalawang kapwa akusado. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rebulla, posibleng nasa Germany si Leviste kaya makikipag-ugnayan ito sa Philippine Center on Transnational Crime para humiling ng Interpol Red Notice at mapapilis ang pagtugis sa mambabatas. Inikayat din ni Rebulla si Leviste na umuwi at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Kita man ang tagapagsalita ni Leviste, walang paglabag na ginawa ang mambabatas. Sinabi rin itong uuwi si Leviste kapag bumuti ang kondisyon ng kanyang inang, si Senator Loren Legarda. Samantala, National Bureau of Investigation nilinaw na hindi pa nakakapagpiansa si Leviste. Siyempre, kung wala siya sa bansa, hindi siya makakapagpiansa. Kailangan physical kang aharap sa korte kapag magpipiansa ka. Malabo yung meron kang representative, hindi pa yun nangyari.
2: Kaya tinanong namin si Secretary Vida kahapon, nagulat din eh. Sabi ni Director Matibag, nakapagpiansa na, hindi pwede yun.
0: Oo, dahil nasa ibang bansa. Okay, so, kung nakauwi siya, ayun, tsaka siya humarap sa korte, ayan, pwede ka magpiansa sa ganun. Narito po, balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
5: Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na hindi kasama si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa nakapaglagak ng piyansa kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Makati RTC Branch 235 kaugnay ng paglabag sa Public Service Act. Ayon kay Matibag, tanging ang dalawang kapwa akusado ni Leviste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang personal na nakapaglagak ng TIG 72,000 pesos na piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan.
6: There was a raw information na nag-bail, but apparently there are three accused. There were two accused na ni Kong Leviste. Yung dalawa yung nakapag-post ng cash bail, ng cash bond. And the arraignment for the case is scheduled on October 26.
5: Ginawa ang paglinaw matapos matanggap ng NBI ang kopya ng court order na nakasaad na si Buencamino at Flaminiano ang nakapag-post ng bail sa Makati City Metropolitan Trial Court Branch 64 kahapon. Dagdag pa ni Matibag, at large pa rin si Leviste at itinuturing ng fugitive from justice dahil hindi pa rin ito voluntaryong sumusuko sa jurisdiction ng korte. Nakikipag-ugnay na rin ng NBI sa Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs para alamin ang kinaroroonan ng kongresista at ang posibilidad na pagkakansela sa pasaporte nito. Nag-ugat ang kaso ni Leviste at dalawa matapos makitaan ng prima facie evidence na sinadya umano ng solar para sa Bayan Corporation na hindi tuparin ang mga obligasyon ng kumpanya sa ilalim ng prangkisa nito. Si Leviste ang founder at pinuno ng kumpanya habang sina Buencamino at Flaminiano ang tumayong incorporators at corporate officer ng kumpanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Pinayuhan naman ng palasyo na harapin ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste ang kasong sinampa laban sa kanya sa korte. Kaugnay ito ng umunay paglabag sa Public Services Act, kaugnay ng kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na patunayan ni Leviste na isa siyang mabuting leader at harapin ang kanyang kaso. Marami anya ang naniniwala sa mababatas sa paglaban nito sa korupsyon. Iginit naman ang spokesperson ni Leviste na si Attorney Tony Lavinia na walang batayan ang mga paratang Nananatili nga sa ibang bansa ang kongresista pero ayon sa palasyo, maaari itong harapin at ipagtanggol ang sarili sa korte.
0: Oras natin, 15 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Hiniling ni Senador Loren Legarda sa Senado na muling palawigin yung kanyang medical leave. Umahaba-habang panahon na hindi nakaka-attend ng session at impeachment ang Senator Loren.
2: Hindi rin uuwi yung wanted kasi yung, habang hindi gumagaling yung nanay.
0: Yung nanay, oo. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpadala ng sulat si Legarda para sa medical leave extension. Una nang sinabi ng kampo ni Legarda na nasa France ang senador at nagpapagabot ng kanyang kondisyon sa baga at autoimmune condition. Naglalaan din ng panahon si Legarda upang magpahinga dahil lumalala ang kanyang kondisyon kapag nakararanas ng stress o nung tensyon. Huling dumalo sa sesyon si Legarda noong July 29 at nag-file ng medical leave noong August 3. So ang sabi ni Senate President Lin Gatchalian, wala pa talagang assurance kung kailan siya uuwi ng bansa dahil nagpapatuloy yung pagpapagaling ni Senator Loren Legarda.
2: Paano yan? Pag nag-grip ka sa libawa ng extension, aprobahan niya, wala magagawa ang Senado.
0: Oo. Totoo naman yun. Kumbaga itong mga ganito, nag-FYI lang siya partner na hindi siya makakapasok. Kasi kapag personal foreign trip, ay hindi kailangan ng approval ng Senate leadership. Oo. Kung magre-represent ka ng bansa bilang bahagi ng Senado, ng institusyon ng Senado yan, kailangan mong magpaalam. Pero kapag ganyan, hindi ka po pwede. So, ang minority, kulang pa din.
2: Kulang pa rin. Oo. Pag halimbawa, humabot tayo ng judgment day and conviction day, pag hindi siya, wala siya doon, hindi siya makakaboto. Kasi base yan sa Senate impeachment.
0: Tama. Diba? Kung kailangan, nandun ka. Although, may nireport ka kahapon, may finail.
2: Finail si Senator Robby Padilla at Christopher Bongo, pinapa-strike down yung naging ruling ng impeachment court noong September 23. Pero, to be fair naman, nasa legal standing sila kasi party to the case.
0: Party to the case sila. Direct, apektado
2: doon. So, alamin natin yung magiging decision ng Supreme Court yan. Kasi may nauna ng binasurang petition, tatlo yun.
0: Tatlo.
2: Premature at walang legal standing yung ground.
0: Tama. So, eto, hindi ba pumapasok sa premature to?
2: Yun
0: wala pa naman nangyaring botohan.
2: Tsaka, ang tanong dyan, moot na ba yan? Kasi may decision ng Supreme Court.
0: So, tama.
2: Alamin natin yan.
0: Oo, isa pa yan. Tapos, yung mga issue ng kwarto sa Senado.
2: Bakbakan na.
0: Nakita mo, mayroon nang ibinigay na bagong room kay Senator Jinggoy Estrada. Maayos naman.
2: Maayos na.
0: Maayos naman yung ibinigay na room sa kanya. Ngayon,
2: yung mga tao,
0: yung mga tao ni Senator
2: Lacson.
0: Tito Sen, nagpapalitada. Nagpapalitada ata sila. Hindi pa magamit eh. Kailangan nilang tapusin yung kailangang ayusin. Ang dami nangyayari sa sila. Meron pang isa. Cayetano versus Lacson. Hindi na natapos-tapos yan. Tuloy-tuloy yung saguta nila.
2: Patutsyadahan nila.
0: Pero ang sinasabi kasi naman dyan, partner, wag na natin idaan sa social media. Kung meron ka na, dahil sa, 'di ba, sabi ni Senator Lacson may mga nakalap na siyang report. Meron na siyang mga ebidensya kaugnay doon sa issue ng pagtatambak daw tsaka doon sa slow protection.
2: Sa Tagig.
0: Nandiyan na sa Office of the Ombudsman. May sariling proseso ang Office of the Ombudsman. Yung confidentiality na yan, hayaan na doon. Hindi daw kailangan na nangungulit. Yan ang sinasabi. Hindi kailangan na nangungulit na gagamit ka ng 25 seconds video. Gagamit ka ng kung anong statement mo sa social media para madiin ang mga ang Tagig LGU, yung mga Cayetano, of course, kaya sinasagot ni Senator Alan Cayetano. Si Senator Alan, nagla-live naman din. Kapag
2: nagpost
0: yung isa, sasagot yung isa, sasagot naman ng isa, wala naman kami problema kung kami yung tinuturo ninyo. Pero, dapat dumaan sa tamang proseso, dapat may ebidensya, dapat may due process.
2: Kung baga nasa ombudsman yung usapin, hayaan na natin
0: ng ombudsman.
2: Huwag na tayo mag-batuhan sa social media.
0: Tama na, hayaan natin ng ombudsman, doon magsalita ang mga ebidensya.
2: Correct. 4:20 ng madaling araw. Nako, medyo maraming usapin nga dyan sa Senado.
0: Correct.
2: No? Pero, Tatlong member ng engineering staff ng isang condominium at hotel sa Davao City naman ang nagtagpo ang patay sa loob ng sewage treatment facility. Suffocation ang iniinalang ikinamatay ng mga biktima dahil sa mataas na level ng carbon monoxide sa lugar. Una umanong nai-report sa mga bumbero ang posibleng gas leak kaya agad rumisponde ang Special Rescue Force. Ayon sa pamuna ng establishmento, nangyaring insidente habang nagsasagawa ng maintenance work ang tatlong biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa sanhi ng pagkamatay ng mga biktima habang nakikipagtulungan ang pamunuan ng establishmento sa mga otoridad at nagbibigay suporta sa mga pamilya ng mga biktima.
0: Pinaganap naman ng pulisya ang dalawang suspect sa pang-hold up sa isang motor shop sa Matina, Davao City. Ano kung safe dito? Ayon sa pulisya, tinutukan ng baril ng isa sa mga suspect ang may-ari ng shop at nang manlaban ito, pinaputukan siya ng salarin. Napilitang tumakas sa suspect ng itulak ng kasama ng biktima ang istante at maghagis ng kahon. Napag-alaman ng pulisya na sangkot din ang mga suspect sa dalawa pang kaso ng pang-hold up sa magkahiwalay na lugar. May person of interest na at nag-alok ng 500,000 peso na reward sa makapagtuturo sa mga hold-upper.
2: Sugatan naman ang isang lalaki matapos kuyugin ang mga residente na naghihinalang siya ang nagpasimula sa sunog sa barangay Central Quezon City noong Martes. Ayon sa barangay, nakita umunong umaalis ang lalaki malapit sa pinagbulan ng apoy. Dati umunong residente ng lugar ang lalaki at may mga nauna nang nireklamo kaugnay ng pagnanakaw ng mga kable. Isinantabi ng Quezon City Police District ang angkulong arson sa insidente. Ayon sa QCPD, walang ebidensya na sinadya ng biktima ang sunog sa lugar. Mararandang umabot sa ikalimang alarmang sunog na nirespondihan ng higit 70 fire trucks, dalawang nasugatan kabilang ang isang fire volunteer at ang lalaking binugbog. Ang oras po natin, kapamilya, kilos gising bangon, 4:22 na ng madaling araw.
0: Abay! Dahil 4:22 na, ha?

0: Text na yan, hindi na.
1: Ayaw ni Viber.
0: Ayaw ni Viber.
1: Kasi nawala tayo ng internet.
0: Ano
1: nawala
0: ba yan?
1: Hindi. Ipadala niyo po yung mga mensahe. Matatanggap po namin yan sa aming Viber. Number na 0919-278-3000.
0: Ayun. Ayan pala.
1: Ayun. Kailangan dinadala na doon. Eh, babasahin po natin ang mga pa-shoutout ninyo. Lalo na po ha, yung may special message kay partner Steve ha. Sa aming pong pagbabalik, panukalan 2027 National Budget, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara.
0: At 8 kabilang ang isang Chinese arestado sa raid sa Bulacan. Yan, at ibaba mga balita sa pagbabalik na ang
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape, kape, kape.

0: Robert Manosa. Rádio Patrol Balita a las 4. Naglilingkod sa Pilipino sa Asaman sa Mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol!
5: Hoy, 4:26 na po na madaling araw.
6: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto bumaba, employment rate bahagyang tumaas.
7: Bilang ng mga apektado ng El Nino, nadagdagang pa pinsala sa sektor ng agrikultura, halos 7 bilyong piso.
6: Batangas Congressman Leandro Leviste, ipinaaresto ng korte. Leviste pinauuwi ng bansa para harapin ang kanyang kaso.
7: Joint accounts ng mag-amang dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte, hindi umano alam ng Vice Presidente. Bank accounts at insurance policies ng pangalawang Pangulo at Mr. Neto, hinimay sa impeachment court.
0: Ula, panahon.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ma'am Janelle Dominguez ng PAGASA. Good morning, ma'am.
8: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Mm-hmm. Patuloy na meron pa rin tayong intertropical convergence zone na nakakapekto dito sa Visayas, Mindanao at Palawan, kung saan magdadala ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw. Sa ngayon, meron din tayong northeasterly wind flow at ito yung magdadala ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Cagiga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marindupe. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa. Magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Janelle Dominguez po, magandang...
6: Ma'am Janelle, wala namang tayo nakikitang bagyo so far.
8: Wala naman na po.
6: Ayan, wala. Ma'am, thank you!
8: Okay, thank you.
6: Si Ms. Janelle Dominguez mula po sa PAGASA.
0: Ulat kalusugan,
9: Ulat Kalusugan.
7: Sa ating Ulat Kalusugan, posibleng mas mataas
5: ang alin?
7: Ang panganib partner ng inspeksyon sa mga nakararanas ng pagkawala ng muscle habang tumatanda.
5: Oh my God. Galo,
2: pakita mo yung muscle mo, partner.
5: Ayan o, meron.
7: Wala akong muscle.
5: Ayan o.
7: Pero ayon sa bagong pag-aaral, 18% mas mataas ang risk ng infection sa mga may pre-sarcopenia. Habang 34% naman sa may sarcopenia o matinding pagkawala ng muscle mass at lakas. Kabilang sa mga impeksyong sinuri ang sepsis at mga impeksyon sa baga, urinary tract, balat at soft tissue. Ayon sa mga eksperto, hindi pa papatunayan na pagkawala ng muscle mismo ang sanhi ng impeksyon. Pero maaari itong magdulot ng pagkakadapa, pagkabali at pagkakaospital na nagpapataas ng vulnerability sa impeksyon. Payo ng mga eksperto, mahalaga ang regular na exercise, strength training at wastong nutrisyon para mapanatili ang muscle at kalusugan habang tumatanda. Mahalaga rin kumonsulta sa health professionals bago magsimula ng bagong exercise, lalo na para sa mga merong iniinda o iba pang kondisyon o kondisyong pangkalusugan. At yan po ating Ulat Kalusugan on a Thursday na morning.

0: kabilang ang isang Chinese na sangkot sa pamemeke. Nag-slimming coffee, abay arestado po sa raid sa Bulacan. Nalito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol na laging weekend. Harvey Sabado. Harvey, good morning.
1: Good morning, Robert at Steve. Dinampot ng mga pulis ang pitong Pilipino at isang Chinese na sangkot sa pamemeke ng Slimming Coffee sa Bulacan. Sa bisa ng search warrant, nasamsam ng mga otoridad ang mga finished product ng Slimming Coffee at yung mga sangkap at kagamitan na tinatayang 6 na milyong piso ang halaga. Nahaharap ang mga suspects sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at nagpaalala naman ang CIDG sa publiko na maging maingat at huwag ipagsawalang bahala ang mga kahina-hinalang operasyon sa kanilang lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado itong Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMS.
0: Harvey, kung pinepeki yan, yung Slimming Coffee na yan, delikado yan sa kalusugan, lalo na ng mga gusto magpa-sexy. Ano? Pero ang tanong, meron na bang figure ang otoridad kung gaano karami na yung nailabas niyan dyan sa kanilang pagawaan at probably nasa market na tayo bebenta?
1: Particular dyan sa tanong mo, Robert, no, sinusubukan pa nating kuhanan ng pahayag itong mga otoridad pero hindi pa rin sila sumasagot. Pero asahan na i-follow up to ng Radyo Patrol sa mga kinauukulan para magkaroon pa tayo ng detalye tungkol dito. Pero as of this moment, Robert, hindi pa sumasagot sa atin yung mga kapulisan.
2: Okay. Pero to be fair, partner, meron naman talagang legit na Slimming Coffee.
0: Totoo. Oo,
2: pero pag sinabing peke, ano ba yung pagkakaiba nila, ha, Harvey?
1: Pag sinabing peke, no, Robert, sa pagkakaintindi natin, ito yung mga hindi nila, pwede natin sabihin na hindi ingredients or wala sa mga peking produkto na ito, yung original ingredients na ginagamit doon sa mga original na produkto. Kumbaga, minamanufacture nila sa sarili lang version na pwedeng maka-apekto doon sa kalusugan ng mga consumers.
0: Oo. Pero halimbawa ako, ako'y bumibili ng Slimming Coffee. Ano ang pagkakaiba ng packaging, sabihin na natin, ng peke na yan versus doon sa original, sa legit? Meron bang difference para at least alam ng mga kababayan natin?
1: Oo, Robert, no, yun din yung kinukumpirma natin sa mga pulis, no, kasi sila bilang mga kinaukulan, meron din silang mga sentimento tungkol sa kung ano nga ba yung pagkakaiba ng original sa peke. Pero probably, Robert at Steve, no, makikita din yan sa mga logo minsan, sa mga font, sa mga text na makikita sa mga packaging.
2: Minsan may iba-ibang characters yung partner. Oh, Madalas yan, Chinese characters.
0: Tapos ang importante dyan, yung serial number nyo, di ba? Kasi FDA approved dapat yan, number, eh. Di ba? O sige. Harvey, maraming salamat!
1: Maraming salamat!
3: Alas 4.33 na madaling araw, mga dayuhang naaresto sa Sinalakay na Scam Hub sa Zamboanga, Sibugay, dinala na sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Zamboanga, Didi Queenie Casimiro. Queenie.
4: 50 mga dayuhan, karamihan ay mga Chino, ang isinakay sa military aircraft mula Pagadian patungong Villamor Air Base sa Pasay City. Kasama nila ang mga tauhan mula sa BI at NBI. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, lumalabas na maaring ilan sa kanila ay biktima ng human trafficking, coercion at exploitation. Nagpapatuloy pa ang pagkuha ng biometric documentation at verification sa iba pang mga dayuhan na nahuli matapos ang operasyon sa mga hinihinalang scam hub sa mga bayan ng CI at Alicia noong ados nitong buwan. Nasabat ng raiding team ang 2,000 cellphones, computer at iba pang mga equipment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Pinangakuha numano ng trabaho bilang customer service representative ang mga dayuhan na na-rescue sa 2 scam hub na sinalakay ng mga otoridad sa Zamboanga, Sibugay. Mahigit 200 dayuhan na karamihan ay mga Chinese ang nasa kote sa nireid na scam hub ng BI, NBI at militar sa Barangay Kimo sa bayan ng CI at Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alicia sa bisa ng mission orders na inilabas ng Immigration Bureau. Na-recover ng mga otoridad ang halos 3,000 cellphone, laptops at SIM cards na pinaniniwalaang ginamit sa online scamming operations at illegal online operations. Nagulat umano mga biktima nang malamang sa scam hub sila magtatrabaho. Pinaparusahan at hindi sila pinapakain kapag hindi naabot ang kota kada araw. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na posibleng biktima ng human trafficking at exploitation ang mga na-rescue. Iniimbisigan din kung may kinalaman ang mga lokal na opisyal sa illegal na aktibidad sa Zamboanga, Sibugay.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Hindi umano maalala ni Vice President Sara Duterte ang joint account na nakapangalan sa kanya at amang si dating Pangulong Duterte sa BPI Julia Vargas Branch. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, walang pinirmahang deposit, withdrawal o transfer documents si VP Duterte. Sa pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero, sinabi ni BPI Division Head for Central Manila Branches Marwin Galvez na hindi makapagbubukas ang joint account kung hindi haharap ang dalawang depositor. Nakapirma rin anya sa dokumento ang mag-amang Rodrigo at Sara Duterte bilang mga depositor. Sinabi pa ni Galvez na binuksan na mag-ama ang joint account noong 2010 na nagkakahalaga ng 40 million pesos at 50 million pesos ang deposito. Pero ayon kay Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali, nagkakahalaga na ang joint account ng 96 million pesos matapos mag-mature noong March 2011. Sinabi ni Senate President Sherwood Gatchalian na hindi dineklara sa 2010 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte ang 96 million pesos sa joint account. Dito na iginit ni Poa na walang kinalaman ang kanilang kliyente sa naturang joint account sa BPI Julia Vargas Branch. Samantala, sinabi naman ng House Prosecutors na aabot sa 59 million pesos ang net worth ng mag-asawang VP Duterte at Carpio noong 2022. Umabot ito sa mahigit 71 million pesos noong 2023, mahigit 22 million pesos noong 2024 at 39 million pesos noong 2025. Mas malaki anila ito kumpara sa mga other personal assets na dineklara ni VP Duterte sa kanyang SALN.
0: Isinara ang dalawang checking account ng kumpanyang iniuugnay sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio noong pung Hulyo. Nakaparehong buwan kung kailan nagsimula ang impeachment trial. Ito ang kinumpirma ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham sa pagtestigo sa paglilitis kahapon kaugnay pa rin ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ayon kay Cham, 2024 binuksan ang unang account ng Calye 88 Food Corporation na may ending balance na mahigit 330,000 pesos sa kaparehong taon habang halos 17,000 pesos naman noong 2025. Binuksan naman noong Oktubre ng nakaraang taon ang ikalawang checking account na may ending balance na mahigit 21,000 pesos. Kinwestiyon ni Senator Judge Francis Pangilinan kung may kopya ba ang bangko ng mga buwan ng transaksyon ng kumpanya noong 2024. Pero ayon kay Cham, wala na siya maipakitang kopya dahil system generated ang mga transaksyon. Para kay Pangilinan, interesting na malaman ang transaksyon, lalo't nabanggit sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng 319 million pesos na pera ang Calye 88 galing China, na una nang iginiit ng National Security Council na iimbestigahan ang sinasabing remittance ng China sa Calye 88 kabilang ang posibleng implikasyon sa pambansang seguridad.
3: Bukod sa mga bank account, hinimay ng House Prosecution Panel ang milyon-milyong pisong halaga ng insurance policies and investment ni Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manases Carpio sa pagdinig sa mga hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Iniharap ng House Prosecutors ang mga kinitawan ng anim na insurance company na tumistigo sa halos 20 insurance policies ng mag-asawag Duterte at Carpio mula noong 2010. Kinumpirma ng kinatawan ng FWD Life Insurance Corporation na si Attorney Juan Sotero Roman ang 10.6 million pesos na lump sum insurance investment ni Carpio noong May 2024. Sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, kinumpirma ni Roman na may tuturing na asset ang 10.6 million pesos na investment. Ayon sa House Prosecutors, hindi tutugma ang presentang
2: po ipresentang insurance policies na mag-asawa sa statement of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente. Kinontra ng defense panel ang pagtistigo ng mga kinatawan ng insurance firms sa nilalaman ng SALN ng pangalawang pangulo. Nanindigan ng depensa na hindi kailangan ng basbas ng kanilang kliyente sa pagkuha ni Carpio ng mga insurance policy advancements. Itutuloy ngayong araw ang pagdinig sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ni VP Duterte at iaharap sa witness stand ang opisyal ng Bureau of Internal Revenue.
0: Imagine mo yung kahapon, partner, pinakamahaba so far yung hearing kahapon.
2: Ilang oras?
0: 7 mahigit. 14 witnesses yung hinarap nila. At doon sa 14 witnesses, pinag-usapan yung mga bank records at sumunod yung mga insurance policies. Sa insurance, 19 insurance policies to be exact yun.
2: Dami.
0: Tapos may dollar, ano din?
2: Dollar na pinag-uusapan.
0: Oo, na pinag-uusapan dito. 100,000 USD, merong nasa 7,000 din na USD.
2: Ito na ba yung pinakamahabang article, no? Tama, no?
0: Oo,
2: ito
0: totoo.
2: Yung pinakamahabang.
0: Correct. So, aabangan pa rin natin yan. Insurance ko 1,000 lang, 500 per month yan.
2: Sila
0: no? Million. Sa bagay, kung may pera ka naman, invest mo nga talaga sa ganyan. Today, ang magiging witness ay ang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue. Magsi-session, mag-hearing sila ng 10, probably to 12. Tapos 12 to 1 ay break. 1 p.m. to 2 p.m. ay session. May session muna ang Senado. Pagbalik ng 2 p.m., hearing
2: na
0: ulit. May mukhang may kailangan silang ipasa lang na bill. Or ano.
2: Importante yata.
0: Kailangan yun. Maikli lang daw yun. Mabilisan lang yun. Samantala, hiniling din na Senador Robin Padilla at Senador Bongo sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa petisyon, kinwestiyon ng 2/3 vote na kailangan para makonvict si VP Sara na dapat ibatay sa mga senador na itinuturing na legally at factually capable of participating. Iginit din ang petisyon na malinaw na nakasaad sa saligang batas na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Ang alam ko, malinaw nakasulat 2/3. 16 never na isulat yun. Nang kabuang 24 na miyembro ng Senado, nakasaad din sa petisyon na itinuturing pa rin miyembro ng Senado ang mga senador kahit absent, nakakulong, may sakit, nasa ilalim ng legal restraint. Sa ngayon, 4 na senador ang hindi nakakalog sa impeachment trial, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na nakakulong dahil sa kasong plunder, ang puganteng si Senator Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa ICC, gayon din si Senator Loren Legarda na naka-medical leave. Nauna nang ibinasura ng Supreme Court ang mga petisyong kumu-question din sa voting threshold sa impeachment trial.
2: Umaasang House Prosecution Panel na ibabasura ng Supreme Court ang petisyon ni Senator Judges Robin Padilla at Bongo na kumu-question sa desisyon ng impeachment court na baguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private counsel, premature na question nito sa Korte Suprema dahil walang pinal na botohan sa conviction o acquittal ni VP Duterte. Nanindigan din si Capunan na hindi umabuso sa kapangyarihan ng mayorya ng mga senator judge. Una lang ibinasura ng Supreme Court ang mga petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dalawa pang petitioner na kumikwestiyon din sa legalidad ng desisyon ng impeachment court na ibaba ang voting threshold. Ayon sa Korte Suprema, premature at walang legal standing ang petisyon ni na Rodriguez.
0: Isa pa ito, ibinasura ng Commission on Audit ang motion for reconsideration na inihain ni Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President kaugnay sa disallowance sa 73 million pesos na confidential expenses ng OVP noong 2022. Base sa resolusyon ng COA, pinagtibay nito ang notice of disallowance na ipinalabas ng Intelligence and Confidential Funds Audit ng Komisyon noong August 2024. Ginastos sa mahigit 73 million pesos mula December 21 hanggang 31 noong 2022 na bahagi ng 125 million pesos na confidential funds na ibinigay sa OVP. Ayon sa auditors, bigo ang OVP na magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na naging matagumpay ang information gathering or surveillance activities. Hindi pa natatanggap ng OVP ang kopya ng desisyon ng COA pero inaasahan na umano nila ito.
3: Nasa Singapore si Pangulong Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit sa naturang bansa. Pasado alas 8 kagabi naglumipad ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo at delegasyon nito. Nakaragdang makapagpulong ang Pangulo kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong kung saan tatalakayin ang bilateral relations at regional developments. Dadalo ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference at bibisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Hindi kinukumpirma ng Malacanang kung manonood ang Pangulo ng Formula 1 Singapore Grand Prix sa imbitasyon na rin ni Wong. Nilino ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na walang gagasusin ang gobyerno sakaling matuloy ang panonood ng Pangulo ng Singapore Grand Prix.
0: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mahigit 7 trilyon pisong panukalang 2027 National Budget. Inaprubahan ng mga kongresista ang panukalang budget matapos tuldukan ng Kamara ang mga amendment sa pambansang budget. Kabilang sa inaprubang amyenda ang karagdagang budget sa mga proyekto ng DSWD, gayon din ang dagdag na 500 pisong honorarium para sa mga barangay violence against women desk officers. Inaprubahan din ng Kamara ang proposed amendment ni Caloocan Congressman Edgar Erice para sa karagdagang mahigit 100 million pesos na budget ng DPWH na ilalaan para sa Organizational Outcome 2 at Basic Infrastructure Program. Susunod na isasalang sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara ang 2027 National Budget.
3: Nakatanggap ng 120 million pesos na balato si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo mula sa wanted na si dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Dakiya, tumistigo si Bernardo sa kasong graft na kinakaharap ni Co.

0: Rizaldi ko.
1: At yung 120 million partner, 1% lang yun.
0: 1% pa lang yun?
1: Oo.
0: E magkano pa yung iba? Kung gano'n lagi yung style ni ko.
1: Billion-billion yung partner.
0: Ako. Negatibo sa drug test si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor.
1: Tama, ayan na.
0: Sasabi ko sa ayan. Vice Mayor, magnanakaw. Di ba ganun yung sinisigaw niya?
1: Bastos, magnanakaw.
0: Bastos, sabi naman nung kapitan.
1: Kapitan ng barangay.
0: Na si Vice Mayor Harold Respicio. Kinagat ni Respicio ang hamon ni DILG Secretary John Vic Rebulla na magpa-drug test kasunod ng pakikipagsigawan ng vice alcalde sa mga barangay captain ng Reyna Mercedes.
1: Tapos after magpa-drug test, naniningil ang mahal daw pala.
2: Mahal sa St. Luke's yan, partner.
0: 20,000 plus. Ayon kay Rebulla, plano nilang pagpaliwanagin si Respicio sa naging asal nito. Kandak ang becoming ata ang nakikita nila dito pa public official. Binati ni Rebulla si Respicio sa pagpasa sa drug test. Patunay lang niya ito na hindi nakasyabu at may diprensya sa utak ang vice-alkalde. Handa rin ang kalihim na i-refund ang ginastos ni Respicio sa pagpapa-drug test matapos itong singilin ng vice mayor. Samantala, hinihintay ng Isabela Provincial Government ang reklamong isasampa laban kay Respicio para masimulan ang kanilang investigasyon.
3: Halos 60 manoy miyembro ng True Brown Style o TBS Gang ang kabilang sa 200 individual na dinakip sa protesta sa Mendiola noong September 21, 2025. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rebulla, 13 pang miyembro umano ng TBS ang dinakip noong Lunes dahil sa iba't ibang paglabag. Sinusubaybayan umano ng DILG ang mga gang na muna'y nangenganyo ng mga minor de edad sa karasan. Sinasabing kabilang dito ang TBS na umano'y humuhubog sa mga kabataan kabilang ang ilang 14 o 15 anyos. Patuloy ang kampanya ng DILG laban sa recruitment ng mga minor de edad habang plano rin ni Rebulla na makipagpulong sa mga miyembro ng TBS sa Cavite sa susunod na Linggo.
0: Suspek sa pagkakahasa umano sa menor de edad, arestado sa Malabon. Nagbabalik si Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
4: Robert, arestado ang suspek sa panghahalay sa menor de edad sa Barangay Longos sa Malabon. Sa investigasyon ng Substation 5 Longos, nasa Malabon ang biktima para bumisita o magbakasyon ng hilingin umano ng magulang ng suspek na tumulong dahil lasing ang kanyang anak. Naiwan ang biktima kasama ang suspect sa bahay at dito siya pinagbantaan at ginawa ang panghahalay. Agad na nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang matapos ang insidente na humingi naman ng tulong sa pulisya. Sa sinagawang follow-up operation, naaresto ang suspect. Samantala, patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang isa pang individual na sinasabi sangkot sa insidente. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong rape.
0: Roen, so itong suspect, Roen, yung suspect na inaresto, kaano-ano niya o anong relasyon niya doon sa minor de edad?
4: Actually, Robert, base sa report na nakuha ng Radyo Patrol, itong minor de edad na ito ay nagbabakasyon lamang sa Malabon at Tagalago na ito na naglalakad lamang sa tabing kalsada at tinawag ng magulang ng ina ng suspect at nagpatulong nga buhatin itong suspect na lasing umano nung nangyari ang insidente. Wala silang connection, Robert, sa isa't isa.
0: Basta na lang tinawag yung minor? Kumasok sa bahay?
4: Parang Robert, sinasabing merong learning disability itong sasabik naman natin, Robert. Kaya parang mas madali nakuha or napilit ng ina na tulungan na siyang buhatin yung kanyang anak.
0: Eh, yung nanay nung suspect, hindi ba kakasuhan? Kasi parang maging accessory to the crime siya ang tumawag.
1: Conspiracy.
4: O Robert, isa nga siya sa mga tinitingnan ng kasagwat ng suspect na patuloy pang tinutugis ng mga otoridad, Robert.
0: So yung nanay, at tinutugis? Nawala na?
4: Robert, parang pinaghahanap pa ng mga otoridad kasi nung na-arresto itong suspect ay wala na yung magulang sa bahay, Robert.
0: Maraming salamat, Roen.
4: Maraming salamat, Robert. At Steve, yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
3: Muling ibinalik sa Maynila ang full-size replica ng Shroud of Turin. 50 taon matapos itong unang dalin sa Pilipinas. Bah. Mula October 3 hanggang 16, makikita ang Who Do You Say I Am? Exhibit sa Blessed Souls at St. Jude Chapels ng Manila Cathedral. Itinatampok dito ang isang consecrated full-size replica of the Shroud kasama ang ilang replic na iniugnay sa Passion of Christ. Ang Shroud of Turin ay isang sinaunang telang linen na may malabong larawan ng isang lalaking mistulang na pako sa krus.

0: niniwala ng ilan na ito ang telang pinagbalutan kay Jesus, habang patuloy namang pinag-aaralan ng siyensa ang authenticity nito. Ayon sa isang Shroud Scholar, hindi opisyal ay direklara ng simbahan na tunay ang Shroud at pinaubay sa science at archaeology ang pagtukoy sa authenticity nito. Layo na exhibit na bigyan ng mga Pilipino, lalo na ang kabataan, ng pagkakataong makilala ang Shroud at magdinay sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesu Kristo.
1: Yung Shroud of COVID kasi, partner, dyan makikita mo yung tela, yung mukha, kung saan yung mga sugat niya, kung nung ibinalot siya doon si Jesus, yun yung pinaniniwalaan.
2: Oh.
1: Pero syempre, tama, science ang magdidetermine yan kung sa kanya talaga at kung ano, dugo ba talaga ng tao din yung mga doon sa original na Shroud.
2: Tagal na yun, diba?
1: Naglabas ng Showcos Order ang Land Transportation Office o LTO laban sa rider at registered owner ng motorsiklong bumangga sa sasakyan ni TV host Cian Dominguez sa Antipolo City, Rizal noong October 5. Pinaharap ng LTO ang rider at may-ari ng motorsiklo para magpaliwanag bukas, kasama sa tinitingnang paglabag ang reckless driving at pag-alis sa lugar ng insidente.
0: Hello, partner. Ilang beses ko ito nakausap, na-interview, nakasama sa coverage.
1: Aha.
0: Pumanaw na sa edad na 78 ang tsuper si Elmer Cordero o Tatay Elmer. Kinumpirma ng kanyang pamilya transport group na piston ang pagpalaw ni Cordero pasado alas 6 kagabi sa Caloocan City Medical Center. Isinugod sa pagabutan si Cordero nang mawala ng malay habang nakikisa sa transport strike ng piston noong September 29. Sinabi ni Piston National President Modi Floranda na iniinda ni Cordero ang ilang sakit kabilang ang problema sa puso, hika at tubig sa baga. Kabilang si Cordero sa 6 na miyembro ng piston na inaresto ng magprotesta sa kalagayan ng mga tsuper noong pandemya. Isinasapinalpang detalye ng burol ni Cordero.
1: Ang aming po pakikiramay sa buong pamilya po ni Tatay Elmer. Alamin na po natin ang sitwasyon sa istasyon ng MRT 3 sa Quezon Avenue. Naroon po nagpapatrol si Harvey Sabado. Harvey.
3: Good morning, Robert at Steven. Dito ako ngayon sa MRT 3 Quezon Avenue Station. At sa mga oras na ito, ay unti-unti nang dumadagsa ang mga pasahero. As of this moment, Robert at Steve, hindi pa naman crowded yung sitwasyon dito sa may MRT 3 Quezon Avenue Station. Actually, kaninang 3:55 a.m. may mga mangilan-ilang pasahero tayong nadatnan na maagang pumunta dito. Ayon sa ilang mga nakausap natin, maaga silang pumipila dahil maaga yung pasok nila at ayaw nilang mahuli sa trabaho. May mga nakausap rin tayo, Robert at Steve, no, na palaging sumasakay dito sa istasyon na ito at sinasabi nila na minsan nasa 30 to 40 minutes yung nararanasan nilang waiting time sa pagdating ng tren. Sa mga oras na ito, Robert at Steve, wala pa namang naitatalang technical malfunction sa mga beep card machines at hindi pa naman dagsa yung mga pasahero dito, unlike noong October 6 na ibinalita noong DOTR MRT 3 yung talagang pagdagsa ng mga pasahero sa mga istasyon ng Kamuning, Cubao at partikular dito sa Quezon Avenue. Robert at Steve, wala rin pong libreng sakay ngayon dito. At paalala na lang po, no, sa mga pasahero na ingatan yung mga personal na gamit para makaiwas sa mga magnanakaw. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado itong Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Harvey Sabado!
4: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng Pilipinas, planong kausapin ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin kaugnay ng pagkamatay ng babaeng laboratory technician matapos dapuan ng pneumonic plague sa laboratorio sa Siberia sa Russia. Nanawagan ng America at World Health Organization o WHO sa Russia na isapubliko ang mga detalye ng pagkamatay ng laboratory technician. Itinanggi naman ng Russia na nagpapatupad ito ng anti-plague measures at minamaliit ang insidente. Samantala, nagkamalay na sa pagamutan ang babaeng death convict na nakaligtas sa lethal injection sa Tennessee, USA. Nakakausap na umano ng kanya mga abogado si Krista Pike, pero wala umano itong malalas na purnadang lethal injection. Ibinagpaliban ng isang tao ng mga death execution sa state of Tennessee dahil sa nasabing insidente.
4: Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, ano ang latest?
5: Chika, morning, kapamilya! Ito na nga ang latest.
2: Nagsama-sama ang mga pinakamalalaking pangalan sa OPM para sa Filipino Music Awards 2026. Pinarangalan ng Beanie bilang Artist of the Year, habang Tour of the Year ang kanilang Signals World Tour. Pwagi naman bilang Song of the Year at Hip Hop Song of the Year ang Since Day One ni Naskas the Klee at Flo G, habang Album of the Year ang Color Coaster ni Maki. Panalo rin ang SB19 bilang People's Choice Artist at People's Choice Song para sa Visa. Concert of the Year ang kanilang Wakas at Simula, the Trilogy Concert Finale. Binigyan naman ng Lifetime Achievement Award si Asia Songbird Regine Velasquez. Habang formal ding binigyang pugay ang yumaong master rapper na si Francis Magalona sa pamamagitan ng Tribute Award. Sa iba pa nating chika sa umaga, muling dadalhin ni OPM hitmaker Yeng Constantino ang kanyang biyaheng 20 anniversary concert sa Amerika at Canada sa susunod na taon. Sa anunsyo sa social media, itinakda sa Pebrero at Marso ng 2027 ang comeback concert ni Yeng sa US at Canada sa direksyon ni Jan Prats. Katatapos lang ng concert stop ni Yeng sa Amerika, kabilang sa Chicago, Oakland, Stanford at Beverly Hills. Dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy din ang kanyang anniversary concert, kabilang ang Day 3 at 4 sa Araneta sa Nobyembre. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMN.
1: Thank you, Erica!
4: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, pinatay star Alex Ayala, tinawag na full circle moment ang maka 1-on-1 ang idolong si Maria Sharapova. Yan at ibang sports balita. Ihati nating big man ng DZMM na si Kuyang.
1: Sino?
0: Alfred Dalde. Alfred, good morning. Magandang morning.
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, naka 1-on-1 ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang idolong si dating world number 1 Maria Sharapova. Nag-guest si Ayala sa podcast ng dating Russian tennis player sa kanyang podcast na Pretty Tough. Pinuri ni Sharapova si Ayala bilang kauna-unahang Pilipina na nanalo ng WTA title at nakapasok sa top 20 ng world ranking. Ayon kay Ayala, isa itong full circle moment dahil idolo niya si Sharapova kahit noong bata pa lang siya.
1: At yan
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat Alfred Dalde.
1: O, Ratsada, partner.
0: Oy, 4:59 na, meron tayo sa minuto. Magandang morning po kay Lorena Pascual. Kape-kape mula po yan sa Barangay Gulo de Valichas, Quezon City, kay Maggie de Manzana na Makati City, kay Mario Randy. Happy birthday kay Randy of Jeddah, KSA. Palagi po nanonood via TFC. Good morning po ha, maraming salamat kay Lloyd Nickdao at kay Luis Cruz, Engineer Luis Cruz, kay Romeo Valderrama. Good morning kay Socorro Larne Edurice. Tita Lina, ho, tita Rona Damian. Magandang morning, Sir Zosimo Gasmin.
1: Good morning. Magandang morning din po kay Ma'am Edenita Lumbang Kapulong ng Barangay Lanang, Candaba, Pampanga. Maraming salamat po sa pakikinig. At kay Ma'am Fesantia, kay Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, magandang umaga rin po. At kay Tita Villanueva, Tita Fe, good morning. O paano?
0: Paano?
1: Susunod na.
0: Pasada balita kasama si Nadato Johnson Manabat.
1: Mm-hmm. At Christian, your source, your Yosores.
0: Bye-bye.
1: 5 o'clock, bye.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: alas 5:01 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: umaga, Pilipinas! Happy Thursday, kapamilya! Ngayon po ay October 8, 2026. 78 days bago ang araw ng Pasko. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning! Ako po naman si Johnson Manabat.
0: Sa oras na 5.03, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Sa mga may init na balita ngayon, Hilagang Luzon posibleng ulanin ngayong araw, pero ilang probinsya naghahanda na sa epekto ng strong El Nino.
1: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba noong Agosto, mga underemployed o mga may trabaho nga, pero hindi naman sapat ang kita, nabawasan din.
0: Bank accounts at insurance ni Vice President Sara Duterte at Mr. na si Man Scarpio binusisi sa impeachment court.
1: NBI nilinaw na hindi pa nakakapagpiansa si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kongresista, iginiit na maliit na bagay lang ang kinakaharap na kaso.
0: At sa Metro Pasada, lalaki arestado sa pangahalay ng minor de edad sa Malabon City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nanonood po sa teleradyo at naikinig sa kanilang mga radyo, ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat.
0: Sa programang Pasada Balita.
2: Pasada Balita.
0: Sa detalye po ng ating mga balita, sa lagay muna ng panahon, makakaapekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. May mabubuong low pressure area sa loob at ng ITCZ, pero hindi patiyak kung papasok ng Philippine Area of Responsibility. Magpapauna naman sa Northern Luzon ang northeasterly winds o paunang hangin bago ang malamig na hanging amihan. Dito sa Metro Manila, posible pa rin ang pag-ulan lalo na tuwing hapon at gabi dahil sa thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Lee!
3: Johnson at Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Wala pa naman po tayong low pressure area o bagyo sa loob ng ating area of responsibility, pero patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong dalawang weather system sa ating bansa. Una na po yung intertropical convergence zone, yung salubungan ng hangin galing sa northern and southern hemisphere, na ngayon ay posible magdala ng maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa Visayas, Mindanao at Palawan. Habang yung northeasterly wind flow o yung hangin galing sa Hilagang Silangan ay magdadala naman ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon dito sa Cagayan Valley, Bicol Region, iilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, maging sa Quezon at Marinduque. So always pa rin po tayo magdala ng payong. Kahit dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, possible pa rin yung mga thunderstorm activities o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Aside naman po doon, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning. Itong ITCZ po magpapatuloy pong magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa in the next 3 to 4 days. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto, mula sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon! TTZMM! Numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa mga balita. Patuloy ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Pampanga sa epekto ng El Nino. Nakatakdang bumuo ng task force para tutukan ang epekto ng tagtuyot at gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ang komunidad at kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o ng tatlong buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Sa ngayon, halos 7 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura.
0: Sa iba pang mga balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5.3% ang unemployment rate mula sa 6% noong Hulyo. Pero katumbas pa rin ito ng 2.7 million na Pilipinong walang trabaho. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% noong Hulyo. Katumbas ito ng halos 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang sweldo at naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. Boba rin sa 39 hours ang oras ng pagtatrabaho ng maraming manggagawa kada linggo mula sa mahigit 40 hours noong Hulyo. Ito'y dahil maraming empleyado ang hindi makapasok dahil sa masamang panahon na may epekto sa kanilang kita.
1: Posibleng magpatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, umabot na sa 2 pesos and 98 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 35 centavos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas pa ng 86 centavos kada litro. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at pangambang problema sa supply dahil sa anunsyong export ban ng China. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, wala pang epekto ang export ban ng China sa order ng ilang kumpanya ng langis sa Pilipinas. Nauna nang inamin ng kalihim na manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan.
2: Pasada Balita.
0: Lumipad na sa Singapore si Pangulong Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit. Inaasahang maikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Kabilang din sa aktibidad ng Pangulo ang conference kasama ang business leaders at pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Hindi pa kinukumpirma ng Malacanang ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa Formula 1 Grand Prix base sa imbitasyon ni Prime Minister Wong. Pero nilinaw ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na walang gagastos ing pondo ng taong bayan sakaling dumalo ang Pangulo sa racing event. Itinalaga bilang caretaker ng bansa sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Justice Secretary Frederick Vida.
1: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:10, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang tatlong bagong Associate Justices ng Court of Appeals. Kabilang dito sina Alan Batara Hepti, Leilani Marie Dacanay Grimares at Pia Cristina Bersamin Emboscado. Si Hepti ay dating Trade Undersecretary habang presiding judge ng Paranaque RTC, si Grimares. Anak naman ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, si Bersamin Emboscado na nagsilbing presiding judge ng Las Piñas RTC. Itinanggi naman ng Malacanang sinasabing pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda. Pinabulaanan din ng kalihim ang napaulat na resignation at tiniyak na patuloy na pagsiservisyo sa kagawaran. Samantala, pinalawig naman hanggang sa October 15 ang leave ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Hindi matapos humiling na karagdagang 15 araw pang leave si Torre para dumalo naman sa burol ng kanyang biyanan. Naghahay na isang buwang leave si Torre matapos masita dahil sa pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA Busway noong Setyembre.
0: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na budget sa susunod na taon. Sa kabila ito ng pagtutol ng ilang kongresista sa pag-amyenda sa panukalang budget, alinsunod sa rekomendasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Nauna ng sinita ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pag-amyenda sa panukala, lalo't hindi binanggit kung saan kukuhain ang pondong idaragdag sa ilang programa. Ayon sa kongresista, kabilang dito ang halos 100 billion pesos sa tinatawag na pork type amendments dahil mapupunta ang karagdagang pondo sa mga programa sa ayuda at pagpapatayo ng infrastructure projects. Pero natalo sa batuhan ang objection ni Tinio, kaya tuluyang naamyendahan ang panukalang 2027 national budget.
1: Dinilaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang standard practice sa outgoing na senador na baklasin ang lahat ng gamit sa opisina. Kasunod po ito ng binakanting opisina ni dating Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakakulong sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Tinanggal ang mga furniture, saksakan at pati tiles ng binakanting opisina ni Estrada at uukupahin ni Senate President Pro Tempore Tito Soto. Ayon sa staff ni Estrada, itinuturing na accepted practice ang pagbaklas sa mga kagamitan ng opisina tuwing may aalis na senador. Pero Iginiit po ni Gatchalian na maayos na na-turn over ni dating Senador Coco Pimentel ang opisina sa kanya noong 2016, gayon din sa Senador Panfilo Lacson kay dating Senador Grace Poe. Dahil iniwang bakante, kailangang gumastos ni Soto para sa renovation ng kanyang opisina.
0: Sa oras po na 5:13, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Bungad sa mga balita sa mga probinsya na itatalang krimen sa Mimaropa, bumaba. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, kayang Noel.
4: Ng Johnson, bumaba ng 9.3% sa mga index crime sa Mimaropa sa unang siyam na buwan ng 2026 ayon sa Police Regional Office Mimaropa, mula 879 cases noong 2025, naging 741 na lamang ang naitala ngayong taon. Kabilang sa bumaba ang rape ng 8.04%, robbery ng 19.5% at theft ng 12.64%. Sa ikatlong quarter, bumaba rin ng 17.8 ang kabuuang krimen mula 1,560 sa 2025 tungo sa 1,282 ngayong 2026. Ayon kay PRO Mimaropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz, positibo ang pagbaba ng krimen ngunit hindi ito dahilan para maging kampante ang mga pulis. Inatasan niya ang mga commander at tauhan na manatiling visible, maagap at malapit sa komunidad upang mapigilan ang krimen bago pa man magkaroon ng mga biktima. Inimok din niya ang publiko na agad i-report ang mga krimen kahit na hinalang aktibidad at iba pang banta ng seguridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, GZMN.
0: Maraming salamat, Noel Alamar!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DTZMN. Radyo Patrol sa East 30. DTZMN, numero 1 sa aksyon.
1: Sa Davao City, tatlo ang patay sa gas leak sa isang condominium hotel sa Lanang. Nagsasagawa ng maintenance work ang mga biktima ng masuffocate sa loob ng condotel. Nakitaan ang nakalalasong carbon monoxide ang hangin sa sewage treatment facility kung saan natagpuan ang mga biktima. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Davao City pa rin, tinutugis na ang dalawang lalaking nanloob sa motor shop sa Matina. Pinasok ng mga sospek ang tindahan at pinaputukan ang nanlaban na may-ari. Napigilan ang pang-hold up ng itulak ng kasama ng biktima ang estante at hinagisan ang kahon ng mga sospek. Tumakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo.
1: Sa Occidental Mindoro, nasamsam ang mahigit sa 100,000 pisong halaga ng diesel sa bayan ng San Jose. Rumesponde ang mga pulis dahil sa sumbong na ilegal na pagbebenta ng diesel. Naaktuhan pa ang suspect na naglilipat ng diesel sa container. Nakumpiska rin sa suspect ang mga drum na ginagamit sa ilegal na operasyon.
0: Sa Isabela, natagpuan ang bangkay ng 73 years old na lola sa Maisan sa Iligan City. Naagnas na ang katawan ng biktimang huling nakitang buhay nang pumunta sa bukid pero hindi na nakauwi. Inaalam pa ang posibilidad na heat stroke sa sanhi ang sanhi ng pagkamatay ng gina.
1: Sugatan na isang lalaki matapos mabangga ng motorsiklo sa Taytay. Tumatawid sa pedestrian lane ang biktimang galing sa resort nang salpukin ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon pa na ilang metro ang biktima. Nananatili naman sa ospital ang biktimang nagtamo ng sugat at bali sa katawan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang rider.
0: Sa Nueva Ecija, nasira ang halos 50 bahay sa pananalasa ng Buhawi sa Cabanatuan City. Apektado ang 3 barangay dahil sa natumbang puno at poste kaya nawala ng supply ng kuryente. Walang naitalang nasaktan habang inaalam pa ang halaga ng pinsala ng Buhawi.
1: Samantala, kasunduan para sa kalakalan ng bigas sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nilagdaan na. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Tata ng Johnson Christian na palalawakin ang kalakala ng bigas sa pagitan ng Pilipinas at United States matapos lumagda ng kasunduan ng USA Rice Federation at ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o itong grupong PRISM. Ayon kay Orly Manuntag ng PRISM, target ng kasunduan na makapaghatid ng 100,000 toneladang bigas mula sa United States bawat taon simula taong 2027. Pagdating ng 2028, itataas ito sa 200,000 tonelada bawat taon. Ayon sa USA Rice, makatutulong ito para magkaroon ng karagdagang pagpipilian ang mga Filipino buyer ng bigas habang nabubuksang muli ang Philippine market para sa mga USA Rice producer at miller. Sinabi naman ng PRISM na layo din itong palakasin ang kalakala ng bigas sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandaan na naging malaking supplier ng bigas sa Pilipinas ang United States mula 1999 hanggang 2007. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita DTTCM Numero 1 sa aksyon.
0: Gising bangon mga kapamilya, ang oras natin 5:19 ng umaga, magbabalik po kami.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:22. Presyo ng ilang pangunahing bilihin dyan sa Paco Market sa Maynila. Naroon si Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey!
1: Good morning, Christian at Johnson. Bahagyang bumaba ang presyo ng ilang pangunahing karne sa Paco Market sa Maynila. Sa baboy, nasa 340 pesos kada kilo ang liyempo mula sa dating 350 pesos. 280 pesos naman ang kada kilo ng kasim, pige at pork chop mula sa dating 290 pesos. Habang nasa 260 pesos na lamang kada kilo ang pata mula sa dating 270 pesos. Sa baka naman, 310 pesos kada kilo ang pulalo at wala itong pagbabago sa dating presyo. 380 pesos naman ang kada kilo ng beef ribs at T-bone. Bahagyang bumaba din ang presyo ng manok sa 160 pesos kada kilo mula sa dating 165 pesos. Sa isda, nasa 140 pesos kada kilo ang tilapia mula sa dating 130 pesos. Sa mga gulay naman, tumaas ang presyo ng sibuyas sa 120 pesos kada kilo mula sa dating 100 pesos. Nasa 160 pesos ang bawang at hindi nagbago ang presyo nito. 100 pesos naman ang karot mula sa dating 120 pesos. Samantala, nasa 100 pesos kada kilo ang kamatis, mas mababa kumpara sa dating 120 pesos. Nagkakahalaga naman ng nasa 150 hanggang 240 pesos kada kilo ang repolyo, depende yan sa kalidad o pagpili ng mamimili. Ayon sa mga nagtitinda, nakaaapekto sa presyo ng gulay ang tag-ulan dahil nahihirapan ang ilang magsasaka na mag-ani. May ilan din umanong nagtatanim ngunit nasira ang kanilang mga pananim. Sabi pa ng ilang nagtitinda, marami pa rin supply ng ilang gulay kaya nananatiling mababa ang presyo ng iba. Ramdam din anila ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa kanilang puhunan at benta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, CZMM.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Balik tayo sa iba pang mga balita. Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugma ng bank records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sar Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Matapos ang pagtestigo ng walong opisyal ng bangko na tuklasang 59 million pesos ang year-end balance na mag-asawa noong 2022, habang 71 million pesos noong 2023, 22 million pesos noong 2024 at 35 million pesos noong 2025. Mas malaki ito sa other personal assets na idineklara ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Kabilang sa hinimay ang BPI bank accounts ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte simula 2011 hanggang 2014 na gumamit ng manager's check para magtago umano ng pera. Kabilang sa binili ng mag-amang Duterte ang 16 million pesos na manager's check kung saan payee ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Naniniwala ang prosekusyong maituturing na pattern ang paggamit ng manager's check sa pagtatago ng pera o yaman. Pero iginiit ni Defense Counsel Michael Poa na hindi maalala ni VP Sara na may transaction siya sa joint account kasama ang ama. Nanindigan si Poa na walang pinirmahan ang Vice Presidenteng anumang deposit, withdrawal o transfer document. Pero kinestiyon ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kung bakit hindi nagdeklara na, o hindi nakadeklara sa SALN ni VP Sara ang mga transaksyon, lalo't duda itong walang ideya ang Vice Presidente sa joint account. Iginiit naman ng depensa ang kailangan pa rin ng otorisasyon para masilip ni VP Sara ang mga bank account ng Mister kahit na itinuturing na conjugal property.
3: Sa paunay na balita, ipinresenta naman ng House Prosecution Team sa Impeachment Court ang 19 na insurance policy advance ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Kabilang dito ang 10.6 million pesos na insurance investment na binili ni Carpio sa FWD Life Insurance noong 2024. Pero iginiit ng defense team na sa ilalim ng inamyendahang insurance code, hindi obligadong magbigay ng consent ang asawa kapag bibili ng insurance policy kahit kasama ito sa benepisyaryo. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung may magagawa ang kumpanya sa kahinahinalang transaksyon. Sagot ni FWD Life Insurance Chief Legal Officer Attorney Juan Sotero Roman, may indicators para tukuyin kung may money laundering sa source ng ipambabayad sa insurance premiums. Sunod na ipinresenta ang kinatawan ng BDO Securities Corporation kung saan nakabili si Carpio ng equity at ng bonds na nagkakahalaga ng halos 25 million pesos noong 2021 hanggang 2024. Pero nanindigan ng depensang hindi kailangan ng consent ni VP Sara para makabili si Carpio ng investment.
0: Pinagtibay ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ito'y matapos ibasura ng COA ang motion for reconsideration ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa Notice of Disallowance sa pondong kasama sa 125 million pesos na ginastos lamang sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Sakop nito ang 69 million pesos na ginamit sa pagbabayad ng pabuya at mahigit 3 million pesos sa pagbili ng mga lamesa, upuan, desktop computer at printer. Iginiit ng COA na irregular at illegal ang paggasto sa pondo ng OVP dahil nabigong sumunod sa patakaran ng Joint Circular 2015. Nabigo rin ng opisina ni VP Sara na magsubmite ng dokumentong magpapatunay na matagumpay ang isinagawang information gathering o surveillance activities kung saan ginamit ang pondo bilang pabuya sa impormante. Ayon sa COA, hindi sapat ang acknowledgement receipts para patunayan ang pagbili ng ari-arian gamit ang pondo ng bayan. Itinuturing na liable o may pananagutan si VP Sara dahil sa pag-aproba sa mga transaksyon bilang head of the agency. Liable din si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta dahil sa pagpapalabas ng cash advance. Gayon din si OVP Chief Accountant Julieta Villa del Rey dahil sa pagsertipikang kumpleto ang supporting documents. Dahil dito, inatasan si VP Sara at dalawang opisyal ng OVP na ibalik ang 73 million pesos na confidential funds. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisumiteng documentary evidence. Sa pahayag, iginiit ng OVP na inaasahan na ang desisyon at handa silang sumagot sa angkop na legal channels.
3: Hiniling na ilang senador sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. September 23, pinabura ng 13 senador ang mosyong hindi kasama sa two-thirds sa mga senador na nakakulong, mga senador na suspendido, senador na nagtatago at nakararanas ng physical and medical incapacity at hindi mapupuwersang dumalo. Sa desisyon, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung mananatili ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction. Sa petisyon ni na Senador Bongo at Robin Hood Padilla, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order at atasan ng impeachment court na isama ang lahat ng senador sa interpretasyon ng all members of the Senate. Ibig sabihin, dapat ikonsidera pa rin miyembro ng Senado ang mga nakakulong tulad ni na Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta, gayon din ang mga absent tulad ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nauna na ibinasura ng Supreme Court ang petisyong humihiling na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court sa voting threshold dahil sa pagiging premature at kawalan ng legal standing ng petitioner.
0: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi pa naglalagak ng piyansa si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Di matapos magpalabas ang Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa kongresista dahil sa paglabag sa Public Service Act, kaugnay ng kabiguan umanong sumunod ng kumpanyang solar para sa bayan sa obligasyon ng prangkisa noong 2019. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na mali ang impormasyong nakapagpiyansa na si Leviste dahil ang dalawang kapwa-akusadong opisyal ng kumpanya pa lamang ang nakapagpiyansa sa halagang 72,000 pesos. Dahil dito nananatiling at large ang kongresistang pinaniniwalaang nasa France kasama ang inang si Senator Loren Legarda. Plano ng DILG na dumulog sa Interpol para hilinging magpalabas ng red notice laban kay Leviste. Pinamo naman ni Justice Secretary Frederick Vida ang kongresistang umuwi ng bansa at harapin ang kaso. Sa social media post, hinikayat ni Leviste ang mga taga-suportang huwag mag-alala dahil maliit na bagay lang ang kinakaharap na kaso. Itinakda ang arraignment ng kaso sa October 26.
3: Sa iba mga balita sa oras nating 5:32, nagpatutsadahan sina DILG Secretary John Vic Remulla at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Kasunod ito ng hamon na Remulla kay Respicio na sumailalim sa drug test matapos itahin ang pagwawala ng BC Alcalde sa regular session ng kanilang sangguniang bayan. Pumasa naman sa hamon si Respicio at nagpasuri sa ospital sa Quezon City at nagnegatibo naman sa illegal na droga.
0: Ayun.
3: Sa Facebook po, sinabi ni Respicio na dapat bayaran ni Remulla ang 28,000 pesos na ginasto sa kanyang drug test. Sa pahayag, nagpaabot naman ng pagbati si Remulla pero sinabing patunay ang resulta ng drug test na hindi illegal na droga ang dahilan ng pag-uugali ni Respicio at mistulang mayroong diferensya sa pag-iisip. Sagot naman ni Respicio, hindi siya nagsisising naibunyag ang sinasabing anomalya ng mga opisyal sa kanilang bayan. Nauna nang nagkasagutan si Respicio at ang kapitan ng barangay, si Nipil, hinggil sa sinasabing hindi nakumpletong proyekto.
0: Sa mga papalabas na punong bahay, papuntang eskwelahan at trabaho, alamin natin ang sitwasyon sa mga terminal ng EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, anong sitwasyon?
4: Christian, halos na wala pang pila ng mga pasahero sa mga nadaan na nating istasyon ng EDSA Bus Carousel ngayong madaling araw ng Webes. Partikular yan sa North Avenue sa Quezon City hanggang Guadalupe sa Makati. Sunod-sunod din ang pagdating ng mga bus northbound at southbound. Sa lagay ng traffic, mabilis pa ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA. Dire-diretso lang yung naging takbo natin, southbound, at napansin nating may bahagyang build-up lamang na mga sasakyan sa ilang bottleneck areas tulad ng Aurora Boulevard Underpass, Santolan Flyover at Pasay Rotonda. Wala rin tayong namatang aberya sa kahabaan ng EDSA. Paalala naman sa mga motorista, may number coding scheme ang MMDA para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMF.

0: Umaabot sa 12,000 prank calls kada araw ang natatanggap ng Unified 911 System. Sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulla na nagkakaroon ng delay sa pagresponde sa mga totoong emergency dahil sa mga peking tawag. Pero iginiit ng kalihim na napanatili ang 94% efficiency rate ng sistema. Gayun din ang kakayahang tumugon sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Sa kabuuan, halos 70,000 tawag ang natatanggap ng Unified 911 System kada araw. Binuo ang Unified 911 para magsilbing emergency hotline sa lahat na nangangailangan ng agarang serbisyo.
1: Sa Malabon City, arestado ang lalaking ng halay ng minor de edad sa Barangay Longos. Sa imbestigasyon, naglalakad ang biktima ng magpatulong ang ina ng sospek na iuwi ang lasing na anak. Naiwan naman ang dalaga sa bahay kung saan siya hinalay at pinagbantaan ng sospek. Pero nagsumbong ang biktima kaya naaresto ang sospek na naharap sa kasong rape.
0: Sa mga babiyahe sa Quezon City, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada. Naroon si Radyo Patrol, Trish Salindo. Trish, go!
2: Good morning, Kristen at Johnson. Asahang mabilis ang magiging biyahe dahil wala mang masyadong sasakyan sa magkabilang bahagi ng Timog Avenue. Tuloy-tuloy ang usad ng masakyan sa Quezon Avenue para sa mapupuntang Espanya Boulevard o papuntang Elliptical Road. Hindi pa mahaba yung build-up ng mga sakyan sa stoplight kung tutungo naman ng G. Araneta o C3 habang mas maluwag yung daloy sa underpass ng Quezon Avenue hanggang makalagpas ng Santo Domingo Church. Sumantala mula Welcome Rotonda, banay ng usad sa Espanya Boulevard, pero may kauntinang pagdamin mga sakyan sa kanto ng NLEX Connector Road. Mararamdaman niyang volume, Kristen at Johnson, hanggang bago mag-Lacson Avenue, pero asahang bibilis pag-abot sa tapat ng UST. Mula sa area ng Timog hanggang Sampaloc ay umabot lamang ng 12 minuto ang ating naging biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Samantala, meron daw hong nasugatan sa karambola ng sasakyan sa Quezon City. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
3: Na sugatan ng isang babae matapos maipit ang binti ng masangkot sa karambolan ng 5 sasakyan sa Payatas Road, Quezon City. Ayon sa QCPD Traffic Sector 5, nawalan umano ng preno ang dump truck na may kargang graba habang pababa sa Payatas Road. Nabangga nito ang strike na sinasakyan ng biktima na sumalpok naman sa isang MPV. Damay rin sa insidente ang isang closed van, e-jeep at isa pang pin-e-trike galing Rodriguez Rizal pat patungong Quezon City ang dump truck nang mangyari ang insidente. Nasa posibilidad na ng QCPD Traffic Sector 5 ang 35-anyos na driver ng dump truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Patuloy naman nagpapadali sa ospital ang biktima. Samantala, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa Samson Road, Caloocan matapos tumagilid ang isang SUV mag-aalas 4 kaninang madaling araw. Agad namang naialis ng mga otoridad na malandaran sa kalsada. Is mula sa sasakyan, warning device ang baha para ma-aksidente. Balitang kumpirmat. Ito ang
0: Maraming salamat, Roen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
0: 5:38, alam nyo na yan kapamilya, gising bango na po sa mga may pasok ngayong Webes. Kapit na lang dahil bukas po ay Friday na.
5: Yay!
0: Sang tulog na lang at magwi-weekend na, kaya kapit po, gising bangon po para hindi malate sa pasok ngayong Webes. Patilang natin ng mayigit 24,000 nating viewers ngayong madaling araw ng Webes. Good morning po. Nangunguna dyan si Sir Mike Santos na bumabiyahe na papuntang gym. Sir Mike, maraming salamat. Good morning.
5: Maganda umaga rin kay Marjorie Dagsaan. Magandang umaga kay Evan Lang. 9219.
0: Good morning, Evan Lang.
5: Evan lang sa'yo.
0: Si Sir Ryan ng Pasig, good morning. Gising bango na raw, Ma'am Lina Juan ng Plaridel, Bulacan. Professor Gabby Lopez at si Sir Zosimo Gasmin ng Pampanga, good morning.
5: Si Julius Bangalando ng Camarin, North Caloocan, nag-a-attendance na rin. Thank you. Maganda umaga rin kay Flor. Binabati si Zeus.
0: Uyo, ba't kami hindi?
6: Hindi, si Sus lang daw. Pero tayo kasi.
0: Ma'am Nona Damian, good morning po sa inyo. Ma'am Elsie Balion Florentine, Ma'am Sara Concepcion, magandang umaga.
5: Si Romeo Nonong, nagmamaganda umaga rin.
0: At si Sir Zaren Gadi, good morning sa Quezon City. At si Tandy Maanenong Ortigas, magandang araw.
5: Ay, si Kalisi raw ni Ate Josie Katindig ay nakikinig at nanonood na sa atin habang papasok sa school. Kalisi, magandang morning.
0: Magandang morning at magandang morning po sa mga hirap bumangon at sabi nila ay tulog mantika.
6: Naku, Diyos ko po.
0: Makinig po kayo.
7: Kakaibalita!
8: Kakaibang balita!
0: Eh baka naman pwede kayo dito sa kompetisyon na ito. Isa ka ba sa mga tinatawag na tulog mantika, kapamilya, dahil usap-usapan sa Japan ang kompetisyon para sa mga tinaguriang best sleeper?
6: Parang pwede ako dyan.
0: Taas kamay na mga kulang ang tulog at laging extended ang tulog. Itatanghal na panalo ang pinakahuling magigising at makatatanggap ng prize money na halos 1,000,000 piso. Aba, natulog ka lang, may 1,000,000 ka na.
6: Aba, kalain mo nga naman yun.
0: Huwag kang gigising kahit may alarm.
6: Eh paano kung nagtutulog-tulugan na lang?
0: Pero, ayun lang.
6: Oh, bagay, malalaman nila yan. Eh,
0: oh. Kung pinipeke mo yung hilik mo, di ba?
6: Medyo didilat-dilat na yung mata mong ganun pero pinipigilan mo lang dumilat.
0: Sinisilip mo lang pala kung gising na yung iba. Layo ng event na bigyang atensyon ang sleep deprivation sa Japan na may long hours work culture. Sinasabing ilang participants ang nakakumpleto ng tulog sa kabila ng busy schedule sa araw-araw na buhay. Umaasa ang organizers ng event na mahihikayat ang publikong makita ang kahalagahan ng kompletong tulog.
5: Mga bata ha, pagka kay pinatutulog ng mga nanay, ng mga tatay nyo sa tanghali, kung walang klase sa eskwela, abay matulog ho kayo. Pagdating ng panahon kayo may edad-edad na, naku, sinasabi ko sa inyo, gustuhin nyo mang matulog, hindi kayo makakatulog ha.
0: Bawal.
5: Bawal, dahil may trabaho.
0: Dahil may trabaho.
5: May talent yung pagtulog ng mabilis. Oo. Ha. Yung iba talagang hirap na hirap makatulog eh. Talagang deprived ng kanilang pagkatulog.
0: Special skill yan yung mga masandal tulog, di ba?
5: Di ba, Ate Josie?
0: Good morning po sa mga kulang sa tulog.
6: Di ba may mga ganyan, minsan kakwentuhan mo na biglang hindi na sumasagot. Yung pala,
0: humihilik na ba?
6: Biglang hihilik na lang, tulog na pala.
0: Nalingat ka lang eh. Good morning po sa inyo at bawi ng tulog hanggat kaya po.
7: Kakaibalita!
8: Kakaibang balita!
0: Sa ating pong pagbabalik ay makakausap natin ang grupo po ng mga truckers. Meron pong sitwasyon na kinakaharap ang ating mga truckers dyan sa mga pantalan. At meron po kasing idinaos na holiday, port holiday yung ilan po sa mga grupo ng mga truckers. Pero may ilang, meron pong isang grupo na hindi lumahok. Ano ba ang kanilang dahilan at ano ang kanilang ipinaglalaban po dito sa kanilang pagkontra doon sa port holiday?
5: Mamaya alamin po natin yan dahil kung merong grupong nagre-reklamo at nag-sumali doon sa port holiday, eh bakit merong hindi rin sumali?
0: At ano ang epekto nito para sa ating mga sumasakay sa mga pantalan at nagpapadala po ng mga kargamento? Sa pagbabalik po natin, makakasama natin ang Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, ang ACTU. 5:43 ang ating oras, magbabalik po ang programang Pasada Balita.
5: Sandali lang!
4: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Minuto, oras-oras, may balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radyo Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline Ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo, Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.
1: Sa oras po na 5:46, nagbabalik po kami at kasama na po namin ang head ng Central Luzon Truckers and director din po ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ang ACTU. Kasama po natin si Ma'am Connie Tinio. Ma'am Connie, good morning po.
2: Ma'am Connie, maganda umaga.
3: Good morning, Johnson. Good morning, Christian. Good at sa mga nakikinig at taga-subscribe.

0: kaya lugo at pakikipag-usap sa gobyerno na po pwede pang makasolusyon sa mga problema. Mm-hmm. Although nire-recognize natin na merong pagbagal sa paglalabas ng kargamento, pagpila sa terminal at pagsole. Pero malayo pa tayo, Johnson, dun sa sitwasyon ng 2014 na port congestion. So, hindi pa namin nakikita na kailangan nating mag-track holiday. Mm-hmm. Kasi naniniwala kami na kaya pa tayong tulungan ng pamahalaan at kaya pang ayusin.
1: Opo, pero ano nga po ba ang sitwasyon, Ma'am Connie, sa mga pantalan at ano po ba yung naririnig po ninyong inireklamo po or idinadaing po ng inyong mga kasamahan na nagsagawa po nung port holiday?
0: Inireklamo nila yung problema sa pagtaas ng fuel. Yung sa fuel, nanggaling na tayo sa fuel na 150 pesos per liter. Pero hindi naman sila nag-track holiday. Eh, ngayon, magkano ang ating fuel? Nasa 92 lang. So, since then, na umabot ng tumaas ang diesel natin nung nakakaraan, nagkaroon na rin tayo ng mga arrangement at sistema sa ating mga kliyente para magbigay ng additional fuel surcharge. So, karamihan ng mga kliyente natin ay nagbibigay naman mas ipapano ng additional kasi naiintindihan naman nila yung additional cost para sa fuel.
2: Opo. Ma'am Connie, yun hong issue
0: yung
2: dun sa...
0: Yung problema naman sa... Nire-reklamo nila ang problema sa pagbagal ng pagbiyahe, yung problema sa return. Totoo naman yun na meron tayong problema sa shipping lines, meron tayong problema sa return, pero hindi naman siya ganon kalala nakatulad doon sa pinipicture nila. Kasi ang dami nating members na nakausap natin, ay nakakapagsoli pa naman sila. Malayong malayo pa ito dun sa nangyaring port congestion ng 2014 na kung saan yung Jollibee natin ay naubusan na ng manok. So, pero tayong actually kahapon lang nagkaroon tayo ng meeting. So, sunod-sunod yung meeting natin. So, ang pamahalaan naman ay continuous ang pakikipagdialogo sa atin para masolusyonan yung mga problema. So, hindi pa natin nakikita na kailangan natin pumunta sa kalsada at pahintuin yung supply chain. Kasi kawawa naman yung ating mga consumer kung hihinto tayo mga tracker. Yung mga consumer ang maapektuhan. Kasi magkakaroon tayo ng disruption sa supply chain.
2: Opo. Ma'am Connie, sa inyong experience sa mga miyembro po ninyo at yung mga truck drivers po ninyo, bagamat meron ikamong talagang pagkakataon na nahihirapang maglabas ng empty containers or kung saan man ilalagay, pero hindi gaya nung dating talagang inaabot ng magdamag bago makakuha ng empty containers o makapagbalik ng walang laman?
0: Malayo pa tayo doon sa nangyari sa 2014 na talagang ano na, grabe noon, ang layo pa.
2: Po, sino hong mga nakakausap ninyo from the government, yung mga dialogue po ninyo?
0: Mga taga national government at medyo umaabot na rin tayo sa umaakyat na rin. Na lumiham na rin tayo kay Senator Risa Ontiveros. May mga nakausap na rin tayo sa matataas na gobyerno.
2: Opo. Kung halimbawa po sa panig ng grupo ninyo sa ACTO, gaano ho karami ang miyembro po ninyo na patuloy na bumibiyahe at hindi nakaapekto doon sa tatlong araw na port holiday nung ibang truckers group?
0: Nasa 750 truck operators is mga 5,000 to 6,000 trucks.
2: Marami rin ho pala, no? Pero kahit
0: so wala naman masyadong naging apekto sa port kasi marami pa rin namang nagbiyahe.
2: Opo. Kabilang ho dun sa mga binanggit ng ibang truckers group, yung grupo nila Mary Zapata ng CTAP, ang problema daw ho sa kakulangan ng mga truck drivers po ngayon dahil ang sabi ho nila, masyado raw hong mabigat yung requirements para sa mga truck drivers.

0: makakuha nung lisensya, yung articulated na lisensya para ho makabiyahe ng maayos yung mga truck drivers po ng container van na binibiyahe po ninyo?
1: Tama yan, Johnson, oo. Nung isang araw ay nasa meeting kami ng TESDA, binrot up namin yung issue na yan at sinabi namin na maski ni Johnson, alam mo, yung mga nagkakaroon ng suspension, kahit yung mga, kasi di ba meron tayong demerit system ngayon. So, karamihan ng mga drivers ngayon, kunyari nahuli ng overloading, demerits ka agad yun. So, kapag ka umabot dun sa punto na sumobra na yung demerits nila, yung kanilang lisensya ay nasususpend. Meron truck driver na ang nangyari sa kanya ay nasuspend ng 2 years ang kanyang lisensya.
0: Dahil
1: sa demerits. Ang mga rason, karamihan na mahuli niya ay puro overloading. So, nung after na yung ma-serve yung 2 years na ano niya, na suspension, nagpunta siya sa LTO para ibalik yung kanyang lisensya. Ang problema, ang sabi sa kanya doon, ay kailangan niya mag-start ulit sa student. So, ilan taon yung bubunuin niya? Pinakamababa yung 4 na taon, 5 taon, bago siya ulit makapagmaneho. Nabanggit din namin doon sa meeting na meron na rin kaming mga truck helpers na fully trained na, nakapag-aral na sa amin, at nakikita naman namin na fit na sila na maging driver, and yet, kailangan pa rin nilang pagdaanan. Mga 4-5 taon pa bago sila pwedeng makapagmaneho.
0: Opo.
1: At marami sa mga nagsiseminar din sa TESDA, according to TESDA, ay nag-a-abroad.
0: So, Ma'am Connie, at least dun sa part na yon, yung kahirapan na makakumply or makakuha ng driver's license para sa articulated na pagmamaneho ng malalaking truck, nagkakasunduho kayo na ibang truckers group. Ano hong suggestion po ninyo para mas mapabilis yung proseso? Eh kung yun naman talaga ang requirements na inilalatag ng LTO?
1: Ang sabi naman kasi ng TESDA, kung sila lang, yung skills na nakuha ng helper do sa ilang years niyang pagmamaneho, ay pwede na siyang magpa-assess kaagad kung pwede na siya maging driver. Mayroon silang assessment.
0: Opo.
1: After ng training kasi may assessment.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na nila kailangan dumaan sa training. Assessment na lang. So, ang problema, hindi rin nagkakasundo yata ang TESDA at saka ang LTO pagdating sa mga training. So, syempre, at the end of the day, LTO pa rin mag-i-issue ng lisensya.
0: Oh.
1: Hindi naman TESDA.
0: So ang sinasabi po ninyo, kung TESDA ang tatanungin, kumbaga qualified na yung mga dating pahinanting natutong magmaneho, pero kapag in-assess ng LTO, hindi pasado?
1: Idadaan lang nila sa assessment nila. So, nag-member na tayo, Johnson, ng TVET board ng TESDA para kasama rin na rin tayo sa mag-a-assess sa mga drivers kung fit na ba sila. Bukod doon sa assessment pa rin, nagagawin pa rin ng TESDA. Dadaan pa rin sila sa assessment ng TESDA.
2: Pero isa pa lamang po yan doon sa mga nire-raise na concerns po ng mga truckers group.
0: So, may truck ban pa yan, Christian, na inireklamo yung truckers group. Kayo po ba may complain doon sa truck ban issue?
1: Patagal na natin kinocomplain yan, Johnson. Ilang taon na yung overloading, vertical clearance, truck ban. Matagal na natin nire-raise yan, pero kinakausap na yung mga nakakausap tayo, pero hindi pa nangyayari, hindi pa naaayos.
2: To ano po ang magiging sitwasyon natin niyan, Ma'am Connie, kung hindi po mare-resolve itong mga reklamo at magpapatuloy po itong port holiday? Baka po maka-apekto naman sa paghatid ng mga produkto po sa iba't ibang lugar.
1: Hindi ko siya, kasi meron tayong mga nakakausap from the terminal. From the terminal naman, sinasabi naman nila na hindi naman, kasi nailalabas naman yung mga kargamento At naging regular naman daw yung mga paglabas ng mga kargamento. So, sa datos na nakuha namin, hindi naman, wala pa siyang naging effect.
2: Mm-mm.
1: Kami naman, sa part namin, hindi pa naman namin siya nakikita na kailangan na siyang dalhin sa kalsada at mag-truck holiday. Kasi truck holiday ang sinasaktan mo dyan, consumer.
2: Mm-mm.
1: So, tapos yung kaya nga sila nagrereklamo dahil yung mga cost ng delay ay nagko-cost daw, nagpagtaas ng logistics cost. Pero sa totoo lang, yung ibang factors outside of the port, katulad ng overloading, vertical clearance, truck ban, yan yung mga talagang nagko-cost ng pagtaas ng logistics cost na naidulog na rin natin sa mga meeting natin nitong nakaraang araw lang.
2: Alright po. So para po sa inyo, Ma'am Connie, sino ang ahensya ng gobyerno na dapat pong pumagitna dito at umaksyon para po agad na maresolba kung ano man po ang kinakaharap po ng problema ng inyong sektor?
1: DOTR, para doon sa problema natin sa LTO, LTFRB, DPWH para sa overloading,
0: PPA.
1: Dito sa vertical clearance, DOTR din.
2: Hmm.
0: How about PPA, sir? Ma'am.
1: Yung sa return ng container, nakaka-return naman. Delay lang talaga.
0: Ayan.
1: Pero yung kasing congestion na sinasabi nila, bago pa mag-pandemic, may congestion na tayo. Meron na tayong pagbagal. Nagkataon lang na medyo mas lumala ng konti ngayon. Pero manageable pa naman kasi ang dami ko nakausap na members namin. Nakakaraming biyahe pa naman sila per week.
2: Mm-mm. Okay po, Ma'am Connie, dyan po muna at babalikan po natin ang talakayan po dyan at maikibalita po kami sa inyo, Ma'am, sa developments.
0: Thank you, Ma'am
2: po.
0: Connie.
2: Thank you, Ma'am.
1: Sige. Maraming salamat.
2: Si Ma'am Connie Tino, ang head ng Central Luzon Truckers at direktor ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ang ACTU.
0: Aking paring Elmo, kailangan daw kasi ng skills assessment para dun sa mga PRC holders. Sabagay, tama nga naman, kung yun yung requirements po ng LTO, ay dapat sundin. Pero baka magawa ng paraan na mas mapadali yun hong pagka-access ng driver's license para sa mga truck drivers na ganyan. Dahil buhay din naman ang nakasalalay dyan sa bawat manibelang minamaneho ng drivers, kaya yung articulated na sasakyan man yan o hindi, ay dapat well-trained, dapat marunong talaga yung driver.
2: At saka para naman din dun sa mga interesado namang maghanap ng trabaho at gustong pasukin yung industriya ngayon, magkaroon ng mas angkop na proseso para sa lahat.
0: Hindi ba yung tipong pahinanting natutong humawak ng madebela ay sige na agad?
2: Di pwede basta ganun.
3: Pasada Balita!
2: Alas 6 na po ng umaga, muli narito po ang ating mga headlines. Hilagang Luzon, posibleng ulanin ngayong araw, pero ilang probinsya naghahanda na sa epekto ng strong El Nino.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba noong Agosto mga underemployed, mga may trabaho nga pero hindi naman sapat ang kita, nabawasan din.
2: Bank accounts at insurance ni VP Sara Duterte at Mr. na si Attorney Man Scarpio Binusise sa impeachment court.
0: NBI, nilinaw na hindi pa nakapagpipiansa si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kongresista, iginiit na maliit na bagay lang ang kinakaharap na kaso.
2: At sa Metro Pasada, lalaki arestado sa pangahalay ng minor de edad sa Malabon City. Maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Webes ng umaga. Bukas po ulit, 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
0: Walang maglilipad ng channel, walang BBTU dahil susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po naman si Johnson Malabat.
2: Good night. Good night!
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita. Pasada Balita. Basta AM, DZMM.

0: 6:02 na, ganun-ganun lang. 6:02, gising na, bango na, wakey-wakey!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM! The 29th KVP Golden Dove Awards Best Newscaster at Alta Media Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
4: Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising, reporting for duty sa iyo, sir. Sinong absent? Sinong present? Thursday pa lang, hindi pa weekend. Let's do this! Narito po mamay-init na balita ngayong Huwebes, day 36 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan sa world market, umabot na ng 2 piso at 78 sentimo ang bawas presyo sa diesel, habang 33 centavos naman sa kerosene. Pero yung gasolina po tumaas, mga 85 centavos kada litro. At lalo pa po tumaas batay sa pangatlong araw ng kalakalan sa world market. Puso nito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at pangambang problema sa supply dahil sa anunsyong export ban ng China. Mataas po ang risk premium na tinatawag po sa gasolina, pababa naman yung sa diesel. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, wala pang epekto ang export ban ng China sa order ng ilang kumpanya ng langis sa Pilipinas.
7: Basically, China is stockpiling because they released so much of their reserves, their national reserves previously. We have, in fact, checked with all our oil companies, so wala pong impact on our oil companies as of this moment.
0: As of this moment, yun ang keyword doon, as of this moment, ibig sabihin sa ngayon. Sana nga po hindi tayo maapekto. Ano pag inipit ng China ang kanilang supply? Eko ako din naman sa China, ano ba't ko ibibenta kung alanganin din yung sarili kong bansa? Wala tayo nun. Wala tayo langis. Wala tayo sarili. Puro tayo angkat. Kaya yun, kailangan po natin paghandaan yan. Sakaling patagalin pa ng China, kailangan magkaroon na po tayo ng kakontrata na magdi-deliver ng supply. Kasi ngayon okay pa, 50 plus days pang supply meron tayo eh. Paano ba sa Nobyembre? O pagdating ng Disyembre, noon na lang inamin ni Garin na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan. 6 na minuto makalipas ay 6:00 AM. Magandang umaga po sa 26,000 viewers po natin sa YouTube. Good morning mga ma'am sir, good morning po! Pinag-BBTU sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin dahil po sa krisis sa kuryente sa Visayas. Kasi ito nang babala ng kalihim na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa epekto naman ng strong El Nino phenomenon. Ayon kay Garin, inasa ng pagtaas ng demand dahil sa mainit na panahon, kaya tataas po ang presyo ng kuryente sa tinatawag na wholesale electricity spot market o... tinuro ko na sa inyo kahapon, WESM. Ang tari ni Camille, nakikinig sa lecture. WESM, yan po, Wholesale Electricity Spot Market. Pero para kay People or Power for People Coalition lead convener Jerry Arances, nabigo ang Department of Energy na marisulba ang problema sa kuryente kabilang nasa Visayas. Dapat ding isulo ang mas mura at malinaw. At mas mura at malinis, hindi malinaw. Dapat din umanong isulong ang mas mura at malinis, Archie Lagman, hindi malinaw, na renewable energy sa halip na coal o natural gas.
8: Na dapat lang ay mag-step down na siya. Hayaan natin na magkaroon ng ibang bagong magbibigay, magpo-provide sa atin ng pag-asa. na mapapababa ang electricity sa bansa natin.
0: Nauna nang nagabiso ang mga electric cooperatives na tataas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng red at yellow alert. Ayun po yung nakakabwisit, hindi ho ba? Yung sisingap-singap yung supply, tapos pagdating ng bill mo, abay talaga nga na may tumaas pa, anak ng... wala ka namang magawa dahil hindi naman ikaw gumago ng kuryente. Pag walang kuryente, ay di brown out sa bahay mo. Ganun lang naman kasimple ang mga utility ni Huma. Ay, pasalamat po tayo sa Luzon. Mayus-ayos pa yung ating supply ng kuryente. Wala tayong nararanasang alerto. Ay, pero pati na rin yung Visayas, Camille, ha? Parang isang linggo na ako walang fina-forward sa'yo na alerto. Ay, good news yan, ha? O, since Monday, no? Parang wala, no? Very good, National Grid Corporation. Ay, at least makakahinga po ang mga taga-Visayas. Pati na rin po yung mga taga-Mindanao, na mga viewers po natin. Ay, may epekto din yan sa Gising Pilipinas. Kasi pag brown out dun, ay walang manunod at makikinig po sa atin. Ayaw ba, may buntag, kaninyang tanaan, mayong aga! Yan ang pamahaw, tada. 9 minutes after 6 in the morning, kinwestiyon ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugma ng bank records at statements of assets, liabilities, and net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Matapos ang pagtestigo ng walang opisyal ng banko, natuklasang 59 million pesos ang year-end balance na mag-asawa noong 2022, habang 71 million pesos naman noong 2023, 22 million pesos noong 2024, at 35 million pesos noong 2025. Marami nga pong nagko-komento kahit sa social media, sabi niya, ba't niyo pinapatulan yan? Eh di hamak na mas malaki po yung sa flood control, ay ang pinag-uusapan doon, bilyon-bilyon. At yung kickback doon ng isang taga-DPWH na 1% lang, ng total kickback na isang congressman ay 25 million na. Oh, yung isang taon lang po yun, ha? Eh samantala ito ay 59 million, 71 million, 22 million, 35 million pesos. Sabi ko, ang punto po kasi, ang gustong ipakita ng prosecution ay marami ka, milyon-milyon ang pera mo sa banko, and yet, wala yan sa SALN mo. So hindi siya yung dapat ikumpara doon sa flood control, na bilyon, kasi yun kickback to yun eh. Eh ito naman, hindi naman kickback ang pinag-uusapan, kung hindi... yung hindi mo maipaliwanag na pera, na yaman, na hindi mo nilagay sa iyong statement of assets, liabilities, and net worth. Yan po ang punto ng prosecution. Mas malaki po ito sa other personal assets na idiniklara ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Kabilang sa hinimay ang Bank of the Philippine Island bank accounts ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte simula 2011 hanggang 2014 na gumamit ng manager's check. Naalala po ninyo ito, yung sa Pasig, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung ibinulgal po ni dating Senador Trillanes, yan eh. Ay, yung siguradong si Trillanes, naghamunan pa ang mga yan at nagpunta pa yung isa sa kanila dun sa BPI sa Pasig kasi alam na alam ni Trillanes na meron. At napatunayan na naman po ang aligasyon ni dating Senador Trillanes. Kabilang sa binili ng magamang Duterte, di umano ang 16 million pesos na manager's check kung saan payee ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Naniniwala ang prosekusyon may tuturing na pattern. Ang paggamit ng manager's check sa pagtatago ng pera o yaman, originate ni Defense Counsel Michael Poa, ay na hindi maalala ng Vice Presidenteng may transaksyon siya sa joint account kasama ang ama. Pwede ba hindi mo maalala? Nanindigan po si Poa na walang pinirmahan si VP Sara na anumang deposit, withdrawal, o transfer document. Pero kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Gadjalian ay kung bakit hindi nakadeklara sa SALN. Ayun, yun ang po sinasabi ko sa'yo. Kasi yun yung aligasyon eh, na marami kang deposito na hindi mo idiniklara sa iyong SALN. O yun nga po, yun ang kinwestiyon ni Senate President Erwin Gadjalian ay kung bakit hindi nakadeklara sa SALN ni VP Sara ang mga transaksyon, lalo't duda itong walang ideya ang Vice Presidente sa joint account.
6: Kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account. And alam niya na merong ganun na account. So, tinitignan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million.
9: operative phrase there if she's aware. And secondly, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
0: Si Attorney Mike Poe ay ginit naman ang depensang kailangan pa rin ng otorisasyon para masilip ni VP Sara ang mga bank account ng Mister kahit itinuturing na conjugal property. Ay, pero hindi ko maintindihan yung sinasabi ng depensa na hindi alam ni Vice President Sara yung joint account. Eh di ba sabi ng banko, may soundbite yung banko dyan eh. Parang si Presiding Officer Chichi Escudero ang nagtanong na hindi uubra, na hindi alam nung isa kasi dalawa silang pipirma eh. Kaway-kaway, sino sa inyo ang may mga joint account dyan? O, pag may joint account kayo, dalawa kayo dapat. Hindi pwedeng isa lang ang may alam at isa lang ang mag-withdraw o isa lang yung makikinabang. Dapat dalawa kasi joint nga eh. By the word itself, joint account. Samantala, ipinresenta po ng House Prosecution Team sa Impeachment Court ang 19 na insurance policy at bonds ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Bilang dito ang 10.6 million pesos na insurance investment na binili ni Carpio sa FWD Life Insurance noong 2024. Originate ng defense team na sa ilalim ng inamyandang insurance code ay hindi po obligadong magbigay ng consent ang asawa kapag bibili ng insurance policy, hindi kahit kasama ito sa benepisyaryo. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung may magagawa ang kumpanya sa kahinahinalang transaksyon. Sagot ni FWD Life Insurance Chief Legal Officer Attorney Juan Sotero Roman, may indicators para tukuin kung may money laundering sa source ng ipinambayad sa insurance premium. Sunod na ipresenta ang kinatawan ng BDO Securities Corporation kung saan nakabili si Carpio ng equity at bonds na nagkakahalaga ng halos 25 million pesos noong 2021 hanggang 2024. Pero nanindigan ang depensang hindi kailangan ng consent ni VP Sara para makabili si Carpio ng mga investment. Alas 6:14, pinagtibay ng Commission on Audit ang pag-disallow o hindi pagpayag sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ito'y matapos ibasura ng COA'ng motion for reconsideration ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa notice of disallowance ng pondong kasama sa 125 million pesos na ginastos lang sa loob ng 11 araw noong 2022. Sakop nito ang 69 million pesos na ginamit sa pagbabayad ng pabuya at may 3 million pesos sa pagbili naman ng mga lamesa, upuan, desktop, computer at printer. Iginit ng COA na irregular at illegal ang paggastos ng pondo ng OVP dahil nabigong sumunod sa patakaran ng Joint Circular 2015. Nabigo rin ang opisina ni VP Sara na magsumiti ng mga dokumentong magpapatunay na matagumpay sinagawang information gathering o surveillance kung saan ginamit ang pondo bilang pabuya sa impormante. Ayon pa sa COA ay hindi sapat ang mga acknowledgement receipts para patunayan ang pagbili ng ari-arian gamit ang pondo ng bayan. Itinuturing na liable o may pananagutan si VP Sara dahil sa pag-aproba sa mga transaksyon bilang head of agency. Liable din si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta dahil sa pagpapalabas ng cash advance. Gayon din si OVP Chief Accountant Julieta Villa del Rey dahil naman sa pagsertipikang kompleto ang mga supporting documents. Dahil dito inatasan si VP Sara at dalawang opisyal ng OVP na ibalik ang 73 million pesos na confidential funds. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisumiting documentary evidence. Sa pahayag po ay ginit ng OVP na inaasahan ng desisyon at handa silang sumagot sa angkop na legal channels. Inaasahan ding isusumiti ng House Prosecution Team sa Impeachment Court ang desisyon ng COA hinggil sa ikalawang Article of Impeachment kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Standby Radyo Patrol, hiniling ng ilang senador sa Korte Suprema na ipawalang bisang desisyon ng Impeachment Court kaugnay ng pag-amyanda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. September 23, pinaburan ng 13 senador ang musyong hindi kasama sa two-thirds ang mga senador na nakakulong, suspendido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapipwersan dumalo. Sa desisyon na nanatiling 16 ang voting voting threshold kung makadadalo ang 24 senador sa botohan. Pero kung mananatili ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang nakadadalo sa desisyon o sa sesyon, ay magiging 14 na lang po ang kailangang boto para sa conviction. Sa petisyon ni Senador Bongo at Robin Padilla, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order at atasan ng impeachment court na isama ang lahat ng senador sa interpretasyon ng all members of the Senate. Hindi po yung all members present. Yan ang gusto sabihin ngayon ng bagong liderato, di ba? All members present. Ang gusto naman sabihin ng kontra ay all members lang, period. Yung 24, kasi hodang nandun siya sa abroad o nagtatago siya, dapat counted. Ibig sabihin, dapat ikonsidera pa rin miyembro po ng Senado ang mga nakakulong kagaya ni na Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, ay hindi yung mga absent tulad po ng tatagong si Ronald Bato de la Rosa. Na-check na ba natin kung nagsisweldo pa ba itong si Senator Bato Camil? Ha? Para umiinit na naman ang ulo ko. Kasi pag sumisweldo na naman ito, tinan nyo po yung nasaan yung hostisya. Kung sumisweldo pa, kasi last time na batikos natin ito, ewan ko ano na nangyari doon. I-check mo nga, Eliza, kung nagsisweldo. Patawagan mo nga yung cashier ng Senado. Yung cashier ng Senado, patawagan mo nga kung hamon nagsisweldo pa ba itong si Senator Bato de la Rosa. Unfair po sa araw-araw gumigising, araw-araw kumakayod na ang sweldo po ay wala pa ngang 1/4 ng sweldo. Magkano sweldo ng Senado? 300? O 400,000? O kung pagpalagay mo ng 400,000? 400,000 nga ba? Magkano sweldo ng Senador Camil? 300,000 siguro, no? Kung 300,000 ang sweldo niyan, o di magkano din yun? Ang kalahati ay 150. O ang 1/4 ay hindi na rin nagsisweldo. Sabi? Sabi, okay. Kailan pa? Okay. Very good, very good. Wala naman talaga dapat sweldo yung mga ganyan na hindi naman ano. Okay, nakausap mo yung payroll. Okay. Very good, very good. Ang galing mo naman ang ganito oras nasagot yung payroll, ha? Kasi unfair po yun sa atin. Tayo na araw-araw nakayod at nagbabanat ng buto. Lalo na po yung mga masyadong physical yung trabaho. Tapos here comes a senator na nagsisweldo pa rin o ilang buwan pang sumweldo bago natigil na sweldo po ay malaki. Inihuba kumpara po sa atin. Ayun, wala na raw, sabi ni Camila. Ewan ko lang kung may meron siyang certification. Suspended daw yung salary. Ay, yung allowance. O iba pa yun. May mga allowance pa po yan. Ano yung imagine, may sweldo na po sila. May allowance pa po sila. Lahat na lang, sana all. Nauna na po ibinasura ng Supreme Court ang petisyong humihiling na ipawalang bisang desisyon ng impeachment court sa voting threshold dahil sa pagiging premature at kawalan ng legal standing ng petitioner. Naalala ko lang, pasensya na kayo, bigla lang pumasok sa isip ko yung mga taong walang ginagawa, yung mga taong tamad, ayun pa yung malaki ang kita. Yung mga mambabatas, yung mga congressman at mga senador na natanggap po ng kickback. Walang kahirap-hirap, laway lang yung kapital. Ang laki po ng kita nila. O, di ba? August, kailan anunsya? May gitsang buwan na. Okay. Kaya nga, so yung allowance kasali. Hindi mo alam, di ba? May allowance. May allowance pa ang mga yan. Nilinaw po ng NBI na hindi pa naglalagak ng piyansa si Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Ito matapos magpalabas ng ang Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa kongresista sa paglabag sa Public Service Act kaugnay ng kabiguang sumunod ng kumpanyang solar para sa bayan sa obligasyon ng prangkisa noong 2019. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na mali ang impormasyong nakapagpiyansa na sa Laviste dahil ang dalawang kapwa-akusadong opisyal ng kumpanya pa lang ang nakapagpiyansa sa halagang 72,000 pesos. Hindi ba pag nagpiyansa ay kailangan present? Present yung Eliza, present na. Paano siya makapagpiyansa? Nasa France nga. Hindi ba nasa France siya? Hindi talaga siya makapagpiyansa. Unless siya, meron siyang, tawag mo doon? Kambal. May kambal ba si Congressman Leviste? Ako po si Congressman Leandro, si kamukhang kamukha. Wala naman pong ganun, hindi ho ba? So ibig sabihin, the fact na nandun po siya sa France, talaga hindi pa siya nakapagpiyansa. Dahil dito na natiling at large ang kongresistang pinaniniwalaang nasa France kasama po ang inang si Senador Loren Legarda. Lalo ng DILG na dumulog sa Interpol para hilinging magpalabas ng red notice laban kay Leviste. Actually po, wala mamani-manihin lang po niya yung 72,000. Eh, bilyones ang kinita niya kay MVP. Sa Meralco, eh, di ba binenta yung kanyang napakalaking solar farm? Diyan po, sa Nueva Ecija. Eh, kaya wala yan. Kapranggot lang yan. Eh, hindi makaka-apekto sa wallet. Eh, baka nga pag binuksan mo yung wallet niya, meron siya 72,000 eh. Baka sa GCash, sa GCash niya, meron siya 72,000. Kaya kayang-kaya niya magpiansa. Inamo naman po ni Justice Secretary Frederick Vida ang kongresistang umuwi ng bansa at harapin ang kaso. Sa social media po, sinikahit na Levista mga taga-suportang, eh huwag mag-alala dahil maliit na bagay. Sabi sa inyo, maliit na bagay lang eh. Dahil maliit na bagay lang ang kinakaharap na kaso. Itinakda po ang arraignment ang kaso sa October 26. Punta na natin ng ating mga Radyo Patrol sa oras na 6:23 kung saan bumabati ng good morning si Dr. Mario Festin. Ganun din mga suki natin si Ma'am Grace San Mateo at si Ted Cua at si Mark Hernandez na bati ay Happy Jueves sa inyong lahat. Una sa pila si Zuz Legaspi. Go Zuz!
10: Alvin, ayon sa Pasay City Engineering Office na nga sa kanila, mga telecommunications company o telco, naaalisin na ang mga nakakalat na kable sa Arnaiz Avenue bago matapos ang linggong ito. Sinabi sa Radyo Patrol ni Pasay Engineer Lerio Santiago na nahirapan ang mga telco na alisin ang mga kable dahil hinahanap nila mga linyang pwede pang maikapit muli at inaalis ang mga putol o hindi na mapakikinabangan. Hindi anya maaaring basta alisin ng LGU ang mga kable, lalo't pagmamayari ito ng mga telco. Pero kung hindi pa ito malilinis ng mga telco ngayong linggo, sinabi ng engineering office na sila na mismo ang magtatanggal nito sa kalsada. Matatanda ang September 26 nang masabitan ng truck ang mga kable, dahilan para tumagilid ang ilang poste at maputol ang kable ng internet. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TZMM.
0: Di totoong hindi kaya ng LGU yung kunin yan. Depende yan sa LGU, may LGU yung matapang at maalaga sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kayang-kayang kunin yan. E tinan mo naman yan, no? Ang pangit pa. Unang-una, ang pangit na itsura, Zeus. Ay bakit kailangan pang ano ang deadline? Next week pa?
10: Ang commitment daw sa kanila ng telco, Alvin, ngayong linggo.
0: De,
10: bago matapos ang linggong ito.
0: Hindi, hindi pa pwedeng kumikomitment lang at utusan mo. Kayang-kaya ng LGU, sabihin mo kamo, pag hindi mo yung kinuha, kami ang kukuha. Dahil yan ay hazard sa aming mga kababayan sa Pasay City. Eh, para kasing binibaby pa ng LGU eh. Kung malaki ang puder ng LGU dyan, Zeus. Kung gugustuhin ni Mayor, sino ba mayor ng Pasay City ngayon, Zeus?
10: Si Mayor Emmy Galicto.
0: Ayun, si Mayor Emmy! Ay, naku, Mayor Emmy, magpakitang gilas po kayo. Yan po ay delikado sa inyong mga constituents at ang pangit pong tingnan. And dami pa naman parte ng Pasay, hindi ka ganda ng itsura. Ang gulo-gulo, ano po, ay dadagdagan pa nito. Bigyan nyo ng dalawang araw, ay kayang-kayang kunin. Kahit yung mga, yung sa, ano yun, Department of Public Service ng LGU, kahit ilang oras lang bigay mo, kaya yan eh. Diba? Kayang-kayang ligpitin niya kasi ang pati naman ang itsura niyan, Zuso, nasa gilid pa ng kalsada, di ba?
10: Tama, Alvin. Bukod kasi dun sa itsura niyan, kapag ka may mga dumadaan na sasakyan, hindi maiwasan na, kumbaga, mangamba. Dahil baka pumulupot yung mga kable sa kanilang gulong at makasanhi pa ng disgrasya. Napapansin natin pag dumadaan dyan, iniiwasan na lang talaga kumakabit pa kaliwa yung mga sasakyan. Dahil halos, kumbaga, kalahati ng linya ng kalsada, sakop na rin ng mga kable.
0: Hoy, panawagan natin si Mayor Emmy. Mayor Emmy, makisuyo naman po, Mayor. Eh, kaang-kain nyo po utusan yan. Pag hindi ka mo kinuha o niligpit yan ng mga telco within the day, eh gagawin na po ninyo ang aksyon bukas. Pwede, di ba? Kaya namang siguro ligpitin yan in less than 24 hours sa Zeus. Sa palagay, kasi kami video lang, hindi namin nakikita ng personal yung problema. Palagay mo ba kayang ligpitin yan in 24 hours?
10: So tingin natin, Alvin, kasi may na-cover na rin tayong ilan ng mga ganyang pangyayari, no? Yung mga kable na nasabitan at nagagawa naman, no, sa loob ng isang araw. Kaya nga lamang, ang nagiging hamon din dyan, bukod kasi dun sa mga nasa sahig na kable, eh may ilang pang kable na nakalaylay na naputol din mula pa dun sa pinagsabitan ng truck. Kaya yun din yung kailangan nilang alisin o di kaya naman kung mapakikinabangan pa, kabit muli. Pero pasi nga, patay, dun sa mga na-cover natin noon, kaya naman sa loob ng isang araw.
0: Yan nga, Mayor! Mayor Emmy Calixto Rubiano! Mayor, makisuyo naman po para po sa iyong mga constituents. Delikado po yan. Huwag na po yung tatlong araw o isang linggo, hindi po ubra. Ngayon na po, utusan nyo po yung telco. Sabihin nyo kamo, pag hindi nyo yan niligpit, kayo na mismo ang magliligpit bilang proteksyon sa mga taga-Pasay at lahat po ng dumadaan sa Pasay, kasi po yan ay delikado, nuisance, danger sa ating mga kababayan. Pwede na ba yung panawagan yun, Zeus?
10: Pwede, Alvin, panalo.
0: Mayor, di ba ikibigin natin si Mayor? Oh, naka-interview namin ni Bigonia yan eh. Thank you, maraming salamat, Extro.
10: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Papollow up si Zeus dyan ha, tinan natin ha, bukas ha, pag nandyan pa yan bukas, edi ulitin na naman natin. Ay kasi parte naman ng trabaho natin ng mga lampag, ano po, sa ngalan ng serbisyo publiko. Eh malay nyo kamag-anak po ninyong madaan dyan. At mapulupotan nang ya, edi nagpo-post po kasi ng danger. Yung mga telco po ang yayaman ng mga yan, kung gugustuhin po nila, ang lalaki ng kita ng mga yan. Hindi ho ba? Kung gugustuhin nila, dahil nga po material nila yan, o di silang magligpit, eh ngayon parang sila po ang naglagay ng basura, sila ang nagdulot ng abala sa publiko, o di silang magbigay ng solusyon. Hindi ba, Ma'am Trish? Trish Alindo, go! Oh, kita mo?
11: Dito naman sa Manila, kahit tatlong linggo pa yung hihintayin bago yung undas, tumaas na ng 50 pesos yung presyo ng bulaklak sa dangwa, particular yung arrangement ng Malaysian Moms. Yung pinakasimpleng arrangement na may mga ilang bulaklak na nasa 150 pesos ang presyo mula sa dating 100 pesos. Sa ngayon, may hanggang 300 pesos pang mabibili na arrangement habang 1,200 pesos doon sa hugis, puso at krus na pagkakaayos. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng nasa 300 pesos yung idadagdag sa peso kapag malapit ang undas, depende rin sa liit o laki ng arrangement. Ilan-an nila sa mga rason ng pagtaas ay kumonte-an nila yung nakukuhang supply ng bulaklak mula sa benggit. Tumaas yung nabigay sa kanila, Alvin, ng mga supplier tuwing ibabagsak na dito sa dangwa at marami pa sa mga dinedeliver ay nasiraan nila dahil sa pag-ulan. Samantala, wala pa namang paggalaw sa preso ng bundle ng Malaysian Moms. Kung yun yung bibilhin, nasa 50 hanggang 250 pesos yung bentahan. Depende yan sa kulay at dami ng bulaklak, pero asahang tataasan nila. Pati yung bundle, isang linggo bago ang undas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Magkano ikamot, Tris, yung parang corona? Yung unang video, yung parang yan. Magkano yan yung corona at parang cruise?
11: Nasa 1,500 pesos yan, Alvin, pero sinasabi ng mga 1,200 pero 1,500 yung kayang itaas niyan kapag malapit tayong odas, Alvin. Pero yung nakita pa ako mas malaki dyan, Alvin, yung mas malalaki yung bilog na arrangement yun, nasa 3,500 yung presuhan nila, Alvin.
0: Oo. Wala bang below 1,000 yung ilalagay mo lang sa puntod na mahal sa buhay mo? Meron naman, may option ka naman kung ang budget ay less than 1,000. Para maalala mo lang, ang mahal sa buhay na sumakablang buhay na, meron naman.
11: Meron naman, Alvin, below 500 as of this time, meron pa naman. Itong Alvin, yung mga rins na sinasabi ko na below 500 na pasok sa budget, ito yung mga nakalagay sa basket, tapos naka-foam yung mga bulaklak, tapos may nakapalibot na mga dahon sa doon sa bulaklak ko mismo arrangement. Alvin.
0: Pwede na yan. Oh, important. It's the thought that counts, na naalala at buhay pa sa isip at diwa mo ang loved ones na nauna na sa langit. Ano, Trish?
11: Tama, Alvin. Kasi yung iba, sinasabi doon ng mga nagtitinda, marami na sa mga bumibili sa kanila nagtitipid ngayon, mas pinipili na lang yung mga mas simpleng arrangement, yung mangila na lamang yung bumibili talaga ng mga bongga na arrangement tuwing undas, Alvin.
0: Ama, ang importante ay mabisita. Huwag nyo hayaan na kayo ang bisitahin. Kayo na po ang bumisita.
11: Nakakatakot yan, Alvin.
0: Thank you, Trish. Nag-extro ka na ba?
11: Ano yun? Sorry, Alvin.
0: Nag-extro ka na ba?
11: Ano yun? Sorry.
0: Maganda sana to eh, no? May problema lang ata sa... Maganda yung Trisha sa totoo lang. Parang may problema lang ng konti sa pandinig, no? Kako, nag-extro ka na ba?
11: Ay, hindi pa, Alvin. Yan naman itong kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Merong ganyan eh, napakaganda, pero bingi, no? Oh, ayan, tapatawa-tawa. Thank you. Loko lang po. Maganda umaga at maraming salamat kay Ma'am Trisha Lindo. Ay, birthday pala ng pamangkin ni Boss Ted Kuway. Happy birthday po sa pamangkin ni Boss Ted na si Lenny Jane Kuwa. Luwala Lamar, go!
12: Alvin, good morning. Pinangunahan nila DILG Secretary John Becremulia at PNP Chief General Jose Mireño Narcates Jr. ang turnover ng 130 Unified 911 Emergency Response Vehicle sa PRO Calabarzon sa Camp Vicente, Lim sa Laguna. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa mga police station sa Laguna at Batangas para mapabilis ang pagtugon sa mga emergency calls at iba pang insidente. Ayon kay Remulia, mahalaga ang dagdag ng mobility asset, lalo na't mas madaling gamitin ang motorsiklo sa mga lugar na mahirap marating ng patrol cars. Sinabi pa niyang bahagi ito ng Unified 911 na naglalayong gawing mas mabilis at organisado ang pagtugon ng mga ehensya ng pamahalaan sa mga emergency to support ang mga motorsiklo sa best policy framework ni Brigadier General Dominic Bakay para sa mas visible at mabilis na police response sa Calabarzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noela Lamar, TZM.
0: Thank you! Maraming salamat, Noela Lamar. May suggestion si Mark Hernandez, oh, ipagawa daw sa tupad. Pwede ba yan sa tupad, Camille? Yung mga kable na yon ipagawa sa mga tupad. Diba, meron nga yan. Nakikita ko, parang nagwawali sa gilid nung ano, kalsada. Kaya ba nila? Kaya lang baka makuryente yun, di kaya? O putol naman na yon. Aputol na yon. Oo. Oh. Hindi, meron nga. Oh. Hindi, na yung sabihin pwede. Yung pwersahin mo. Kasi binabayaran, di ba may bayad yon? Parang kawang gawa ng Department of Labor. Yun pala eh. Mayor, baka pwede daw sa tupad. Suggestion po ni Mark Hernandez, ha? Magandang umaga din kay Kagawad Marlon Asun. Isunod natin si Manong Rod Ison. Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
13: Good morning, Alvin! Nagsimula na ang National Irrigation Administration Central Luzon sa isang malawakang konsultasyon sa mga magsasaka ng rehiyon. Ayon sa RIA Bataan Satellite Office, ngayon pa lamang ay nakatutok na sila kasama ang mga magsasaka upang paghandaan ang Tangilad Small Reservoir Irrigation System, ang pagpapalapit sa papalapit na dry season at ang posibleng epekto ng Super El Nino sa rehiyon. Nagsagawa ng Systems Management Committee consultation ang NIA kasama ang mga Irrigators Association at partner government agency upang talakayin ang water management, farmer support at mga contingency measures para sa posibleng kakulangan ng tubig. Bukod sa Bataan, inilalatag din ng NIA ang mga hakbang na ito sa mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Aurora, ang gitnang Luzon, ang pinakamalaking pinagkukunang ani ng palay ng bansa. Kaya dapat lamang na magkaroon ng maagang paghahanda para na rin sa katiyakan ng maraming bilang ng mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DZM.
0: Thank you, Manong Rod Ison. Punta natin si Arnaldo Zaito. Good morning, Nel.
14: Yes, good morning, Alvin. Nasa batang Philippine Coast Guard at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, may 12 kilo na hinilang sabo sa barangay Batangas Port, barangay Santa Clara, Batangas City. Ayon sa PCG, 4 na lalaki na pawang mga residente ng Malate, Manila at Maluso, Basilan ang mga naaresto sa isinagawang joint operation. Sa dala ng PDEA, umaabot sa mahigit sa halagang 81.6 milyong piso ang na-recover na droga kabilang din ang sasakyan na gamit ng mga suspect. Kasalukuyang nasa kustudiya ng PDEA ang mga suspect at ang nakumpiskang droga para sa kakulang disposisyon. Maharap sa mga kasong may kaugnayan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspect. Ayan at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, TCML.
0: Thank you, Arnel. Thank you, Radyo Patrol.
15: Basta may nangyari, nakareport agad sa TCML. Radyo Patrol sa East 30. TCMM, numero uno sa aksyon.
0: Teka muna, kailangan ko palang mag-commercial at dalawa pa yung interview natin, ha. Ay, mga pabati, mamaya na muna, ha? Si Congresswoman Iris Montes ng 4K Party List. Kinatawan po dyan sa Kamara at House Assistant Minority Leader. Ay baka na ikakoy nakakaligtaan po natin yung budget. Ay nagtutuloy-tuloy po yung deliberasyon ng budget. At mukhang may problema na naman po sa pondong ilalaan sa PhilHealth. E naalala nyo nung mga nakarang taon, nagkakaproblema po yan, tinanggalan pa imbis na dagdagan batay sa batas, eh binawasan pa po ang budget ng PhilHealth. Inanalo na sila sa Korte Suprema, di ba? So, kailangan po natin siguruhin na ang PhilHealth po ay maayos yung budget dahil para sa atin po lahat yan. It's not as if nuknukan ng ganda ang serbisyo ng PhilHealth na wala ka nang hahanapin pa, hindi po, kulang pa po. Kaya dapat pagandahin pa yung serbisyo ng PhilHealth. Kausapin po natin si Representative Montes sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
15: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
17: Ang healthy naman ng anak mo.
18: Nako, sakitin din yan.
19: At
17: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
20: Unilab quality yan.
21: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
23: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
24: Wow, Mama!

0: regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Tama!
0: Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Alta Media Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Boses na gigising sa umaga,
3: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
13: Wala bang award sa pinakamaraming bati? Wala. Walang ganun. Dahil dyan, magandang umaga muna kay RC Castle, Hazel Clomera Arcidera, at si Yoge DL, at si Ma'am Rosalie Pueblo, at si Gina Sambo, at si Edner Villasis, Chris Abrine Castiano, Ma'am Lina Ho, Marie Aragon, at Bonbon Ramos. O, isang bagsak ha, kasi si Congresswoman, nakakaya nandyan si Congresswoman, si Representative Irish Marie Montes, ang kinatuan po ng 4K party list at House Assistant Minority Leader. Makibalita nga po tayo dahil nakita ko to sa ano eh, sa TikTok. Oo, parang may sagutan eh si Congresswoman at saka yung sa APRO si sino pangalan nun yung babae. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman.
14: Hello.
13: Hi ma'am, good morning po.
14: Hi, good morning, Sir Alvin. Magandang umaga po sa iyo at sa inyong mga taga-subaybay.
13: Ayan, yan, yan. O, si Congresswoman Mika Swansea nga palang nakahuntahan nyo dun sa hearing, ano po, sa kamera. Ano po ba ang problema? Ano po bang ginagawa nung liderato ng kamera? At mukhang may hinahanap po kayo na budget ng PhilHealth, Congresswoman.
14: Yes, Sir Alvin, actually, nung nakaraang taon pa man ay already called attention doon sa issue ng patuloy na underfunding ng PhilHealth. Sa mga nakaraang taon po, simula po kasi nung naisabatas natin ng Universal Health Care Law, ay manunotice po natin na hindi po na ibibigay ng tama yung pondong dapat sa PhilHealth. Under po kasi sa UHC, may mga earmarks po tayo at under sa syntax laws, may mga earmarks po tayo that directly should go to PhilHealth to fund for the premium contributions of indirect contributors. Simula po 2020 hanggang sa kasalukuyan, manunotice po natin na yung syntax collection, particularly for tobacco and sweetened beverages, hindi po yan na ibibigay ng tama. Lagi pong kulang pagdating sa GAA.
13: Bakit po ganun kong?
14: Supposedly share ng PANCOR and PCSO, hindi din po na ibibigay.
13: Bakit ganun, ma'am?
14: Laging kulang po ang ibinibigay na allocation for PhilHealth in Dagaa.
13: Bakit nga po ganun?
14: And then what's even worse, Sir Alvin.
13: Eh naku, tawagan nyo siya ulit, hindi siya nakikinig sa akin. Pwede hindi nakikinig kasi mauubos yung oras natin. Kamu may tinatanong ako, nagbabatin ako. Patawagan mo ulit si Congresswoman. Kasi ang pinakatanong dyan ay bakit? Bakit nangyayari yon? At sino ang nagmama ni Obra? Kasi hindi naman po sobrang ganda ng serbisyo ng PhilHealth, hindi ho ba? Kulang na kulang po. Eh ngayon, babawasan pa ng budget. O ano mangyayari sa atin? Marami nga po nagre-reklamo na kapag na-ospital, ang bawas po ay kapranggut lang. O di ibig sabihin, hindi naman siya ganun kaganda, ano po? Hindi kagaya ng ibang health insurance na talagang konti na lang ang iyong babayaran. Oo, andyan na ba si Congressman? Putol po yung linye ni Congresswoman Iris Marie Montes kasi dapat po kung anong nasa batas sundi. Eh kaya ano bang pangalan ng mga ito ng mga congressman at senador? Hindi bang pangalan ay Ma'am Babatas? O eh bakit parang sila pa nalabag sa batas? Ayan na, ay Congresswoman, pasensya po na putol po. No? Kung ano, ang tanong ko po ay bakit nangyayari? Sino ang nagmamaniobra na bawas ang budget ng PhilHealth?
14: Actually po, Sir Alvin, sa aking in the course of yung interpellation po sa relevant government agencies like the DOF, DBM, and DOH, sabi ko po, tinanong ko po ang DOF kung magkano ang nakukolekta. Nabigyan po ako nila ng data about their collection for same taxes. Pero ang sinasabi po nila, sila ay collecting agent lamang. Hindi sila nag... Hello?
13: Sige po, tuloy niyo lang po.
14: Okay. Hindi daw po sila nag-disaggregate ng data how much goes to PhilHealth. So it's the job daw po ng DBM na disaggregate ng data.
13: Opo.
14: So the job of the DBM, mapapansin nga po natin na yung collection na dapat para sa PhilHealth hindi nagmamatch na ibinibigay sa GAA. At yung ibinibigay sa GAA nga po, hindi pa nai-release po yun ng tama. So, I called attention po simula pa last year sa Kongreso na ayusin ng Kongreso yung pagkakamaling ito or underfunding na binibigay ng DBM.
13: Opo.
14: So, hanggang ngayon po, itong nakaraan, yan din po ang aking panawagan.
13: O, kung ano ba ang magiging epekto sa madlang people? Ayun na, dami nakikinig sa atin na umaasa din sa PhilHealth, sa benepisyo. Ano po ba magiging epekto sa amin at sa ating lahat kapag patuloy na underfunded ang PhilHealth?
14: Malaki po, napakalaki po Sir Alvin ng epekto, no. Siguro po umpisahan ko sa isang prinsipyo ng universal healthcare.
13: Opo.
14: Kasi isa po sa cornerstone para ma-achieve natin yung universal healthcare ay yung tinatawag natin na predictability ng pondo. Dapat po yung state insurer, health insurance insurer natin o yung PhilHealth, dapat na pipredict niya po kung magkano ang papasok sa kanya sa mga susunod na taon para ang kanyang estratehiya ay hindi magiging reactive. Dapat

0: Hindi naman po pwedeng magplano ang PhilHealth na ito ang mga ibibigay na health na packages, pero walang kasiguraduhan na may papasok sa kanya na pera. Ang napipredict niya lamang po yung contributions ng direct contributor.
1: Kung so, ibig sabihin ho ba nililihis ng Kongreso yung budget sa ibang ahensya? Eh kasi ang naisip ko, kung kamo, yan ay batay sa batas. Kagaya nung yung sa syntaxes, ano po, o di kaya sa PAGCOR, ano po, eh mambabatas po kayong lahat dyan eh. Eh di dapat sumusunod kayo sa batas kasi kayo'y mambabatas. Hindi ho ba? So nililihis po ba ng Kongreso yung budget sa ibang ahensya? Or hindi ko maintindihan kasi sila miyembro din ng PhilHealth para naman ito sa sambay ng Pilipino. Bakit dinideprive mo ang budget ng PhilHealth na dapat talaga mapunta sa kanya? Yun hindi ko maintindihan, Congresswoman.
0: Yes po, Sir Aziz. In fact, doon sa interpellation ko, that is exactly my sentiment. Yan din po ang sinasabi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sa preparasyon pa lang ng GAA on the part of the DBM ay hindi na maibigay. Noon po kasing una, may gray area. Hindi tinitreat na automatic or earmark fund yung mga sa lahat kabuuan ng syntax. But with the Supreme Court ruling last year, on the return of the 60 billion funds to PhilHealth, malinaw po na nakasaad part ng ruling na nakasabi, part po, I quote po yung part ng portion na yon, na ang allocation of PhilHealth funds under the UHC Act are fixed by the syntax laws and merely pass through the GAA.
1: Mm-mm.
0: In the same vein, the earmarking of syntax revenues under RA 9341-10351-11346 and 11467 constitutes an automatic appropriation in favor of PhilHealth.
1: Opo.
0: Ito po settles the gray area. With the ruling of the Supreme Court, dapat po malinaw na ito sa DBM at sa Kongreso na itong mga earmarks dito ay dapat automatikong mapunta sa PhilHealth.
1: Okay. Ano po? So, para mas maintindihan nga kung yung budget dapat ng PhilHealth ay ganito, pero mukhang lalabas ang magiging budget ng PhilHealth ay ganito lang. So in terms of billions of pesos...
0: Halimbawa po, I'll give you an example. For the proposed 2027, sa computation po ng PhilHealth based from the DOF figures, ang nilagay lang po nila tobacco and sweetened beverage. Hindi pa nga po dito kasama yung alcohol and then vapor product.
1: At
0: tobacco alone, ang projected ay ang actually 2025 collections dapat 59 billion, 59.4 ang mapunta sa PhilHealth, sa sweetened beverage 15.7, total po 75.2 po. Ang ibinigay nilang budget for 2027 is 74.4. So kulang na nga po ano. What is even glaring, yung nagdagdag po sila ng 19 billion na galing supposedly sa kabuuan po sa PAGCOR and PTSO. So kung mamay tatanggalin niyo po yung 19 sa 75, parang 55 lang po ang lalabas out of the 75 billion collection. So kulang na naman po.
1: Okay.
0: Ang masakit pa po doon, simula nung nainak po ang UHC, yung kabuuan po ng PAGCOR and PCSO collection na supposedly po ang gagamitin sa expansion ng health benefits, nagtototal na po yun 118 billion. Noong 2021 po, naglagay po sila doon na 21 billion and 2022, 21 billion din po sa GAA. Pero ang samaang palad, hanggang SARO lang po, wala po talagang actual release ni Cinco. So as we speak po, not even a single cent from the collection or from the share of PAGCOR and PCSO has been allocated to PhilHealth.
1: Yeah, okay. Sige,
0: so,
1: ituloy natin
0: yung... So, may pattern po tayo dyan na nakikita na patuloy po talaga na underfunding na yung doon sa mga kondong dapat na ibibigay sa PhilHealth.
1: Hanggang dyan muna tayo, Congresswoman, at naubusan po tayo ng oras. Pero next time po, linawin din natin yung sa pera. Mas madali kasi maintindihan ng tao kung magkano ba yung nawala, magkano yung dinip-prive na amount ng pamanang ng executive.
0: Mabanggit po na lang po, as of now, nasa 311.4 billion
1: ayun,
0: po ang kwenta po ng PhilHealth.
1: Okay, sige po. Thank you, Kong. Tuloy-tuloy lang natin yung kampanya.
0: Thank you,
1: mabuhay.

0: si Congresswoman Iris Marie Montes ang kinatawan po ng 4K party list. Kasi pag ganyan po na maraming numero ang tao ay bibitaw. Yung atensyon po nila ay mas maganda direct to the point. Ano bang magkano yung dinideprive sa'yo? At sino? Sino po ba ang nag-hold niyan? O yan ang dapat sinisingil ng mga miyembro ng PhilHealth. 6:53, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico!
3: Gising Pilipinas!
1: Basta AM DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang healthy naman ng anak mo.
9: Naku, sakitin din yan.
10: Ach!
11: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
0: Ngayong araw lang pala sisimulan yung regularization ng mga TNVS sa NCR. Ang tagal na may TNVS. Ngayon lang pala mariregular ito. Kausapin nga natin yung chairman ng TNVS Community Philippines na si Walter Lugay Uy. Ano bang epekto nito? Oh, kasi yung iba po dyan, may limit po yung buhay nung sasakyan dyan. Di ba? Hindi naman pwedeng karag-karag dyan. Parang magana, ilan ba? 5-7 years. Anong epekto? Walter, magandang umaga sa'yo.
2: Good morning!
20: Sir Alvin.
0: Opo, anong epekto nitong inanunsyo ng LTFRB na starting today ay magsisimula ang proseso ng regularization ng mga TNVS sa NCR?
20: Actually, magandang hakbang po yan ng DOTR at LTFRB na bigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng tamang mga papeles para sa gobyerno. Legal na estado kasi na ito, kumbaga re-recognize na yung mga tempo ng LTFRB.
0: Mm. So ibig sabihin, good news pala ito sa mga TNVS, ano bang tawag sa inyo pag may-ari ka ng sasa operator?
20: Tama po, operator po.
0: Ay kaya lang, paano yung ano, paano yung Walter yung paluma na yung sasakyan? Hindi ba may lifespan lang dyan? Hindi pwedeng lahat na sasakyan na ipasok? Parang 5 years po o 7 years?
20: Tama po. Actually, dun sa MC na lumabas, nakasaad po doon na kailangan namin dumaan sa safety inspection para po sa safety ng pasahero, safety rin ng sasakyan, yun po yung mangyayari po dyan.
0: Okay, so okay sa inyo ang ginawang ito ng gobyerno, bagamat late na, ang tagal na may TNVS, ngayon lang pala sisimulan yung regularization kako, ano? Ano ang pakiusap ninyo sa gobyerno? Kasi baka pagmula na naman ng katiwalian yung mga inspeksyon, hihingi na naman ako ano-ano, pahihirapan na naman yung driver-operator.
20: Panawagan lang po namin kay Chairman Greg Pua, sana itong online portal na ginawa nila is maging simple at syempre maging mabilis ang proseso.
0: Bakit?
20: Hindi lang naman para po sa driver po to, is also for the commuter.
0: Opo.
20: Dahil magiging ligtas at sapat yung mga sasakyan namin sa kalye.
0: Bakit nyo pinapanawagan yan, Walter? Meron ba kayong hinala o pag-aalangan na matitingga na naman at baka hindi makabiyahe yung mga driver at operator pag hindi sila nakarehistro dyan sa online portal?
20: Sa dating mga nararanasan kasi namin, Sir Alvin, apakatagal po lumabas ng mga dokumento like PA, CPC, ang tagal po niyan, mga motion, ang tagal po niyan. Pero siyempre ngayon, tiwala po kami sa LTFRB ngayon na na-resolve na po nila yung mga ganyang issues.
0: Ah, pero pag pending ba, hindi ka pwedeng bumiyahe? O pwede ka pa rin namang bumiyahe pending the results of your application?
20: Apo. Kaya nga po naglabas yung mga tinatawag na tempo dahil nga po sa sobrang tagal. Pinapayagan na lang din po bumiyahe. Pero at least ngayon, naiayos na po ng LTFRB yan. Masayang-masaya po yung mga TNVS community.
0: Ah, that's good. So ibig sabihin, mawawala na yung tempo, assuming na mabilis ding maaksyonan ng LTFRB ang registrasyon.
20: Tama po.
0: At ano ang benepisyo niyan para sa amin na mga mananakay, kami mga pasahero? Kasi dapat may benepisyo din sa amin, hindi ho ba? Anong magiging benefit niyan sa amin, Walter?
20: Actually, magiging benefit po nito sa mga commuter. Siyempre, yung mga sasakyan, dumaan po sa mga inspection. So, yung sasakyan is na-maintain po na maayos ng mga operator. At magiging ligtas po ito sa kalye. Also, yung mga driver, siyempre, marerecognize na ng LTFRB yung kung ano ba talagang classification nila. Like TNVS po talaga siya, may iwasan dito yung mga colorum.
0: Opo. Eh, pero yung mga bago na nagbabalak na pumasok sa mga TNCs at maging TNVS driver, sila ba'y allowed under this new rule? O uunahin muna yung nauna?
20: Sir Alvin, uunahin po muna yung mga nakapending po talaga.
0: Ayun.
20: Yung mga bago is hindi pa po.
0: So hindi pa, kung gusto mo, halimbawa ang gusto mong negosyo, bibili ka ng bagong sasakyan, ipapasok mo dyan sa TNCs, wala pang ganun ngayon. Don't do it kasi ang haba pa ng pila ng mga nauna.
20: Tama po, Sir Alvin. At magiging ano po to eh, magiging check and balance po to ng LTFRP kung gaano ba talaga na kadami ang sasakyan namin. Kasi actually, nagre-resulta rin po kasi ito pagka sa supply and demand eh. Pag sobra-sobra po yung sasakyan, siyempre, mag-aagawan po kami sa pasahero.
0: Tama, tama. Sige, tuloy-tuloy nyo na pag may problema, Walter. Sabihan mo si Liza para madiscuss natin dito kasi yan ay may public interest. Ang daming nasakay sa TNVS. Mabuhay ang TNVS Community Philippines, Walter.
20: Sir Alvin.
0: Oh.
20: Papanawagan ko na rin po yung regarding doon sa pick-up fare. Meron pa rin kasi mga company na hindi pa rin sumusunod.
0: Sino yan? Sinong hindi, anong kumpanya hindi pa rin nasunod?
20: Dalawa pa rin po, yung Grab, hindi pa rin po sapat ang ibinibigay. Eh, narinig ko naman po dun sa kumpanyang InDrive is kailangan nila ng system upgrade.
0: Eh, ano, isang linggo pa yun hanggang ngayon? Wala pa rin, hindi pa rin natapos yung system upgrade?
20: Hindi pa rin po, Sir Alvin. Kaya yun naman kinalulungkot ng TNVS community ngayon. TNBS community ngayon.
0: Oh, at least na-anunsyo, ano po, in drive at saka grab. Ay, naku, ang bagal naman. Bagal nyo naman umakso. Nag-aantay yung mga driver ng TNBS community Philippines. Oh, thank you, Walter. Mabuhay ka.
20: Maraming salamat po.
0: Si Ginoong Walter Lugay Uy, ang chairman po ng TNVS Community Philippines. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy on a Thursday!
2: Good morning!
10: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Water interruption posibleng maranasan dahil sa banta ng Strong El Nino. Ilang probinsya naghahanda na sa epekto ng tagtuyot.
21: Presyo ng diesel bumaba ng halos 3 piso sa world market. Presyo ng gasolina bahagya namang tumaas.
0: Bank accounts ni Vice President Sara Duterte nawala sa kanyang sal-in kinwestiyon sa impeachment court. Joint account ni VP Sara aramang si dating Pangulong Duterte tinalakay din.
21: Notice of disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President pinagtibay ng Commission on Audit.
0: NBI nilinaw na hindi pa nakakapagpiansa si Batangas Congressman Leandro Laviste. Red notice laban sa kongresista posibleng hilingin sa Interpol.
21: Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, inaming nakatanggap ng 120 million pesos na balato mula kay dating Congressman Zaldico.
0: Sana all. Dalawang babae arastado sa pagbibenta ng mga nakaw na aircon online.
21: Sa showbiz spotlight, Viva Hot Babes handang makipag-collab sa sex bomb.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Huwebes, October 8, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
21: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, makaapekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. May mabubuong low pressure area sa loob ng ITCZ. Pero hindi patiyak kung papasok ng Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan naman sa Northern Luzon ang northeasterly winds o paunang hangin bago ang malamig na hangyamihan. Dito sa Metro Manila, posible pa rin ang pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi dahil sa thunderstorm.
21: Aminado ang Maynilad na posibleng makaranas ng water interruption sa gitna ng banta ng Strong El Nino. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni Maynilad Vice President for Corporate Affairs, Annette De Ocampo, na maaaring magkaroon ng water interruption sakaling bawasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa MWSS. October 1, ibinaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa MWSS mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second.
22: So pag nangyari po yun na bababaan pa rin po nila because po kailangan nilang i-manage para po makarating tayo hanggang summer of next year na kakailanganan pong gawin yun, then we may have to be doing po interruption, but I'm not saying po na mangyayari yun. Yun lang po yung baka sakali pong mangyari because po of the very strong El Nino na forecasted po ng PAGASA.
21: Patuloy naman ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Pampanga sa El Nino. Nakatakdang bumuo ng task force para tutukan ang epekto ng tagtuyot at gumawa ng hakbang para maprotektahan ang komunidad at kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, halos 7 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, umabot na sa mahigit 2 piso o 2 pesos and 80 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 50 centimos naman sa kerosene. Pero ang gasolina punti-unting umaakyat, piso na As of Wednesday, bunso dito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at pangambang problema sa supply dahil sa inanunsyong export ban ng China. Tumataas din po ang premium cost ng gasolina habang bumababa naman ang sa diesel. Orion Key Energy Secretary Sharon Garin, wala pang epekto ang export ban ng China sa order ng ilang kumpanya ng langis sa Pilipinas.
3: Basically, China is stockpiling because they released so much of their reserves, their national reserves previously. We have, in fact, checked with all our oil companies, so wala pong impact on our oil companies as of this moment.
0: Nauna nang inamin ni Garin na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang gyera sa gitnang silangan.
21: Pinagbibitiw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin dahil sa krisis sa kuryente. Kasunod dito ng babala ng kalihim na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Garin, inaasahan ang pagtaas ng demand dahil sa mainit na panahon. Kaya tataas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Para kay Power for People Coalition lead convener Jerry Arances, nabigo ang Department of Energy na maresolba ang problema sa kuryente kabilang na sa Visayas. Dapat ding isulong ang mas mura at malinis na renewable energy sa halip na coal o natural gas.
4: Na dapat lang ay mag-step down na siya. Hayaan natin na magkaroon ng ibang bagong magbibigay, mag-provide sa atin ng pag-asa na mapapababa ang electricity sa bansa natin.
21: Nauna nang nagabiso ang ilang electric cooperatives na tataas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng red at yellow alert.
0: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Ibang balita naman, kinwestiyon ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugma ng bank records at statement of assets, liabilities and net worth of SALN ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Matapos ang pagtistigo ng walang opisyal ng banko, natuklasang 59 million pesos ang year-end balance na mag-asawa noong 2022, habang 71 million pesos naman noong 2023, 22 million pesos noong 2024 at 35 million pesos noong 2025. Mas malaki ito sa other personal assets na idiniklara ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Kabilang sa hinimay ang BPI bank accounts ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte simula 2011 hanggang 2014 na gumamit ng manager's check. Kabilang sa binili na magamang Duterte ang 16 million pesos na manager's check kung saan payee ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Naniniwala ang prosekusyong may tuturing na pattern ang paggamit ng manager's check sa pagtatago ng pera o yaman. Pero iginit ni Defense Counsel Michael Poa na hindi maalala ni Vice President Sara na meron siyang transaksyon sa joint account kasama ang ama. Nanindigan si Poa na walang pinirmahan si VP Sara na anumang deposit, withdrawal o transfer document. Pero kinwisyon ni Senator Judge Sherwin Gajalian kung bakit hindi nakadeklara sa SALN ni VP Sara ang mga transaksyon, lalo't duda itong walang ideya ang Vice Presidente sa joint account.
6: Kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account. And alam niya na merong ganun na account. So tinitignan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million.
23: Operative phrase there if she's aware. And secondly, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
0: Ayon naman kay Presiding Officer Francis Escudero, hindi basta-bastang makapagbubukas ng joint account sa anumang banko dahil kailangang parehong humarap ang mga account owners.
24: Can you open an account without the name of the end or the or person signing a signature card?
25: Hindi po, Your Honor. We need the presence of both depositor po para ma-open po yung account. Dapat po parehas po.
26: Doon sa BPI na yung Julia Vargas branch na under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and the Vice President. Sino po ang pumipirma ng KYC documents?
25: Nakapirma po pareho ang dalawang nakapangalan po okay. Sa account. So that's Rodrigo and VP yeah. Sara po.
0: Iginit naman ng depensang kailangan pa rin ng otorisasyon para masilip ni VP Sara ang mga bank account ng Mister kahit itinuturing na conjugal property.
21: Ipresenta ng House Prosecution Team sa Impeachment Court ang 19 na insurance policy at bonds ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Kabilang dito ang 10.6 million pesos na insurance investment na binili ni Carpio sa FWD Life Insurance noong 2024. Pero iginit ng defense team na sa ilalim ng inamyemdahang insurance code, hindi obligadong magbigay ng consent ang asawa kapag bibili ng insurance policy kahit kasama ito sa benepisyaryo. Kinwestiyon naman ni Senador Judge Erwin Tulfo kung may magagawa ang kumpanya sa kahina-hinalang transaksyon. Sagot ni FWD Life Insurance Chief Legal Officer Attorney Juan Sotero Roman, may indicators para tukuyin kung may money laundering sa source ng ipambabayad sa insurance premiums.
5: For example, talagang suspected na nililaunder yung pera, nililinis sa pamagitan ng pagkuha po ng policies for investment. What will you do?
7: At point of our application, Your Honor, we may not be able to determine if it is money laundering as will be defined by a court of proper jurisdiction. We, however, have a mandate from the Anti-Money Laundering Council and the Insurance Commission to identify the person and the sources of their fund, Your Honor.
21: Sunod na iprinisinta ang kinatawan ng BDO Securities Corporation kung saan nakabili si Carpio ng equity at bonds na nagkakahalaga ng halos 25 million pesos noong 2021 hanggang 2024. Pero nanindigan ang depensang hindi kailangan ng consent ni VP Sara para makabili si Carpio ng investment.
0: Alas 7:15, pinagtibay ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ito'y matapos ibasura ng COA ang motion for reconsideration ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa Notice of Disallowance sa pondong kasama sa 125 million pesos na ginastos lang sa loob ng 11 araw noong 2022. Sakop nito ang 69 million pesos na ginamit sa pagbabayad ng pabuya at may higit 3 milyong piso sa pagpili naman ng o pagbili ng mga lamesa, upuan, desktop, computer at printer. Iginit ng COA na irregular at illegal ang paggastos ng pondo ng OVP dahil nabigong sumunod sa patakaran ng Joint Circular 2015. Nabigo rin ang opisina ni VP Sara na magsumite ng dokumentong magpapatunay na matagumpay ang sinagawang information gathering o surveillance activities kung saan ginamit ang pondo bilang pabuya sa impormante. Ayon sa COA, hindi sapat ang acknowledgement receipts para patunayan ang pagbili ng mga ari-arian gamit ang pondo ng bayan. Ay tinuturing na liable o may pananagutan si VP Sara dahil sa pag-aproba sa mga transaksyon bilang head of agency. Liable din si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta dahil sa pagpapalabas ng cash advance. Gayon din si OVP Chief Accountant Julieta Villa del Rey dahil sa pagsertipikang kompleto ang mga supporting documents. Dahil dito, inatasan si VP Sara at dalawang opisyal ng OVP na ibalik ang 73 million pesos na confidential funds. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisumiting documentary evidence. Sa pahayag, iginiit ng OVP na inaasahan na ang desisyon at handa silang sumagot sa angkop na legal channels. Asahan namang magsusumiti ang House Prosecution Team sa Impeachment Court yung desisyon ng COA hinggil sa ikalawang article of impeachment kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng OVP.
8: So, yun po ang conclusion ng COA at na-validate sila with this final decision. So, paalala sa Vice President, isoli niyo na yung pera na yan para sa taong bayan. She will also have to prove that nag-grave abuse ang COA if she wants to elevate it to a higher court. But sabi nga ng Senator Judges when we were presenting it, it is final and executory already.
0: Si Private Prosecutor Lorna Kapunan.
21: Hiniling ng ilang senador sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. September 23, pinaburan ng 13 senador ang mosyong hindi kasama sa two-thirds ang mga senador na nakakulong sa suspendido, nagtatago, nakararanas ng physical o mental incapacity at hindi mapupwersang dumalo. Sa desisyon, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung mananatili ang kasulukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction. Sa petisyon ni Senador Bongo at Robin Padilla, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order at atasan ang impeachment court na isama ang lahat ng senador sa interpretasyon ng all members of the Senate. Ibig sabihin, dapat ikonsidera pa rin miyembro ng Senado ang mga nakakulong tulad ni Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, gayon din ang mga absent tulad ng nagtatagong si Ronald Bato de la Rosa. Nauna nang ibinasura ng Supreme Court ang petisyong humihiling na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court sa voting threshold dahil sa pagiging premature at kawalan ng legal standing ng petitioner.
0: 719, nilinaw ng NBI na hindi pa naglalagak ng piyansa si Batangas Congressman Leandro Lagarda Laviste. Ito'y matapos magpalabas sa Makati Regional Trial Court ng Warrant of Arrest laban sa kongresista dahil sa paglabag sa Public Service Act, kaugnay ng kabiguang sumunod ng kumpanyang Solar para sa Bayan sa obligasyon ng prangkisa noong 2019. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na mali ang impormasyong nakapagpiyansa na sa Laviste dahil ang dalawang kapwa-akusadong opisyal ng kumpanya pa lang ang nakapagpiyansa sa halagang 72,000 pesos. Dahil dito na nanatiling at large ang kongresistang pinaniniwalaang nasa France kasama ang inang si Senador Loren Legarda. Plano ng DILG dumulog sa Interpol para hilinging magpalabas ng red notice laban kay Laviste. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas makabubuti para kay Laviste ang harapin ang kaso sa korte, lalo na kung naniniwala siyang matibay ang hawak na ebidensya.
9: Marami din naman ang naniniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa isyu ng korupsyon. So, dito niya mapapatunayan na isa siyang magiting na leader kapag hinarap na ito mismo.
0: Sa social media po, sinikayat na Laviste ang mga taga-support ang huwag mag-alala dahil maliit na bagay lang ang kinakaharap na kaso. Itinakda ang arraignment sa kaso sa October 26.
21: Nagpatutsadahan si na DILG Secretary John Vic Remulla at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Kasunod dito ng hamon ni Remulla kay Respicio na sumailalim sa drug test matapos itahin ang pagwawala ng vice-alcalde sa regular session ng Sangguniang Bayan. Kumasa sa hamon si Respicio at nagpasuri sa ospital sa Quezon City at nagnegatibo sa illegal na droga. Sa Facebook post, sinabi ni Respicio na dapat bayaran ni Remulla ang 28,000 pesos na ginastos sa drug test.
11: Pasiguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na ako magkape.
21: Sa pahayag, nagpaabot ng pagbati si Remulla pero sinabing patunay ang resulta ng drug test na hindi ilegal na droga ang dahilan ng pag-uugali ni Respicio at misto lang may diferensya sa pag-iisip. Sagot ni Respicio, hindi siya nagsisising na ibunyag ang sinasabing anomalya ng mga opisyal sa kanilang bayan. Nauna nang nagkasagutan sina Respicio at kapitan ng barangay Sininin Pil hinggil sa sinasabing sabing hindi na kumpletong proyekto.
0: Time out, time out! Anong oras na?
21: 7:22 ng umaga.
12: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7 basta AM DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
15: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
16: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
17: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Kaya pa, ganyan!
19: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
27: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
28: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
27: ikaw ang
28: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
29: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
30: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
31: ZMM Radio Patrol 630.
32: 40 taon na una sa balita, una sa public service.
33: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan po natin ang mga istorya. Sa oras na alas 7.25, inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap siya ng 120 million pesos na balato mula sa kickback ng puganteng si dating Congressman Zaldi Co sa infrastructure projects ng pamahalaan. Ito ang testimonya ni Bernardo sa pagdinig ng sandigan bayan sa kasong graft laban sa mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa kaugnay ng 289 million pesos na substandard na road dike project yan sa Oriental Mindoro. Sinasabing pinaghatian ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang 2% mula sa 25% na kickback na nakuha ni Zaldi Co. Ayon kay Bernardo, utay-utay niyang natanggap ang 120 million na balato simula noong 2023 hanggang 2025. Bukod pa ito sa 10 milyong pisong natanggap ni Bernardo kada taon simula 2023 hanggang 2025 mula kay dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na kabilang naman sa kapwa-akusado sa kasong graft. Sinasabing nagpadala si Pakanan kay Bernardo ng perang nakasilid sa paper bag o selyadong karton. Aminado si Bernardo na hindi niya kinikustyon kung para saan ang perang ibinibigay ni Zaldi Co. Unang nagkita si na Bernardo at Zaldi Co sa birthday ng anak ni Senador Mark Villar noong nakaupo pang DPWH Secretary noong 2016.
21: Yan all. Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang standard practice sa outgoing na senador na baklasin ang lahat ng gamit sa opisina. Kasunod dito ng binakanting opisina ni dating Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail. Tinanggal ang furniture, saksakan at tiles sa opisina at ni Estrada. Pati pala saksakan.
0: Naging bodega itsura. Tignan mo yan. Parang bodega na itsura ng opisina.
21: Diyos mio. Na uukupahin yan ni Senate President Pro Tempore Tito Soto. Ayon sa staff ni Estrada, accepted practice ang pagbakla sa mga kagamitan ng opisina tuwing may aalis na senador. Iginiit ni Gatchalian na maayos na na-turn over ni dating senador Coco Pimentel ang opisina noong 2016. Gayun din si senador Panfilo Lacson kay dating senador Grace Po. Dahil iniwang bakante, kailangang gumastos ni Soto para sa renovation ng opisina.
0: Alas 7.27, hindi pa rin ay bibigay ang 311 billion pesos na karagdagang pondo sa PhilHealth. Kabilang dito ang galing sa sin tax at revenue shares ng pag-core at PCSO. Sinabi ni House Assistant Minority Leader Iris Marie Montes na hindi na ibibigay ang tamang pondo para sa PhilHealth kahit na isabatas na ang Universal Healthcare Act. Isinulong ding dagdagan ang panukalang budget ng ahensya sa susunod na taon.
1: Kasi isa po sa cornerstone para ma-achieve natin yung universal healthcare ay yung tinatawag natin na predictability ng pondo. Dapat po yung PhilHealth, dapat na pipredict niya po kung magkano ang papasok sa kanya sa mga susunod na taon para ang kanyang estratehiya ay hindi magiging reactive.
0: Nauna na iginiit ng PhilHealth na patuloy ang mga administrative processes ay hindi pa rin nailipat ang pondong makatutulong para mabawasan ang gastusin ng mga pasyente sa bayarin sa pagpapagamot.
21: Sisimulan ng LTFRB ngayong araw ang regularization ng mga tinatawag na tempo na TNVS sa Metro Manila. Ang tempo ay TNVS na naka-onboard sa Transport Network Company bago makakuha ng required na authority mula sa ahensya. Sakop ng 30-day regularization program ang mga TNVS na nag-ooperate sa ilalim ng Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update at kasama sa master list na isinumite ng mga kumpanya. Suportado ng ilang TNVS group ang hakbang ng LTFRB.
2: Actually, magandang hakbang po yan ng DOTR at LTFRB na bigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng tamang mga papeles para sa gobyerno. Legal na estado kasi natin. Kumbaga, re-recognize na yung mga tempo ng LTFRB.
21: Si TNVS Community Philippines Chairman Walter Lugay Uy.
0: Umabot na sa 12,000 prank calls kada araw ang natatanggap ng Unified 911 System. Sinabi ni Interior Secretary John Ficramulla na nagkakaroon ng delay sa pagresponde sa totoong emergency dahil sa mga peking tawag. Oray ginit ng kalihim na napanatili ang 94% efficiency rate ng sistema. Gayun din ang kakayahang tumugon sa loob na 5-7 minuto. Sa kabuuan, halos 70,000 tawag ang natanggap ng Unified 911 System kada araw. Binuo ang Unified 911 para magsilbing emergency hotline sa lahat na nangangailangan ng agarang serbisyo.
21: Sa Quezon City, arestado ang 2 babaeng nagbenta ng mga nakaw na aircon online. Unang bumili ang mga suspect ng mahigit 30 aircon at 7 telebisyon sa appliance store at nagpakita ng deposit slip sa halagang 1.4 million pesos. Na i-deliver ang mga appliances pero walang pumasok na pera sa tindahan. Makalipas ang ilang araw, natuklasang ibinebenta na ang mga ninakaw na aircon sa social media. Dinampot sa entrapment operation ang mga suspect at na-recover ang 6 na aircon na nagkakahalaga ng 348,000 pesos.
0: Alamin na po natin ang latest showbiz spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating showbiz spotlight, game na game ang Viva Hot Babes na makapag-collab sa Sex Bomb Girls. Ayon kay Maui Taylor na imbitahan ng Viva Hot Babes na guest sa reunion concert ng Sex Bomb. Pero hindi natuloy ang bigating collab ng 2 grupo dahil hindi available ang ilang members ng Viva Hot Babes. Sakaling matuloy ang much-awaited collab, isinulong ni Maui na tawagin ang event na OMG! Oh my goodness! Nauna nang sumabak sa serye ng concert ang Sex Bomb habang kasado na ang reunion concert ng Viva Hot Babes sa October 23. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: So, kailan daw yung collab?
3: Wala pa eh. Inaayos pa nila. Pero magkakaroon ng concert yung Viva Hot Babe. Sana dun.
0: Kasi yun yung idol ni Archie Lagman eh. Diyan lumaki si Archie Lagman. No? Ang daming poster ni ng producer namin. Si ang daming poster sa bedroom. Kwarto? Oh, partner. Oh.
21: Yung makikintab pa.
0: Nasa ano, nasa ulunan, no?
21: Nasa
0: ano sa amin, ulunan ang tawag doon eh, yung dito pa ulo, para ganun sa ulo mo.
21: Kisame.
0: Oh, kisame.
21: Oo.
0: Alam mo na, ha?
21: Oo. Tapos,
3: ay, Sir Arch.
0: Thank you, Ganyan. Antayin daw ni Archie yung kulab. Thank you, maraming salamat, Ganyan Krishnan. At yan ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
21: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas
0: Energy Energy on a Thursday.
33: Radyo Patrol, Balita Alas 7. Basta AM, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. X30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa X30 at DZMM Teleradio. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Alta Media Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bicornia, Gising Pilipinas.
3: Good morning!
4: Magandang umaga po kay Jing Pahe. Ayan, na pinapabati ng happy birthday si Yusek Baba Hasmin. Belated na pala. Belated happy birthday ng Department of Tourism. Frodaliza Uledan, good morning. At Ma'am Lina Ho, good morning. May nagbi-birthday. Nasaan na ba yung nagbi-birthday na gusto kong batiin?
5: Kapatid ko nagbi-birthday in heaven nga.
4: Ayun.
5: Lang.
4: Ayun. Oh, pati mo.
5: Oo. Ness, happy birthday sa'yo. Pakikumusta na lang ako sa lahat ng mga katropa pips natin dyan, ha?
4: Yan. Oo. Happy birthday. Happy birthday ni Butch Mendizabal. Ayan, Mendizabal ng DMCA. Butch, happy birthday.
5: Happy birthday.
4: Buhay ka.
5: Gusto ko lang pasalamatan ang ABS-CBN Safety.
4: O, bakit ka mo?
5: Pati si Paul Bea. Napaka matulungin na tao. Ganun din si Fred. Dahil nakalimutan, alam mo naman, nasa ospital nga yung kotse ko, nakalimutan ko yung wheelchair.
4: Oh.
5: So, nagpanik ako.
4: Oh.
5: So, yan, kanina, para kaming convoy, kanina, mga apat yata, pinadala sa akin ang wheelchair.
4: Ang dami wheelchair dyan.
5: Oo, buti na lang. Maraming salamat.
4: So, alerto.
5: Sobrang alerto.
4: Yan ang sinasabi ko sa iyo, ha?
5: Thank you, at thank you for your service, ABS-CBN Safety.
4: Very good. Si Virgel Matias at ang kasamang si Rhea Consumido ay nakatutok sa atin. Ganun din si Vian Avellanosa ng Caloocan City, nanonood din sa atin. At si Rex Hinlo sa Negros, nanonood din sa atin. At si Randy Corgos. O yan, nasabak na naman sa laban ng buhay, mga bossing. Yan, mabuhay ka, Randy.
5: Maraming salamat sa iyo, Marvin Almazan, pinakamagaling na mekaniko sa balat ng lupa.
4: Palibre ka na naman kay Marvin.
5: Hindi ko pa nga alam kung magkano babayaran ko. Kaya utang na loob, huwag niyo muna akong pagsisingilin ng mga utang ko, ha? Para lang makaandar yung kotse ko. Marvin Almazan at mga bata mo dyan sa iyong talyer sa BF. Maraming salamat sa asiste. Thank you.
4: Huwag mga parin na si Zeus.
5: Eh kung ayoko.
4: Oh, di huwag.
5: Waka magtampon
4: bata.
5: Oh,
4: eh, matitis mo ba naman yung bata?
5: Ay, hindi. Anak natin yan. Zeus Legaspi, go!
6: Yes, Doris at Alvin, ano, inatasan nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hepe ng mga distrito sa Metro Manila na paigtingin ang kanilang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga tauhan sa gitna ng matinding init bunsod ng very strong El Nino. Sa pahayag, sinabi ng NCRPO na kabilang dito ang pag-adjust sa oras ng duty at deployment kung saan titiyakin ang angkop na rotation para maiwasan ang pagkababad sa matinding init. Pinalalahanan din ng mga pulis na agad mag-report kung nakararanas ng pagkahilo, panghihina, pagsakit ng ulo o mga sintomas ng heat-related illness. Sa kabila ng mga posibleng adjustments sa schedule, tiniyak naman ng NCRPO na hindi maapektuhan ang police visibility sa National Capital Region. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. Basta AM, DZMM.
4: Si Sandro Chona, may pinapabati din, partner, na ano natin, support na natin from Baguio City, si Janina Sanchez Ines. Yan, thank you ha. Maraming salamat.
5: Maraming salamat sa mga taga Baguio. Oh, kamusta naman ang weather diyan?
4: Ganon din si Jerry Diaz, oh, naka-monitor din sa atin yan ha. Sa X, actually wala pa ako masyado nababati. Nasaan na ba 'yon? Ah, si Macab. Macab AI.
5: Uy.
4: Oo, seems
5: tagal
4: like
5: na yun,
4: oh, tagal na ni Macab partner. Seems like very tight na yung case against the Vice President. Can you ask your resource person if ano ba ang pwedeng maging lusot ni VP to deny ownership of her deposit account? Remember po, hindi pa nagpipresent yung depensa. Kaya
5: pa.
4: Hindi pa natin talaga masasabi na kasi ang napapakinggan po natin, ang napanood natin, simula nung nag-start ay prosecution. So bigyan, para maging patas, di bigyan natin ng chance ngayon. Doon lalabas yun, ano ang magiging depensa o lusot ng Vice President.
5: Na dapat lang kasi sa bawat istorya ay dalawang side lang ang pakikinggan natin. Ay hindi pala, dapat pala tatlo.
4: Kasi yung isang side sa inyo.
5: Yung prosecution.
4: Uh-oh.
5: Yung dumidepensa at ang pangatlo ang katotohanan.
4: Ah, okay. So ibig sabihin pala yung dalawa hindi katotohanan.
5: Lalabas at lalabas po yan.
4: Lina Lim, magandang umaga po sa inyo at si Raph Rosales. Malapit na po yung birthday ko, 10-10. Okay, malapit na. 10-10. Ano bang pecha ngayon? 10-8.
5: Oo, 10-8.
4: Ay, oo. So, lalabas ang 10-10 ay Sabado.
5: Sabado.
4: Tamang-tama. Partner, talaga ano yan, i-exploit yan.
5: Oo.
4: Ng mall, ng online shopping platform, lahat ng nagtitinda at nagbibenta, 10-10. May 11-11 pa.
5: Yan.
4: May 12-12 pa. Ay, mga ganyan, yung mga naniniwala sa mga feng shui-feng shui. O 10-10, mukhang swerte ah.
5: Oo.
4: Bigay mo pera mo, bili mo na yan.
5: Correct. Kaya Raph Rosales, happy birthday sa'yo at kasabay niyan ay ipakilagay muna ako sa yellow basket.
4: Ganun yung diskarte yan.
5: Ah,
4: ano?
5: Diba?
4: Si Vanessa Torres, Kia Ora po from Vanessa Torres ng Auckland, New Zealand. Ay, maganda umaga. Ma'am Elsie Balion Florentine, maganda umaga din po. At si Sarah Concepcion from LA. Sige, partner, go.
5: Adoracion Banyas, good morning daw sa atin. Venus Compound. Angono o Anggono Rizal?
4: Oh, Anggono.
5: Anggono, oo. Si Marcheto Angelo, hello po. Meron po kami joint account ng partner ko. Ako and kung hindi makapunta ang isa, gumawa ng SPA. Special Power of Attorney. Na pinahihintulutan ang kasama na mag-withdraw sa ATM naman. Kung may sarili kami na card bawat isa, pwede maghiwalay ng paggamit.
4: Ayan.
5: Eh, magkanya-kanya na lang po kayo para walang problema. At ang pinakamatindi pa dyan, sundin niyo po ako. Huwag na kayo maglagay. Diamond din lamang, wala naman ako ilalagay ng pera sa bangko.
4: Ikaw yun. Ikaw yun.
5: Problema.
4: Pero may mga tao na maraming pera, partner.
5: Mali-malita.
4: Oo, maraming pinagkukuhanan. Maraming source of funds, ika nga.
5: Correct.
4: Ha? Magandang umaga kay Robert Cardinales na pinapabati ang kanyang balikbayan sister from Wisconsin. Na si Susan Fabian. Yan, naka-monitor din. Actually, marami isang katerba po naka-monitor sa atin. Gopanan?
5: Si Tina Raz. Uy, ano-ano ito ni Steve Raz, di ba? Kindly greet my cousin, Ray Raz of Calbayog City.
4: Yan.
5: Thank you so much.
4: Kamag-anak niya yan kasi taga ano yun, Eastern Visayas.
5: Ah, okay. Mm-hmm.
4: Josh Kelly Edip, good morning. Marla Vergara, good morning. Louis Basco, good morning. Elsie Balion Florentin, good morning. At si Ellie Trinidad, good morning. Yan, okay.
5: Si Louis mukhang may kasalanan sa asawa.
4: Ano na naman?
5: Please greet my wife, Joy, my love. And good morning.
4: Yung mga ganyan dis, kasi alam na dis.
5: Iba kasi napadala nung cake. Ay, yes.
4: Liza Camorongan, congrats daw sa daughter niyang si Vince.
5: Ayan. Sige, mamaya ang iba.
4: Okay. Si Attorney Paolo Emmanuel Tamase, ang Associate Dean at Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. O, pasok.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Magandang umaga, Attorney.
9: Good morning, Alvin, Doris, at sa inyo mga tasabay-bay.
5: Good morning po.
4: Hindi po ba kayo nalito bilang, nakatutok yan si Tamase sa proceedings kahapon? Hindi ba nakakalito yung ang daming figures, partner? Ang daming banko, ang daming insurance?
5: Kaya nga.
4: Ano ba dapat yung alalahanin ng madlang people, ng ordinaryong Pilipino? Kasi syempre, malulost na po siya. Kayo abogado, alam nyo yan. Pero yung ordinaryong mamayan, malulost na siya. Ano bang dapat na tumatak sa isip ng ordinaryong mamamayan, attorney?
9: Actually, makalilito po talaga siya if masyado tayong nakafocus doon sa nitty-gritty no, mga numero. No? Hindi naman po ito isang forensics investigation. So ang maganda po siguro ay mag-focus doon sa mas malalaking alegasyon. Yung punot dulo po nitong article na ito ay graft and corruption, betrayal of public trust, culpable violation of the constitution ukol sa unexplained wealth, at paghahawak ng mga negosyo na labag sa saligang batas. Yun po yung punot dulo nun. So ano po yung nakita natin kahapon? Batay po dun sa bank records and based na rin po sa mga observation na nababanggit ng mga senator, parang at medyo malalaki po talaga yung balanse. Una, malalaki po yung balanse na nasa bank records na hindi maibangga sa lawful salary ng isang vicepresidente. So, yung vicepresidente po, isa na po yun sa pinakamataas na sweldo sa ating pamahalaan. Pero nag-remark po yung ibang senator, or at least one po, na mukhang malayo na po ito doon sa saklaw, no? Or yung parang lawful income. Now, kung of course, on the part of the defense, yung in-expect kasi natin na excuse doon, among others, no? Or response ay may negosyo naman po kasi si Attorney Manscarpe, yung asawa ni VP Sara. Today po natin malalaman yun, no, kung kumikita nga po ba yun, dahil kailangan po rin mag-file ng income tax return kahit ang nagmamayari ng isang negosyo. So kung masyado pong maliit yung reported na income this morning doon sa lumalabas na accumulation o yung pagkalap ng yaman over the last few years, especially during ng vice presidency, then baka kailangan po magpaliwanag ng maayos yung depensa pag nagpakita na po sila ng ebidensya. Pangalawa po, no, yung bank records, isa lamang po sila doon sa bahagi ng mas malaking kwento o naratibo ng prosecution, na bukod doon sa unexplained wealth, yung punot dulo nito ay may pang-aabuso ng kapangyarihan. So mahalaga po yung second na testigo today, yung forensics officer. Ina-anticipate natin na magkakaroon ng matindi na debate between yung defense at yung prosecution kung pwede ipakita yung testigo na iyon. Pero mahalaga po sana yon doon sa truth-telling character ng impeachment, kasi siya po yung makapagtatali ng kaso ng prosecution. Hindi naman po kasi ibabawal yung depensa kung hahayaan po iyon na magpakita ng kanilang sariling expert.
4: So parang expert witness yung forensic, financial forensic analyst.
9: Yung po ang expectation ko, kasi yung dalawa lang naman po yung general na character ng isang fact witness. Yung isa po ay yung eyewitness, yung nakakita mismo nung nangyari, no? Kung ano yung naamoy niya, na narinig niya, nakita niya. Yung isa po ay yung walang knowledge doon sa mga bagay na iyon, pero makapagbibigay ng isang expert na opinion ukol sa isang scientifically difficult na bagay. So for example, yung finances po, no? Alam naman natin, karamihan sa atin, kabilang po sa maraming abogado, hindi naman po nag-aral ng finance. So yung pagtatali po kung paano ba nagme-make sense itong mga numero na ito doon sa punto ng prosecution, no?

0: knowledge ka ba? Hindi sasabihin ngayon ng expert, eh wala po, o di tapos yung kwento, wala ka palang personal knowledge eh.
1: Yun po yung in-expect natin na ilalabas nila, no? And patas naman po for them to argue that. Pero sa rules and evidence po natin, so unang punto po, no, kahit yung regular rules pa po yung i-apply natin sa mga korte, mayroon po talagang provision for expert witnesses. So nakikita po yan, for example, sa arbitration, na hindi naman sa plano ng rules of court, pero within our rules of court na hango sa Estados Unidos, ginagamit na regularly ang expert. Essentially, para dun sa mga... ang thinking po kasi niyan is, yung mga hawes po, expert po sila sa batas. Pero itong mga bagay na finance, science, etc., kadalasan kailangan niyo po ng expert from the field. So ang I think yung potential na expert witness today, finance po, no? Or auditing tax, or accounting, hindi po siya necessarily abogado.
2: Opo.
1: Yung pangalawa po, mabilis lang na punto. Nakita naman natin na dahil hindi ito regular court proceeding, napakalaking bagay minsan nung may eksperto na naglalahad or nag-i-explain nung kaso. So nakita na po natin yun kay Presiding Justice Kabotahetang, di ba? Nag-oppose din po yung depensa doon sa pagpapakita sa kanya sa simula nitong Article 2. Pero actually, for yung mga tao po na hindi naman kabisado itong anti-graft laws, maganda po yung pagpapaliwanag niya kung bakit ito po yung silent requirement, bakit po sa pananaw niya hindi dapat hayaan na magkaroon ng negosyo yung mga matataas na opisyal, ano ba yung pagkakaiba nila doon sa karaniwang opisyal. Parang na nabigyan po ng kahit papaano ng legal framing yung usapin. So ang solution po kasi is, in my view, from a scholarly view, hindi po pigilin yung isang expert. Yung solution po ay hayaan din po yung depensa kung gusto po nila magpakita ng sarili na ng eksperto, kasi iniweigh naman po yan nung Senado kung sino po yung credible, sino po yung may expertise, sino po yung walang bias sa experts na ipapakita ng magkabilang panig.
2: So attorney, ibig mo bang sabihin kapag ka hindi ho hinarap pala itong forensic, walang makukuhang testimonya doon sa forensic expert na yan, ay hindi pa rin matumbok ng prosecution ang gusto nilang tumbukin tungkol sa mga bank accounts, kung magkano talaga ang pera sa banko, magkano yung on hand, yung mga ganyan. Kasi ang nakikita ng tao po, yung mga malalaking halaga eh. Pero kung wala po ba nito, hindi matutumbok o hindi madidiin yung gustong idiin ng prosecution?
1: Hindi naman po, no. To be clear, hindi po absolutely necessary, I think, yung isang expert. Makatutulong po siya, and I think in the context of impeachment, kung saan hindi naman ito isang regular court proceeding, makabubuti actually for us to have a better idea kung ano ba yung mga numero na ito at paano sila na itatali together. Kahit hindi po ako magpakita ng eksperto yung prosecution, kaya po nila gawin yan kapag nagbigay na po sila ng oral argument sa dulo. Yung ipatatali po nila para sa taong bayan at para sa Senado, ano ba yung mga napatunayan nyo, ano yung mga hindi napatunayan ng depensa. So meron pong portion sa dulong-dulong-dulo nitong paglilitis na ito na gagawin nila yon. But yung kahalagahan po sana ng isang expert ay we expect experts, bagaman kinukuha sila ng prosecution at ng depensa, to have a independent judgment, an objective view kung ano po yung nakikita nila, ano naman po yung baka exaggerated. In fact, yung credibility po ng isang expert witness nanggagaling doon sa lack of bias niya, na hindi po siya pumapabor sa isang side, no? So nagbibigay lamang po siya ng kanyang objective view ukol doon sa mga dokumento na nakita niya or yung mga na-analyze niya na records. So hindi po absolutely necessary, pero makakatulong po. And kung ang punto po nitong proseso na ito ay hanapin yung katotohanan, then hindi po makasasama for the public to really know kung mayroon bang fishy dito, no, na nangyayari sa transactions, or exaggerated po ba, or may potential po ba na explanations. Kasi pwede din pong tanungin ng senators and ng depensa, yung expert witness, dun sa mga posible na explanation for itong mga transaction na ito.
0: Apo, napansin kahapon, Attorney Paulo, na Ang pinupunto ng depensa ay wala namang pinirmahan si Vice President dyan eh. Hindi alam ng Vice President dyan eh. Kasali ba siya dyan o obliged ba na i-inform siya kahit sa asawa niya yan o sa ama niya yan? Ganun ang line ng depensa nila. Ano po? So, ma-absolve ba sa responsibility o liability ang Vice President kung hindi niya alam? Kasi parang hindi din lumitaw na absolute yun dahil Sabi nung bangko, hindi

0: Po, pumirma din po siya eh. Lalo na sa joint account dun sa BPI.
1: May pirma eh.
0: Silang dalawa na mag-ama. Pero ang depensa nagsasabi, hindi, walang pinirmahan dyan si, hindi niya alam yan. Parang ganun ang blanket nilang depensa kanina.
1: Hindi niya maalala.
0: Hindi niya maalala. Madaling din yun.
2: So, kung criminal prosecution po to for RA 1319, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin, or violations ng SALN sa isang criminal or administratibong context, siguro po maiintindihan ko yun. Kasi tama naman po, no? Patas po yung defense actually for highlighting that, na hindi naman siya nakapirma dito sa mga dokumento nito, yung accounts sa BPI, for example, sa tatay naman po niya, Rodrigo Roa Duterte, and... or Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte. No? So, ibig sabihin nun parang may kahit pa paano may distansya siya mula sa mga dokumento o yung malalaking bank accounts na kapangalan naman sa asawa niya, hindi naman sa kanya. So, naintindihan ko po yun. No? Malinaw po yun from the legal defense kung court proceeding to. Ang mahirap po for the defense ay impeachment kasi, and usually, yung chinecheck natin dito ay fitness ng public officer. So kung siguro isang account lang hindi po alam ni VP Sara, baka maunawaan po natin. Pero yung hindi po niya alam lahat ng negosyo ng asawa niya, tapos itatali mo dun sa usual na defenses sa Article 1, sa confidential funds na baka nagkamali lang din yung mga empleyado niya sa OVP. No? Or dun sa Article 4 na may excuse din na masyadong mainit lang yung damdamin niya. Anong overall picture of fitness po ba yung naipipinta from that, na parang nandun siya for some reason sa mga transaction na ito, sa mga gawain na ito, pero hindi siya yung directly involved, no? But nag-i-implicate siya doon sa trustworthiness, pagkakatiwalaan mo ba yung official sa isang, para sa bagay na ito. So I'm sure multi-layered naman usually yung argument ng mga abogado dyan. On the prosecution side, I think ipipilit nila yan or maia-argue nila na she knew or she should have known, no, yun po yung standard na usual na ginagamit dito sa mga assets na ito, or completely negligent and therefore hindi mahirap pagkatiwalaan, no, for public office. Baka yun po yung pangalawang secondary argument nila.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, madadali siya doon, kung madadali man siya sa issue nung political. Kasi sa criminal, kayang-kaya ilusot, partner, kasi criminal yun eh. Pero hindi kasi criminal ang pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Hindi to criminal court. This is an impeachment court.
1: Tama.
0: Iba yung hinahanap dito, hindi yung talagang absolutely walang kaduda-duda na ikaw ay involved sa illegal na gawain, attorney.
2: Opo, tama po. Trustworthiness po kasi. And trustworthiness is not a legal standard. Trustworthiness is a political standard. In fact, yun po yung standard na theoretically dapat ginagamit ng botante kapag boboboto siya. No? Yung sino ba yung pagkakatiwalaan mo. So, kaya nga po delikado always yung warning na from our side na parang dapat hindi ma-conflate yung isang impeachment sa isang legal na proceeding. Kasi pag na-conflate mo sila, then yung standard na i-apply mo is legal standards. And iba yung standard na yun. Ginawa sila para sa isang kuwes na nagsanay sa batas. Ginawa sila sa isang konteksto na mawawalan ka ng buhay, pagmamayari, kalayaan, no? Life, liberty, property. Pero yung impeachment, ang usapin natin political, no? Dapat mo ba siya pagkatiwalaan ng pwesto sa hinaharap at sa kasalukuyan? So iba po yung standards na ina-apply doon, dito at least sa kaso na ito.
0: Okay. Sige. So hanggang dyan muna kay Attorney Paolo Tomase. Nandun ka sa kabila, Attorney, mamaya today? Doon ka ba nakato ka?
2: Sa Zoom po, pero doon din po sa kabila.
0: At least pwede na po kayong magsulat ng libro after nito. Kasi araw-araw nandun siya, wala sa absent. Eh. Wala ka pang absent, attorney.
2: Well, meron, mga may days po na naka-break, pero may tinatrabaho din po kami from the law center na publication after po nito.
0: So meron nga. Gagawa kayo ng meron publication. Parang analysis ng proceedings.
2: Parang trabaho din po talaga namin na to ensure na in the future, nakita ko kasi natin ngayon, di ba, na parang ang daming open questions na hindi nalalaman. Trabaho po talaga namin yun from sa UP Law at sa UP Law Center na isulong po yung parang objective academic na pag-aaral nitong issue na ito.
0: Mabuhay po ang UP Law Center. No,
1: mabuhay.
0: Po? By the way, sa pagtansya ninyo, mukhang matatapos this week ang prosecution, ano po?
1: Oo.
2: Apo, last two witnesses na po I think sila, no, or yung BIR and yung forensics na lang po. Hindi lang po natin alam kung gaano katagal yung forensics and yung BIR kasi unlike yung bank documents, no, kahit papaano yung issue ng tax at yung issue ng itong forensics, baka mas matagal yung talakayan. But mukhang matatapos po yung prosecution. Sana hindi po mabate, no, this week or Algor at the latest very early next week.
0: Oh, pero hindi pa po sila na formal na bang winidraw yung isa? Parang hindi pa, di ba?
2: Hindi pa. Nabalitaan lang po natin, no? So kung hindi po, kung assuming po na hindi na po sila tatawid doon sa Article 3, yung next step po kasi dyan ay yung tinatawag natin na formal offer of evidence. Rule po to in the regular court, I think balak po siya gawin ng Senado ngayon, batay din doon sa impeachment ni Chief Justice Corona. So isasuma total po ng prosecution lahat ng documents na inain nila, tapos isusubok nila na ipasok yun sa korte. So makaka-expect po tayo ng talakayan doon na baka medyo matagal din po dahil medyo marami din po yung dokumento na nailabas sa prosecution.
0: Opo. So mukhang matatapos tayo. Mukhang tama naman si Tungkol pala.
1: Exciting part na ito.
0: Hindi, mukhang tama naman si Attorney Reggie Tungkol na before December 16, mukhang tapos na ire.
2: Opo, sana po na bantayan din po natin kasi mahalaga po tong truth-telling na proseso na ito. Yung sagot din po ng depensa. So yung paglabas din po nila ng ebidensya, mahalaga din po iyon. No? Kasi yun po yung magbubuo ng kwento, at least from the side naman of the Vice President.
1: Alright.
0: Okay, thank you, Attorney.
1: Thank you, sir.
2: Maraming salamat po.
0: Magandang umaga. Si Attorney Paulo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. May mga naiwan lang kagaya ni Josh Kyle Edip at si Yerumi at si Maximo at si Ma'am Lina Lim. Ayan, hindi na bati. At least kahit papano naka 99% ako, partner.
1: Yeah, very good.
0: Ikaw, nakailang nabati mo. Ang problema, wala kang load. So, paano mo yan mababati?
1: Wala, bakit kaya ako walang load?
0: Ang tanong, nagbayad ka ba?
1: Parang hindi nga yata.
0: Talaga, mapuputol
1: pa. Paano naman ako babayad? Nagsisingil sila, di ba? Tawag. Hindi ko sinasagot.
0: Ganun, partner, ang buhay, di ba?
1: Ganun talaga.
0: Pag gusto natin yung serbisyo, bayad tayo.
1: Oo.
0: Oo, ngayon, pag wala kang pambayad, hindi wala kang serbisyo. Ganun lang, kasimple ang buhay.
1: Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng tumawad?
0: Your body is good, but we need cash.
1: Ang yabang yun naman.
0: Susunod na, Tandem ng Bayan! With the one and only soloista for today.
1: Ay, hindi.
0: Wala, mag-isa ka. Ayan naman si Fred eh.
1: Si Fred nga ang iupo ko. Kung hindi pwede si Fred at busy tao to, pakitawag nga, Bea, yung guard natin dyan sa labas.
0: Gagawin mong kachokaran dito.
1: Oo.
0: Hindi mo ka lang dyan naman eh. Si Robert Antamano Mano and the one and only Mutiano Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
0: Energy on a Thursday! Konting rin na lang weekend na!
4: Ang Morning Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
4: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!
4: Basta AM, DZMM!

0: número uno sa aksyon.
1: Miss Beautiful, tsutsut sign please.
2: 8:02 na po ng umaga.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!